我送你落英归嘞。You sound amazing.

Okay.

0: ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona ho itikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta e le hore ka tsela eo rona re itikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
1: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme kannete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le oge le bonang
2: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolona le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela ya lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e nobolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwane se ka batlang

0: e kgothaletswa ka hohle ho itlhahisetsa dijo, le ha ba bangata ba lla ka dintho tse ngata tse ba sitisang ho fihlela seong. Sekolo se phahameng sa Ratshu se fumanang kolo seterekeng sa Mafeteng, sona se hlaloswa se bitsitse kgoba ka tlhahiso ya poone e tshehla. Sekolo sena se tlalewa se ikemiseditse ho hlahisa poone e ngata hore se tle se fepe bana, mme sena se etsa ka thuto ya temo. Ho sa le jwalo, letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse Mohlomphehi Sediba Motjhobogane o phaphatile sekolo sena lehetla, mme a re e se ka le dikolo tse ding di ka nka mohlala ona. O tla hopola mamedi hore motlotlele tsiela boraro e le moetapele ditabeng tsa phepo e nepahetseng, le yena o dula ipiletsa ho dikolo ho lema meroho, ditholwana, dijothollo le leruo la diphoofolo molemong wa ho fenya tlala le phepo e fosahetseng e bakang bokakatjhelana. Re tla utlwa hore na sekolo sena se fihletse katlo ena jwang haholo nakong ena eo temo e tjametsweng ke diqholotso tse ngata. Moeti wa rona lenanong la kajeno ke mookamedi wa sekolo sena, ena ke Monghadi Motia Phiri, mme re tla tla re buisana le ena ho utlwa ka botlalo hore na ebe sekolo na morero wa sona e ne e le ofeng, le hore na mohlomong ho tloha ha jwale ho ya pele na ke dintho difeng tseo sekolo se labalabelang ho di fihlela ditabeng tsena tsa temo, jwalo ka ha re hlokometse hore ke sekolo se sebetsang haholo ditabeng tsena tsa temo le ho tloha nakong ya ho feta, se taba e qalang ho etsahala nakong ena. Mpa he ke ditaba tseo re tlang ho di fumana ha ntse re leka hore he re tle re buisana le mookamedi wa sekolo sena ho utlwa ka botlalo ditaba tsena.
1: Mamedi, metsotso 22, re furaletse kapo re ya re lebile hore yane ya botshelela jwalo ka ha Ntebalo a se a hlalositse, mme re lebeletse he hore re tle re buisana jwalo le mookamedi wa sekolo sena sa Ratshu ke Monghadi Phiri. Ntate Phiri, ha ke tsebe na hobane jwale ha se ka re sekola ho mo fumana, empa he ke tshepo ya rona hore kana ba fone e ne mpa e le ho lefela. Hobane re dumellane ra buisana hore ge ke re tlotla re tswela pele ka hore le yena a ke a golelane le ba bang hore na sekolo sa habo sona se fihlela ditaba tsena jwang. Ge tla hopola hore ditaba tsa temo ka nako e telele dikolong mona e ne ba bang ba re dikeke tsa atleha hobane temo ha e tshware hantle. E sebediswa ka sebopeho se mona se reng ha ngwana a sa sebetsa hantle ebe jwale ho tla thoko ya dipolotong mane o lo lema, mme taba eno ke a tse ding tseo baneng ba re e ke ke etsa go temo e ntlafale dikolong hobane e ka re ke taba fela ya tlhokofatso a se ntho e lebeletsweng gore e tle e atlege. Mme re ne re labalabelege gore ntate le ba gabo ba ke ba tlotla ba rolelana le dikolo tse ding le rona setšhaba gore na bona ba entse jwang gore ebe ba ile ba atlega. Re boletse gore taba ena ebile ya thokola letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng a thoholetsa sekolo sena ka mosebetsi ona o motle o se o etsang. Taba e nngwe morosi yo motho a nang ka e sheba kore setereke sa Mafeteng ke se seng sa ditereke tseo he ho hlalose gore ditaba tsa komello e ba ke setereke se amehang haholoholo ditabeng tseno tsa komello, mme taba tsa tlhahiso dibakeng tse ding di ye di bonagale di sitwa ho tswela pele. Jwale haholo jwang nakong e re reng jwale lefatshe le otlue kapa le tametswe ke taba e ya phetoho ya boemo ba lehodimo, kolo ka sekolo sa Ratshu yona e atlehile jwang gore e tle e fitlhele ditaba tsa mofuta oo. Ke tsona ditaba tseo re lebeletseng he gore re tlotla re utlwa, empa he re tla gopola gore taba ya temo dikolong ha se ntho e ntšha kalokalo. Ke dilemong tsa kgale haholo le haebe ke se e le kgale haholo mo re kileng ra bona sekolo se phahameng sa Leribe se ne se ipabola ditabeng tsa tlhahiso nakong yane ya Mofu Mohlomphehi Mokose, le yena o ne a ka beya sekolo seno boemong bo bonagalang botlhe bo le hodimo haholo ditabeng tsa tlhahiso. Taba ena e ka hemelwa dikolo tse ding jwang, na le tsona di labalabela go bona le tsona di ka isa tlhahiso ya mofuta oo go le tsona re kerere ruri re a bona gore masitise kwana ha bo morosi le yona ke sekolo se ka tsebang gore setle se hlaise, empa re tlatla go utlwa Ntate Phiri. A o Ntate Phiri, tshwara mohala wa gago ntate tle re tle re tsebe go tswela pele. Mamedi, re dumelela re ke repotela ka mona re utlwe gona lesoma o reng gobane ke a bona gore e ka go wa sokola.
2: Batho ba Modimo, nna e be a se o ferekanya bana ba rona na, ka go bana bjalo ba o go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana, batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba tsetsa o kgetsa ba lokela o sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwala ke tlaki
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e lengwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba nthena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka ne re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena setema e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
4: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tlobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
2: ke e ba buang ka ena ba tsa go kopita dina e ke se go ba ke se ba go ba rata go kopita ke phoso ya tele ya bobeki o re na mo putso ba batho ba tsetsa mosebetsi o so so puo o tla e ketsa ka go ba e keletsa mosebetsi fela go sa e ketse mo putso o a ke a tsewa go bua go bane o laela ga o kgathatse monwana o sika na mo putso o fane ke mo e keletsang batho bao go ba tsetsa go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
5: re batla go retle re bua ka tlo go metsi hle hape pe bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna ana le tshela ba itshebela pele ke bua jena that the tenant di taba tse o re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latena motho le ene wa monna mo a fitse go yena ba pele tsala ke tsanga mo metsi ana pele go tsama mo nna go hela ke hlokometse go e tswe go le ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bo mpo bona rona re dumelana jwa ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi ga ke tla o mofeela go feta dikgwedi tse tsheletseng ka moga dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tlha gapeape ke motho wa modimo ke bona ka motho ano wa ka mane ga ke sa tsale ke na ntho tse se kosokodisang jwatlhe ke mathate dingaka ke enkanete motho ona itlhelosa ka bothata a ko mpo boetse o ga a šhašhaletse gapeape
4: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankgante gona ke bua go tsika ha re bui go fetola gore ke dile ke se a tana piena ke ba le dile le go tsanyane go sa ba wa ke ya go akana ntate
1: mabe di hle ditaba tsa magangang le tsona le ha re ntse re hlophile e ba ditlatswa di re phoqa empa he ge le bohilo ba ne re qeteletse re fumane ntate Phiri metsotso yona ke le shumele metso e mihlano re lebile ho renyane ya botshelela re ne re ile gare mong ha di phiri ke mokamedi wa sekolo seno sa ga tshweu sekolo se bona haetseng se ntshitse tlhahiso e ntle gaholo ditabeng tsena tsa temo monongwaga
0: ntate phiri e re go amoele lenano la sebopieng go sengwa ka jeno ntate ke a gola re be se re qala re kena ditabeng ka botlalo mohlomong o re thuse go utlwisisa ka morero ona o sekolo se keneng go ona ona wa temo ebileng e kenyeleditseng baithuti go re thuse go utlwisisa leeto la lona gore na gobane le ile la kena morerong ona
6: Oto ntate ntate mo Oto ntate le ba mamedi ba sale mo ya sale sotho ke le bohanta ke re ke le mo re go ngona wa timo ka bana ha holo go bana ka dira sekolo se mali mahai mali ni mo se nang bo metlakase mo se nang letho mo ke bone nthuto e ka ga enkang ha holo holo le practical subject ke mona le mobu e le yona temo ntate ga ithuta gore ka nnete balabala tsela eo ha ba qeta dikolo mona mesebetsi le nsio ka teng re bona eka ha ka ga tshwarella ngwana e molemong e o motswadi ya re fileng yena gore re mo hodise a tswe ka hara sekolo seno a ena le ditsebo tseo bonyane re reng ngwana ena ka kgona go itshematlela bophelong a kgona go beya bogobe tafoleng bana ba ja.
0: Morero o lele sekolo le o qadile mohlomong nakong efeng gobane ke a go lengwe ebileng re e tlhokometse ke gore sekolo sena tlhile se bonala le se seng sa dikolo mohlomong se ntseng se kene ka maatla ditabeng tsa temo ke morero o le o qadileng ofeng ke a gola re se bile re kena ka botebo gape gore na tlhagiso e ya lona ya pone ga e le mona e tlhaloswa e ntlafetse go ntlafala go ke gobane mohlomong kotilo e ba ntle golo kapa baithuti ba kene ka maatla ba bontsha thaselwa golo o go thuse mo.
6: Ke a leboga ntate. Tabena ya temo re qadile gagolo ka sekolo sena se qadile ka selemo sa 2007 re qadile ka maatla ka selemo sa 2009 e le ga re ne re elelelwa go go fepa bana ke a kgorokolotse nako e nneng dikala tsa mmuso di ne di sa fepe ke a kgona bana ne ba ipatalela 500 fela ka selemo jele ebe re bona go ba bodutu gagolo ga gwagatsane tsa bopele motsheyare re re ba gokele ditlhopheng tsa ka mogadijo ge fumana gore aicon etlhile bana ba na boithuto ba sa ba sa sebapeng sa dikelelelwa tsa bona gantse thutong re bona gore tabele a tlala ga etse bana ba thadileng ba feletsang gantse a ba kere ae gobetere kere leke go bonalela ga kekeng ga tshegetsa tšhelete batswadi ba entshang ka go tlhagisa dijo re le ga tlala ka tlhagiswa dinawa re ya gopola kgetlho la pele jalagaketsa go tlala ka tabeno ya dijo ya dinawa ka kopa batswadi ba ntse ba tshele di-50 tsa go rekwe phofu ya ba sele ga re qadile go tlwa tsatsing ene re bona gore le ga temo phepo nne re bona jaaka ke bega e gona empa ka ga sekolo sena se ditse mo go nang le masimo a ditseng fela gore re a kope go batswadi mme bala ba re dumela le komiti ya sekolo ya re dumela ya ba segetsa go le mo sesele sesele se re tswela pele re tlhagisa dijo molemong wa bana bana mme go aga bapotso ya gao ya bobedi ntate re fumane bana ba rona tabeno ba e thabetse ka tsela e kgethegileng kgekong le na morago tsena jole ba e thabetse go feta bane ba pele gobane jo ehlile ke bona e ka nna letsatsi le ntse le tšhaba gore ehlile mesebetsi ga eyo ke gore bana ba kopanye ditsebo tsa ka tlelaseng le go tshwara ka matsogo molemong wa bophelo ntate ke nngwe ntshetse ke bone gore balabala ba tena ba bammatla ke tshetse ke boneng go ditišhera tsa sekolo ka kakaretso ditišhera tsa rona di nketse temo goo e senye ka botlhe molemong sa entse temo sekolong ba enketse godimo goo balabala jele ba bonang gore a e kgona ko go nthona re etsetse boemong boodimo ntate le bona re sentse re re ba qale diprojecte tsa bona ba tlaise malapeng ene re bona sentse go ba jalo ntate.
0: Jolo ka ga o bontsha gore mohlomong go bonala go na le tshetso e ngata e ka ba maditšhere batswadi kapa setšhaba se ile sa qetelela le sona se fane ka mohlomong masimo a sona gore tshebetso ena e etswe re thuse fela go utlwisisa gore na mohlomong tshebetso ena e entswe sebakeng se bogolo bo bokae ke masimo a makae le gore na ke gola mohlomong a fumana gona pela sekolo kapa kae.
6: Ke a leboga ntate ke masimo a fumanegang sebakeng se ntseng se le gaufi le sekolo ntate re lema dijalo tse batlang di fapana re lema dinawa re lema poni re lema mabele empa selemong sena katlego e hlahile poneng haholo ha le mosepedi tse fetileng re ne re na le nawa tse ngata haholo gona ke nana tlhagiso ena poni re ne re ebile diekereng tse 28 ntate.
0: Ke a gola e nngwe taba ke ya gore re nakong eo re tlhokometseng gore lefatshe le tobane le taba ena ya qholotso ya phetogo ya boemo ba legodimo e tlileng yamang ditaba tsa temo haholo mme mohlomong morero o mong le o mong o ba le diqholotso ditaba tsa phetogo ya boemo ba legodimo mohlomong ga di a le ama ditaba tse ileng tsa etsala tsa difako tse ntseng di na ditaba tsa komello dipula tse matla tshebetso ya lona e atlehile ha

0: le bothata?
1: Taba ya sefako ha ka ba ga ba le bothata bo bokae ho yona se le sa fela. Taba re bile le bothata bo boholo le kholo tsa ke komello. Itse ho ja poni ya rona e le ntle e sa tsane ke tsa ya kholo se se ke le ngwe le mona. Ya ba jwale ho ba le komello. Ile ya se ja e ama ha ho le ya re ntse e sa ma jwa le ntse re go thata re go pula. Ya ba jwale ho tlo ho ba le dipula tse ngata ha ho le ntate ga ba ga ba tla re wa moya ho bana ba nna. Na e le re tla. Ke pa ka le ke ntse mo gana modimo. O re ntse hantle ha ho le re fumane poni le ha se tinya bo re bo bokalo ka lo bonne re lebeletse ka bona. Ke fumane le kotlo e o re tsoka ba re ba le yona e sekolo mo mo. Ke nga ta ho tla mo khore tsileng a le makati le mo. Dira this.
0: O tlhalositse hore setjhaba kapa ho ile ba le bemba masimo ba fanang ka ona hore he mosebetsi ona o tloetsa hale. Na ho bile le ditumelano tseo le keneng ho tsona bemba masimo bona ba fumana eng na ona le molemo o ba fumanang ha ile mo ba fane ka masimo a bona hore tshebetso ye ya temo e tle e tswe ke sekolo.
1: Ka le bona ntate bemba masimo re sebetsa ka ditsela tse pedi le bona ba fumana molemo wa hore ebe re le ra nka leano la le la mmuso la ho akola dijo ka dinokaka sethe 70% sekolo se nka 70% ya kotulo ebe monga simo o fumana 30% empa ba bang bona ba lahlaba go la re se re ba leboe ka teke ba bone mabaka a mane le neng kotule ba ya sekolo kaofela. Ya kholo masimo a mamoni di begela ba ga ketetse re ba le lehlono la re le ne re kopa ho tlisa be mba bona e di ya se ba fa sekolo ba mo shwelela ka manzi a mang o ne ene re hlaisitse yona ona se ne re hlaisa bo holo masimo nyo re ne re tloa go la le monga monga ding ka yana tsela ya le sekibule tsa 70%.
0: Tshebetso e ya temo jwalo ka ha e kenyeleditse bana ba sekolo ha ya etsa hore bana ba sekolo mohlomong ebe ba sitwa hore ba ntse ba ithuta ba le sekolong kwa kapa e sentse le karolo ya hore bana ba sekolo ba nne ba ithute nakong eo ba ntseng ba ya ditabeng tse tsa temo.
1: Kannete ntate re bone e sa re fitele ho hang ke akgora ka ha ke masimo a maholo haholo re etsa moralo le bana ba rona le matitjhere ebe jwale ha re fitlha re kena tabeng ya le ya tshebetso mane haholoholo re tla kgela diterekere he di sebetse moo dileme o plantero ka diterekere ebe balabala ba se ba tlotla ba re thusa go ntsha bo magola fela ke ntse re bua tabeng ya sehlopheng mane go jele ke nako ya go jala ke nako ya go etsa tsena ga kena ke nako ya go jele dijalo tsena dilo jelelwa matswai ke ditlamatlama tsatsing le leng fela kapa matsatsi a mabedi fela e seng a latelelanang ke re tsa ma re ke re se re re hlwekise mo lotsimo mo nono e le ka gore ya boithuto ba bona ka nnete re bone sa ba a mentate o hang ke bone sa ba a mentate le ka mokomela ga gona gore ha re le mme mohlala dinawa e le re fitla re ba fitla ba di a di holose le ona poni yona ena e re ha ba ka tau hipola ka melamu ebe ba tlotla ba e olosa bo ka meqobelo kapa gona tsatsing le leng fela hangata re etse gokeng ya lesome le motso omong ebe ba tla rutwa dikgokeng tsa goseng re gokeng ya lesome le motso omong ebe re rae tsatsing lena ga ke re tsame go ntshang poni yane ya rona mane masimong.
2: Ntle ntate Phiri ntumelela tlhe lena ke dumedise o sengwe tsa sela ka jeno ntate jalo ka ga o bontshitse go tlhagiso ya monongwa ga e bonagala e le tlhagiso e phahameng haholo na le ntse le tlo tsitlalela fela mola gore le fepe bana kapa o bone ka tlhagiso e e na le mo e ka e tsang tlatsetso ditabeng tse ding tsa ditlhoko tsa bana.
1: Ka leboa mentsinyana mewaka ponena selemong sena re rerile gore se kebe ra rekisa go hang bana ba rona re tlwaetse gore ga re le mmebe ba tla qala e nngwe ba e jele go itla re rerile gore ga se kebe ra e rekisa go hang jalo ka dinawa re leng ka kgona gore re rekise re kwale mabaka a mangwe e se dilo re ena yona e ke re ganele selemo sa 2027 go sna nako e re rekang phofu ka tsela e seng kapa e seng re etsa mabaka a mang a bohlokwa haholo thutong ya bana bana mohlala nako e nne re sena tšhelete ka tsela e kgethehileng o ne o fumana gore go tlhatlhoba bana ka mokgwa wa fa di-test tse di gwatisitseng dipampiri tsa dipotso o fumana gore ya re imela taba eno le obane jele re tlameya gore re etse gore taba ene e tswagale tšhelete nngwe e reke dijo jone re batla gore le monsa 2027 re tseba gore ka taba ya phofu gogang efe re kwetse geoseno bana ba ja gantle tšhelete batswadi ba re fang yana eo nne ka ga e diela dijong ebe re seetsana le go kgothatsa bana kgwedi le kgwedi ga re bona ba sebeditse gantle di-testeng tsa bone.
2: Ge na le metsotso mmedi fela ntate kapa motsotso le sekoto re lebile gore nya botshelela re dumela gore re agwane le wena re tlatla re kopana le wena ge ke re fumane ditaba tse re qalelang letsatsi ntate.
1: Ke lebile gagolo nne ntsimana.
2: Ga leboga ntate mmamele re dumelele gore ge ya ditabeng.
3: Ke e ba buang ka ena ba tsa go pita dina e di se go ba ke se ba go ba ga ta go pita. Ke potse ya tele ya bobeki. O ge na mo putso. Ba ba tlhaba tsheta mo sebetsi o so so puo o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo sebetsi fela o sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela go bua o ba di. O laela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsa ba tsa o ba tota go tsa dithuto tseo.
4: Ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na. Go ne re batla go re tle re buetate go tlhokometse hle le batswadi bao ditaba tsena e tle ba di tseba hantle. Ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fa. Ke bua tjena ntate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ya ena monna mona ha a fitlha go yena. Ba pele tsala ke tsanga mmetsa na pele ke mona la hela ke hlokometse go ntse re go bona ngwana wa ka ke kopa go re ka nnete ntate o go mpo bona gona re re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumi a mabedi a ke tla mo bofa ro feta dikwetse tsiletse ka mo ga dikwetse tsiletse ka pepe o sa boetse a hlapa.

Hantle ho di mahlo ke hora botshelela sena ke sa le moya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke boetse ke ho dumedisa. Senate se etsa tshitshinyo ya mmoka na ho fumanela lefapha la bahwebi ba banyane tshehetso e matla. Lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le hlokomedisa setjhaba kotsi ya tshebediso e mpe ya mathamahane le bohlokwa ba ho ikobela molao o tsamaisang thekiso ya ona. Ditho tsa senate di entse tshitshinyo ya hore ho be le mmoka naha wa mafapha a fapaneng hore ho be le dipuisano ka tshehetso e matla lefapha la bahwebi ba banyane le mokgwa ho fokotsa tlhokala mosebetsi hara batjha. Mohlomphe Mawini Kanetsi o sisintse hore o tshware mmokana wa thuto o tla ho kopanya ba meyang lefapheng la bahwebi ba seng ba thuthuile le ba ntseng ba thuthua hore ba buisane ka mekgwa ho matlafatsa lefapha leo. O re lefapha la bahwebi ba ntseng ba thuthua le tswela pele ho hola mme le fana ka menyetla ya boiphediso ho batjha ba bangata ka dikgwebo tse nyenyane. Ho sa le jwalo, setho se seng Dr. Thabiso Lebese o kopile hore mananeo a thuto a dikolo tse phahameng a hlahlojwa botjha. O itse a mangata ona ha sa arabela ditlhoko tsa mmaraka wa mosebetsi wa kajeno. O hateletse bohlokwa ba tsebo ya tshebediso ya mahlale leng thekenoloji gaho le tsamaiso ya dikgwebo ho hlomella batjha ka ditsebo tse lokelang. Ofisi ya diphatlalatso lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mofumahadi Mamodise Falaza o re lekala le etse hloko hore Lesotho le na le qholotso ya tshebediso e mpe ya mathamahane le hore Basotho ba ikobele molao o tsamaisang ditaba tsa thekiso ya ona. Mofumahadi Falaza o supile hore lwantsha sena ho tloha kajeno lekala le kena letsholong la ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba ho nena tshebediso e mpe ya mathamahane ka tshebedisano le makala le ditsi tsohle tsena le ko ba bohadi ditabeng tsena. O itse tshebediso e mpe ya mathamahane e senya seriti.

0: e silafatsa tikolo e bile ke sesosa sa botlokotsebe hore Lesotho le boemong ba boraro lefatsheng ka tshebediso empe ya mothamahane. Selemong se fetileng lekala le gakotse leano le lewa la ho hlokomedisa setjhaba ho nena tshebediso empe ya mothamahane mmoho le senkele molao matsohong, mme ha jwale le phethatsa leano lena jwalo ka ha boholo ba batho bo rekisa mothamahane ntle le tumello. Monamodi Advocate Dloliswa Polaki o re ho hloleha ho sebediswa botjha le ho ntjhafatswa ha dithole sebakeng sa thotobolo ya Tshosane ke monyetla o lahlehileng wa ho theha mesebetsi haholo bakeng sa batjha. Advocate Polaki o re ho ntjhafatsa dithole ho ka theha mesebetsi le ho hlahisa tjhelete ha fela ho ka tsamaiswa ka nepo. O bontshitse hore dinaha tse kang Afrika Borwa di atlehile ho fetola dithole hore e be dihlahiswa tsa bohlokwa. Hore dikhamphani tse ding tsa tlhahiso Lesotho di kile tsa isa dithole Afrika Borwa hore di lahlwe, empa dithole tseo di ile tsa ntjhafatswa tsa fetolwa dihlahiswa tse ileng tsa rekiswa ka phaello. Advocate Polaki o tlatseleditse ka hore batjha ba ka kwetlisetswa ho hlopha le ho kgetholla dithole tse ka ntjhafatswang e leng se ka hlahisa menyetla ya kgwebo ha ka nako e tshwanang ho sireletswa tikoloho. Advocate Polaki o hateletse hore ka moralo o nepahetseng le matsete a lekaneng, thotobolo ya Tshosane e ka fetoha setsi sa taolo e tshwarellang ya dithole le tlhahiso ya mesebetsi bakeng sa batjha ho ena le ho tswela pele ho ba phephetso tikolong le bophelong ba batho ba phelang sebakeng seo. Re phethela ka tse reng lekala la thuto le kwetliso mmo le sehlopha se nang le kobabahadi ditabeng tsa thuto le bile le kopano le baokamedi ba dikolo tsa Leribe ka mora tlhatlhobo ya beke dikolong tse mmalwa ka hare ho setereke sena. Kopanong ena ho tshotlhile ditlalo tse fumane nakong ya ditlhatlhobo tse kenyeletsang tsamaiso ya dikolong, mekgwa ya ho ruta le ho fetisetsa thuto baneng. Baokamedi ba dikolo ba bile ba hlahisa diqholotso tseo ba kopana le tsona letsatsi le letsatsi tshebetsong. Kopano ena e phethetswe ka dikgothaletso tse entsweng ke mafapha ka bobedi, mme se tshwere diterekeng tsa Maseru, Mafeteng, Kachasneke le Mokgotlong. Ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Luti ha le bapiswa le dola America ke maluti a 10.16 le disente tse 20.13. Ha le bapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20.01 le disente tse 20.83. Ha le bapiswa le euro ke maluti a 10.08 le disente tse 19.83. Athe ha le bapiswa le dola ka Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 16.5. Ha le bapiswa le yena Japan teng ke disente tse 10.01. Ha re boele re lekole dihlooho tsa ditaba. Senate se etsa tsitsinyo mmokana ho fumanela lefapha la bahwebi ba banyenyane tshehetso e matla. Lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le hlokomedisa setjhaba kotsi ya tshebediso empe ya mothamahane le bohlokwa ba ho ikobela molao o tsamaisang thekiso ya ona. Ditaba tsena tse qana letsatsi di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: Hlokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomoro ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99 each. And Clover Crush 100% Fruit Juice Blend, 1.5 litres, any two for 75 muluti. Valid until 7 June, only at Checkers, Maseru Mall.
3: Mamadi metsotso e robedi ka mora hore a botshelela ge kopana hape ka golong yena ya bobedi ya lenano la seuping ge ya mo re tla phethela ditaba tsena tsa puisano ya rona le mokamedi wa sekolo sena sa gatswe monghadi phiri ke tshapantsimane ke ntse ke na le ntebalo mogosi ka kwano ke rona ba utlisetse lenano lena la seuping go sengwe letsatsi la kajeno mme ge tla re fumane ntate phiri ge tla re qetela empa re ke ra qetela ga sa ofa monyetla mamedi wa gore o tloko bua le ntate phiri motlhomong ka ba batla malebela wa motho ho letsa go ithutile hore sekolo sena sa ga tshwe ke sekolo se qadileng selemong sa 2007 ke dikolo tsena tseo mmuso o nontsong le ka o di hao gatlhametsa bana gore ba se ke bang ka maeto a malelele ho ya fitlha dikolong mme ntate phiri o hlalositse gore ka 2009 ke ha ba qala moralo ona wa hore ba fepe bana dikolong go bana ba ne ba le moile gore ha go tsiwa phomolong ena ya dijo tsa mosega ba gotlwa ba tepeletse haholo kana ba emong tlile lapeng o sena le letho le waneng a le latlhetse kampeng mme ditaba tseno ba ne ba le moga gore e tle di tlisa tsitsipano haholo sekolong ke boela ko amoele gape karolong ena ntate phiri ya lenano la seboping. Jalo ka ke se ke tlhalositse ntate gore na le kadile ditaba tsena tsa gore le iteke gore le tlhaise dijoneng motho a ka rata go tseba tshebetso yeno le bona e tlisitse phetogo efeng empa gape re ka rata go bona gore na sekolo sa eno sona ditabeng tsa dipheto se sebetsa jwang gobane go tlhaisa dijo go tlosa bana ditabeng tseno tsa tlala morero o mogolo wa lona e ne e le gore le tle le tsebe o bona dipheto kapa di-results ka moga o mono a ko re behele ntate
4: ya leboga mme ka nete ka kakaretso taba ena ya phepo e ntse re be dipheto tsa rona dintle gagolo re kgothetse mme re kgona gore ga otho bana ba teng ba mathopa sifara e beneneng le rona re teng ka ga dikolo tse tsa be ditlhaisitse bana ba thopa sifara mme tabe ne etsa re beneng boithuto ba bana re bona le katlego e le golo gagolo re bona katlego e le golo gagolo
3: motlhala a ko re fefela ka sona sena tse re qetang go tloa ga tseba e tlhile go so bua ka di-top achiever ga re sana di-first class second class tsa ntse ne di teng re fa setshwantsho fela gona go di-results tsena tse re qetang tse le ka lelang tsa diphatlhala tsa mafelo a selemo le sebeditse jang
4: di-results tsena tse ketang go feta re sebeditse gantle gagolo re na le ngwala le mmong ya neng a le teng ka ga top seven le mane ebile re bale bana ba bangwe ka nnete ka di-tse ngata le ke ngata ke ka go tsena di first class le di second class tsara ke na le bana ba qualifyela mo yengwa ba university ba le mmalwa ga go
3: khale bo hantate mamedi ga o fa monyetla wa gore o qoqe le ntate phiri e ka ba ka potso ka o mogothatsa ka ho nka malebela le tseding
5: ge metsotseng e ka banye le shumele motsomong ge foraletse hora ena ya botshelela he mamedi wa selama sa Lesotho mme he o ka yena nomorong ya mahala ya 2231 6429 kapa plus 2665 9933 motlhomong go fana ka tseo o ka bang le tsona diposo kapa ditholetso ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana ka tsona letsatsing la kajeno mamedi ke ya o amogela kgotsonda ndadema
6: ndadema zilo mongana pelo
5: ndadema si
6: ya nda tsoga le ka o tsai ka ka go bule ya ke ma ke ma ne tsinta de ka di tsaba tsene go go tsego le nga mpa ka ke na go bo ya lo ga o ta fumana ba ba bang dikolo tse di nazo na di nka khatse di ka ba ntse khatse ya kana kana mi le hona o tsi.

0: ratang bana ubi abana ba ile itse ba tla ba le mogolo di ntung tsenga tega ba di papadi ga ba di tutu itse ba tau tsi a fela ba go jere na jwale ke mo ya di ntona ha ba sinyetse wa le batho ba ba botswa go nyetsa jale ketelong le banka tsa ba ba jale wa tatwa
1: a gele buila ho londati 2231642 9 kapa plus 2665993 re ntse re tswela pele go nka maikutlo a gago le dipotso mamedi ke ya wa mai
2: kgotso ndabe
1: kgotso mme
2: o phela hantle
1: re phela hantle mme o phela ra
2: a leo a le ntate phiri ra mo dumedisa ra mo amogela ntate ke mme a mo fo mona mafarane
1: ee
2: we ka nnete ra tholetsa gantle nto ene a temo ke nna ke bone e thusa le bana ba bangata banene o tla bona gore e a kenelela le mono thutong go na le ntho e tlileng ba e fuwang gagolo empa uele gere ntate phiri kolo sena sa mmuso nna semmakaditse banene motlakase ko o no feleletse mono sempita bana bana ba kolo tsena tse ntseng dithongwa ga o na motlakase ga ba na ntho tsena tsa sejalejale ga o computer ga o letho le ba le thusang ka nnete gere mmuso a ke le bone ntate phiri ka leitlho le leng tlhe kolo monono ga o le gole le sekolo sena sa sempita ke matlo mabapi ba ka ba thuse le bona ka motlakase ka nnete ga e le mona mmuso o ntse o mathatona go lwantsa a thagola ga ka o thagola monono kolo mono bana bana ba tsebo o sebetsa ke sekolo se sebetsang gantle bona boo empa se sa shebeng gobaneneng go thwe ke gae ka nnete kolo eno ka o fela go na le ditlolo tsa molao tse ngata fela tse sa tsebe nna di sebetswa jwang gobane ga ke go goba le lefifi go a tshelwa hua bo sa o fa foge ka go a sejwa go tlhoka le phoofolo tsena tse bileng di nang le bokulo ka nnete nna kere ke tholetsa sekolo seno ke le mewa mogo gore modimo o koetse motlholo ntate tonagolo le tona la temo ntate motlhobogwane a ke le tshwaganeng ka matsogo ka nnete kgwedi ena le yone e se ka seta mono kolo go sa thagolwa bana bano ba tsebe gore ba sebetse ka thata go feta mona mo seng ba entse go etsa dijo ke ntho e kgolo ke a leboa batswadi ba ka ntate phiri o tiisa ke a o tseba gore o motho a tiisang a sebetsang ka thata le bana amene e kgolo ke a leboa metsimane
3: ka leboga kgono mamogo lesomele mosebetlhalona metsotso mo mamedi ka morago gora ena ya botshelela re na le ntate masilo le memamogo re ntse go file monyetla wa go le wena o ka kena ka baka potso go fumana le lebela kapa go tlatsetsa ga wa maela mamedi
4: nna le motho wa gona
3: ntate
4: wa phela
3: a phela ntate o phela jang
4: ya phela o ya sekolo sa kompi ya kompi kutu mona mme
3: ke le bile ntate
4: ke le jo ntate ke rena yo ka go kwa mosetsi ona ona bona ke mosetsi o motle motle o ka phamisa na ha ina ba da maemong a odimodimo mateng jale ke rena ebe mmuso yalo ka ga ke utlwe go balemaka ditirekere fele kere ke botsa gona balemaka eng a bontsha go ba etsa ditirekere jale ke rena mmuso na o kenya letsogo go lefa ditirekere tseo kapotšhe ba ikemetse ba ikebotsa gona moralong e motlhe motlhe o na wa bona e ba ka etsa jwang gore sena seo ba se etsang se anele naga ena kao fela dikolo tsena kao fela bongata ba tsona didi ke le kene leng ena ya bona ena ebe ba ka etsa jwang ba advicenge eo dikolo tsene tse dingwe ba di tlhomelele ba ditlhatlhelele ditsebo tse ntle tse etsa bona ke ba etsa wa mme aka ke a leboa ba ke tlhakile
3: fele boile ntate kompi lesome le metsotso pile mo mamedi la metsotso ka morago ga ena ya botshelela ga fitlha metsotsong ya masome a mararo ka morago ga ena botshelela re tla gogana le ntate phiri re tla re kene ntlheng ya bobedi empa he o sana le metsotso pele re ka gotlela gore a tla kene dintleng tsa lona ka nomoro yone 2231642 9 kapa plus 2665993 kgotsa mamedi
5: letsapane ntate mogosi ke a le dumedisa ke sacres monko maletsenyana
3: ntate
5: a ka nnete kere ke tholetsa ntate phiri ka mosebetsi o motle mme ga e sa le sekolo sa gabo se matha mona marangrang ebile batho ba bangata ba gatlhuentse ba re we ntate phiri re tlo fitlha ka mono ka sekolong seo sa heno re ke re tlo ithuta taba ena ka nnete ke utlwa le batho ba se ba mo go bona e tlhong so fitletse se tlhokolong ha ba se ba tla gore tlhaitso e teng e se ka sepa 27 ka ofela ho go hala gore tla ga o kena timong engwe hape hape ha re tswa ka hare o se hlasena sa Maria tle le sentse ba bokella dijo tsa 2028 mme lo ka ha hlalosa ka gore taba tsa phetho ya lehodimo e ntse e le bothata bo boholo e se ka e ka re ba ka thusa hape hape ba etsetsa setoro gore ba qetelletse ba boloka dijo tse batlang di le ngata tsa dilemo tse batlang di le mmalwa nakong eo e re ka bona mongobo o ka re ba leya gobane ga ke dumele e ka ba mongobo o tla dula ore o na le rona ka dinako tsotlhe mme ka nnete ga sebetse ka thata ke gopola tabeng yone e na thuto ena kge ke motho ga ntse o le sekolong o ne o tla o ka o thwe ke thuto e eisegang e leng gore motho o tlwa ka yona gore ya ba motho a ba e tlwelela ka legare o fela form c ka yone a ba o se kgetha tse ding gape-gape mme gona bale tena ba bontsha gore a ge tlamehile gore ge be le lerato la thuto ena ya temo jolo ka ga ebile re fumana gore tlhoka lwa mosebetsi e itshimme ka ga gona ga ya lesotho re ka kgona gore itlhaisetse dijo ntle le gore re boela re hirwa ntate o etsa mosebetsi o motla modimo a tlhonolofatse sekolo sa gabo lona re tla fitlha ka ona ka mono bana ba kula mona mme ke le ngwana teng o kwa bantse ba re ge tshwere ke tlhogo e ga ba ya gaufinyana sepetlele sena se re nang le sona mona e bo fumana gore a tlo ena bakwa ke taba ya tlala ka lebaka leno la gore ba bangwe bae ba tlile ba sata mme re ithuta tse kgolo re ka le atamela ke a le bomesapa
1: re ya lebohanda de shiks mamedi re dula gantle metsotsong e leshome le metso e robong ge foraletse ora ena ya botshelela re ntse re tswela pele lenanong la sebopeng mogatelong ona wa pele mo ge re ntseng re ka maikutlo a gao nomorong ya mogala ya 2231 6429 le plus 2259933 re botsa mookamedi wa sekolong sena seo re ntseng re buisana le ena ka ditaba tsa temo e ntseng e tsala mane kolo seterekeng sa mafeteng gore na motlhomoge ke dipotso tse difeng tse o ka bang le tsona mabapi le tlhagiso yeo ba bontshang ba ntse ba sebetsana le yona mane sekolong mme jalo ka ga o ile wa utlwa metsotsong e mashome a mararo e tla bele ga re bela mogatelo ono wa pele ge e kena mogatelong wa bobedi mme ga e ba o ntse o na le potso o ka kena dinomorong tseo tsa mogala tseo ke seng ke di boletse
3: taba engwe ya botlhokwa morosi e re reng ke mmamedi re tlatla re kena go ena
1: mamedi kgotso
3: ntate o buela gola gore tsatsing le ntate sekoboto ee ka go gole ntate
6: gobane jale ke ka baka di-principala tsiana ga ena e ka lokang le bana bana ga ena ba ka tselang mogalefa ke saba mo o tla fumana principala ka boena e le ena a seetsanise batela e tsa go bana baedibana ba apata kaaana le leka bana kanete ke thabile le mona bo utang selo se fasitsang dikolong tse dingwe tsa fumana goetsa competition mme bosediwa motho ga dieletse bana sepaisinkalaesanta ngwana santa le lebagana go fela bompo ka tshwane fela ngwana o sa lebesile tse dingwe tse ditompang kereka ngwana ka magalantshikwana kotareng ga nngwe fela e be utsetile kere disedile go bopang ngwana sala a sa a lafelo ga ba lesie ke mote mo setang ka gona fumana basetlhopho ka bona sela setaolo tse dingwe tsona fumana thajete ya tsona go fela bana ba patala ke thadisanatse gorena tutoa bana ba tlo pasa jang ke thata boteng jale re kantse ga go utlwang tate a bua tsena ya thuto ya bana le ka gona bana ba jaswang ke a thaba ga e le bana ena eno ka tsone fela ka badiala tse tsena ka nnete go nea mo thutiana ga ena e layang teng
3: ge le boile gagolo ge na le metsotso e gabang gore e tlebe go bedipele re ka rwana le tate Phiri ga re fumaneng tate Phiri a tla kena ditabeng tsa bamamedi ke ne ke re mo go sentho engwe e ka tlhaelela mona kore ga utlwa gona ntate tlhile dijo tsena o di boloka kae loka ntate Shakesy a tlhalosa di bolokwa kae e le gore di tle di ba phelele nako e telele bana ba tle seke ba dija e se e le nako yane jale tshwele le yone e seng e phile mathata dipelo tsa pone se di siko ga gamo e le ntate Phiri ntate
1: ke a gola re bile re ntse re shebile ditaba tsane tsa gore motlotleletsi la ba gago jalo ka e le moetapele ditabeng tsa phepo e nepaetse ntse re shebile ditaba tsa phepo e nepaetse mme poloko ya tsona e tlile ntse bolela gore e tlabe ntse e kenya letso ditabeng tseno tsa phepo e nepaetseng ke metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi ge ka mora gora ena ya botshelela ntate Phiri ere re boela gape re o amogele ge se re tlotla re kena ditabeng tsena tsa bamamedi
7: ya lebohanda le tsemane ke kopa gore ke tsena go tsona dipotso tsena tsa bona tse dingke dikgothatso potso ya pele ka ntle le mafilo ka manne bua ka gore na masimong ga re senyetse ka nnete ehle re qalele re ntse re senyetsa re qalele ntse re senyetsa empa ga isatlale eno sepoliseng ga isatlale eno motebong wa sesole wa gona o monamafite ga isatlale eno morena wa sebaka mane polo mme batho ba bakebuileng ka bona kaofela ba ntse bala ba kena kgalemelong e maatla gagolo hosekolo se se kileng sa senyetsa le ka nnete le masole a le a tshepisa gore ba tla itlama gore le dikgogeng tsa bo bosimo re bone ba tsamatsamayang monono ba ntse ba leka go theka mme re bone ache o gang masimong a gona go no sena tshenyo o gang potsong ya bobedi ya mme mamogo ka mane ka goma ka nnete a tseba polo gona kena motlakase o se o thagotse mme ka nnete re lebe ga etsa kopo sekolo sa gona gona kena dipalo tsa motlakase sentse di leba gona teng mme re na le tshepo e reng jwa lekgetlong lenaya sekolo sena se tlo gola go feta ka mokgonneng go le ka teng gobae wa tisa dipampira tseno tsa ditlhatlhobo tse di buang ka tsone ge re ne re leba toropong go a di a tisa go le turu gagolo mme ga e le mona motlakase o e tla bele re tshwere tabena teng ke na le lesedi le ke bonang ke kare re tlo ba le katlego e ntle gagolo potsong ya ntate korupi ya gore na terekere na mmuso na ke manya patalang ka nneteise re ntse re fedisa iterekera tsa batho ba motsena re ntse re fedisa iterekera tsa motseng mono mme ka nnete ge nka mmuso o ntse o entse letsoo le legolo gobane re ipapisitse le tsela eo mmuso o ntseng o thusa dikgwai ka kakaretso mola mo o fumanang o tla bo theotse manyolo go theotse satellite abe ne e tsa gore ka nnete bene gona mono fela sentse go utlwa mmuso re fie letsoo le legolo gagolo mme ka nnete go utlwa re kgotsofetse ka nnete ka tsela yona eo goma ga ya gaba ka bosigo le bo tsatsing le leng etlhile morego ntse e le gore re tla ipatela terekere ya gone ya sekolo mme ke bone ka kare ga ke sheba ga ka ra tshwaga ditaba ka mokgore ditshwereng ka teng re tla atleya gore re fise tabeng enono mme ka mane ka mmaletsinyane ke itlile ka ne le kgothatso entate kapa ke ntate
3: scoreboardke ntate shakse le ena ka mmaletsinyane e ne le kgothatso empa taba eo a e tlhaisitseng ke ena le di boloka kae dijo tse ga le qeta go di tlhaisa gore di tle nne di be gantle go fitlhela le qetile go di sebedisa
7: re a leboga mme hai etlhile ga rena ditoro ga kalokalo mpa he ke na le setogonyana mo ntseng re dipakapaka teng ebe gona mohe ka morago re di hlwekise re ditlelase re etse ntlho ngwe le nngwe o ntse o na le pilisi yane ya tshupa wa tseba ka nnete le ga ke tseba e ka nna ba se ntho tse kgothaletswang gagolo bane dilo tsa gona ga di kebedibe le tshupa ka lebaka leno re nnetefatsa go kgwedi tse tharo re dula re ntse re lo tlhatlhoba ka setogong re bona gore ga ona dirurubele ga ona letho ebe ka go monyeo go tsa sebeletseng ka yona go baletsa fomola pilisi eno e na le monko o seng gantle e re nako e seng re nka karolo e le sile ko gona re dintshal tse dingwe ga ke re fika re dintshe monko ono diololo se gape beneng di a tsamadi leba lelwaleng
3: ga re katela ka ditaba tsa ntate sekoboto thabatseka
7: na ne le potso le ena na
3: ke tlwe ka ene le thoholetso
7: e ne le thogoletso ke ne ke tshwa jwale sekoboto e ne le thogoletso ka nnete mme re a leboga batswadi ba ka ka thogoletso tseno
3: mosebetsing ona o mokana ntate Phiri batho ba beng ba re le ga re na le mathata ka ba ke ya mafule tse ding ge re bone lekala la temo le diega le tsamaya butla o tla re thusa nna go na le tlhoko tse keletse gore le batle ba supisi mme ba potlaka ga kae go tla ga le kopile thuso
7: ba nnete ba supisi ba rona ga re kopile thuso ba potlaka gagolo le ga re sa e kopa tseba gona mo mo re teng basupisi ba gona ba dula ba e tla ba tlo go tlhoela ba fitlha sekolong ka tsamaye go tsamaya masimo mmaleleng ba tla kgona gore ba re jetse gore ga o le tenela go tla ba tsena kapa go na ke matshwao a go go tla ba le seboko se itseng se itseng mme ka nnete ba dula ba na le gona ka dinako tsotlhe
3: a ntate ga re phethele ditaba tsa rona ntate re tle re tsebe go a goana motlho mo ka dintlha tse e ka bang di saleletse tseno ka rata go di tlhagisa puisanong ya rona
7: ke a leboga mme. ka nnete nna ke ne ke reka le dikolo kaofela, ke ka ra batswadi ba ka tsietsa, ke tshega dikolong

0: temo le thuto ye re etsang yeng yele ya poloko ya dibuka le ntutina di account mme ehle ka nnete re tlo ya magagolo moroge bana ba gona re bone gore re ba kgothaletsa gore ba tsebe gore ehlile thuto ga se fela go bua ka gano go dile ngwana jwaletse ka ga re bone batswadi ba na le go fa bana bo pocket money e ngata gona re se re keng leanong la gore batswadi ba buele bana bana dibukana ga nala bana ba sebetsang ka thata gagolo dikolong mona mme re bone gore ga a na le tšhelete e ngata ke mongwe keteletse a e sebedisa gampe ya dithetefatsing ntse e le ngwana monyane empa kgothaletse re bone ka batswadi ba tlaeng ka mona ntse re etsa ke ne ya gore bana ba buile dibukana ngwane na a ipone ga ntse a gola ga e ba o lemme tamati a ipone ga ntse a gola re na la bana ba teng ba lemme tamati malapeng ba lemme merogo ba bangwe ba se ba ikene leruong la dikgoo tsa sesotho tseo rereng le tsebe dikgoo tsena ga le di ruile matišere a ka di reka a le kgothatsa ya banneng o ba le tšhelete o santse o kala o gaga bokamoso ba gago mme ka nnete taba eme ke kgothaletso e ke e kare dikolo kao fela go latela gona tsona di eme dibakeng difeng di eme thutong difeng tsa matsogo di tise ke gona monone bana bana ba beditsebo tse ngata tse fapafapaneng
1: ge lebile gagolo ntate phiri ka tlatsetso ya gago ntate re a leboga sekolo se tswela pele go tlhagisa dijo go feta moo ge lebile gagolo ntate
0: kannete ke lebile gagolo tlhale ntate mo go sile bamamedi botlhe ba neng ba mametse kannete ke lebile gagolo batswadi ba ka le dikgothaletso tse le re fileng tsona re kebe ga lephoka ehlile re tlo tswela pele le bana bana ba gona re ya pele
1: o ntate ge a leboga ntate mamedi mesetse masome a magago ka morago ga ya botshelela
2: mamedi re leboge ntate phiri yo re neng re buisana le ena ka ditaba tsa temo e bonalang baithuti le sekolo ka kakaretso ba ntseng ba etsa mane e seterekeng sa mafete mmege puisano eno ya rona le ena e ne re fitlhisa pheletsong ya mokgatlhelo wa pele wa lenane o lena la sebopi mme ga re le mokgatlhelong ona ge kena mokgatlhelong ona wa bobedi wa lenane wa la sebuping mme ge kena teng ka ditaba tse reng ke mafelong ana beke ga utlwala go ena le koloi ya moetso wa 4+1 e e belaelwang ka go kwetela molata ya tlhaloswang e le India go sa le jalo fupisa ketsalo yong ke ka moqebelo ga sepolesa sa Lesotho se bokanya dikoloi tsa di 4+1 tsa mmala o moputswa ka ga go ile ga tlhaela e le koloi ya mmala o jalo e e belaelwang tlolong eo ya molao taba ena ya di 4+1 tse e sebediswang ditlolong tsa molao ile ya ata golo nakong ya go feta empa dilemong tsa morago jena boemo bong bo ne se bo utlwagala bo theoile golo ge kgatlhile go utlwa ditabeng tsa rona ka jeno re na mokgatlho wa di 4+1 o reng ka ketso yong ke eng e ileng ya e tsala nakong ya go feta ga boitshwaro bo jalo bo tla emisa mme ba tlo etsang go bona gore diketso tsa mofuta ona ga di pele ka jeno he re tlo buisana le modulasetulo wa mokgatlho wa di 4+1 ena ke monghadi ba taunthulo ya tla boela a tlhalosa ketsalo yong ka moo ba utlwileng ka teng e le ba kapa bana ba mokgatlho wa di 4+1 mme ke tle ke bontsha gore sepolesa sa Lesotho ga se a fumaneha gore se tle se tshwaele ditabeng tsena le bona he mone la ka itse gore mohlomong ge tle re buisana le bona go utlwa gorena mohlomong ditaba tsa dipatliso le tse ding ka go felana di ntse di tsamaya jwang ka mora gore he ketsalo ena e tle ya tsala mme se ke bontsitse gore he ka jeno re tlotla re buisana le ntate bataung thulo mme sentse re na le ena kwano ntate bataung ere ke o amoele go sengwa ka jeno le naneong la sebopeng re tlhokometse ditaba tsena ge tse ileng tsa e tsagala gaufinyana mona moo go tlhaloswang go bile le koloi ya moetso wa 4+1 yeo he go belelelang e le yona e ileng ya kwetela motho wa molata kapa koloi yeo a e sebedisa motlhomong pele re ka kena ditabeng tse di motlhomong ko re thuse go utlwisisa ka botlalo gona lona le le mokgatlho ona di 4+1 ke eng eo le utlwileng gore e etsa etseng ga o tla etsala ditaba tsena kao fela
3: ala di ke go tsama re ke tsike le se tshile ha go go di ma ke tsa hala yo ka go tlolo ka yona ba yona ke mba sala ke tle re buelle le le le le le putwa ka ya mo se tswa bona wa mo kgelela ha ba tswa ba di tsaga ba ke sa ke tsa hala yo ka go tlolo

0: a fosa ha nka kare ke tsewa one le two le three ka nnete ke tlabe ke sa nepa mme ne ke nagana bona jalo ka ga ene kare ba ne ba tla ba teng ke ba ikhalose ke ne tlabe le ntho nepa e teng gobane mosebetsi ono wa ketsagalo wa mofuta o jalo o matsong a sepolesa gore na gantente ba thotseng ga ba thola eng mme ke tla fosa bane nka nna ka keteletse ke re ke dumelelanang le polelo ya gago e reng koloi eno e sebedisitse go etsa ntho eno ka the re fositse gobane mokgwa wa mofuta wa ketsagalo tsa mofuta ono wa dirobare kapo wa tsona ntho tseno e etsagala ka mekgwa e mengata e mongwe koloi e ebe koloi e sa etsang ke tseno ka tsela e gona re ka e tlhalotsang ka yona empang e be le gore koloi ka fumana baetsi ka sepheo se e reng a monna koreng ke orebe kaekae mono go fatšhalete kena empa the intention ya batho ba ka gare a sa etsebena ke efeng ka nako nngwe a ba tseba intention ya yona gona go etsagalang ke efeng mme ka gona ebele ke ne kere ga ba batli ba nyewe ga ba kgona go fumaneya go batle ba kenetle ba fane ka gara letso ke be se tšhele go bua godima eno ke mpe ke bue fela leveleng ya koloi tsena tsa gona gore ge le batho re bona di sebediso gampe mme ke gona mo ke naganang nka kena gona teng mongaka
1: entate motlhomong ga retlhe re kene teng itse o ka kena fela tabeng e o rileng ga bona dikoloi tsa lona se dinkuwa kena gona teng tate go utlwa gona maikutlo a lona ke a feng e le beng ba thepa
0: ya mme ke a lebonetse mane a tseba taba ena e bohloko mme wa ka gobane ga e kala taba ena nang o ka gopola gore koloi ena ya 41 e sebile le mabitso a fetang lesome ke a kgola ba bangwe ba e reya lephele ba bangwe ba e reya kore e mabitso ana ka go fela go latela tsona diketso tseno tse sa tlhaeng gantle e sebetsang godima yona fela lebaka le ntse le le teng e ntse le gore na ba nang le tokelo ya go thusa gore koloi ena e be taolong e laole na ba etsa go nepaetseng ke nagana ke seboko sa nako e telele se sa etsagaleng so o tla bona gore ga o keta go etsagala tlola molao e kareng ene e etsaetseng lerata le a phama ga o tla ba le mosomong ga o keta ga etsala e ka ba petso e ka ba ena ena mofuta ona e ka ba go sebedisitse kolo e tshwanang lerata le a tola mosomo nneneng ke ene sala e sile go toropo ka godimo e sentse e tsamaga bose le rata le betse le a tlola ko gona gantente go go tshwanetseng go etsagala ke go feng go go sa etseng gona maoba ga ntse ke tsoka le mo motswalle wa ka a re go nna ntate koloi tsena tsa gona ke na la mathata a re koloi yaka e sa tswatloa maspeng e latlhegelwa ke tsela e ne tlamele e tshwere motho itse a kala kenang ka gara yona fela ya ba go go mo khubile baeti ga re etsa je e se e le ga re tsamaya o nkisa masego koloi yaka ga e tsamaye le masego a ga o sa isa ise koloi masego re tlo o swa le wena ka mo nna ke tswe ka mona re tlo o swelela ka mona le wena le ba e diba ga sentse ba le tseleng a sa tlhelebela phetha leeto le nela motho eno o fumana wa motho ena ke motho a tswang ditutumeng o tšhelete e tshabeyang mona matemo ye le ga a ntse a kwa ka gore ba ntshetse morago mme o batlo nthola teng batompolaya mme ga o tlo o sala le wena o tlo fa ko o tlo nkise mono mo ke batla go nkise teng e le gore ga ke koloi e fumaneyang nako yotlhe e sebetsa gampe gobane jale o sa etse se e tshwanetseng go e tsala mme tsimane ntho e tshwanetse go e tsala ke ne a retse motlhala wa bonolo ka ga matsego ka mo tsatsing lena ga batswa ba rata ke bua ka sepolesane ga batswa ba rata fela di ka tlala phethisi mono e le koloi tse seng molaong kao fela ke motlha batswang ba rata tsatsing leno ba tlabe ba e bitsa operation ko o ntsha gore na motlha ba sa sebedisang lentse le operation ga ba etse mosebetsi because they are always there in a normal duty e le gore ga o etsa normal duty ga ba etse mosebetsi mahlaba reileng normal routine na bona lentse operation ba fitla ba reya mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi ba o reya operation tsatsing leno ba o reya lebitso ba re ke operation

0: then it is at Lala PTC. What about the other days? Because of that thing, what are they doing? Banamatatiana Manga fell up. What's so about it in the Tatinin about day? Monday to Sunday, we still the material. In a normal duty, have I the Muslim? Masala somebody really do by into operation. By a third, the Catala PTC Morobono, the case of the same bono, illocologist man to get off air. Make hona ke rena ga tabale taolo jwang because ha rena mogoko ba le taolo ge to botsa potso ke ne metsi mana o ko eng ke ha o tloa mona o ntshware ge tsa maelo wena ke no botsa ba a meang ile spolesa se ke re mo sala ile spolesa ile le tona la gona la dipalangwang o lo ye e sna ntokelo e pentetseng o tholetseng bana ha ena tokelo ke ke kiena e pentile bo sehla entse sebetsa ntlo tse sa hlokaleng ka ntle ka mo ke le itse sa re wa koloi tsena tsa gone bo thulogwe koloi tsena tsa di fa wane dietsang na re nne re ke yona fela ke ene pentile inkile mmala yo fe ya gone at etsa matsatsi le thabang le dikela ma hlonga bona
1: ba tholetseng bo thulo bona ba tholetseng ka mogato wa bona go baballa kgwebo e ya bona kapo ba etsang
0: okay me me man go bona re ntse di proposal ka magheto o ke tlo go bontsha gore di proposal tse ge di entse dingata o go hopole gore le nomoro e browne e seng e sebetsa dikoloing tsa gone e ntse le gone ge ile ga gatse ge kopile gore ge fuwe mmala o mosetla ge fuwe ntho thweng ke nomoro ya nkong ya koloi hai re thuse go bona la koloi tsa gone ntse di sa kgone go identify go ba palami ba tsona ka pa ba ji ba tsona a go re ke re eketse go fa nomoro e brown o bona lawe mo hlo mong ha go file nomoro brown o tlompo tsebe go tshwara koloi yena e se mmala o nka mogho bona loge yena o se file nomoro brown se re bona na ha yena o tla tsa jwa nomoro nye brown a sna tokela mme o tlo bona ge yentse ke ne nomoro brown yentse tsena di setseng tse di tshwere nomoro e putswa but di tsamaya daily tsatsi le na ntse ke bua le wena ge baleile nomorong e putswa re tlile go e braone e le kopo ya gone nkgolwe tse tshwereng nomoro e putswa but di pentile di saetse letho di tsamaya daily la ntse ke bua le wena
1: boemo ke bona ntate thulo dikoloi tsena tsa lona tse nyenyana di 4+1 e tlile nako ya go feta di ne di bonagala di tume kapo di atlhametswe gagolo ke motlho mong gona o sebediswa gampe go batho ba ne se ba tshaba le go palama ga e ke ka go a fifela fela ache se ke tshaba le ya 4+1 le ga tsatsing letse le tšhabile empa taba ene e etsaetseng bekeng ena e fetileng e tla ka moga nako e goreng re se re bone kabe le setšhaba se se na letshepo ka nako eno le lalaetsang le tlo e tla le etsa jwang taba e e reng go lona ya ka jeno
0: mme ka lefanono motlho mong le tona le teng gana jwale ke bone kare ke mme ya ntse a le dilemong tse o motlhomong a ka go utlwa gobane le tona la metlheng lona la sepolesa lona ke batla go tiisetsa mme o ile a tleya go bua le beng ba makoloi fela nakwana ana ikopela menwana nakwana ikopela menwana teng ge a tseba gone ka ga mmona a re bokantse lesense ele mono ka morago mono go gang ga ona motlha ile a kopana le gone ge lekile mekomekuti yotlhe mohlomong enwa le yena o tla ka le ke gore a ka re mamele fela le tentse ke le wa re itubane o sa ntse a tsamaya dikereke a attenda tsona di-station tseno ga ke sa utlwo maareng ile a re ga ke attendile direke tsena ntse ke tsamamete ba sepolesa ke ile ka kopa community ya mono gore le yona e kere letho gorana go ntse go etsagala mme re na le bothata bo bogolo gobane ke tlo o etsa motlhala wa bonolo ga ana jale ga ntse re bua le wena ka ena kolo eno ntse re bua ka ena kere ga re bono ge ka tlhola bothata bono ka tsela efe kapo efe naga ya gone mme e ke tsedisebile ka kare bapolotiki e le metsimanto ka o etsang o bua le batho ba sa utlweng fela e le batho nepaetseng ditopo ke tseno di tswile mme ko etse motlhala wa bonolo ditopo tse golo tse neng di sebediswa ke dikoloi tsa di-15 seaters ga di sana koloi tsa di-15 seaters ka gara masego e le gore topo ke tseno ga o ka shebapela bo sputana mono ha hona dikoloi ka gare ba tetla ga o fitlha o tlhalosetsa letona local government o tlhalosetsa mme ka pontate ha ho tsana di dikoloi ka ditopo ge lokolle ge sebedisa ditopo go letsa dikatsa tlala ho se mono itse ho laolea a ke so bone na ha e jena mme ha ona ba wa thola ka ga botlaitswa di mo itse tsa tsala ke gela na tena ha o tswa ka mona ka studio metsi man ha re ka ga thewa ra tsa ma pela bo sputana mona ga nyolwa mona ditopo tseno ha di na letho ka hare koloi tsene di sebedisa ditopo tseno tsa 15 seater tse leng di taxi tsane ha di sa le yo di bula uwe ke for one but mmuso o thatafallwa ke ngo fa di for one ditopo tseo di tsebe o laolea o feta ha di tletse passage e nngwe le nngwe e teng makaka maseru ka mo
1: boteng ba ditopo le tse ding tsohle tse ntse di hlalosa ntate Thulo bo tlo thusa jwang ho phemisa setšhaba kapa go se qobisa ditlolo tsa molao tse kantse
0: e re ke se ke hlalotsang mena koloi ena ya laolea ke se ke o hlalotse koloi e ya laolea mme ga sebetsa ka tsona ga a tseba koloi tsena ga kala di fuwa ditopo ka gara ditopo go kena megatlo ga o tlo kena individual mme temana ga a kena ka mono ga tlo kena le individual o tlo kena tlasa megatlo mme tlasa megatlo jang kang fong jang ke tlo tseba dikoloi tsena le gona ena ke amang e tswa mogatong o feng e laolea jang gobane ka ga ditopo teng o sebetsa megatlo gotlhe mo o tla bona ditopo tsa difo one di le teng ke megatlo mme megatlo mono koloi tse yolo di a laolea di edina di tika ka tse bontshang gore ke sa megatlo itse empa tsena tse sa laoleng ala tsena ga o ka tana le tsona mono gore se tlhaya sekuru mono tshwaka le o bitsa lebitso leno tseno tse o ditseng mono ga ona ba wa tseba le gona ke stikara sa mogatlo sa ga sena tsona gore ke tse sa laoleng e le ntho e rereng le lona letona la gona la dipalangwa ga ke mosedi ka thoko a ntse re bua ntho tsena we have been saying ntate ga o ko gongwe taolo thepeng ena ya gona motho a fuwang thepa ena e bitswang for one kapeng ga a ka tsale pele ka gore a laolee megatlong pele e kebe mmetsimana ga ba o ntse a le mosebetsing wa gae tsala megatlo e metsebe e kareng yone ene ge ntse go sebetsa kana ge motsebe go mmetsima o na le koloi ke tsena tse pedi e nngwe ke yone ene e putso ene ne le lesa maobane e nngwe ke ene e gobedi ke yanoo mo go itseng le itseng le itseng le itseng e le goreng ge tsena go la ana ka otho seboko ke sena ge ga ka ba nna itshwenya eno ke ya mmetsimana
1: kgwebo ena ke ya lona e le phedisang le malapa a lona e nka dikgato difeng gobane ke re ke lona le bonang bothata ke lona le tshwetswang ke se kore ga e ba thaba e setwa o tla go lona ga le ikise thabeng ke eng lona
0: o a tsea boja go bua le nna o kare go na le ntho e nngwe e ke seletsang tele o seletsana le koloi o almost gate le tlhabale dikelang ke dula ke plena ke dula ke toya ke dula ke na le ba gaeso ge atamela ba atamele yang but problem ga se gone problem ke ba tshwanela go nka mosebetsi ke tlo etsa makala bonolo le bona banana ke na maoba mona ba keta odita ba setisi re nkile difono ra ba laetsetsa ge ba aploga ge e bontate plaka la sebetsa ge bona le sebetsa le tsena a ke thomine
1: momamedi e mongwe ore le lona ga le batla batho bana ba tlo le thusa go le sebeletsa e leng baqhobi ga le iphe nako kapa monyetla wa gore o ko tsebe gona nte ba le mo go sekimang o go no sebetsa ka o no etsang e ka nna ba ke a tse dintse etsang gore le kopane le batho ba sa nepagala makoloing a lona o ka reng
0: batsmane ke dumelana le wena fela ke tlo dumela le wena ka tsela e nngwe e fapaneng koloi tsena ga e bagege ke 100% ya koloi tsa di-forward wa tsewa ko tlhalosetsa mme ke tiile gore 40% ke ya batlhanka ba mmuso bona bana begegeng bo mmetsimane bo mang bo ntate tebalo ba re ntse re ka begetsa ke bona bana bao ba nkgetang dikoloi tsena ba le ka gara di-ofici ba sa batle go tla le megatlong ba sa batle go re tsewa tlaseleka ke bona bano be e tlage le yona driver ka gatena le yona be wine ka o tswa monyako ke tsona police e sa legelela ka tsona mmuso go ene competition ya kgwebo ga re ge batlhanka ba setewa ba kgwebong batho ga ke ba dungwelele goreng ke re sebetse mmoo ba comply le tse bolelwang ke thepa eno e ba e sebedisang but ga o jalo ba tlabe ba dutse ka di-ofising ba fana fela ba dibetsa stri because yena ga a na ntho e mo dubang o ntse le ka ga ofice e tlile 40% ke koloi tsa batlhanka ko bone nka ka bua le kolotu le setang le na go bontsha gore ke tsa bona gore na ke tshwere bothata bo jwang gana jwale o tla ba sa comply le di-condition tse fanong le ke yona permiti eno a e fuweng o ga a nga sa comply gore ga ne nka ka ofa go fapana bate ke taoletse ka thoko koso gona oata ke leba go kae ga ke tsho jwalo bothata bo teng ke ba goreng ke dumelelana le wena statementeng se ne se jalo fela ke sebakelwa ke batlhanka ba nang le thepa ya mofuta o jwalo
1: ha re ke re tla ka o kgetholoha ketse halong yena e etsa hetsing he beke.

0: rutileng boemo ke bonang le reng mohlomong le rutileng le re letloetsa jwang ho hlola mathata ka ngande tetsi
1: nna ke tle bela ntho bonolo bo le fa haiso le se le ithutile hore koloi tetlete masego ha se koloi tsena le tokelo ya ho ba ka hagatsela le ithutile nako le entseng di-operation obane ha o fitlha o tla fumana jaketena PTC e tletse masego e kgwehla mme mokgwa ore le tsebe go laola le tsebe go controla le tsebe go tlola le tsona ditlolo tsa molao tse ka rentseng bane le etse mosebetsi wa lone le ntshe koloi tse e seng molaong di emelele ka thoko jele masego e tsebe go laole gobane ga e a tlala gobane e tletse ke gobane o thokoloi di tletse tsa di-41 ka ga masego koloi tse tletseng ka ga masego ke tse senang tokelo tse nang le tokelo ba tse ba kala ba ema mono ba re ba e reile normal duty operation go buleya ka 2 minutes mme ba ka kgona go sebetsa empa e nngwe mme ntse ke tlo e tlhalosa gape le yona e ntse le gore re se ka ra shala dikoloi tsa gone gore SAF ka ga ke tsona tse ka reng di entse because ketelong ya tsatsi KC ena bo yona ba yona e tla tla e revila taba tsa yona ga se ba fumana gona gantle gone paeteng kofe ka nako ngwe re tlo iphumana gore we wrong ka gore re nagana gore koloi eno e tlile e sebeditse ka tsela eno kapa ene e sebediswa gampe kapa ba monkile ka tsela e ntse ba ba monkile ka yona eno ga banka eno ene ba enka ka yona ge re tla re fumana reality ketelong ya taba teng gona re fela le bona bao bana ba mofuta ono o ke sa batleng gore ke re ke banke gampe kapa ke tle ke tshwana le South Africa ge banke e ka ga ke maforina la ge ba sebetsampe le bona mona mo o rekisiwang dikoloi re o retweet ga banke tšhelete ya dibankeng kapa tšhelete ya dibankeng dipatalo dibankeng ka ba tsamaya ka yona because ntho tsena tsa mofuta o kagang tsena tsa bo digobage kapo beng ga se ntho tse e tsagalang di sa tsae tsa study batho bano ba e ba sa etsa le study ba e ba ntse re isetša gore ge a tseye ba motho eno ga a rekisitse dikoloi ontsa tsekela ka tšhelete pokothong tsa gae mone e ntse le gore le bona ministry of trade o thusane goreng batho bana ba sebedise marangrang ga o rekwa dikoloi di reke di rekwa ka marangrang se ka be sa le ba tsekela ka tšhelete ka gaga dipokotho tsa bona gobane yele ka gaga batlo investa ka gaga nama ba utlwa go le bohlokwa gore kore tšhelete be ntse e tsekela dipokothong tsa bona ba tsebo isa dibankeng tse ka ntle o na ke ya tse dingwe ntse le problem le yona ge se ka ba ka aterese ena fela le bona barekisi bana ba ba tshepa ena ya makoloi ka ntle not gore ke maforeina but reality ntse le goreng bona le machina ga ba tsebe go bokelela tšhelete ba itse bankeng tsa gona bana ga ba batle ge oine molemo ka yona
0: ge o tloelela o tla mamela sealemoya kapa go dilong tse go tshwere mo
1: a mme nna ke na bothata mme
0: o ka mamela sealemoya ga le bontate thulo o kore ke reng ke ba mamedi ga le bontate mamedi ke monggadi ba down thulo setho sa mokgatlho wa dikoloi tsena tsa di-4+1 tseo re re itseng ke bekeng e fetileng ga o ne o tlagelela gore e ka monna moindia ke eo o ile a fitlha a kotelwa latlhelwa ka gara koloi tseno tsa bona tsa di-4+1 kapa tsa mofuta wa di-4+1 mme re ile ra bona ga sepolesa mafelong a beke se bile se bokelela dikoloi tsa mobala oo wa koloi ene e belaelelogo motho yeno o kentswe ka gara koloi e kang e mobala o moputswa ga re ke re ko rona o reng o ntate batlang 2-2-3-1-6-4-2-9 go tswa mamedi
2: nna tsa balen tate ha na bitse ona le mang
0: ntate ba taung thulo
2: a medi o se tsa ndela ga yenda ba taung ke mutsile ja ke
0: o a ena se
2: ba ntse ba rora ba patala dia ga di hore
0: so ba ga se mo edi ke se budisa sa alma sa le sotse sana go etela o nte ba lo mogosi ke na le nte ba lo mogosi
2: eh ke o sa dire o so se le tsere yana na go dire ke a le bua
0: o ntate
2: eh ke tholongwa ka o he ntate ne me tsa ba le se burisa ka mono ntate nte ba
0: eh
2: ke tholongwa ka o ke ba tla hore ke qale ke tshele taba ena ka mathe me tsa ba nyena yo ke utlwa nye tsa etse ka nnete taba ena e ge ba di di ba tla ba le ya ka gana ha re sotho ka mona mme ha mae mo ntse ile yana ke ge ke ba tla ho ya mane ntate ba ta u mme never ba ntate ba ta u nge ke taba di pagi tsa bona hore ile me gatlo ya ditokelo ka apo ya ya di tshebeletso tso tse ka gana ha sotho ka mona ba tla mme wa ka ba etsa mosebetsi ke ne ke bua le wena ka apa ke bua le ntate theko be ke ntsa o feta ke re na me se pang ka ka mona ka le ka le na di palangwa ho na le bothata me taba ena ho na le tsa di le bo hle le tsa dumellana le nna ho ge ha ke motho a ka bua ntaba fela me se pang ka ge ka ga bothata bo di mothata bo le siyo bothata bo di nga mo ka le ka le na di palangwa nne wa ka ke ba ne ta ga ma ka le
0: ha o ke
2: bile me
0: ke ne ke rena ke bothata ba ntate tholong
2: bothata bo di le tune

0: le tuna le la la di parangwa mese pang ali ese mo serezi hule kana e le tuna ke motho a pamela mese pang a supersela bohoma matona re soto ha re kela o supatsela a be a matso a hlong kwa lokaka gona batho ba lla ne mo serezi a tuna go supatsela ndabe ba ta umu bua nnete ha re e a o shaba di 41 na gele ke ipotse gona ebe ho etsala wang khotle di khotele tsa le mmona ho tletse di 41 hantle tsa maisha a di parangwa nyegeng hantle Tibisa tenda demo di are mefa pa ga pa do go mo super diposo tsa hae. A re ka mo lo ka le na di nka mono. Ke tla re boela ka motentse. Mo ke bona nye ka ka go ntse go nyetsa. Ga go mo bitse mme.
1: O re dikoloi tsa tsena tsa di 4 plus 1 di bona hohle. O re ke ka maphaung a ditsela go go di gotseletsane.
0: E go gotseletsane
1: ba le mela le di palamela lona di di gotseletsane.
0: Ke tla etsa wa mefa pa ga a ke ga o so go ga u ekeme. Kgena ana go ke tsama iso e tane a go esbiwa lo.
1: Bondate.
0: Eh, ga ke bona go ke mo thata bo teng bitsa ndate mo tiana ka tso mmontsa o ge. Na ha re so tlo ya tsietsi na ha ba ka jero go so bile go gwetela batho ba. Ke o ke ke mbatlitse mo go ka gana ka mona.
1: Ke le bile ndate tholo. Ga ina le metsotso e mehlano mo mamedi ge le bile go nya bo supa. Plus 2665993 ke nomoga mohala.
2: 2 3 1 6 4 2 9 ha o tsa competele aba ena ya litige sibi kwanta mo yalo ka nete ni kurito za bona pa 4 plus 1 ke se botsa tsela mo di hangata hangata hangata ba sa yuwa go ke o pa le minister of defense ni ro wa pala wang mo le bona go le go se tsela ka taba yo go ba ne le mo ra mo kana kana kana mo sahang 4 plus 1 mumba nne ke ba go se ba bola yana e re bona ha ke mo amela mona ga mo yi nne ba faela hanga ta hanga ta bu me ba tsa wa go ba kopana mo ba se tsela ka taba e o na bo bo ba ba ba ikoro bona o ni ni ke ka bona ba ke ba ke ba ke le ba ba ke
1: sa yi ha ho le ntate kompi kana le metsotso e mene mo mamedi re lebile gore nya bosupa ha ga ene re nke e mehala ya lona tate thulo o tla ke na ho tsona re wa metsi mamedi
3: ga tsa metha pa plawa
1: ga phela phela wa tate shakes
3: e plan tsa me ke shakes wa smong go malutsinya a ga ne tsene ke go taba ena mo mong ha ke u bisitse hantle e tle connect le motho a ka ha seng ka kwana ka phoka ha lebelo ka kwana ba ne ha bona ke tsahalo ena yona e be o koloi e ha batho ba ba theoa mo le yona ile ya ba leha e leng yona e ka tlisetsang gore e tlile koloi yone sebedisitse botlokotse bong bo kapa e lampa ba koloi eo e leng gore motho o na laetse baeti ba se ba moqaka ba theoa mo ba targetile mishini wa bona na e latlha ba le ya hanghang e be hape e nka buang ka yone ke ya gore ka nnete le nna ke tholetsa gore koloi tseo kapa ke kgothaletsa gore dikoloi di ngodiswe ka molao fela he di nne di be ngata gobane le teng ga o thwe di emola platformong motlho mong ga shebile tsela eo mabenkele a leng ka teng masegomong ga o le kae mo nthong o tla thwe ke medcash ke kopa tshwarela ba ke lebitso la mabenkele ke kopa tshwarelo pele o tla ka mola ka seputane o rekile fela o imetswe ke dintho tse ngata kukwa kare le tene tla tlhokela basothotoka o seka boso uwa mono fela ha dingodiswe dikoloi di tsamaye tseleng ka thello le sepolesa sa borona gene go tlogo batlhanka ba sona ba bang ba na le tsona dikoloi tseo tse ntshiwang ka gare go mmila e bense le tsa batho e leng ga ba batle gore ba ko ha ba di tshwage ka ofela ba seke ba etsa kgethollo e ne jalo ko go fela dingodiso ka ofela motho yo mongwe le mongwe a etselwang a gwebe go seke wa ba le tshitisano mme ke a leboga
1: ke lebogile ntate Shakes mamedi re dumelele re tle re suthele lefapha la ditaba mo go sutlho fa ditaba tsetsa go a bosupa ga a gotla mono o tla ba sa tswela pele a phethela lenaneo la o sengwa tsetsela ka jeno.

0: Mamedi ere re boele hape go amohele re tswa nakong eo ya ditaba tsa hora bosupa mmehe re ntse re tswela pele ka lenano la sebopeng go seng wa kajeno re bile re le mokgatlhelong wa bobedi kapa ona wa o qetela wa lenano lena la sebopeng mmehe pele re fitlha nakong yane ya ditaba re ne ntse re buisana le ntate Bataung Thulo e le modulasetulo wa mokgatlo wa dikoloi tsena tsa di 4+1 re shebile haholo ka lebaka la ditaba tse ileng tsa etsala haufinyana mane mo mohwebi kapa molata ya tlelwang e le India a belelwang a ile a kwetelwa ke e nngwe ya dikoloi kapa tse belelwang e le tsa di 4+1 gore na ebe taba tseo di etsaetsewang esita le gorena bona e le beng ba ba mokgatlho ona wa di 4+1 na ebe ditaba tsena di reng go bona e ka sitana le gorena ke a golana go tlwa mona go ya pele na ba lebeletse gore ba nne ba netefatse tshireletsego jwang dikoloi tsena tsa di 4+1 jalo ka re bile ra bontsha gore le nakong tsa go feta go ne bonala kapa dilemong tsena tsa morago ne bonala ga ditaba tsena tse bonalang di etsagala dikoloi tsa baeti tsa di 4+1 tse e seng gantle kapa tseo bonalang go sena tshireletsego e gantle di ile tsa fokotsega golo la go le jalo re metsotsong e kabang ye lesome re foraletse gore ena bosupa re tlotla re tswela pele ge ge nka dipotso ga e ba ntse na le tsona mamedi nomogong tsa rona tsa mahala sa 2231 6429 le +2665 599 3 ga e ba o ka ba le dipotso pele re fetela go ntate Bataung mamedi ke boetse ke ao amoela salome sa Lesotho mamedi kgotso
1: banna ala ke ntate
0: ntebalo
1: mogosi
0: go jwa londane
1: ke tswatang ditu a dijala le nne
0: ntate tswatang
1: le goja ke kadile mogawa golo le lone empa ke a utlwa mo ntate Thulo a ntse a bua a bua a bua jale nna ke rena jalo ka ga dikoloi tsa bona di dinomoro di sotho tse se nomoro tse sotho ke ntse dipentiwe ka mebala ya bona magotla a reng ga ba sa ba isa tabeng e magotla a reng sepone sa sona se reng se ba sebetsang le sona ka dikoloi tse ntse di tsamaya di nkile batho dipentiwe ka mebala ya bona fela dinomoro di putsa ka molao nomoro e putsa e se e sa tlameya go sebetsa renkeng e le koloi ya baeti ke potso ya ka pele ya bobedi ke gona bo ntate Thulo ba tseba koloi tsona tseno ke a ke tla utlwa gore tse ding ke tsa seponisa ke tsa sesole ke tsa bomang ke tsa bomang tsena tse ngotsweng mabitso ke gore ke tseba gantle gore batho bana bana ba koka le drivera le mogodi wa ga jale nna ke ipalametse koloi mone ke ikela mabakeng aka a bontsha gore tsena tse ngotsweng mabitso bo jela motheo bo fegile kulo bo exhorta bo mamang kore mabitso kore tse gompei a maponesa e tsa jwang ka taba tsa mofuta oo ga e ba ntate wa seponesa o sa a na le koloi ya gae ga a latela methadi ena paetse e ngotswe le bitso mo ga ena nomoro tseone tse tshwaelang gore e be ke koloi ya baete ebe ba sebetsa jwang le bona kore ba etsa jwang bona gore koloi tsa mofuta o ditse tseleng e be ka lebaka la gore ke fitlhile morago ke ene gona
0: ntate tsota
1: tse ngata ge ke ene gona mola fela ntate
0: ntate tsota ntate tsota go nona le taba ene ke batla e tlhagiseng pa ge gona taba mamedi ke metsotso lesome le metso e mmedi re foraletse gora bosupa mamedi kgotso
2: alo na
0: kgotso ndadi
2: ya ndate mosi le metsimane ke mozamo monyaka nda
0: ndate monyaka
2: ndate ndate Thulo
0: go jwalo ndane
2: ya ndate go ya ka tlhaloso ya hae ke a utlwa mahlako otlhe ya meyang e leng letona le lekala leo ba ikarabelang go lona e ka re ba ile ya ba isa seboko sa bona mo jale ke re nna ke tlwa ka ga ba etsa mosebetsi go lekala ke bua ke ipa.

0: le hore ho rona ba me di ba di tshebeletso tsa bona e leng ba palami ba dikoloi tsa bona ha ba re fa thuto ho leka ke rialo ka ho haeba ke qala ho utlwa tsatsing le hore di nomoro plata tsa dikoloi tse ha di tshwane ebe ke matshwao afe hape a salohanyang dikoloi tse tsa bona tse dumelletsweng ka molao le tse tse e leng hore ha di a dumellwa hore di ka nka baeng ha e le moo ke qala ho utlwa tsatsing le ebe matshwao a mang hape e ka ba na ba ke ba be le lesedi la hore ba ke ba reke bomananeo sealemoyeng moo ho fana ka thuto ho rona setjhaba ha e ba mohlomong he sello sa bana se sa tee le tsele. Ke a leboha ntate.
1: Re lebohile haholo ntate Monyaka.
2: Mamedi metsotso e leshome le metso e mene ka morao hora ya bosupa ke ne ke re morosi a re le motho a tingwana mohlomong re fumane ntate Thulo. A tla ka kene ditabeng tsena tsa bamamedi jwalo ka ba se ba ile ba diqala re bile le ntate Tholong, ntate Kompi, ntate Shakes, ntate Monyaka,
1: ntate Tsotang
2: le ntate Piti. Aha, ke bana ba mamedi beo ba tsebileng hore ba tle ba kene re mo fa monyetla wa hore sekebe se re dinka le dinyata haholo a tla tsebe hore a tla a kene ho tsona ka mokgwa o nepahetseng hobane a ke re ha ba ile ba tlatsetsa kapa ba botsa ba rata ho utlwa rona jwale o tla reng ha sa e ka ba o ba tshabisetsa ka dikarabo ditabeng tsena ntate Monyaka hore o qala le ho tseba gore dikoloi tsena di na le dinomoro tse sa tshwaneng na e ka ba ke matshwao a mang a feng ao e ka bang tseo e leng tsa molao le tse seng tsa molao a na le tsona ntle le dinomoro tsena ntate Thulo ha re kena e ditabeng tsa bamamedi he ntate
3: Explore se le motho tsena ke batla hore na mo ine le potso e direct ka ba ke hoka e tso se ding go tle ka ka nnete le ke bon de batla tse hore ge fumane thuso yolo ka ha ba hlalosa mo ke le ka utlwa ka gafela ge a hana hanana ke mone go utlwa ka ke ntate ya nare pele o kopa hore ke sta howa ditopo go ba nwele convenience ya mabengele ka pa di bakatse ba yang ho tsona e batla e ka ba fitelwa ka nnete ne ke re le yona ha hona mo go ya ka ditopong go tlo setisa taba eno bane lengolo la koloi eno ya 41 hantlenta ente se koloi e folang ga o nepagala empa boemo ba naga ya gone bo go koelela gore ke be le taolo godima yona e le gore tse bo tlhola mathata ke tlo etsa mohlala o bonolo gana jwale kana le bothata bona ba maqheku hana jwale ha uwa go nako ntena tsa bo ho gola ba tla o hlalosetsa mme e se taba go ne ha ka lokalo ba tha o mametse o le motho ya sebetsang le bona o a utlwa ntena ke taba ba tla be ba re ha re hloke marangang ho bana le bana ba go ba re sitelwa ka tshelete ena ya gona ne ke mametse ona ge dingwe na ene ntse re le ho yona hore banka tshelete na gona ba e sebedisa ebe ba ntse ba rentse sokene e sebedisitswe ke bona ebile go betere ga re le maqheku re itlela mona dibakeng tsena re tlo ikgolola gona teng go nna ya ba e boetsere ke moo jwale wena o le moeti wa koloi wena o le motho ya ba thusang ka koloi o tlameya go bona gore o nka boikarabelelo ba go bona gore maqheku a jwalo a tshireletsa koloing tsa gone ga golo ebile ba di ya go thusa batšhaba bosii empa e ntse e le gore na yona taba eo e ntseng e tlhaloswa gore e tlebe re ene pele ke ga re entse wang e le gore e ko bontsha gore taba ya naane ya mme kapo ya ntate maareng go ba ka ditopong ka basetelwa di tla nne di itse dilo banka gona bakeng tseno tse ba leng go tsona fela e seng mo seng di thaotha di hweletsa di eme mone se e le mosebetsi wa tsona go utlwisisa mosebetsi wa koloie ga se go thaotha kore enke meti a santa le stopong e tsama le yena e theola ya theuwang e seng ebe ya ema ya hweletsa
2: empa le ditloe santse di ema di hweletsa ntse le di bona
3: ke tsatsana le wena metsi man ho bana wele ke le thulo ha ke na tukelo e nka ba ka yetsa ho motho ya sa batlong etsa go mkolo ya metsi man ha e ba itile mona manga yona yena a sa laole nna ke manga ka ela olang because ke tlo nya le tatse ke ipitsetsa le fusa sokahale
2: e hlakile ha re tla ditabeng tsa tate Kompi
3: Ntate
2: ntate kompi ya tlempile ho yena o tsota ho maraba ya tlempile ntate shakes ntate kompi o re koloi yena e bitswang 4+1 e bona hala e le hangata ya hlamelwa ke ditaba tsena tsa ho sebediswa hampe ho feta di taxi le tseding na le reng ka taba yena
3: a e tle ho bona lo mme ho re jwale re tsile ha ke mahanyetse a o tlisise phapang ya koloi ya 15 seater se le koloi yena ya 4+1 hore availability ya koloi ya 41 ho fumane ya wa yona o bo bebe ho feta koloi ya 15 seater ye koloi ya 15 seater la ha ka ba e thola a se koloi e bonolo hore e ka tsamaya ka lebelo leno le tsamayang ke koloi tsena tse nyang tsa di 41 koloi yena ya 41 e ya fumane ya a bonolo e bile convenient ka bo ka ntho tsohle tse ka rata yena hobane ka 2 minutes e fihlile mo e yang teng ka 2 minutes e ya fumane ya empa yane o ke ke hwa ba bonolo hore e ka fumane ya ka 2 minutes ya ba ya matha lebelo la hore e potetse ka tsena 1929 tse ha e etsahale ke ntho ena ke reng tlhokahalo e teng ya hore bele rebeleng le di-internal control tse etsang hore ke etsa wang ho laola tepa e ya gone hore e tshireletsehe ebile le batho ba fuweng tokela ho e tshireletsa ba fele ba e tshireletse jwalo ka ha e hlalositse ke hona mo re nang le bothata fela hore ho na le ntate a botsempotso e ntle ke ya mohopola a ile a re oye ke ntate tholong ya ha ile a re wa ba wa mmotsa gona o bolelang ha re le tona le na le bothata a ka hlalosana o bolela mme molao o hlakile o re koloi ya ba 80 gore e ye tshebetso mane ke mosebetsi wa letona ho bona hore ka boto ya hae o e fa matshwao le di-condition tsa ona e sebetse jwang a be a bone hore o kopana le letona lang la local government a bone hore koloi eo e ba le mo e sebeletsang e ba le sebaka mme baka seo se se tlile se laolwa ke mang ke ministry ono wa dipalangwang hana jwale ha eba ho na le setopo Maserumolo se tlameha ebe se taolong ya letona la dipalangwang ha eba ho na le setopo Pioneer se tlameha ebe se taolong ya letona la dipalangwang na ha e moo jwalo ha o jwalo mme ntate tholong o bua nnete ha re e ka nnete ha se ka ba ra nna re a kwana ha etse mosebetsi wa hae le nna ke sho jwalo ke re ha o etse ka matso wa hae ha o etse a nke taolo a bona hore local government ba ya buisana dintho di ba taolong
2: ditopo tse tse o se o di hlalositse tse tsa ditsing tsa mabenkele a maholo ore di tlasa taolo ya mang
3: di tlasa taolo ya beng ba mabenkele ona jwa ga di taolong ya motho wa dipalangwa e leng ntho sa buweng ke molao
2: hore ebe di tlasa taolo ya mabenkele ana ho tlisa bothata kapo mathata a feng ho lona le leng beng ba thepa kapo ho lona le bapalami
3: yo hana mona ke re hona mo mo se dileng teng e le ha se di sala o le mo tlame ya ola ole ya teng ke mang a tla bona gore di ala ole ya bana jole ha e ba se le thepa ya manga mono le gwebo ya hae yele ye wa di fileng di permit ya di fileng tokelo sa sna tokelo di tlola ole ya jwa because ke tsa mahlala o kala o a kena kha ga ja re teno ya manga yana e se ile ya manga yana e se ile ola ke manga yona o so o wa mo ile mata ke ndone o tafana kana ko nwe ba se ba nkile di phafa mono ba etsa se ka nna ba ha se ha le serate ka nako ngwe le ha serata ba da hona ba wa re letho because se le jagete nya manga yona
2: okay
1: re boetse re na le mo mamedi mo nke ntate mo nyaka ntate mo nyaka o re o qala o hlokomela ka po tse ba o gona le dikolege na dinala matsho a a fapaneng jwa lo batla o tse ba o gona ke matsho a feng a dumeletsweng ka molao e bile o re na le keletse matsholo mo hlomong bo di ya le meng ho hle mona go tsa tshaba ka ditaba tsa matsho a dikolege
3: ya le bo ka nete ge le batho nka nna ka dumelana le yena go bo foko di bona bo dimba o ga ge tswa ge tswa ge ka nte ge bona gore re ruta batho ka taba tseno daily ka po mohlo mo nna go enga ta go feta yene e retsa ke dumelana le yena go yene yona ha e tsa hale o tla fumana e tsa la jolo ka ana tsena ha metsi mana a idare ke ye lo zona le botata ke bona go hona ka tla fumana mo nyetsa wa o ba wa o bua ka taba tsena ka nete go bana tsa gona mtsona di mahetleng go ka ga ka manane ka nnete ha ga na dikobo tse tleng di buleileng a golo ga di ka pesa mmelo ga ke tsebo ga ke manane empa ya ntho ya botlhokwa go ga matshwao e a teng a dikoloi tsena tsa gona ha tswa hala mangata ke taba nomoro ena eng kong e di teng nkong ya koloi ke mmala ono wa yona wa number plate o brown o ntse re dumela gore ga o a lekana gobane re keteletse re kopile gore a o tsena nna tsere di kopileng se re na hana o di ka tsa mo palane ha di se le ja ba re kopa tsa le kala a go yindlo jo se ntwe na ya megatlo e le o ga megatlo e tle itse le go ba le di stickara tsa yona ga tse hore megatlo e re tswang recognize ko wena o le lekala e ke be le di stickara mo so mo se se bo bontsha hore mke na na nke mo hokang ke tsa mohlala ka ona ba ne se ke tsebo ga ba ke ke ba ntwa ntsa beng ba teng e tse bo bona la hore ke mo hokare stikara sa yena tsena me mo hokare ga tatse ba hore management wa kolo tsa mo hokare ga o tswala mo itseng di laole ya tsena di etsa jeng citizen da ga o tswana ina le stikara se tsena ga ya tse ba kolo tsa teng di laole ya tsena ke a tse ding tsene ga di kopile hore di ke ngwe tsheletso ga tse hore ga tlhole ntse tsena jwa le ka ha ntate a ile a hlalosa go ba hlanga bona ba manuva system na go ka ofela ja le bana ba sa laole ba dutseng ka di ofisi bona ha ha ile a tswa ikela le ka le mane a thola lengolo a le dingwa la ga dao dingwa tsena tse ding ka ofela o di manuva ka ofela go tlo di bona tsene tseng tse go kopile go di etsa ke a tseng tse problem e teng yana e
1: ka nete ga le bua ntate tsotang le yena o ile ntate tsotang o ile a botsa empa potso ha ke ukwa ka ene ntse tsamelana le yena go bana na bua ka ditaba tsa go koloitse hona le dikoloitse ding tsentse dipentwe ka ka me ba lena e e sotho mme ke ukwa ka ntate batong santse a kenyeleditse empa fela hona le nngwe ya bobedi yo gile ya ba ga sa utlwane ke nana o tlatla a ithetsa empa ke dumela o tla gotla nako ntse le teng
2: hona le lejekšane ke lena mogosi le keneng ga ke tsebe ga be ke a le utlwisisa ntate Thulo Mohamedi enwa o re na gobaneng ga bo ditaxi kapo ba ga ditaxi ke gola ba lwantsha di-cash ride dikoloi tsa ntse bitswang cash ride empa baeti ba se ba fola go ya dibakeng tse gole ga ke tsebe ga be
3: o ya mme ke a gola ele o sa entse setlhare se tshekwa mošhalo tsholo empa e re ke maarabele mme taba eo mme ga se le golwana ga kalokalo ya gore ba ya lwana ge ntse re re cash ride e le gore ka mantswe a ma ke kopa ke se ka ba ka yena a sebedise lentse cash ride nna ke batla go sebedisa lentse le gegeng koloi tsena tse lakatsang gore di nke maeto a matelele e le koloi tsena tse nyenyane go boleile goreng a tsamaye a ye lekaleng a lo apply-ela ntho e ditswang e-permit a tlatse le gore a laole ka gara lekala go fosaetse ga a batla gore a lo kena ka gara tsebetso fela yena a sa permitwa ke a gola ke yona mo kereng taba ka e gona teng e le goreng cash ride a ga ona motho a ka o lwantshang tsamaya o ya ka gara lekala o lo apply-ela e-permit jalo o tsebe o fuwang meolwane ya go sebetsa o tlo tsebe o tlhompha bano ba teng mono empa jale ga o batla go ya mono wena o sa permitwa e tlile o tla lwana le bano ba bangwe e nngwe ke kopang ke be ke e tlhalosang ntate Morosi le Metsman e ntse e le bohlalo gore ntho tsenanang di otlollo koloi ya quantum printer le yona 15 seaters gale-gale ne di dingweleletse goreng di seka tsa tlola ditereke kapo mohlomong anke ga ba o mafiteng a felele mogale suku a se ka fetela koting mme taba yona eo e tlile e itse ga ntse re ithuta ga ithuta gore e tlile e ganya baje ba dikoloi ka gore jale ba dula nako e telelo gala ga fitlha mogale suku a tlame a fetela koting o emetse koloi ya mogale suku gore e tlale e senang o tsala empa ga a na a tsamaya ka cash ride a ka ba fitlhile mogale suku lekala le ntse boithuto bono le re beng ba tshepantse ito re dumetse goreng koloi tsena ga di fuwe di-long distance o se ka nna wa tlo e tlole e se ka tlola setereke mme ga e ba se di fuwe monyetla go di tlole setereke ga o na lebaka la go ga e cash rideng e sa batleng go apply-ela permiti empa o na le koloi e apply-etseng permiti
2: atšhentate ga re phethele ditaba tsa rona re se re shebile nako ntate ka metsotso ene megago phethela ditaba tsa rona o ntse o ipapisitse gagolo le gore ga ke re tšherene re tlile re bua le lona je ka lebaka la ketsagalo e e etsagetseng bekeng e fetileng
3: a mme ke a leboa ke mpa ke re fela mme wa ka ke a leboa ka monyetla ona mme wena o le Metsman ke a tseba gore o se utlwile gore tšhaba se alla ge feng di-platforma re itlhalose ge mme ge tsebe gore ka moso se ka ganna go alla ka koloi ena ya gone empa boemong ba ketsagalo ena e etsaetseng teng jalo ka ntate wa pela ile a tla go e tshela ka matlhe le gona ga re e tholetse re e tshela ka matlhe fela ntho e re e kopang ke ya gore ge a tseba gore ba ka etsa mosebetsi sepolesa sa gona se rata ke be ke gopole mantswe a monna e mong a e ntseng e be South Africa gana tsena e feduile a e bitswang tlhantlha mokona sa ile a re if mmuso o sa mamele setšhaba ba tla bona ka community strateng gore se se kwatile mme le hona mona re kopa ho bua ntse tswana hore re kopa se ba re mamele se ska ba bona ka se chaba se se mistrat

0: a rona se tlameha ho tswa ke mmuso di sala le mmuso ke a leboha
1: re le buile ho lo ntate ba tong ho buisana le wena ho sengwa ka jone le ka moso ntate
0: ke a leboha ntate
1: re a leboha mamedi ke ha re fihla metsotsong e ka bang e mashome a mabedi le metso e robedi ka mora ho ra bo supa re saletswe tulo e leng modula setulong mokgatlong wa dikoloi tsane tsa baitetsetse ba lang ka hore ke di 4+1 re neng re buisana le yena mabapi le ketsahalo e sa tswa etsahala yo re ileng ra bontsha hore ho ile wa hlaloswa kapa pelelo ke rona le koloi ya 4+1 e belelwang ka ho kwetela molata ya hlaloswang e le wa le India ke ditaba he tseo re ileng ra di buisana le yena ho tloha mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ho fitlhela hantle mona metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ena ya bosupa empa he o tla hopola hore pejana re ile ra buisana le mosuwehlooho sekolong sane sa se fumanang kolo mafiteng re buisana ga tshweu ke ne ke lebala lebitso leno empa he re ne re buisana le yena ka ditaba tsa temo e bonalang sekolong se kene ka matla ho yona ba bile ba sebedisa baithuti ntse le o kenya lerato la ditaba tsa temo ho baithuti mme he re ile ra buisana le yena nako ya hora kaofela mme he ditaba tsena kaofela di re mosebetsi wa letsatsi la kajeno wa lenanong la sebopeng ke ha o fihla pheletsong ka nnete ke ne ke tšhaketse lenanong la sebopi ka nnete tsatsing la kajeno mohlomong ke tla boela ke ba bona gape ba mamedi
2: mamedi ntebalo mo go tshuso tla motlwa kgafetsa lenanong lena la sebopi o ne a sa tšhaka ke sebodi sa sealomo ya sena mme ga o na le tlhoko go beng ba gae o ratle ka mona o tla ba teng empa ge re a leboga re dumela re sebedise gantle lebitso la ka ke sapantsimane re sebeditse le jaaka lesoma ka mane ka metšhining malehlwa moteane ebile na motlhophisi wa lenano le na le netlhaisitswe gaso ke moselanja pheko o fitlhela nako e tlang
1: ga ebe kgotso.

jwale a reng re lo wa tsa nna ke a utlwa hore o re ke fumana melemo e mengata ha ka le ho rumela tjhelete wa moela tjhelete le hore di kene ke patela mekitlane yaka fela jwale o tsebe ha ke soka ke ngodisetsa EcoCash ka le mo no rena yo yona re sebetsa jwang eno yona re sebetsa ha bo bebe ka hore o penya *199# ka mo khotswanang ke *199# e be o latela methati eno bonolo e tla ba fela o kenya lebitso fane letsatsi la tswalo ID number dipotso tse haufinyane hore re tla re tsebe monga account eno ya EcoCash e leng sepatshefone a o tseba o so entse jwalo fela o so tla etsa ntho tse bohlale o so tla etsa ntho tse bobebe o so ka romela tjhelete wa moela tjhelete wa banna patala le meketlane ya hao he mo mamedi mme ke ke rate o tseba le ho utlwa hore na wena ke eng eo o reng ena yona ke rata ho etsa ka EcoCash e leng sepatshefone saka ke be ke eftileng a ne ke botsa balatedi le batshetsi ba EcoCash le Equine Telecom le Sotho hore na ha o no so ka etsahala fe ha re go tloetsahala mo mamedi ha o no so ka etsahala fela hore letsatsi fela ebe EcoCash e leng sepatshefone se re nyame se a nyame o no ka etsa eng kore o no tla hopola eng haholo ntho ya pele goreng yo ena yona ke ya pele ne ke tlo e hopola ke o romela tšhelete na ke wa moela tšhelete kapa ke o patela mekitlane ya hao o le hotlhe mo leng teng mme ga ke la ka bona gore e la ba dikaraba tse ngata tse re di fumanang gobane ba bangwe ba la batho ba re ya irilo go amoela tšhelete nagana o ya letsatsi kapa o qeta letsatsi o sa fumana tšhelete ka gare go EcoCash o tsaya motho e monyana ga a relate le go relate mamedi tlhile ka fela fela o na le mongaka o tsebe nna rilo EcoCash ya ka letsatsi fela ga le ka la feta e sa sebetse o tsebe jwale ke fetiwe ke tšhelete e mongwe o re go romela tšhelete rile o etsa dintho di be bobebe e ka ba ke ka gare kgwebo yaka e ka ba ke nna ke le motho fela bobebe ba gore fela ntse ke kgona gore ke romele motswadi tšhelete ntse ke kgona gore ke romele bana tšhelete ntse ke kgona gore ke romele metswalle yaka tšhelete ka EcoCash e mongwe yena o a tshware hei rilo o tsebe taba fela ya gore motho o kgona gore o ne o patele dibili tsa gago o ntse o sa re jwale o tlhoka go palame o ntse o sa re go tlhoka go reka mafura o ntse o sa re o tlhoka gore o nke nakong ya gago ya dinare mosebetsing o boloka nako o boloka tšhelete ebile o qoba go ema meleng e metelele he mo mamedi ke a gopola go la ba le motho e mongwe gape a reng nna o tsebe rilo ga EcoCash se ka ba siko fela letsatsi kore kgwebo ya ka e lemetse gona go bane jwale ke tlo sita go etsa bo di rasepti tse itseng e thusa jwalo gagolo ntlheng ya o etsa tsona dirasepti he mme ke tshwa kere what's ba momamedi ge ka nagana EcoCash ke tshebeletso fela je jwalo ka se re tlwaetse empa ga o ka thola wa enanesis e tlile go tlwaelelelo o tlo bona gore EcoCash e se e le karolo ya rona ya letsatsi le leng le le leng e netefatsang gore re kgona gore re etse dipatala ka nako re kgona go etsa dipatala gotlhe mo re leng teng ka ronaga re kgona go etsa dipatala ka bobebe go sena tshitiso ya eng kapo eo jalo ka re go wena e ngwadisetse o tle bona ga bophelo bo nnolofala ntse re le ntlheng eno gopola le bank to wallet e teng go nnolofatsa le o fetola bophelo ba gago ke mokgwa o mongwe bobebe wa gore he o ne o kgone go ba le bobebe fela ba gore no o sebedise jwalo tšhelete ya gago ka gare wallet ya gago dihora tse mashube a mabedi a metso e mene matsatsi a supileng o le gotlhe mo mamedi mme re re ka yona o kgona gore he o ne o ntshele tšhelete kapa o ntshe tšhelete ya gago ka gare go akhaonto ya gago ya banka ya Standard Lesotho mo mamedi o e tshela ka gare go EcoCash e leng sepatshefone ntse re bua pele ke kena mona le ntate Monyatsi gore e ntate Monyatsi ga ba go na le ntho eo ge e lebogelang ke setswalle sena se bileng teng pakeng tsa Standard Lesotho Bank mmogo le EcoCash go netefatsa fela gore basebedisi ba rona mmogo ba kgona gore he ba nne ba nnolofaletswe kapa ba nne ba nnolofalelwe ke bophelo ba nne ba kgona gore he ba etse ditlhoko tsa bona go sena tshitiso ya eng kapo e mme a ntse a tshwale ena a re ntho tse botlhale jwang fela rilo ke re ntho tse botlhale ntate mme ke re go wena he ka mokgwa o tshwanang mo mamedi o ka natefelwa o ka thabela ebile o ka kgona go sebedisa bank to wallet mo rereng ga fela o na le akhaonto ena ya Standard Lesotho o tlo kgona gore he o ntshe tšhelete ka moo o itshele ka gare go EcoCash gobane nako tse dingwe ga tlhoka go etsa jwalo mo mamedi nako e nngwe re lokela gore re nne re etse jwalo e bolokegile e potlakile ebile

Anthony Hamilton, pray for me pelo humono e ne le baby winner are it all comes down to love me a sha wena mamiri wa sema sa sotometso tsa rona ele shume e ka morao hora ya bobe e borobedi e ke u dumelisa jwalo e ka le bitso ke rapelang radio ngwane ke raption e ke hlaha ka nete se bakeng se sane sa hantlama e madimo e me ke re ke mohlakwana wa maphulo a disema maila ngwathela e majapolo kwentse le ka ofela batho be reng ha batlaja meriti theho bo thele menyana di otlwana mwana mamedi wa sema sa sotho ka nete ke ya wa moela kwano el nane la morning drive e ke le bo e bohle ba bileng lwena ho tloa ho renyane a le shomele metso medika nete ha letsatsi lena la mmanta le ne le qala me ke ya tshepa ho le jwalo o bile le mafelo a beke a monate empa bao e bang ka nete ba ne ba sebetsana le ditaba tseo mohlomong re reng di ne di se monate re sentse re re modimo a be le bona modimo e atle a tlamelle maqeba a bona mme ha o sheba ka nnete letsatsing la kajeno re tlotloa jwalo ho tloa horengnyane ya borobedi ho fitlhela horengnyane ya leshome le motso o mong mme o tla hopola gore horengnyane ya borobedi ya fetile ka metsotso e mashome a mararo ka nnete re tlabe re ba jwalo lelang la dipapadi mo re tla tswela pele jwalo ho fitlhela horeng ya leshome mme ke sentse ke uamoela wana mmamedi wa seama sa lesotho ka nnete ke re ae ha re otle ditaba tsa rona re be re lo finyelela mane horeng ya leshome le motso o mong mme re tharolo letsatsi la mmantaga jwalo ka matla ano a maholo modimo a tla re fe matla ho fitlhela beke ena e ba e fela re tlo qala lane la mafelo a beke re tle re tswele pele hape a ke re tshe mafelo a beke yona ka nnete ga o phomolwe yona mamedi wa sema sa lesotho mme re dule re na le morolo le matla bekeng ene ya kajeno ke re ho wena e ba le beke e monate o qale beke ya hao ka makgethe ka matla a maholo ke a o amohela sealemoyeng sa lesotho.

0: tsheletseng ka nnete re qalile kgwedi ena ya Phupjane mme ha o le motho wa e sheba ka nnete gore ka kgwedi ena mohlomong re se re ya re lebile gore jale re tle re tshwere le gona re re selemo sena re se re gannile haholo re bogareng ba sona re se re le bogareng ba selemo sena mme o tla ithuta ka nnete gore ha re se re le mono re se re ile. Radio Kgotso.
1: Ntate.
2: O ba mpotetse mongaka.
1: Uya ntate.
2: Ntate.
0: Mme ha o sheba wena mamedi ka nnete ha kgwedi se le mono o tla tsholo wena gore ka nnete re sentse re shapetse ehlile selemo sena re se re setse ka dikgwedi tse tsheletseng fela go tloga go yene e re leng go yona e le gore se re otlile karolo ya yona gore re tle re iphumane re le mo gareng ka nnete selemo sena re se qetile re ya go sane sa 2027 kofa jwalo Wave Rider a re saba wele.

0: Abeli hanta o shebana go metsotso e mashome a mabedi a metso o monghantle le skoto pele re fitla hore nyena ya borbo dumela hle mabedi ga bona sa le masala sotho seng ha letsatsi la mantaha wala pele go di ke yona ya phupjane re leng ho yona selemo sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng dumela tsho yalo ke mo ifo wa dipapadi ho seng hona onang le bana bana ba thata haholo bana ba sebedisang kgomo ya fatshe ba kotsi bana bo corruption bana ba kotsi haholo le bo motlokwa bo bizosa kaofela cat motlatsi ra peter lex you name them mphasa kinela ga lekwala mpho mosala ntate o tse ke matletsetletse bashala bano ba eso ba bala batswa ka magalofa pakano wa bona gore ba bone gore ha ile mmanta tjena jwale re fihla mona ebe ba re roma eruption ba ga tsamaya lo bua jwale ke ebetse mo mamedin la mehlena ga ke fihla mona o tsebe mamedi taba tse ke di buang mona ga se tsaka
1: ke taelo
0: ee ke taelo ebile ga ke ikapele ha ya ntse ke paisa o seka ba shapane ga se nna a se na ntse ke paisa o seka batho shapane nao gao o se lo ata bona emane ore ban hai le di tsere mana la tle mollo la
1: en o tsema ma media ha go se le taba ya go bua sa lona go re so bua ya holo
0: ha o ke tsho ke ha o tsho ke a be dira sa mollo ba la te bole ba la fitse ba tshele ba nna bole mo tsana la dalo tsa sa mollo
1: ya ke
0: tla sa mollo la ba be la ka le bitso ke moratipa ke mogole motona ngwale motona ka bala mano hashtag mahao ma be di ho setse matsatsi a le shome pele dipapadi tsa mohopalo fatshe di thagwana heng tsane tse kopaneng e leng Canada, Mexico, Hamole, America mo teng he re tata re sheba dihlopha kapa re tata re sheba dikrupu rona di eme jwang mohlomong he re sheba jwalo le papadi tse tlalang gona tsona di eme jwang ntle le mona hem tse ding tsa ditaba tse tlabe hlile re kopetsa ka ho tsona mafelong ana a beke ke ma mono bapala mohope moholo wa UEFA Champions League mo re boneng jwale hlopha sa PSG, Paris Saint-Germain kwana he fora kwana e ha bo bonjo
1: ba inkela ntwa
0: e ha bo bonjo ha bo koma sava e ke bona ba ngfitla ba nka ntwa bona e mono ka thao ya mekoko le ona mono he mamedi tebere re tota ga mamono la papa di nno ka botlalo ka mo re bone ka teng moting he ke tabe re meno ke mano la welo le yena doctor magheta ka mo he taba tsa gona tabe di mathagateng re sheba tsantsa karata le tsona ke bone bo mramatli e wa khitse mona me ba ba petse mafelong ana beke e bile ho la tournament e tota e ba teng e ya karata ka mono he karata mramatli e phafa motho nyeno moko beke le beke empa ngwala me wa tseba hore tse bohloko le tsona ha di fele gobane ke tshotjena ke beke nyene e fitileng fela ha e welela mone go kwa lo pi ya ntate Frisco ntate Gomagi ne go kwa pi ya ha ke ba patisa mehleng ka patisa mehleng e o ile ba teng papa di nya bola moto hana go etelele go tloa golong ya rona ebile nka tla ka go tloa tlhao le golong ha ke ba lekelele lone sentse ke ukwa le bitso Frisco nakong e nno mamedi mme ile ka bona le me ka ubere e meng e bapetse le yena maobane bo ntate boka motsolopane ndela boka motsolopane mo ka ubere
1: ake
0: bo ntate lehlonono moekwa bana ba etetse ka mane ka hae ka manne ke me ka ubere he bano ba bapetse le yena hwa nako e telele ba bapetse le yena hwa nako e telele bo ntate Tycoon kaofela ebile tata ka buisela le yena ntate Tycoon tsatsing la kajeno he re ke ruko rona ebe ditaba di tlatle di tsamaye jwang mamedi nomoro ya mohala 2231 6429 hamol plus 2665 9933 ha re tlo siya morao le wena mo teng le tla o fa monyetla o jwalo wa gore o ntshe le hona o fana ka maikutlo a hao ka ditaba tsotlhe tsa dipapadi tseo di boneng mamedi mafelong ana a beke obane ka manne o ne o bapala jelo champs of champs mzamane boetse ya patama hape ha monate a itshwarela lebota ee a itshwarela lebota ha ya sokodisa le o sokodisa ka nnete
1: mme batho ka nnete ba tsho bantse ba tshoba ai kgona ehlile
0: Ne ntse di boetse di kgotletse ka gara A division hape ne di boetse di kgotlile ka gara A division le tsone ga di tswetse pele ka mohe re bone jalo AC tip ha mmo le masahledi mo teng he masahledi le tshotsenyolo ka dintlha tse pedi kgatlhanong le gao letho ya bahe bothabo theorias e tlola jalo hape

0: ACT ka tsepedi le yona ne di kopanetse yo
1: e
0: ne di kopanetse
1: ene le se nna mo etla o tlo
0: me ya ba hepa pa ja o ketela ya papa ye pa kentsa botlhabo theory ya sammo le mahlasedi mo teng he mahlasedi hlotsonyo ka tse tharo kgatlhelo le tsepedi e le gore re bua tsena tsena tsepedi tsena tse di boetse di gotletse hape hape kahara A division tse di boetse di jwalo he kahara A division mabedi ka tao shebe mzamani ha mmole kick for life e hlotsonyo ka dintlha tse pedi kgatlhelo le
1: haoletho
0: go jalo le tsa ntsa rugby ke bone le tsona di bapetse mamedi re tla ke re shebe diphato tsa tena ditlatlhe di matheka tse le bang ya mafelong ana e re tswang gona a beke tlhopha sa naga dikwena mamedi se a bapala mafelong ana a beke
1: le mong ga di Benny McCarthy nna wa tsaya ke ne ke jetse batho
0: gorepapadi ne isitse gole mane isitse gole papadi
1: e fela bjale papadi ka kakaretso wa tseba ke ithute gore tlile tlo ba papadi e matlago
0: na re tlo fitlha bona Lucas Moripe Stadium
1: hioso ka e sheba ka gore motlho mongwe a kele tsetse ding tsa dintho le ga di isiwa go shebilwe mabaka a mangatanyana a itseng e ka nna ba setlhopha sane sa Kenya le sone sele sa Bloemfontein ho hole ho rona ha re be mo ka reng ke
0: a reng tsa ba tsa ke tota re bua le mo ga dimiki ya ke go kwe gona ha o ntate se le re ke la ka botsa SG ke a hopola ke ntate o sogile di friendly game tse stadium re ke se stability go di friendly game tse
1: a khona ho ya ka mela we ke bone ya machaba ha o tlwa mabaleng
0: ha go la o thofela di papadi ke tsa ke tsa boemo ba machaba
1: eya
0: FIFA international friendly games
1: eya ka re mora
0: ilo ha ine le friend la rona fela se nanta ba mhlomo he ga ntse re tle stadium
1: e ke gholo
0: le ina ke FIFA international friend game
1: e se re FIFA e se da le melao ya le mengata ba ka nna tso ba fela le bang la le o tla bona le le salaite ha lo ke no light lo ke la light ga ofe
0: ka le tsiriya kwa Lucas Moripe
1: hantle ntatwaka
0: kwa Tshwane
1: e
0: Pretoria hantle
1: me lo ba e lo ba bohlokonyana ba ne bua le Pretoria e hlile se le hole le botsietsi felo ga ke wa thola ga sena bona bo bongata e le mmane mo e leng gore
0: SG la re chekela ga go ntsa bua ke a re mpa he kona batla se ka se ka le ba ha bona mohlomong go tswa gore ke kene mahala ka post week
1: o
0: nne ho hole mo no le nang tlo kwa pito so se re batla bo jana
1: mohlomong a ba ga sentse di transport
0: e
1: go tle ga foko
0: foko ba bolare o tla sheba le bana ba le sotho supporters ba ba tsutsa supporters ba tla ka bolo discussa tabeno le bona ka mona ka go pese ya benya maobane so phasana ha South Africa borwa bafana ene tlebe be se tsamaile se tsotsotsa maya ka lebaka la mathata a di visa e se tsotsotsa maya ka lebaka la mathata a di visa o kwa wa mathata e ha etsa le rona
1: e ya ke
0: ha tse go ja di mahetleng fela
1: me wa ithuta gore ke nne di hlokometse gore le tonala dipapari na hinye
0: e una kwatile una kwatile una kwatile abuto le le makhenzi una kwatile ka mo a ye plaza yo mona ke
1: e ya yana e ke le ba strata
0: e mona ke le tle
1: o tsiwa dinda
0: e o mnate e o mnate a una kwatile thata
1: ba hloko ha bohloko ha bohloko me re tla ithuta ntwe tse ka ntseng wa ithuta o le motho ke bone ha holo tabenyane ya Africa Borwa wa tseba ha ya tloele ya gore ka mora mohope wa 2010 naha ya Mexico ya ke re la bapala le yone ntho eno ya e entseng fela ya gore a re mekaubere ya tlhopha seo ka bobedi tse neng ke dilo bapala ke utlwa e ka ke ditlha botlhoko eno eo bontshang gorena ke motho wa sebopeo se jwang ga re ya dipapading
0: bala jebele mekaubereo e se di ambassadara
1: eya ke
0: ntse gopola goal ya pele ya mohope wa lefatshe ka 2010 goal ya pele ya mohope wa lefatshe ne e kokwa ke Simphiwe Tshabalala mobung wa Africa mo e kena la hlaba ntlha pele ya mohope wa lefatshe le khokho eno ya hae a na kokwa ka yona
1: e ntse bewe di museum mane
0: mamedi ke metsotso leshome le metso e mmedi gantle le sekoto pele re fitlha gore nyena ya borobo butle he ke re fetele ka mona ka tlhopheng sa mahala hallo mahala hallo happiness ano ba mnate ba mnate mahala le hoja nnete a sala go ntse o tlile go etsa jena ke re jwale forward to Africa jwale go ntse o etsa jena hwa sentha
1: me ke shebile boitlhophiso ntate setlhopha ha se itswetsitse gore se itlhopha ka maatla wa se bona ntate setlhopha ha se itswetsitse gore ae gona mo reyang teng
0: selatwakwana
1: mme ha o shebile wa bona gore ntwana ya rona di preliminary ba ka nna ba tle ba e feta
0: tshe ha re tsebe ha re tsebe hona ebe bane nalali e tla be ipheta ha e bontso pola sopatsa bo Arsenal go go Gunners e kana go eno o se ba bo sopatsa bo LDF o se ba bo over se kana go tseno ne di atla go di fita megatlhonong e qalang
1: e ke
0: go pola hantle ne di fita megatlhonong e qalang ebe kankane be kona mo
1: mo ba tla gona
0: e fela o no tu ha re tsebe nabe mahala ana o to gotisa tabe na ho to tlo ba le phapang
1: mme o le motho o shebile fela ka network tutor re ka nna ga re ba ready
0: mme ba itlhophile coach James Madidilane o tla ba sa qalo ba pala Champions League
1: eke
0: o le ba pala ka tlhopa sa bantu e o le ba pala ka tlhopa sa bantu ke ho pala hantle e le hore o sa le experience ya yona hona ho ga tla fite mithatimi ho tloetsa ha le bua ne ho tloetsa le mamedi na o le tsena ke o kopana jwalo le Frontman sa talta ka kwano ba then ho tlo bua ona e be ba se bitse wang mafelong ana be ke ka mola ka mahaleng ka mona Frontman
2: a pepe
0: shapfela kunjani
2: exercise amazama mfowethu
0: ah no ho mnati bro ya ka man
2: hey mona nje ke ke potheile mara ke a utlwa lo lo wena hai ho potheile
0: hai a ke nna side maqala ke ne
2: ya tsiba ke bone la bo hlano ke zwa yetse olisi yo ke gai
0: ah le nne go shebile la to ja ga ga sel da ba lo tlo mo tshela ga no tsane tsa mfethu ke tsena ke di beile set maqala wa ntse nne go je
2: ke nna la jo go bole kae kae wa snacker chane ka da on basic
0: ah
2: ja je ba hen tho ja la bokana
0: nne ke di ka ntogo
2: e ntse go relax nyana ntho di loke ah pepe ga nne te go dumelise mo le khodeza
0: It was done.
2: In fana udi muko na tebe. Lega fika makaya hae manu laka ujetsa.
0: Hey.
2: Oji lega wata monu lina. Seko wata wana operation letuwa. Tabali mpepepepepepepe. Mpa ye pepe ka wana resikisha kumpo obuti. Mpa uye baluke lang. Mpa ye ka ukituluwa. Saul Kessner. Our president. That is information uko. Ha ona le taba pepa taba e kgolo ntse le operation le tloa mo tsatsi la moqebelo nne ke le semphethenyana taba ya kajeno ko tlo leboa eo mona bana ba e shapile di mala ba bang opotsa mosokwane e sale nnantle
0: fantuka a fa mosokwane
2: fantuka tuka sale le bana ba bo rona le wena ba zwa yetse ba mula shapo tsukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ene zwa yetse ya bana ba bona lo wena ha ke bana ba lo pisa ho bana ba bona hey ka bo ba ha ka mona ke happiness ke ntho tse ding ha ke no complain only compliments me ka nete ke ba le bua ke tle ke tshwasitse ha le a ne le ditlhapi mona le re tlaja ho e bibe fela se re be sa fela drought ho le monate ka ho ntate ke tanki ya ngwe tanki ya bedi se mphetenyana jwale ha feta be ke ena mokrelo ke tlabe ke le gothe ntse le operation letloa ha yo jwale motho a ipotse banna basilane o sa thesha le pepa ha ka o dutse a zwa yetsike ke hallwa ke mathesho ha ke tlo bana ke lo metsi ke ha ne o thwe o ya o ntsholla o ya o ntsholla wala ya o lalela wa utlwa hei smoko majita
0: o nzima bro waka mathesho ke mathesho
2: ntate o ntshwebiti
0: mathinto ke mathinto bro waka
2: ntate magolaso ke magolaso tlame nne re tle alo mahala alo re ba fe jale le re tshwere trofi akere gore ba ipielo go nthela ke feya e zwa yetse le gothe tlamentse ke tshwere operation letloa se kemo mathata a mona a tshabea koneza
1: emona
2: mathata a mona a tshabea
1: a maholo
2: fela ke a bona ntse ke tshwara le mofana ka pepa

0: taba ya botlhokwa ko go fela ka gothe ga ba itlhophe ke tla ba mo ka botlobelo empa ga ikole go tala kwana a tola le boloing mo mofumatsiana re mateko a eso a se iketla ntate o balemetse sefate sa bogaga mabaleng go swauwe tswepo sale kole go tala mono e modula setulo wa branche ba dija batho a tolwane go tla ba pata mofumadi wa moena gae ga ke rebe ke mokebelo phele ke ya sempetenyane le ke peta mme wa sasco mo kwena mogale kgane ke sentse re leboa mosebetsi ebile wa maatla jale le ke tshwere ntate mogodi shemisatsi madidilane a na le dlala mamboshe dlala sgebeko ngwana mpa mme jale le tshwere ntate kgotso mapepesa empa ele ona go o phedile sentse ke leboa botlhe so ke leboa botlhe bate
1: akalafaje
0: e mona o ntshwe mpho ga utlwe ke tshwa kere ga e ne le ka go rata wa ka ne ke tlamebe a ke a swakala mare jale magolatso ga ke ra ke fitlha bomfaneo ka kwa ka mmadifatšhana ntwane ngwe ne re hela basten go se ka tshoa ga re nna ga e ne se ka matešo ntate a ka bantsha phe ka utlwaeke magola a tswa tshempo tshempong tshempo e empa ere ke ditšhinne kere gothe ke gona bao ka mokebelo itlhopheng ga la botlhalo monna kore segata o nela ka naone ka kašane go tla ba gobe a golo tlhapere motlana sedupe motho mogolo soe
1: Son baluki la ogwa.
0: Yo sa step.
1: Ai chai, chai. Ba beno ba ogwa ke tla foko. Ali yo. Letsile.
2: Ali yo a.
1: Letsile.
2: Ali yo. Ali yo. Sentse ka ipo pole tau pinyane. Ke le kile lo itsa, ke re di kwaletsa ga tsemo. Ha o swa thamo.
1: E ona na le tafila le container.
2: Tu tan le le tla ka ha ke le ga a tsi e khona. O tsaya kala le tlola 60,000 that icon. E tlile le sothile. Ke bona ke re bo bizwa ba fitla ba di chair ba dire. Hantle mo lofa ba di thwa ba ga no. La ka ba le chili.
1: Tsona pele. Tsona pele.
2: E tsona pele.
1: Ona ke tla ntsha ntwe re
2: ba. Tla ntsha ntwe re ba tla mo. Le icon ba.
1: Yana. Yana le ne.
2: Di hanne. Ba tsela le hanne bra ya ka. Ne ke ga o zama le hanne. A khone tlile hanne. Ba me ke metsotso e meraro fela happy re fitla gore nyena ya maborobo. Ha ke tsebe. Wana mme hobane taba tsa tlhopha sena sa mahala di ngata nnete ya sala empa fela le gore basetene ga tle go tlhaga gantle mamedi ka baka la lentswe
1: mme wa tseba ke shebile taba e ya gae ena ya mahala ya setlhopha sa mahala taba eno ya di-branche re eng ka ganyane ene e maatla gagolo taba e taba eno ya di-branche e maatla gagolo ke e shebe gore gobagaboa kere ga o ka sheba taba ya di-branche e sebetsa ntho ntse ngata le tabeng ya ana mo rereng sere ya boemong ba go vouta ba eng ka go fela di-branche di ba le maatla moo ke mo o tla thola gore tlhopha tse ngata tse senang di-branche di tlholwa ke ntho tse ngata ka yona ntho eno yale ga ba na monyetlo wa bobuelelle
2: o bizo ke bala ga gouta bonana bizo ke ena gouta bala o itshela fela o buatabatsa e tlhakile gagolo mole wa seo dilela ke ena gouta ga basedele e motšhine
1: Kanne.
2: Ba re ke tla ba ditabetsa hore ena ya borbo. Re ba ditabetsa hore ena borbo. Sundowns e mapetse. Le Lipsing. A ke e hlotse papadi eno. Ka majino o phameng ha ho.
1: Ke. Fela ba le teng o qetela ka ipotsa gona ebe ke Lipsing ke re itse bang ka pa. Ke mo yo tla re ba tlisitse di binyana tsa bona mohlomong.
2: Da di ba tlisitse Lipsing.
1: Okay, ho jwe Lipsing.
2: Ya ka tsena e ho. Ya ka tsena ho jwe fe.
1: Eh, fela ho tlile Lipsing.
2: Eh, le tlile ke jwe. Eh, ne tlile.
1: Fela ha ke hlokometse ka ne di ba paditse bona tse matla tsona ke di bona gore nne ntse di le teng. Ke shebile le di interview tsa bona pele ho game hore ka nnete hlile ba teng bona. Eh, le hore mohlomong e ka nna performance ya bona hore na ba ikwe ka ene le jwa yena se ya rona fela he. Qetelong ya letsatsi ka

0: setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ikwaletse.
1: Se ikwaletse. Aforika Borwa le yona ke a tsaya bapetse le setlhopha sa se le bitswa lethata lalaolae.
0: Se ke qalang le go ikwana
1: a ke setleketleke North America kwanana. E ke tlhono na mpontsha re he mona setlhopha tse kgang tsena tse di tseba diski gagolo. E ba tseba diski gagolo a ke ditsang tse tlamanne. Di tseba bolo gagolo setlhopha tsa tse di tlheketlhekeng tsena. O tla tlo o bona le wena. Gore ba bapala bolo yane ya bo Brazil bapala bolo eno jale eno
0: and ntho e ke ithutileng ehlile ba matlakang ga ke bogolo ba bona ba bapalela nthong e re ba qala mawatleng lehlabathimo so taba eno fela e gore ba bapala le ka maoto e qala ka nthwane ya gore ba bapala ka maoto go fitlha tabeng ena ya dikgoko ba fitlha maoto a sa tlwaetsetsa ntho ba
1: batlagore ga e tambe bolo letlhabateng ga eba ruta
0: gorecontrol eno fela
1: gaolo fela mpa e kutlwile batho bana ba ka foka bo wa balela bamamedi ka gore mokwetlisi ntate Bruce Kamono ga sebetsa gantle ga ne etsa selection ya tlhopha sa batlhankana ba 26 eka le bana ba setseng ba setse ne ntse ba le teng ko ga ba sia mane campaign manneng a tla selecta campaign manne ya wa qeta di-session mana ga lona ba nna tlile le cathile galeo ka ne ntse ba le teng le ga o fika go cathwa gantle le gona mona dijong tse ntsa mantsi bua ne ntse ba le teng ko ona mona mo e le ga o keta go jua kore a ra le banna le ka gobala le team
0: fela ya qetelong ya letsatsi ke taba ya melao le melawana e tsamaisang gona go tlhokala lenane le le kae melao ke bone naga tse dingwe tsona di ile ka batho ba bangata so ka e bona gore e ka nnaba ko bane naga tse dingwe di gona
1: a 26 yona tle tlama e be e compulsory 26 players e compulsory ke yane e registerang
0: mane
1: kankane he o se o tla bona nao o tla tlatseletsa wa ngwe ke e ngwe e kopanyeleng empa he 26 yona tle tlama e be di-player tse nno tse tlala lenaneng mane
0: kajale ga re tlo e tse ka taba eno ka nnete rere because qetelong ya letsatsi ona ke ba e tsale
1: batho ya ka mono ba e tseka tate chake re ona gare ka
0: a chabele bakua ba e tseka fela ba patalelo go etsa
1: ba e tseka taba eno
0: Hugo Bruce ke ena
1: a re o le matse dibapadi tsa bona ka gore ebe o entse jalo ntho ena ba jele ka tlhogong ke taba tse
0: ngatare skebe ra fapanya taba ya behavior ba magoa le gona ga le batho ba batsho ga nkeka ke bothata taba eno gore ke nnete o tlo feila fela jalo tlo e baya karolo ya gone e ka nna ba gankele
1: bothataona ba le tjena dikwene ya bapala mamedi ra ditabeng tsa gora ya borobo dikwene ya bapala akere dikwene ya bapala ga go seokwe a kere ga go se selectiwe gona wale ntse ba le jalo ka mokwetlisi
0: mobilaakere
1: chere tata go ukwala demiki ya nako tatlage gantle odi matlhoo gora ke ya borobongwe wamfana nte balo mogosi no ba se a bethwa no ba se bethwa sekathale o santse a le teng he a o fe ditaba tsa gore ena e ya borobongwe.

Ke ya leboha phepha mamedi ke boetse ke ya o dumedisa. Monamodi Advocate Tlotliso Polaki o re o hloleha ho sebediswa botjha le ho ntjhafatswa ha dithole sebakeng sa thotobolo ya Tshosane ke monyetla o lahlehileng wa ho theha mesebetsi haholo bakeng sa batjha. Advocate Polaki o re ho ntjhafatsa dithole o ka theha mesebetsi le ho hlahisa tjhelete ha feela o ka tsamaiswa ka nepo. A bontsha hore dinaha tse kang Afrika Borwa di atlehile ho fetola dithole hore be dihlahiswa tsa bohlokwa. O re dikhamphani tse ding tsa tlhahiso Lesotho di kile tsa isa dithole Afrika Borwa hore di lahlwe, empa dithole tseo di ile tsa ntjhafatsa tsa fetola dihlahiswa tse ileng tsa rekiswa ka phaello. Ho tlaleleditse ka hore batjha ba ka kwetlisetswa ho hlopha le ho kgethola dithole tse ka ntjhafatswang, e leng se ka tlhahisang monyetla ya kgwebo ha ka nako e tshwanang ho sireletswa tikoloho. O hateletse hore moralo o nepahetseng le matsete a lekaneng, thotobolo ya Tshosane ka fetoha setsi sa taolo e tshwarellang ya dithole le tlhahiso ya mesebetsi bakeng sa batjha, ho ena le ho tswela pele ho ba phephetso tikolong le bophelong ba batho ba phelang sebakeng seo. Ofisi ya diphatlalatso lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mofumahadi Mamodise Falatsa o re lekala le etse hloko hore Lesotho le na le qholotso ya tshebediso e mpe ya mothamahane le hore Basotho ha ba ikobele molao o tsamaisang ditaba tsa thekiso ona. Mofumahadi Falatsa o supile hore ho lwantsha sena ho tloha kajeno lekala le kena letsholong la ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba ho nena.

0: tshebediso e mpe ya mothamahane. Ka tshebedisano le makala le ditsi tsohle tse nang le kobabohadi ditabeng tsena, ho itse tshebediso e mpe ya mothamahane e senya seriti sa naha, e silafatsa tikolo ebile ke sesosa sa botlokotsebe, o re Lesotho le boemo ba boraro lefatsheng ka tshebediso e mpe ya mothamahane. Ho tsa matjhaba re ebile re phethela. Kajeno naha Ethiopia e tla tshwara dikgetho tsa paramente le tsa dibaka tseo di tsebe di supang hore phathi e eteletsweng pele ke tonakgolo ya naha Abiy Ahmed e tla hlola. Ke batho ba fetang dimilione tse 50 ba ngodiseditseng dikgetho tsena le ha di sa tlo tswela pele tikolong e ka lebo ya ho Tigray, moo boto e tsamaisang dikgetho e bontshitseng ha ho sena botsitso ka lebaka la ntwa ya lehae ho tloha ka selemo sa 2020 e ka sitana le dikgohlano tse ntseng di tswela pele tsa dipolotiki naheng eo. Ditaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fihla peletsong mona ha re boele re kopane hape horeng ya 10:15.
1: Ai bole bo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsahalang ka wena?
2: Hai manyo, ke o jwetse ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a hosane ba re ke le fula pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae, ke tlohela ho kae, ke imetswe.
1: Ai bolebo, o imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
2: Hai, ke o jwetse motswalle, ha e sale ke qabana le ngwanaka, dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati, ha batle ho bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a yo utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwele ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
2: Tshwarelo, ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
3: Dipapadi on your number one radio station.
4: Pepino, wale tlama. Eleza hainjo. Wale wakala bloki.
5: Mamela dipapadi selemo sa Sjaba 93.3.
6: Ke hopole ndleng ya mofusi khalo banna. Ha o lo batela jwale e ba ndiye folo kopana jwale ni. Ndi u zinda de tika chela ni.
7: Eleza man. Pepino!
6: Dumela ntate.
3: Radio Less 93.3 FM. Limitless.

0: discovery ke go kwetta bona DM joang ba le kupile hore ka nna ba beke nyone ena o tla bo bele mo mobile service jo le ta ke go
1: tla go fanya
0: ke ke go tla dura ka ofela ntse ke buisana go le mona he ke ngkhonwang go ke ke ntho e sele badimo okay go le bo mo ba power e sale power e be le ntang jo tsa re mona le fokothi la gutla bo mo ba itseng e
1: o fokothi
0: ya re bua ka nnye o
2: mane e ka tawe
0: ha re bua ka
2: tawe e
0: ka mahala o re mona go go sa re mention mo
2: yo lo go na re ke di ne ga ya
0: te o la go so bu di ba di bu mona so bu di ntwe thata
2: e lo mo re hlile ntwe ntwa e bua e bu bebe fela hlile mahala ena le monyetla lo yo no yo lo ka tsedi
0: e o tsho wa lo ga le gona ge le fokothi yes re ne re fihli ne re fete me gahlolo ena ena e kalang ena ka fela ka nka
2: me wa hopola ke re tabeng tsa bo di of khone ke shebile le bo UF mane ti ha call of the stage sensation so se feta manyane a ntse nyolo
0: eh ah ona wo tla ke ona wo tla ke tlo solo mna da ke mo kotla so le teng lo tsha mdzipo ke ntse mo kotla
2: manyane a nyolo
0: mo kotla o loke ba be o itse ho nna ke ntse o itse ho nna o ska ba bulela bitswala ka mong o tshile wa le ho nna o ska ba bulela
2: bitswala
0: ka mong yo go go wetsa now go re rengere rengere mono e pele ha ho
2: ai o di
0: ke no di mo ha ho be mo ke go ba be ke metsotso e le shome ha nte he ka mora hore na ya borbo mramadi
3: wa tate
0: ndato aka ho jwa
3: hai ana ke a ipotsa ha motho a sa fitile bo emong ba phauwa nna e ke ha sa le bo emong mo
0: a de o tsebe wole sa ka ke o di mo ha holo yeno he o sala le maemo a maholo o kwa ne ke lo go di salita ba ke ga lo go di tawo o tlamana go lukudisi gore mona ha o tsebe ke ngkhonwa wa ke wa
3: ke le ke ibu sala ka nkano wa tate ke tsiki na hana tabe
0: ke go tsofela
3: ha wa tate ke go tsofela wa tate magapatsa ha so mphi lo go ino bona yemirwang batho bana le thaselo ha ke tsona e bana ola go bana na go itene le maobane bana magapatsa ba bona le bishia go le maobane ke tla me a fihle ha e bo siwe ya ba ha go no hietsa ne ge lakatsa tsatsi ne ke tla o fona ntse le phama a sampile wa ta wa ta de kala go tlhalo ntse ke bua le ngwana e shumone ke mo yetsa wa tswa ka maga ka maga sonta bona le ntungwe ke tla o vetsa yona e tuetsa hala ha e ka ba yetsa hala go hey le kina re tla e supela mane o tlo pele fe wa o pula ngwana se ke la ga o itsa ntsho
2: pula hantle taba e jwalo
3: wa tate ho pasona sa pitla sa ntate na po ga di tshela wa tsoba ke la ga o itsa wa tate di sa lekalo mane ke ge ile ga bone ntate na pa ke le mo se pitlo wa o pula ana fitla o wena mo na fitla ga tete so manta o molomo nga ke rata ona ke na ke show fitla ja fa hampe mona le bitsa ga mabitso ga ofela mo bile ga diboko ja go le bitsa bo mofukisi wa tate pitla ne ba pala itle e ne tetse ke hlopa sa black jack le tlhopa sa face wa e le go sontse o kwa ke bua ga tlhopa seno wa tate ke bua ka odimo mane lokong ya gona mane e ke o la etsa ntho tse ngata wa tate tlhopa sa sa pitla ha ke tsebe na bi bana sentse le ha se phuntse tse la fetsa tsena wa tsoba se tapile tlhopa sa black jack 1510 o sei wa tate kamara lanche sa fitla sa mula face one wa ukwa o tletse di lota fela wa tate mo o tletse di lota fela maobane pitla yena ha ke bone wa tate na itlo tshiwa ke mang ha ebe di lota ntate di bile ka thoko maobane ana maobane tate batho ne ba felletse mono tlhopha tse sa bapale le batho ba ne mana thaselo ne ba le mono wa tate ne le mokiti wa ka gata ka mono ka mabote maobane wa tate o bapala tse di lota e le gore ke yone ne tlo re bontshana o tloetsana ba ha ebe pita o tlile black jack 1510 ya shapa face one 69 aa tshika nnete ga re tsebe na e tla thiwa ke mang wa tate mpe a golo motho yo mongwe le a re ena ga nnete o sa itshwarela le bota ga batlhe le o bula le matlho go ga o itshebela kwana sharp tlhopha sa bago tine se etetse ka bakostabuleng ka mane wa tate tlhopha sena ntse se phamisanyananyane senana se tla makatsa ba bangata o tonna bobedi bagoting e shapile 1510 ha ebe wa opola qalong kwana le dibala bo thunyana bo threenyana a tshwentse diphamisa menora e shapile tlhopha sa jan killers e nngwe lota ke e selota ke ena ha e otlo matsatsing ana jan killers a ke sena o etsa etse jwang wa tate ebile e tlo go tshwarela mokete gaufinyane e le go ba le go fa ntho ngwe le nngwe ka moo menora e shapile 1780 ai banna killers bana yer ha e wena e le a shapiwa ke yamboe se 69 wa tate 1916 tshwarele tlhopha sa monneng

0: ke tlhopha sa Eagles 13-12. Majestic ya fitla ya ja Black Jack. Hey, banna ba le Black Jack ke bona ne se tawe ba. Na fitla jwa ke Majestic ke tlhopha sa bo patsa sina he, se jile Black Jack 13-12. Tlhopha sa Kings Cup se la sa magatsa sa dipone se se jile 13-12. Kings Cup ena ya fitla wa tate go tse jang killer se be gift ding. Ke ne a hlotse dipone be ke nye nana. E lo go tlile wa tate tlhopha tse ntsha tsena na wa bona hona le mo one thing. Na le mouwa nna tate ke tla ba monate tla ba mla ntse le lotlo la pele fela o sontse o bona o tlo la go bedi o tla ba thata wa tate o tla ba go be a hong
1: e ya wa tate
0: e ya wa tate ke tsona tseno ka tate ha ke o tshwarela loko ya le mrapatsa ka ona ntse a lukisa ke tla wa gella yona ha sa mphile re tla bona ke tla le kola hantle ka laborara
1: mrapatsa go le tate o khuta mora o tsena mula ka drought tate a e khona wa
0: tsabe e o mobi tshe ke drought mo no ngwane yo wa ka o mobi bi wa tate Eh o mobe hey ay ya wa tate ka di bona la baga go tate ke bone ke o gomelletse ntho ke eno tournament mone ya gona ba ta mpotsa ka yo
1: go jwa lo ntate wa ka le tlekeng ke le tournament ke eno se bidentse mathamagang ga mana ha ke bona
0: e ya wa tate re ba le tournament ke eno no no e na le sponsor ga wa tate ka di 27 tsa June tlabegele ka habia ka mana ne ka habo Jean Chilas wa tate ka di 27 ke a omema mono wa tate ile wa mokito mogolo o mogolo wa tate mono ke tlhoka go bona o le teng wa tate ka di 27 e ya wa tate ile ke tlhoka go bona tla ne go fe dintlha ka go fela he ha ntse re atamela mo
1: a ntate wa ka go tla ba jwalo
0: okay wa tate
1: ke go tso fela
0: Ah, tsatsi nena na ho hlakile.
1: Thank you ntate wa ka.
0: Thank you ntate.
1: Ba me di asimo he re tswa ka mane ka papading ya karata. Moko beke le beke. Phafa motho nyene. Ke metsotso e le shumele metso e tsheletseng hantle ka mora hore ena ya borobong. E ga ho le tjena, rapshe ne ke gelate jwalo mo hadimi kia. Jwalo ka ke bontsitse go tlopa sana ha se ya bapala mafelong ana beke. Mme ke nna ka gwa go che le ka mora ga ba mmalo mfanteng. E be gift ya nna ba di friendly gaming. Tsanyere ke papa tse kwaletsweng. Tsa bo itukiso. Eh, o ska ba batla mputa di results. Yo le ba petsi wa nhe. Ke ya blom funding. Ah ah. Ne di di session ntsa yona. Ne lo session a le papa tsa bala tso kwaletso. Lo rona ntsa ba pala leng.
2: Me I say ha se re di kwaletswe. E fella mono. Re mpa ile ga ke re che. Gona ka tsebetsa gona ka nkwa tsa gona ge gona o tseba tsohle.
1: Eh. Ya ndatu wa ke ne kwaletswe ne le ba tsa bona tse ba itukisa ka tsona jwale mafelong a na beke he international FIFA friendly game mo tima ba palang jwale naha yane ya the Harambe Stars ke Kenya ya mokotlisi Benny McCarthy re kopana le yena mwadimi ke ya go kona ditaba demi lwang haulogen hela nale migi
3: eh watate
1: dumela o phela wa
3: antse ke ya watate wa Namzwewa
1: ah ntate waka tsohle ntse ditama hantle ntate waka
3: wa tseba ntse ke lebala go botsa wa tate gore na ebe moifo mo bo bo banjo bo corruption na ba gile ba fa gwa do bona mo wa tate yo loka ola phamisa ka ma ho tate nga kwa
1: motlokolo iphatantse hambi mora ke folene motloka folene go ka nkena a iphatantse mba ho go buketse mona ga ba gile ba bakete le mo sebedi ya ga se bedi e ma ka nkena
3: A isa le rena le yena ka mona ntate re sebelletse bolo mafelo a beke tsena tsa nena Netbank le tsamao bana ha ya mohlokome.
1: E ya ntate.
3: E ya wa tate ke a tsa pandela ntate bolo le ba.
1: A to do se di tsama hande ntate
2: wa go.
3: A ke khotsofela bolo.
1: Ntate mikiya e re ke shebe ntate tlhopasana ha dikwena mafelo ngana beke se tebe se ba pala le papa ditsa bona tsa boitukiso ebile le tsa setswalle obane ha ntse re itukisa tjena sentse re itukisetsa gona sentse re shebile afcone kankane re tlabetse re itukisa gape ka kgosa fa kere empa sentse re shebile afcone kankane ha re itukisa tjena go jwang
3: ke a leboa tate e re dumedisa basotho ntate re dumedise le boetapele botlhe ba rona papading ka nnete re beretsa le renke le monyetla ona lebitsong la presidente ntate o ile a tšhakela lelapa lane la bontate Frisco e lo hola mo swang le bona ntate jolo ka tlhogo ya Lesotho Football Association le ga nete re sentse re fitisa matshidiso go tlo go bua le ntate Tycoon Notes re sebetsa le bona ntate ditabentsa tsa dikopiso wa ntate me ha phala bona e se le re tla tsebisa ba Sotho bona ditaba ditlatsa ma wa
1: e ya ntate wa ka
3: e ya wa ntate ka nete ke la ka fumana le taba tse dintse bodutu mona ka mokotlisi hore le e mongwe wa dibapadi tsa gae tshapans fadi le ena ka rona le botlhokonyana ka nnete ba ausi wa gae ya re tsile mme ka mokgo tshwanang le bona re

0: shumo no ntate.
1: Hmm, e ntate wa.
0: E wa ntate. Selelekela sa ho ka nnete se tibile hantle wa ntate gore ba sotlo ba tla ho bola gore mo kwetlisi ntate bo mafo so le technical team ya hae. Ba ile ba etsa phatlalatso ya sehlopha seo morego e ne le gore ba lo bapala dipapadi tsane tsa KwaSaf. Empa ho fumane ya hore a tsena tsa selemong sena wa ntate. Bona le hona le ditabanyana tse salletsweng morago. Mme bao ha ba soka ba etsa phatlalatso gore na mohlomong e tla bapala late kapa ehlile ha eyo selemong tsena. Ya ba ditaba di a fetoha wa ntate mokgatlo wa sebetsa ka pele ka nako. Hore e ha o le jwalo jwalo ka o ntse o bontsha hore ha nka mora World Cup re tla be re kena dipapading tsane tsa AFCON ya 2027 e yang ka East Africa ka mang. Mme sena se bolela hore mokwetlisi ha ntse a sebetsana le ba banyane ka ntlena ba mohlomong a nanang hore ba tla mo thusa leetong leo. Le teng go botlhokwa gape go tlhopha sane sa se re tseba mohlomong selana sa bapala le Seychelles ba ne nne ba kopane wa tate bane wa tseba gore gana jena ehlile ke ha season selemo sa papadi tlile se felelela dibapadi tsena di tla phomophomola go latela go ba bapala dibakeng tse fapaneng ditlhopha tsa bona di be di ba file di-programme gore motho a phomole a etseng a etseng a etseng. Ka gona ya ba mokgatlho ka nnete go sebetsa ka pele gobane le naga tse ding tsena tse saeng World Cup jalo ka gona ba tlhoka go itukisa ntate mme go a fumane ya go Kenya yane e tataisiwang ke ntate ka fitlha a fumane ya wa tate. Ke ka gona ka la nne jalo ka gela ga etsa phatlhalatso gore ka la nne le la supa naga tseno tse pedi di tla kopana Aforika Borwa mane lebala ntate le qeteletseng tlhe le ba veile bo le kapa le fumane ya go latela go wa tseba gore ka nako tsena mabala tlhe a lokisiwa a kwalwa a lokisiwa ntate e sentse ba tla e ba bothata haholo fela gore a tla a nepale bakeng sa selemo se setšha sa dipapadi mme papadi ena re bontshe wa tate go tlhe ke an international friendly ngodisitsweng e le gore e tla bapala tlasa flaga ya matšhaba wa tate e na le lentswe ditabeng tse mona tsa bo di-ranking le tse ding mme ka jeno jale setlhopha se boela se gutlela boikwetlisong gape wa tate se tšhentšhile difatlhego gannyane. Gobane jale mokwetlisi o le are go na le ntho tse ngata tsa tlhokang gore a di boulele. Ya pele ke gore ga o se o le kopanya le Kenya tsena e le goreng e itukisetsa go tlo tshwara dipapadi gae ga bo yona wa tate ebile le yona e groupong o kareng e batla e motlhomong e tlo ba challenge ka gore ba gopola ba tlo bapala le bo Aforika Borwa ntate Beni o tla o kopana le naga ga bo Aforika Borwa. Ya ba mokwetlisi wa matlamatlafatsa mona wa tate gore moipo wa gae wa dipapadi tse nyane ba tle ba fumane batho ba tla ba tataisa ka gare go lebala kore nka etsa motlhala ga o nka dithibathibane mane o ekeditse ka mokapteni wa setlhopha Segwane Moerane ga o tla leboteng le ka morago ka mona ga ona diphetoo tse ngata ke bone ka go kene Thabo Magele fela le gare mona go na le babadidi motlhomong ba bagolonyana Teboho le Tsema Neo Mokgatšhane o tlhokometse monnane Neo Mokgatšhane o ne a keta go phamisa le ena nageng ya Botswana mane le yena o teng wa tate le ka pele ka mane ke bone ka wekeditse ka Motlebansera o ntsana le bo dintsha le ba bangwe wa tate mpa he lenane ka kakaretso wa tate le tla tla le tswa e segale go Basotho ba tle ba iponele lona ehlile o batlile a etsa balance ya dibapadi tsena tse nyane tse ngata tsana dikentse le ba fokofokolang ba bagolonyana wa tate gore ba tle ba ba tataisa ka ntle le ka gago lebalo jalo ka ntse re bontsha gore le papadi ya matšhaba e ntse batla e le botlhokwa tabeng tsa di-ranking ka stana le go itukisetsa tsona dipapadi tsane tse tlang tsa AFCON tse tla tla dithagoa kgwedinyane ya bo September ka ga re bontshitse wa tate gore ga ona ba le menyetla e mengata ya di-friendly game tsa matšhaba gobane re a tseba gore ka morago ga window ena e kwale fela e tlabe se e le mane mo dibapadi di ya ditlhopheng tsa bona tsa pre-season wa tate ka golo ke tsona di amanang le dikwela tseo ka mo go tshwanang wa tate o tla gopola gore lebeke e fetileng go la tswa phatlhalatso gape gore setlhopha sa rona se segolo sa basadi kapa sa bomme e le mme Galaditwe se tla leba nageng yane ya Zambia go lo bapala dipapadi tsa Four Nations wa tate ke rona ke Zambia ke Kenya le Zimbabwe e le gore ke papadi tse tla ba thusa gagolo wa tate godiseng ya tlhopha seo sa go re re etse phatlhalatso ka nnete go o tla gopola wa tate gore ditaba tsa Megaladitwe ila nna tsa sansalla morago ka gore tlhodisano ya bona ya selemong sane e la bapalwa selemong sene wa gopola nako yanono go ntshiwe dikgeo tsa bakwetlisi
1: eyanta
0: ya Megaladitwe wa gopola wa tate e ne ntse

0: saletse ka go le go sa fine ile ya tshitsa tlhodisano ya bomme ya ba go le ba palace le monse ya ba go re le mandate wa ba go tsebo bao o ntse o tswela pele empa ha jwa le ha wa foundation se mane that is for persona se tla pele ke ntate tsamela tsamela ile mo kotlisi wa nakwana ka ha jwa le ke ithutile mona gore office ya ntate technical director ga se hlile entha se geo sa ba kotlisi ba tla ba applyela bokwetlisi ba megala dito ka mora go bele mandate wa bane benentse ba le teng o fitlhetse pheletsong wa tate ka golo ke tsona ditsaba tseo tse amanang le megala ditogo le yona ka mo go tshwanang e tla nka leetogo ya kana henyane ya Zambia mo tla ba le tlhodisano ya ditlhopha tseno ya wa tate
1: wa tate ke a gola ga re gutela morago mane o tlhopheng sa dikwena dinako tsa papadi tse ke dife
0: papadi tsena di tla bapalwa ka hora ya boraro ka bobedi wa tate ka baka la gore o se batla go batanyana e le mare e tla ba papadi tsa hora ya boraro ka bobedi ka labone ke hora ya boraro le ka sonta e tla ba ka hora ya boraro
1: ga ne re buisana jalo le SG ntate mona bontshitse gore e ka ka mora gore go be le puisano e tlhakileng go tla ko shewe taba gona go a patalwa kapa re tla fiwa monyaolo go le basotho ga re tsebe ntate wa
0: e tlile go jalo wa tate mokgatlho o shebile gore e tlebe papadi e bang go tla kelwa mahala ntate empa he e tla ba lenane le e seng le ngata gagolo re tla fana ka dipalopalo wa tate e le gore basotho ba tla kgona go finyelela mo ba tle ba itukisa wa tate ba tsebe gona ba fumana ditekete kae le kae wa tate ke dumela gore letsatsi le ena ga ntse lenyolo wa tate re tla ntsha phatlhalatso e tla fana ka ditaba tse amanang le taba tsa papadi oo gagologolo tabeng eo ya ditekete wa tate
1: ee ya ntate wa ka
0: eya wa tate
1: motlhomongum o ka atamelele letona le letšhamola ntate motlhomong o tla kantshela selebe senyana tse tlhanongyana mo re bonna go tla etsela wa ga ke go a fitlha ofising eo ntate jale tsamaya fana ka support
0: wa tate ere re tle re dinke mofa o utlwe gorena ke ditaba tse ka sebetswang ba
1: ee ntate mputi wa fitlha mone ntate o tlamaya fana ka support tama fana ka support ntate wa fitlha bile re bone ga ke re wa ukwa ntate
0: ee ke a o tshwara wa tate
1: wa tate go lokile he
0: kelewa wa tate
1: tanki ntate wa ka
0: ke kgomo molwa
1: babedi ke metsotso e masome a mabedi a metso e supileng gantle le sekoto ka mora gore ena ya borobo ke tseo he mamedi ditaba tsa tlhopha sa naga dikwena ka moo he mogadimiki ya a dibileng ka teng ga mmo le megala ditwe ke tsona he ditaba tsa teng ka go fela go tsona tsa di-national team e le go akwa mokotisi bobina o ekeditse jale e se e le taba he e sa ekeditse kamotebale sa gago sa le teng ka ga setlhopha teboletseba o sa le teng neo mogatšhane o teng segwane moerane o teng ka ga setlhopha
2: mme wa tsaya ke shebile yona taba ene ya motebansega o bone marangrang ga ke re bana le maikutlo a bona batshetsi gore ga e ka nnete motebansega o se a le mogolo motlhomong ke wa tsaya tsa dintsi a dintho ntho o tweng ke experience ntho o tweng experience ga le basotho goreng kaganyane and ke yona taba e botlhokwa kore jalo ka mosebetsing fela mo o tla botho go tlhoka experience ka le in terms of motivation ka gara dipoleyaga fela go tseba go supisa fela motebansega ke ntho e rereng ka nnete a ntse a ka re thusa ka yone
1: e seng o ntsa ka
2: ntsa bapala gantle so o tla gopola gore ka nnete le mo e bangwe ntsa bapala teng taba ya higher performance fela e ntse le boemong mo e leng gore o le motho o ntse ore ka nnete e ka re tswela molemo re le naga e ntse re tswela molemo e ntse mo tswela molemo e le sebapadi ka bo ena
1: mamedi re lalo jalo re fete re tshwara jalo ntate tycoon jale ke re utlwa gona e be ditaba tlatlhe di tsamaye jwang hela moka obere
3: ntate
1: dumela ntate tycoon o phela wang
3: ke phetse jwa mongaka
1: ntate wa ka re sa phela
3: ahe
1: hei ntate mmina thoko gore bona ka lefo le setlhogo ke tla o amoa se ratwang ke matlho a gago o se lle mme o le o ntse o gutla ga e le dikeledi tsa gago di sekeleketle ditaba tsena ntate tycoon ke ditaba tse re di fumaneng bekeng ena e sa tswa feta tsa tatlhelo e botlhoko e mahlono ku yena ya ndate Frisco.
3: Eya nda.
1: Eya ndato wa.

0: seng se re beyang hore ke be re hlaele se ya le moyeng ke re hlae ka tabatse ke mpe ke dimisele le ba mamedi ka kakaretso ba radio le sotho le radio ya setšhaba ho tse ding tse ngata tsa ho feta tsa me ka o buela jwalo ka ha o re supa ka le jwalo ka nna ka tseba hore kannete ke ye le tsona hodimo le tlase le baheso re na le bona jwale ena e batla e re fafola ha ke hle ke na ka kutlologo motho le haeba ho thuwa wa ikgaba a sekula ena ile ya nthula haholo motho enwa e re buang ka ena e leng Tshidiso Kgomare Frisco e seng e le mofu jwalo ka ha o boletse o fetile fatsheng le ena beke e fetileng ke labo gago ga ke sa tsebale hantle bosenyana mo ke mmileng kapa kae tseleng ke ntho e fani e etsaetse lebaleng la hae kore go tshwana la etse ka tlong ha ke tsebe ha ba neneng nka e hlalosa ntate gore na ho thwe ho etsaetse jwang
1: ee ya ntate
0: ee ho thwe ke lelapa tšheleng tokolotso gore nka bua tle ke kale monono ke otlolle ditaba tsa ka jenana ke tle ke bua ka taba tsa ntate Frisco kapa yena ntate Tshidiso Kgomare ke lokolotswe ke lelapa lelapa le sebetsa ditaba tsa lona jenana ka baka la boima ba ditaba tsena le batho ba mo tsebang jwalo ka le mo tseba kaofela e le motho a tsebalang haholo ka ditaba tsa le makgabane a hae lelapa le ile la ithuta kapa le ile la ikgethela hore le tle le be le motho ya ntshang ditaba ya sebetsang ditaba tsena mme motho eo ke tle ke sa le sethatong ha se nna ke ntate Baba Malepane ke hona jwale tjenana ke ntate e leng mookamedi wa commission ya di-sports le a mo tseba kaofela ba bangata ka di-sportseng ditaba tsohle kaofela tse buang tseo re ka ra di buang re tswa ka lona soba le enono e leng kapa ka ona motšhaonono o tsamaiswang ke ntate Baba Malepane
1: eya ntate
0: mme le yena ke bua tjenana ka tumello ya hae ke bua tjenana ke di etella pele gobane ntate ho na le ditaba tsena tsa mokgaong ona kapa le pele gobane tse le sa le teng ho na le marata e lwelwe kore ya lwana ebe batho ba rata ditaba jale be ba ntse ba fapanya ditaba ba seke ba di beya ka mokgone ba eseng ntate Tshidiso Kgomare o hlokaetse tjenana ho bile le koloi e hlahang ofising ya motlotlei mme e ne e tsamaisa mangolo a dimemo bohle ra tseba hore mme motlotlei ke selemo sa hae kapa ke nako ya hae ya letsatsi lena 50th birthday jwale ntate lelapa la ntate Kgomare la ntate kapa yena ntate Tshidiso ke la leng la malapa a na tlo mengwa kapa a mengweng gore a tlabe teng moketeng o jwalo jwale koloi e ne e distributa mangwalo ao ile ya fitlha ke ka dinako tse kantsa bo 6:30 go ne so ntse go le lefifinyana go bolela gore ba tsebang lapeng ga ntate Tshidiso Kgomare go na le lerako go na le keiti ya batlae e kgolo tsena tse thata tsa tshepe go bolela gore ntate koloi ena ga e fitlha e tlisitse mangolo ano a mofuta onono a mang ka ga gona le lona leng la ntate Kgomare ile ya fitlha ka nako tseo ntate Kgomare a ba e tswa a sa bile keiti eno gore koloi ke

0: tsirelo tlo go khosane la ping handa de go ma
1: a handa
0: ke ke go betswana mo no no pela DLM le tla sentse le bona
1: e handa e
0: handa
1: a ne te khuni o di beile ndato wa ka re tla bo tsire buisana hape ha mahare ga be ke ha be ke ntse bana ga tla sebetsa ga tsela jwa e handa to
0: ke ntse ke beta ba yana handa ya hore di tukiso tse tla ba teng kapa ditaba tse tla ba teng re tla di bua mono go bana no ba tla ba teng empa le ka memorial service re tla re bua o na ntsa nje sa ntate ya yena sa maisan ditaba tsena go ke hola professional re ka mitsa the manager ya ditaba tsena e le ntate Malophane ho ka kona ka labo ka go ke to sebedisa le ditaba tsena tsa sejwale jwale e tla ba bo moyeng ke hola go tla phatlalatsa link ya o batho ba tla tsiba go ba imamelle kapa ba shebelle ba ntse ba hole
1: a ndat ha ona mangang tla ne re bue mahareng a beke
0: ke le buile nda
1: tangi ndat
0: ahe
1: Amedi ke metso e le shume le metso e mene hantle le skoto pele fitla hore nyena ya le shume rapshin ke tse o tabatsa frisco ka mohe ana bitswa ka teng ndate tshidiso go mare ke daba teng le ka hare ho tshebetso monana le ka le lena la communicase
2: mm
1: le communication simona ile mongwe di mholo
2: me ke hlokometse wa tswa ha ntso ya o ithuta tsa dintho so bala o bala le mofumadi wa hae ke hlokometse go o kile ya nna hlaha ka gara le kala lona le tshwana mega ne dach taba tsena di hlakile ntatwa ka fela he ho rona ke rentse di sile potso hantle na e bobere taba yena yao ya motho a sia nkoloi e ntse le one e le jwalo a go rentse kgona go ka tsamaya mme ke taba yelong hore ka nnete ha o sheba e bohlokwe empa he re sentse re ka nnete me ya ke meya
1: fela wa ikwela ba
2: e thata yona ka nnete e thata haholo empa he
1: mamedi o ikwile le
2: ke ditaba tse thata ka
1: empa he ana mo phega le modimo ke ma
2: eke
1: le fukila modimo ka mohe
2: ho ba ketela tsa tsiya ke go thaha le nako ke nako ntate wa
1: ha le nako ke nako mamedi e re hatele pele ka metsotso e setseng re kopane jwalo le Dr. Magetha mo teng ke re tota re sheba ditaba tsa mana jwalo le papadi ile le pakeng tsa PSG ha mole Arsenal ya Champions League a ka tloga manolele yona gona ebe o e bone jwang ntle le mona he re tla ketela ditaba tsa rona ka tsantsa rugby wa le yona wa tseba he hore e tlebe teng ka gare go ditaba tsa rona e bapetse ke bone bana ba rugby
2: mafelong a na a beke
1: Dr. Magetha
3: mongaka
1: dumela ntate o phela wa nkosi
3: ke a phela mokamedi wa ka lona le phetse hantle
1: hei ntate ho hantle le ho ja ntate tycoon ya ke da go tshwara mona ntate empa he ke ka moo taba le leng ka teng
3: go na le ntho tseo re nang le taolo ho tsona go na le tseo re senang taolo ho tsona
1: eya ntate
3: eya mongaka ke nagana go eno ga ke tshile jolo go hlakile
1: Dr. Magetha e re ke re shebe ntate jolo ka ke la ga boha papadi le pakeng tsa PSG ha mole Arsenal e le papadi e ya magaolagang ya mohopano wa UEFA Champions League e le ditlhopha tsa ntsa o dimokwana Europe ndate o e bone jwang
3: ke kgola motho ka qala ka hore e hlile ho na le shift e positive in football hobane sehlopha sa PSG se ile mo se lo tshireletsa mohope ono wa teng e ne ntse le sehlopha seo re sa se tsebileng hore se ka ba mono no boholo ba nako mme ra tseba hore se ile sa leka go ba kapa go hapa mogope yono se na le the best players tse e ba mohlomone kore ga re ka ra dimensiona di ka ba ngata haholo re ka gopola go na le nako eo ileng ya qeteletseng ke le bo dibapadi tse kang bo Messi bo Ramos jwalo pelelo e ntse e le gore ba tla qeteletse ba e hapileng pa ya ba hlola empa ka morago go moo ba ile ba tla ka tsela e ntšha ya go bapala ka dibapadi tse ntšha tse keteletseng di beile boemong bono so go bolela gore golo e bile teng ka tsela e tshwanang setlhopha sa Arsenal le ha o tlhokomela se fitlhile leveleng eno ya fana le teng ka mora nako e telele go tloa ga ba ne ntse ba coachwa ke Arsene Wenger mme ha o sešhaba le setlhwana setlhopha sa Arsenal ke di-champion tsa magoa mane mme ka tsela eo motho o kareng o bone hantle ha ba qala sesenge ya bona go fitlhela ha e felela le mokgwa o neng ba sebetsa ka ona so tlhopha tse ntse pedi tse fitlhile mono ka nnete di fitlhile

0: mohlomong o ka re dikene ka ga nthene re reng ke football paradigm shift di tlhophatse ba mohlomong ne re sa di lebella ha gona le tlhophisetso ene ba itseng handle ba tle ya gore le bona ba kenele mo go batlang se re go handle ha golo mabapi le gore ba tlotla ba qotisana le hlokwa le ba ba finally mono mo iteng I tlhophatse no ka nete go tloa mane mo gereng di qadile teng mo nentse di bapala ka di crop stages di sebeditse handle ha holo mohlomong ha o ka hlokomela sehlopha se ka sona sa Arsenal se qetiletse se ba se fihla ka golong yena ya magaola ga e file se sa tsebe na tahlelo ke eng bona ho bolela gore ke sehlopha se neng se sebeditse handle ho fihlela boemong bono mme ho sena letho leo re lebelelang ka ntle go nyo ka thoko ho PSG o sheba gore tse dintsi tsa dibapadi tse neng tse di bapala mogopeng ono selemong sa go feta sa mohope ono le lemong senana ba bona hetse ba bontsha golo e ntle haholo mme motho ile re ha di fihla mane ho se ka magaola ga ba tla ho bona hala matshwa wa hore e hile tlhopha tse pedi tsena ha di ka tsa tiana mogahlolong ono magaola ga di tla etsa papadi e ntle ka tsela e kgethileng ke a kgola motho o ka re ha re kena ka hara 90 minutes yeno ya papadi eo sehlopha sa Arsenal o bona se ne se tlile ka lewa le batlang le ema ka magabolo haholo mme se batla go dumella PSG hore yona tle batla e ba le bolo e ngatanyana mohlomong ka maikemisetso ha hore ha ba eme ka magabolo nako eo ba e nkang ba se ke ba e boloka maotong a bona empa ba e sebedise mane dibakeng tse buleileng mme ba bone na ba ka fumana ntlha ha bobebe jwang mme taba eno ile atlha ya basebeletsa metsotsong e tlalang ya papadi fela gore itse ha PSG ntse e atamela ka bolo ya re hang ha ba e gama ba e raela sebakeng sona sane moo dibapadi tsa PSG di tlwileng teng mme ba fitlha ba kena gantle ba ba fumana ntlha ya pele
1: e ya coach
0: ke a gola ke tle re di hlalose ka bobedi e le gore tletse be go tlolwa hantle sehlopha sa Arsenal le se ne se maka haholoholo se sebedisa batho bana berereng ke ba hlahang ka mahlakoreng e leng di-wing mme di tlile ba tlile ba emisa papadi ya PSG ka bona gore e be bona ba thibelang batho ba e kang bo Hakimi gore ba tsamaye ba lo etsa dintho tse e kang di-cross ba ba tlamelela gore bolo ena ba nne ba e potapotise ka pela matlho a bona mme ba ne ba bapala nthwene batho ba bang matla ba tlwaetseng go bitsa ka gore ke low block ba le very compact so solid and organized mme ebile ba na le se thibathibane sa bona se o ne bonagala se le tlhwatlhwa hantle se thusana gagolo gore lebota la bona le dule le eme hantle ka kakaretso o bone le papadi eo ba ne katamelo ya papadi ba bileng le yona go tloa qalong go fitlhela ga papadi fela sehlopha sa PSG motho o batla o sena bonnete gore na e tlile morago wa bona e ne e le gore ba tlo qeteletse ba atametse papadi ka tsela e jalo kapa ba tla nngwe ke boemo ba papadi ga ba se ba fumana gore Arsenal ha e bapale bolo yona ka mogabolo ke bona mo o ileng ya tlameya gore e iphumane e tlameya go etsa ntho ne o thonye go thekisa bolo e potapotise e ntse e le ka go fumana menyetla ya gore na e tla kena jwang ka gare go leboko se la Arsenal ba entse ntho eno nako e telele fela mo na le mane ba ntse ba tsamaya ba latlhelwa ke bolo mme mo ba latlhelwang ke bolo Arsenal e ntse ba tshosa empa he boitlhopho ba bona gagolo-golo metsotsong e ka bang e leshome le metso e mehlano ya go qetela ya karolo ya pele ya papadi wa bona le bona ba se ba inagana gore ba seke ba ya ba latlhile tlhotlhe seke ba tloa ba tlhagiswa kotsi ka gore ba koge ntlha ya bobedi nakong eo second half e kalang o bona gore low block yane ya Arsenal e neng e kadile ka yona ila ya batla e tsitsinya hanyanyana mme ha o ne o shebile le mokwetlisi o na le mo waneng a batla a phusha-phusha dibapadi tsa gae gore e ke di ka ya pejana mohlomong ba seke ba kena haholoholo ka lebokoseng la bona and-e taba eo ke yone e ileng ya qeteletse ba bolaile gobane itse ga ba qeta go phusha hanyanyana ya re moo bolo e nkwang teng ba iphumana ba se ba defender ba shebile ka palong ya bona ke gona moo ba ileng ba qeteletse ba entse mokoko ona o ileng wa etsa gore e be PSG ya o kora e leng gore phoso e kgolo ileng ya etswa ke Arsenal ke ya gore ntho e ne sentse e tshwere hantle ebile PSG e sa bona gale e na le ntho kotsikotsi e e etsang ba ile ba etloetloela and mono mo ba etloetseng teng ke hona mo PSG le a fihla ya tswa teng gore ba ile a fumana mokoko empa he ka morao ho mono ene le papadi ene sehlile e ena le ditshobotsi tsa gore motho mo le bongwe ba pala ka mogho batlang a re ha sa tanka risk tsengata so that itle mohlomo di penalty tle le tsona tse ka di tsa tanka kapa ho tlohlae monyetla o ikgethileng o ka etsang gore ba bang ba bate ba bang
1: eh yanta
0: ke hola towards metsotsong ya ho qetela PSG le ya Kenya sebapadi se le seng se ile sa bona se le sebapala ka lephiolo le letshadi a batla le lebelonyana mme a batla a kena ha mmalwanyana and ke mo ileng wa bona le dibapadi tsa habo bona di ba le mogolo wa go ba ka bapalla bolo lehlakoreng leno e le gore ba bonana ba ke se fumane mokgwa wa go fumana ntlha e nngwe empa he a sena le yona ka mogamono ya boetse ya itlhopha hantle gore qetellong ya letsatsi go se be le letho le ka ba hlaelang kagolong ya extra time ka nnete motho o keke wa go gona le ntho e ne e ikgethile except e ne e le ntshetso pele ya kagolo e fetileng ke a gola ka gare pele re fitlha kagolong ya di-penalty go na le dintho tse pedi tse motho o ka di supang ya pele ke ya gore tsela eo PSG ileng ya fua mokoko ka yona ile ya qeteletse e entse gore batho ba bang ba belaele gore Arsenal le yona e ne ka nna ya fumana mokoko mona mo ba ileng ba qeteletse ba diile motho enwa Madueke ke a gola seo motho o ilempa wa tshwenyetsho ya ka sona ga ke moletsa phala kagolong e jalo ga ke tsebe ne a ba sebetsa jwang o la bonala ka attitude ya hae go tloa ga ntho eno e etsagala fela go santse a entse qeto ya gore ga se ona gathe go yane ya pele o le a sa bonala ka attitude ya hae ga a tloa fela gore e tlile ke yona so ntho tse pedi tseno ga o ka wa dišheba ka leitlho le lengwe ka re e sebile ka attitude enana e ne tlisa taba ya tshekamelonyana mabapi le tsela e taba e ne tlameya go sebetsala ka yona nna pelaelo ya ka e ne e le gore boemong boo bo go seng go le jalo go sa tsotelege gore na o bone jwang ka itlho la gae a ka ba la nna a convince bana ba bangwe gore ae e re ke emane VAR ke lo sheba ke fela ke ikgodise gore e tlile ntho ene ke naganang gore ga se yona e fela e se yona ha e ne ka nna ya qeteletse entse gore le mona mo ileng gwa tswa bo dikarete tse tshetlha tse ne di fua batho ba neng ba bontsha ba ipeletsa dikebe ntse di sa etsagala so kagolo eno ke ya pele nna ke e boneng ka nete e batla e ile ya etsa gore motlhomong go be le gwaonyana ka gare go tsela ya tshebetso ya papadi ya bobedi e tlile ga o ne o ka tlhokomela mona mo batlang ba ya thafonyana lehetla lehetla bankana ka mahetla gangata nnane ke bona gona le mone sebile ka kare ya sekasekama bana ba sena le gangata ke bone ka e kare ba ne ba batla ba sa fumane ke tla re menyetla e tshwanang le ba bangwe go tswa go moletsa phala mme nna ka nnete mone re le tenšhone re na le batho ba bengwe ke ba bitsang ditsibi ka ga boloka mo ka nnete tlile nne re bona ena le element e kang e na le tshekatshekamelonyana empa he ke karolo ya football ke a gola ke seo motho o ileng wa se bona but jale ga ola o le boletsa phala but dintho tsa bolo le tsona re ntse re di bona ke bone ka taba eo ile a frustrate Arsenal bogolo ba nako so ya motivator PSG karolong tse itseng ke gola ke tsona ntlhatse pedite motho o ileng wa batla o di sheba-sheba ka nnete ke qetelele ka gore lewa leno la Arsenal ga le a ba letlega kalokalo gobane ne le batimme papadi eo bona ba etse bang ya go neeletsana papadi ya go athaka ba fosa team e tse di kgona jale ba tsebe go sebedisa strength sa bona sa gore go bona gangata ba re e kgona kick itse set piece and e set piece itse kolo so e batimme di set piece because jale ba ne ba le morago gagolo go PSG ga ba tla go fumana di-cross e leng tsona tse e leng gore gangata ga ba qeta go kena ka tsona di etsa gore batho e kang bo dembele ba bapale gantle mme ba tlhabe dintlha tse ngata so thimi tseno tse pedi papading tseno tsa bona e tlile ga o a ba le ntho e tlileng o tlobileng e bontsha mokgwa wa bona wa o bapala wa metlha le metlha tlhome e ne le o banene e ne le preparation ya finale I don't know
1: re kare ga o a tlola ditlhase ka tsela e ne re lebeletse ka teng
0: go jalo manganka e tlile ditlhase tse ne re di lebeletse ga di a ba teng go ne ntse o na le pelelo ya gore ke re bona gore na e file PSG ga utlwa tabeng tseno tsa olaola papadi na e ka fela a tlhola Arsenal o latela gona Arsenal e ntse ba apala jwang empa jale taba eno ga re a ka ga e bona ga o sheba le menyetla e fileng gegeng dithibathibane di thibile dibolo ka kotlolo a e menyane gagolo so go bontsha gore e file mofuta wa ditlhase o ne o le teng e ne e le o monyanyana gagolo ebile o etsala ka segatlha se senyane gagolo
1: mm-hmm.
0: e yanda
1: coach kala ba kala la kontate.

0: bula holo re be go file tsatsi la ka jeno ga tshepa go nna go nyetla ntate o tla no fitse go khatsetsa holo buanye re shebile go hlopa sala ha dikwena ke sena se ya bapala mafelong a na be ke le sona so tso bapala tsa ntsa di FIFA international friendly re tabe re sheba hape hape le tsela tsa mo hopa le fatse ntate tla ne go meme nako le nako
1: a emong a ka tannete ke a leboa ke tla ne ke le ke gore le nna ke fumana hale ha maemo a dumela.
0: Thank you coach
1: dikgomo beng baka
0: babedi hanta o sheba ke motsotso pele re fitla gore nyena ya leshome eruption ge gannile borwaka ge ketela ka tsane tsa rugby ke a mona he wa mogeni o santa le teng ka mane Mraltsi a tla ka dua tlotle a mabedi a magago ka mo heta ba dikate Mraltsi
2: pepa
0: ntate waka hunwa
2: a ntate a mabe
0: taba di hantle
2: a taba di taking latswe
0: ey
2: nda
0: hana lwela wa stala mogeni ka mane thaha ke la sna le ke a tsiba
2: lele holo go re lele holo lele holo
0: ey wena
2: ah ke motho a thimi e kholo ndate Red Devils
0: oh o ka nqi
2: ey
0: ha motho he ka mola ka rugby na o sebetse wa mafelo ga nabe
2: ah mafelo ga nabe ke ne ge etetse ka mane ka ha mabote mme ke batla go totobatsa mona gore ka nete ha ho le bala lena le tshietso go feta leno go re ha ga mabala o tla tinga ga naka mona ha ho le bala le o tla fumana lena le tshietso e toma jolo ka lena la mabote mona batho ba tla ka di camp chair mona ntate ba dula mona ba tla ka di nombo tsa bona mona fana ho le monate il a family gathering Saturday family gathering me ka ne di dile tsa bapala re ile ga bona sehlopha sa gale ha holo ka ho fitisisa le sothokwano sa rugby le Maseru Warriors Ladies kapa Maseru Warriors jwale le fapalang la bona la bomme la Maseru Warriors Ladies le fumala tlolo ya bona ya pele selemong sena e le ha ba ne ba hlola sehlopha se hlang ka bothabothe ka mane le Maseru Gorillas Ladies ka try le nngwe fela ba ba utle 5-0 ba khone go ka try le nngwe fela mme ka mga mono ga bona mabote Beavers Ladies ba hlwella ka hodimo ba bona ba bang ka hodimo ba kwala le sehlasena kapa lotulena la pele la gona ka jwa le bile ga kwala mme mabote Beavers Ladies ba se ba le ka hodimo ba ile ba ne ba bapala le sehlopha se ne se le ka hodimo ba se theola e leng sane sa masole di qhomane Ladies ba otlile 14-5 bona o bolela gore mabote Beavers Ladies ba se ba le ka hodimo di qhomane Ladies ba se ba theoetse ka tlase jwale re tla go tsa banna mo sona sehlopha seno sa pele se tsofetseng kapa se seholo ka ho fetisisa e le Maseru Warriors ka ho bontate ka mane jwale se ile sa hla sa puputla le hona go ratlabanya mabita gorilla so hlaka bothabothe ka mane ka 41-0 mme ka mogamono mabote biva se ne sentse le ka hodimo jwale ka ho bontate ka mane jwale e bontsha gore ke haelantle ba ntse ba tseka gore jwale e sale ntse e le bomampodi yampa ba gore selemo sa ntse fetileng Lesotho Rugby Academy ba fitlha ba ba tsietsa mme wa bona ka tsela ba nkileng ka segatlha ka teng wa bona gore a tshitlhe ba batla go gutlela mane mo re ba tsebang e le bona bomampodi ba rugby Lesotho kwano jwale ba ile ba mmula dikgomane ka 29-12 mme ke ka moo di ile tsa tsamaya ka teng mme ona go entse gore ka nnete re fumane gore ha re kwala lotu lena la pele mabote Beavers ke bano ba na le di points tse 23 ba latelwa ke dikgomane ka tse 15 Lesotho Rugby Academy ka tse leshome Maseru Warriors ka tlholo eno ya bona ba ketotse NUL Spears e ne le boemong a bone NUL Spears se le maemong a botlhano mme e tlotla e ba Mabita Gorillas se qetellong mane athe ka bommeng ka mane mabote Beavers ntse ba tla ile bona ba ntseng ba le ka hodimo ba latelwa ke dikgomane tlotla e ba NUL Spears ka nnete ba sebetsa hantle bana ba sekolo mono jale ba latelwa ke Maseru Warriors into ba Mabita Gorillas Lesotho Rugby Academy e sebetsa hampe ya holo ke bona fela ka bommeng ka mona ba ka nete ba hlotsweng gore le fa fumane le a se le point e lengwe fela ihle mathata a bonala a ba mmula haholo ka moo mme a go feta mono a re sheba re fumana gore ba eteletseng pele ka o kora haholo ka o bommeng ka mane ke makeketso matshwele wa Annual Spears o latelwa ke mogole swetsa wa Diqhomane ebe Malefu Mothibedi bile Malefu Mothibedi ke yena sebapadi sa beke mme o hona hape le ke fuwe mphasa wa Mobete Beavers le Mphomasito wa Annual Spears le Annual Spears ba tla ihle ena le dibapadi tse ngata tse korang haholo ka o bontateng ka mane Kabelo Lebina o ka hodimodimo o latelwa ke Kgothatso Kgwatsana wa Annual Spears Bakwena Nketsi ba Mmitsa Lofo o hla boemong ba boraro go tla ka mane ka Maseruo re a se tlotla ba Mokete Mpomane go tla ka mane ka Diqhomane le Keketso Sejake ke ka mo ba dileng ka teng mme ke a gola leoto lena la pele re batla re fitlhile pheletsong ya lona ke gola o setse papadi lengwe kapa tse pedi tseo go ka nnang ya ga di qetela ka ha lehlabula le thwasa.
0: Thank you, Moraltsi.
2: Ola.
0: O lokile ntate wa ka.
2: Chapsha.
0: Kapsen.
3: Ndari.
0: Re sebeditse.
3: Nka nnete. Ya re sebeditse.
0: Akere.
3: Mme re ne ntse re lakaditse ka nnete gore le momamedi a kene a tla agela wa hae molangwana empa hae wa tlhokomela kgetsi ya rona tsatsing la kajeno e ne e phuthetse haholo.
0: Nna bana re dula le phuthetse metlhele. Kgetsi ya lona le dula e phophoma metlhele.
3: Kapa ona re ke re ya lefi re ke re phomole.
0: Ee,
3: re kope beng ba ona lefi.
0: Motho bapa se o thu motho ba ntse ga wa se tseba ke a ke wa tsa ha tsa mamo a ya kwa ene tse le tlama
3: ee hura
0: aha
3: maybe le ke dumela gore la ha khutla ntse le lona
0: e le gore la ha wa ketsa la ha khutla wa
3: ee ke dumela
0: ntse to ba le tlama
3: ee dumela ga ntse le yona
0: ee ba no tega ke mone last week go kopa last week ee yo ke re le tlama a ke bo dumela se le tlama uwa ee a ga no sapo le tlama ilori
3: ee ke nice ka tsebo ya ka le hore na ke motho a lwang yena hle ke dumela la ha khutla o tla khutlela tshentle la ha ba mahala e tla mo re snoko noko
0: le ba kwa dire sipho ga jo
3: e sipho ke re e ya u kwa ke jo a ke jo ke re ntle la ha ba mahala e ka na re exe
0: e bon tabe ta se jo
3: e ya tshe yena
0: ba le o le tshele bo le ke foru ke bo tsatsua ne handla ke re shebe mabaka mi wa le tle ba handla pele mona jo wa gwa ba ka mana hente kholo a
3: e ya ka mana ntwe kholo
0: ntwe kholo kholo
3: e ba ka nna ba ga e mo ne re hloka tsebo tsa hao
0: ke ntwe kholo kholo
3: me tsebo tsa ya ba hloki fela ke re jwele wa tse
0: hai ke mona holo kile ga pshile ba medi ga se medi te ka jeno futla go pana hape na go nyetlang e ba le ba medi bo mulate bo tlang latela ba mana le o tle a gaso ya se a le moya
4: mama
5: mahaleles
4: ka se matela ka hota re di otla ba jwa ka ga motswa ho ntse nke ke ka bitswa mahanya pedi mo gana phela ke tlisitse totla le hlompho ho tloboka mayanja ya ba le dumme ke totla ba ha le tempo tsheditse se tlhopa sa maselesele ka bothata tsenke ke ka sia stress ho tswa marusi a hlwa hlwa ko di tsa mahalo ba ne ko ya mosha ho tsheditse tlhopa sa mayanja sa thume fo fela di selo ke bo ke so fela mayanja di mphaga tshwana ke le we fifi ke le we maboga nje ka tshetso ya bona e ba e file mayanja ke re ho rona ke le la ka letsa mahlono

Johnny Mukhadi a re ke ngwanaka ena ke tsamaya le ena seng ratang seng rate le ena seng ganang seng gane le ena seng ganang seng gane le ena mme a o sheba ka nnete pele ho mono pele ho mono wena mamelo ya sama sa Sotho ke ne ke o file jwalo Nana Coyote a re jwale ke nako ya ho ja monakaladi re be monate be monate mme wena mamelo ya salama sa Lesotho mme re kgutla jwalo metsotso ya rona e le 20 a nang le motso o le mong ka morago hora ena ya 10 re kgutla jwalo metsotso ya rona e le jwalo ke bontshitse ka nnete ora tse ding tsa dintho di a etsahala wena mamelo ya salama sa Lesotho di a etsahala dingata ditaba re tlatla re bua mme a jwale re fetise tsena tsa ditsebiso lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba thuswang ke Social Development MCC le batho ba phelang le bokoa hore ba tla kgodiswa ho tloha ka la pele ho isa la 4 Phupjane 2026 mme manane a kgodiso a eme ka tsela e tjena ka la pele ho kgola batho ba difane tsa A ho isa ho ME e leng tsatsing lena la kajeno mme ka la pedi e leng letsatsi leane la hosane ho kgola batho ba MO ho ya ho NP taba ena ke kgola e re ka difane wena Mosotho wa heso mme ka la tharo e leng letsatsi leane la boraro ho kgola batho ba R le S ho isa ho Z mme ka la hlano bohle ba sa tlang sebaka sa ho kgodisa ke dibakeng tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral City Branch le Maseru Mall. Empa batho bohle ba qala diofising tsa rona pela memorial ya ngodiso. Tsebiso ka ofisi ya diphatlalatso bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa ofisi ya diphatlalatso nomorong e latelang. 2732-6239. Batho bohle bao e sa le maintenance wa bona wa mining o emisa ho tloha ka selemo sa 2025 ka kgwedi ya September le kopuwa ho itlaleha ofising ya legal aid hang ha o fumana molaetsa o jwalo. Tsebiso ena e etswa ke ofisi ya Chief Legal Aid Council. Mona ke thodisana ka ditokomane tse latelang ke ID le driver's license sa lerothodi Nkwebe. Monga tsona o tla dithola Radio Lesotho. Dipasa le di-ID le license tse lahlehileng di ka tholahala Radio Lesotho. Ntjhafatso ya ditokelo tsa ho kena marangrang, login rights. Mona ho tsebiswa bahwebi kapa baemedi ba bona ba ngodisitseng dikgwebo seterekeng sa Maseru ho tla ntjhafatsa ditokelo tsa ho kena marangrang login rights hore ba tle ba atlehe ho sebedisa marangrang a rona a dikgwebo. Ngodiso ena e ka etsahala ka marangrang ho https://businessregistration.gov.ls kapa mona lekaleng la kgwebo. Bona ba lebeletse ho tla letse latelang bakeng sa boitsebiso. Boitsebiso bo nakong ba naha ID e le original kapa bukana ya ho eta passport e nakong e le original. Ngodiso ena ke mahala e etswa ha nngwe fela. Ela hloko hore ditereke tse ding di tla latela. Bakeng sa ditlhakisetso, letsetsa ofisi ya OBFC nomorong ya 2232-6647. Taba ena ke ya Ministry of Trade, Industry and Business Development. Mme o sheba wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete metsotso ya rona e 20 fela a nang le metso e mehlano ka morao hora ena ya 10 ka morao ho hora ena ya 10. Mme ke shebile marangrang mona ka nnete ditaba re di a etsahala di teng ka nnete di ntse di na le ho hlaha. Ke hlokometse jwalo hore letsatsing lane la maobane Afrika Borwa mane ka nnete ho fumanwe tlaleho ka nnete ya babelaellwa ba bararo ba ka bang dilemo di 30 a nang le metso e 4 ho isa ho 30 a nang le metso e 5. E tlo hlomamela taba ena mmamedi wa sema sa Lesotho ba tshwere jwalo ka matekwane a boleng ba 11 million
11 million. Re bua ka tjhelete e wena mosotho wa Yesu. Manekineki a mangata haholo. Tseleng ya R527 Hoed Spruit bosimba Moqebelo. Ha e tswele letsatsi nena la maobane. Matekwane ana ane a laishilwe jwalo ka hara koloi ya Quantum. Le ya Hyundai ke koloinyana ya moetsi o monyane. Mme a tlalehwa e le mekotla e 130. Ba lebelletse ho hlaha kgotla letsatsing lena la kajeno. Ha o shebile wena mosotho wa Yesu, taba ena ya matekwane, ke shebile setshwantsho seno, e ka re nka o bontsha sona wena mmamedi wa Seema sa Lesotho o ko o e bone. Ehlile e ne e tletse jwalo ka ha ho tletse baeti. Ebile e tletse ka hodimo ka mona wa ithuta hore haeba ke re bua ka mekotla e 130 ya matekwane ka nnete a boleng ba dimilione tse 10.1, o tla ithuta ka nnete hore ha e ne ba phumeletse ka nnete ba ne ba tshwile ka forum wena mmamedi wa Seema sa Lesotho, ke ditaba tse e leng hore di ntse di etsahala kwano. Ke ne ke re eno o ko e shebe ka nnete, o ko e utlwe hore ka nnete boleng ba matekwane a makalo a mangata hakalo, mekotla e 130 130 kaofela ka hara taxi ena ya baeti ya Quantum. O tla e hopola hore nakolo ya Quantum ke e jwang, e laetshile matekwane a mangata hakalo, e laetshile matekwane a mangata hakalo. Mme ka nnete ke a tseba, ke bile ke e hlokomele hore thekiso mohlomong le temo ya matekwane ka hare ho naha ka kwano e molaong. E molaong hobane ho na le ba sentse ba una molemo ka yona tsela e jwalo. Ke nnete ba bang ba santsane ba e etsa ka tsela e ne e leng hore e ka thoko ho molao, mme ha e le jwalo ba tla hle ba llelwa ke ditshepe ka nnete, ba tobane le ditaba tsa molao, ehlile ba tla tobana le molao boemong bo jwalo. Re wena mamedi wa Seema sa Lesotho ko fe jwalo Lumumba a na le Country Sekubu ba re Sekorokoro.

ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e mashome a mabedi a nang le metso e meraro ka morao hora kapa re ya re lebile horenyane ka nnete ya leshome le e nang le motso o mong ke the legendary ka nnete a re lena lefatshe o le tshabe lena lefatshe o le tshabe mme pele o mono ka nnete wena mamedi wa sama sa Lesotho ke ne ke o file jwalo Lumumba a na le country setubu ba re sekorokoro ba re sekorokoro re bua ka dikwankwetla mona re bua ka di-legend ka nnete tsa dipina legend ka nnete tsa mmino wa rona o tla hopola gore dilemong tsane tsa bo sekete mashome sekete makgolo a robong le mashome mohlomong a robong e ne le bona bene re re ka nnete ba ne ba nkile mojao haholo ba ne ba nkile mojao haholo wena mmamedi wa sama sa Lesotho ka nnete ba laola ditaba tsa bona tsa mmino ke tla hopola le gore ke ka dinako tsane tse e leng gore Afrika Borwa e ne le boemong bane ba kgethollo e mpe haholo ya mmala mo e leng gore ka nnete le batho ba batsho ba ne ba tshabela kwano dinageng tsa Lesotho batsho ka nnete ba tsebang gore ae mo nneng ba na le monyetla ka nnete ba sebetsa haholo ke dinageng tsena tsa rona bo Lesotho bo Letswana bo Botswana dinageng tsane tsa bo Swaziland ka nnete ke mo e leng gore ka nnete ba ne ba performa haholo bo ntate Steve Kekana bona bo Johnny Mogadi ba ne ba performa haholo nageng tsena tsa rona mo e leng gore ka nnete ba ne ba tla ba tshabetse gona teng mme ga o sheba dipina tseno tsa bona di santsane di setse di le maatla ka tsela e jwalo di santsane di setse di le maatla ka tsela e jwalo ka nnete ke hlokometse gore ntate Steve Kekana le ena bophelo ba gae bo ile ba fela ka nnete o ile a tlhokala ke gola ke dilemo tse pedi kapa tse tharo tse fetileng mme nna ke kile ka ba lehlonono ka ba boemong bo ba go kopana le ena ra ka ra bua ntate Steve Kekana ke re dikwankwetla tse kang tseno ke di tsebile o tla gopola gore go ne o kile wa ba jalo le mokete o mogolo one wa Vavas Jay ka nnete o ne kgona gore o re thuse gore be re kopana le batho ba jalo kwano Lesotho mme ka nnete re leboe ka nnete rore ae batho ba sebeditseng ba sebeleditseng lefatshe haholo tabeng ena e le goreng maemo ane a kgethollo ya mmala ane a le mabe haholo mo e leng gore ka nnete batho ba ne ba lwantshwa ka tsela e odimo mme taba eno e ne e re ga ba le jalo ba ne ba le boemong mo e leng gore ka nnete ba ne ba kgona gore ga batho ba kwatile ke taba eno ya kgethollo ya mmala mohlomong e be ka nnete ba tlabolola meya ya bona le dipelo tsa bona ka nnete ba etsa gore ba nne ba ikutlwe e ntse e le batho ba ntse ba phela wena mmamedi ka tsela e e nepagetseng re ko fa jalo Mafikizolo a re na o tswa kae e mashome a mabedi fela metsotso ya rona pele re lo fitlha horenyane ya leshome le motso o le mong.

0: right here on your radio station, Radio Less. From 90.8 to 106.1 FM.
1: Ele shumele nan le motso o le mong pele ra fihla hore nya le shumele motso o mong ele shumele motso o mong pele ra fihla hore nya le shumele motso o mong ke ne go nketse jwalo Zahara are pendula me pele mo no ene le mafikizolo ba rena o tswa ko kae o tswa kae o robetse kae ha ile ona o fihla me motho ke shebetse dintsa dintho ke re motho ke ya gola ha o tsebi ditabentse ding fela jwale ka ra manyalo ka mona motho ha sa lokela a botswe bopotso tse jwalo o tsamaile jwang gore ke re motho ene o hlaki mono gore na motho ha o so tlo mo botsa gore na o tswa kae ko ona a fihla

fihla na tumellano ya o tsamaya e ne le ding ka pele e matla hla sa botswa fela gore na o tswa kae go betse kae go ba yale kimela gore kelelo ya ka nna ke le motho a fokolang fela go rena e be ho wetsala ho tsama bua fela ka ga manyalo ka mo ho sa bua motho ho sa nyametse fela ho sa tsejwe mateng jang ke boemo mo feng ha motho a sa tsama ile fela a sa sa tsebe wena o le monga ha o so sa tsebe hore motho yena o tsama ile jwalo qetella o sontso o tlo botsana o tswa kae ona ile kae ho no sa tsiba ha le tabatse ha o buisana ne ka mo ka ga manyalo a ere a gatang ha o buisana ka pa ho etsa hala jwang ho ba jwale ku kwa nna o le motho wa o shebile ka nete ku kwa ka ke taba e o tla boge e ya o qaka ho bona dipotso di ebe di hla ho bana motho yo sa kgethile ho o iphihlela kana go ya batlang fela o na sa bua nao ya kae ho no etsa hala jwang ho ba tse ding tsa dintho ka nete motho a fihla ke dumela hore o na tsamaile a buile motho eno e seng a tlo botswa ho na o tswa kae na batho ba a mo kaontsa botswa ona o tswa kae o na tsamaile ka tsela jwang kapa jwale ke mola mo re motho o sa itlhokisitse boikarabello o na dumetse ka nnete gore o tla gutla kana go itseng o tla gutla kana go itseng o sa sa gutla ka yona jwale o qetella sa kwala fono kapa ke maemo a feng ke maemo a feng na ka nnete ke ukwi ka tseding tsa dintho ke na le o dimamela ebe ke ukwa ke sa ukwisisi o le motho rona ebe ena ebe tsa etse jwang ke itjwetse nna ka nnete gore ye nngwe ya dintho tse ke naanang gore e bohlokwa ka gara manyalo kapa le dikamano fela tsa lerato e leng di-relationship ntho ya bohlokwa ke dumela ke go bua ha o buile ka nnete gore nna maemo a ka ke ya tsena nna ke le motho ke etsho ka nnete ke re ha o buile gore a mme ke bona e ka ke tla gutla ka gore ya leshome bosibu ga ke go buile o dumeletse go wa tsama jalo wa mo bontsha gore ke tla gutla ka gore ya leshome mme ka gore ya leshome ke maane mo o tla ga o sheba wena mosotho wa eso menate mane o bona jwale e ka go na le traka e meng ka ntle ka mane e ntseng e la e tsholola batho ba kenang jwale go ba monate o feta kore ka nako eno jwale e be ke mo kereng o sitwa ke eng gore he o le motho jwale o nke founu gore jwale he ka re di a tšha ke bona e ka ga ke sa gutlile ka nako yane ke neng ke re ke gutla ka yona ke bona e ka di a tšha ha motho a kwatile o mo tlhaloseditse eno ke utlwa eka ga e sa o tlhoka gobane bonyane o tlhalositse e seme jwale o sokwala founu ga o sa fumane ya motho o sa touta o sa le wa redi gore na ebe motho yola go e tsealang ka yona goba e nngwe ya dintho tse re leng batho re iphapanyetsang tsona ke ya gore hangata o fetanyana re dumela gore bomme ba kwatisiwa ke taba ya gore mohlomong ge ditabeng tse fosaetse mohlomong re inela le batho ba bomme mane ka nako nngwe a se le taba eno fela wa tseba ke taba ya gore ka nako nngwe o a touta gore na motho yola ebe o ntse a phela mo ateng motho wa mme o ntse a touta taba eno gore na ebe o ntse a phela jale ga o kwala fono ka nnete e baka ditaba tse thata e bule o mo jwetse gore hela ten ke ena ya o tla e ka re jwale go ba monate o feta ga ke sa tlo fitlha ka nako eno e nneng ke boile o tlhalositse ga a kwatile ka nnete o kwatile a kwatetse tsa gae gobane bonyane o se o tlhalositse ke ka mo ke e naanogore ka nnete puisano e bohlokwa ga kalo ditabeng tseno tsa lenyalo mme ga o sheba metsotso ya rona e supile fela pele re fitlha gore nyana le shomele motso o mong re renke jwalo unati a re wetembezile.

una ti are wente mbizile umumfela motsotso wa rona na mamiri wa sama sa lesotho re re lebile ho renyane a le shumele motso mo man mo retlang ho fumana jwalo ditaba tsa rona ho tswa ho nna ka nnete re sebeditse nna rapelang radio ngwane ke re ke mohlakwana ke ngwana mmapholo ya disema wa maila ngwathela wa majapoloko ntse ile ka ofela ha ke je di take away ha ke je di jotse setseng bahlakwana ba jwalo wena msotho wa heso mme ka nnete ke re o fitlhela re kopana hape letsatsing lang la osane re tla kopana ka nnete horenyane ya boraro re tlabe re kopana wena msotho wa heso mme ka nnete ke sentse ke re e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a sealemoya sa lesotho a tlang go latela kwano radio ya sealemoya sa lesotho modimo a mpolokele wena ka nnete o fitlhela re kopana hape ka nnete letsatsi le monate. We'll be right back.

Ke leboha mamedi tsena tsa hora leshome le motso mong di balwa ke Ntebalo Morosi ke boetse ke ya o dumedisa. Monamodi Advocate Tloliso Polaki o re ho hloleha ho sebediswa botjha le ho ntjhafatswa ha dithole sebakeng sa thotobolo ya ha Tshosane ke monyetla o lahlehileng wa ho theha mesebetsi haholo bakeng sa batjha. Advocate Polaki o re ho ntjhafatsa dithole ho ka theha mesebetsi le ho hlahisa tjhelete feela ho ka tsamaiswa ka nepo. A bontsha hore dinaha tse kang Afrika Borwa di atlehile ho fetola dithole hore e be disebediswa tsa bohlokwa. Hore dikhamphani tse ding tsa tlhahiso Lesotho di kile tsa isa dithole Afrika Borwa hore di lahlwe, empa dithole tseo di ile tsa ntjhafatswa tsa fetolwa dihlahiswa tse ileng tsa rekiswa ka phaello. Advocate Polaki o tlatseleditse ka hore batjha ba ka kwetlisetswa ho hlopha le ho kgetholla dithole tse ka ntjhafatswang, e leng se ka hlahisang menyetla kgwebo ha ka nako e tshwanang ho sireletswa tikoloho. Advocate Polaki o hateletse hore ka molao o nepahetseng le matsete a lekaneng, thotobolo ya Tshosane e ka fetoha setsi sa taolo e tshwarellang ya dithole le tlhahiswa mesebetsi bakeng sa batjha ho ena le ho tswela pele ho ba phephetso tikolong le bophelong ba batho ba phelang sebakeng seo. Ofisi ya diphatlalatso lekaleng la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba Mofumahadi Mamodi Sefalatsa o re lekala le etse hloko hore Lesotho le na le qholotso ya tshebediso e mpe ya mothamahane mmoho le hore Basotho ba ikobele molao o tsamaisang ditaba tsa thekiso ona. Mofumahadi Falatsa o supile hore ho lwantsha sena ho tloha kajeno lekala le kena letsholo la ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba ho nena tshebediso e mpe ya mothamahane ka tshebedisano le makala le ditsi tsohle tse nang le kobabahadi ditabeng tsena. O itse tshebediso e mpe ya mothamahane senya sereti sa naha, e silafatsa tikolo ebile ke sesosa sa botlokotsebe hore Lesotho le boemong ba boraro lefatsheng ka tshebediso e mpe ya mothamahane. Selemong se fetileng lekala le gakotse leano le lewa la ho hlokomedisa setjhaba ho nena tshebediso e mpe ya mothamahane le ho se nkele molao matsohong, mme ha jwale le phethahatsa leano lena jwalo ka ha boholo ba batho bo rekisa mothamahane ntle le tumello. Ho tsa matjhaba re bile re phethela. Tsona di re kajeno na Ethiopia e kena dikgethong tsa paramente le tsa dibaka tseo ditsebi di supang hore phathi e eteletsweng pele ke tonakgolo ya na Abiy Ahmed e tla hlola. Ke batho ba fetang dimilione tse 50 ba ngodiseditseng dikgetho tsena le ha di sa tlo tswela pele tikolong e ka lebo ya ho Tigray moo boto e tsamaisang dikgetho e bontshitseng ha ho ntse ho sena botsitso ka lebaka la ntwa ya lehae ho tloha ka selemo sa 2020 e ka sitana le dikgohlano tse ntseng di tswela pele tsa dipolotiki. Ditaba tsena tsa hora leshome le motsomong di fihla pheletsong mona, fumana tse ding ha morao horeng ya pele.

0: tlo go thusa kapa di re thusa hore re ikamahanya le ditaba tsena tsa phetopheto ya boemo ba lehodimo. Ke a kgolwa ha ba re hlokometse re le Basotho re bone gore dintho ha di sa tshwana le pele. Lehodimo le re fetohetse. Re ne re tseba Maria, re tseba gore Maria go tla bata. Empa hona jwale ho a bata pula ena haholo. Re tseba pula e le nako e hla e ba teng nakong ya lehlabula. Jwale re lokela ho ba le dirapa tse tla re thusa hore re ikamahanye le maemo ana a lehodimo a fetuileng, a re fetohetseng. Jwale e nngwe ya bohlokwa, dirapa tsenana ha se tsona fela. Re tlameha re be le dirapa, re be le difate tsa ditholwana, re be le diphoofotswana tsa nako e kgutshwanyane. Hobaneng ke bala dintho tse ngata? Dirapeng tsa rona, re tla jala meroho. Re tla jala meroho. Kgothaletso ka lefapha la phepo e nepahetseng ke hore re jale meroho e fapaneng. Ke reng ha ke tjho jwalo? Re etse hlakantsutsu. Re etse hlakantsutsu hobane re fumana matswai a fapaneng merohong e fapaneng. Ha nka etsa mohlala, morohong o motala wa spinach re fumana letswai la tshepe, lane le re thusang hore re phele hantle, madi a rona e be madi a phetseng hantle, a phallang hantle, a tsebang ho tsamaisa moya ona o hlokang o bitswang oxygen ho pota-pota mmele ya rona. Dijalong tsa rona kapa merohong ya rona e mesehla, e leng diwete tsa rona le mokopu, re fumana letswai la vitamin A. Lona le re thusa kang? Le re thusa ka hore re be le pono e ntle, le re thusa ho aha sesole se phetseng hantle. Di merohong ya rona e mefubedu. Tamati re fumana letswai le feng? Re fumana letswai la vitamin C. Ke ka hona rona re le ka lefapheng la phepo e nepahetseng, ka mona ka mo re buang ka tlhahiso ya dijo malapeng, re reng ha re le mehla ka ntsutsu. E nngwe ya bohlokwa ke hore dijalo, ha re jetse dijalo tse fapaneng, dijalo tse itseng di ratwa ke mafu a itseng, dijalo tse itseng di ratwa ke dikokonyana tse itseng. Jwale haeba o leme meroho e fapaneng, hona ho bolela hore haeba mohlala moroho wa spinach kapa wa rapa o ka tshwarwa ke kokonyana kapa wa tshwarwa ke lefu le itseng, ona wa spinach o tla nno phele kapa ona wa rapa o tla nno phele. Hono ho thusa hore re dule re na le dijo selemo ho pota. Ke tswele pele. Melemo ya dirapa tse tsa malapeng ke efe? Re fumana melemo efe? Dirapa tsena tsa malapeng di re thusa ka phahamiso ya tlhahiso. Tlhahiso ya dijo malapeng ho ntlafatsa phepo e nepahetseng. Ke itse ke tswa lefapheng la phepo e nepahetseng.
1: Teng ho jwalo.
0: Hape, di kgothaletsa mekgwa ya temo e senang ditshenyehelo. Ha o ile wa se etsa serapa se, ho hao e se le ho se ntlafatsa fela. Mme ha rena ditshenyehelo, hobane re sebedisa dintho tse teng ka hara malapa a rona. Ha hona se re tlamehang ho se reka. O mong wa melemo, di ntlafatsa malapa ho tshehetsa mekgwa ya boiphediso. Ha re se re lemme, dijo di le teng, re jele, re boloketse nako e tlang ha dijo di le siyo. Tse salang re ka di rekisa. Ha re di rekisa, re tla atleha ho etsa jwang? Ho phahamisa lekeno ka hara malapa. Hape, ha se ntho tsohle tse jewang tseo re ka ra di lemang.
1: Teng ho jwalo.
0: Ha re se re na le tjhelete e kenang ka mora hore re rekise tsena tse setseng. Tse setseng. Ha re rekise pele re ja. Re je.
1: Re be ra rekisa.
0: Re boloke. Re je. Re boloke. Ka ho boloka ke bua kang. Re di tshele dibotlolong. Re di omise. Jwale ha se re entse tseo tsohle ke hona he re ka rekisang. Thekiso mona ha re fumane tjhelete re etsa jwang? Re ka reka tsena tse ding tse re sitwang ho di hlahisa. Mohlala, mafura a ho pheha, oli e phehang, le tse ding. Ke a kgola ha ntse ke tswela pele. Melemo ena e mengata. Re ke re wa o qetela he, jwalo ka ha ke tshilo, ke ona wa o kenya tjhelete ka malapeng ho rekisa tse salletseng. Ditaba tsena tsa rona tsa dirapa tsa malapeng, ho na le dintlha tsa bohlokwa tseo re lokelang ho di ela hloko ha re lokisetsa ho etsa dirapa tse. Ya pele ke sebaka. Re itse o ka di etsa hohle ka hara jarete kapa ka hara lelapa. Empa o tlameha ha o lokisetsa ho etsa dirapa tse, bonyane o se etsetse moo letsatsi le tjhabelang. Re a tseba hore dimela tsa rona di batla di hloka letsatsi go di tsebo phela hantle di hole jwale se baka seno bonyane how to o hlotswe se tshabelwe ke letsatsi di horatse go bedi ya bobedi tukiso ya mobu ha o tlwe fela o so o dikenya mobu di jalo ka papeo re tlamea re lukise mobu ka ho kopanya mobu le moitedi moitedi e ka ba wa diphoofolo ntle le wa diphoofolo tse latelang wa dipere le wa ditonki hona le lebaka
1: e be lebaka le o ke lefe
0: lebaka la o se sebedisi moitedi wa dipere ka pa wa ditonki hangata o tla fumana hore o na le peo mme peo yeno hangata ke peo ya lehola re tlatla ho tsona mo mamedi ditaba tsenana tsa tshebediso e kapa ya ka tsa ho etsa moitedi kapa mononotsa jwale e nngwe hape ke hore re le medi jalo tse fapaneng jwalo ka ha ke ile ka tshopejana ka mebala le ka mefuta hwane ho ko bitsitseng hlakantsutsu fela hlakantsutsu e jwang e monate e seng e re kenyetsang pherekane ntlha e nngwe ke hore re apese mobu mobu ha o qeta ho jala o hloka ho apeswe ga apesa mobu ka matlakala hona le molemo ho apesa mobu ho boloka mongobo ho thusa hore ho ska ha ba le kgoholeho ya mobu hobane ha o tshella hodima mobu o apesitsweng metsi a rothela hanyane hanyane mobung wa rona ha a fihle ka sekgahla hape letsatsi ha le fihle ka sekgahla dijalong tsa rona ke e meng ya melemo ya ho apesa mobu no setso dirapatsana tsa rona mogho re dietsang ka ona di boloka mongobo di boloka mofuthu ke ka hona re reng no setsa fela ha ho hlokahala qoba ho no setsa haholo ka pa hanyenyane dirapatsana tsa rona ka ha re itse re dietsa ka ho ka o cheka le ka o phamisa mobu re tlatla ho tsona tseno mo mamedi tsa rona dirapatsana tsa rona re dietsa jwa mobu ona ha se go yentse go phamisitse re tlamea ho tshietsa go ska wetsa rang wa theleya go tshietsa ka mobu re ka o tshietsa ka dintho tse fumanehang ka hara malapa re ka o tshietsa ka dithupa re ka o tshietsa ka majwe ba bang ba tshietsa ka dibotlolo ebe di tshelwa malanyana ka hare ka mono ebe di etsa dirapatsa gona di shebale hantle sireletsa serapa o keke wa kenya matso mobung wa ntlafatsa mobu wa jala hlakantsutsu ha o qeta ba o tloetse fela hore diphoofolo di usinyetse jole re tlamea re etsa re tshietse serapa sa rona ka pa re sireletse hore diphoofolo di siketsa re senyetsa tlokomediso e ka o dimodimo ke hore re qobe ho lema dijalo tsa lelapa le tshwanang la ha re ntse re etsa hlakantsutsu jalo fela diskatsa bapa ditshwana mohlala bitruti le spinachi o ke bo a dijala nqa e lengwe le baka ke lefeng di hlaselwa ke mafu a tshwanang di hlaselwa ke dikwakwanyana tse tshwanang jwale hono ho tla o beya kotsing hape ka ha ke dijalo tsa kapa ke meroho ya lelapa le leleng e ka nkela na matswai ya ba vele le serapa se seng ha se ho le hantle re itse dirapatsena tsa rona mo mamedi ke dirapatse seng kgolo haholo mohlala serapa sa rona se bophara ba mithara se ka ba bolelele ba mithara ho isa ho tse pedi ho latela hore na o na le sebaka se sekae le baka baka la bophara bona ba mithara ke hore ha o sebetsa serapa se o seke wa hata hodima sona o se sebetse o ntse o le ka thoko jwale o ka kgona hore o ka atleha hore o jale o le ka lehlakoreng lena o pote ka nqane o jale hape le o hlaolela le o nosetsa le tse ding jwale dirapa tsena tsa rona tse mamellang ditaba tse tsa phetophetoho ya boemo ba dihodimo ho na le meroho eo re lokelang ho e jala le eo re sa lokeleng ho e jala. Meroho e re ka ra e jalang dirapeng tsena tsa rona tse itshimatlelang ditabeng tsa phetophetho ya boemo ba lehodimo. Re ka jala spinach, re ka jala sepaile, re ka jala beetroot re ka jala dihwete re ka jala rapa re ka jala hanyanese ke a kgola mo mamedi ha ba utlwa gana le tseo re jang ka hodimo le tseo re ka jang ka katlase bomobo go baneng ga jala dijalo tse ka pa go baneng dijalo tse di kgethilwe ke go bane dinka sebaka se senyane hape dinka nako e kgutshwanyane pele di ka tsa kotulwa jole hona letse re sa di kgothaletseng ha re kgothaletse tamati ha re kgothaletse cabbage ha re kgothaletse ditapole dinawa kapa direkisi pone le mabele lebaka ke hobane dinka sebaka se seholo hape dinka nako e telele pele re ka ga dikotula eyame ke tswele pele re itse dirapa tsena tsa rona tse baballang phetopheto ya boema ba lehodimo ga di etsa ka disebediswa tse re di fumanehang ka hara lelapa mehlala ya disebediswa tsena ke e latelang ga ka sebedisa lekgala ga ka sebedisa mologa wa patsi kapa wa thotobolo ya kgale ga ka sebedisa masapo mabokose makotikoti moitedi le mosuela di na le magabane dintho tsena le kgala le na le thusa go boloka metsi hape le baballa mongobo mologa o fa mobu matswai a molemo bakeng sa dijalo masapo ka mogotshwanang a ntse a thusa go ntlafatsa mobu wa rona mabokose nakong eo a bolang kapa a putang a etsa mosuela mobu hape a kgina kgolo ya ditlamatlang a thusa hape le mane go boloka metsi le go nyolla manoni a mobu moitedi kapa mosuela moitedi o ntlafatsa manoni a mobu o fana ka mofuthu dijalong tsa rona o thusa dijalo gore di hole hantle hape o thusa go boloka mongobo dirapa tsena tsa rona di mefuta mo mamedi di mabitso bitso gana le serapa se bitswang cheka gana le serapa se ahwang letlapeng kapa sebataolong kapa mo le lepalapala fela gana le serapa sa bete e tshisang kapa bete e futhumetseng batjha ba rona ha re le mane masimong o tla utlwa ba re ehe re rata yona hotbed
1: hotbed
0: serapa se phahamisitsweng kapa raised bed serapa sa loto la pere serapa sa sehlohlolo sa mogoro pyramid gebele le ntlwane a ha hona mosotho ya satsebeng le ntlwane
1: teng ho jwalo
0: ibe re ba le dirapa tsa hloma o hlomole sena se o se tlosa mona ha o bona hore a le hodimo e ka re le tlo fetuwa e ka re ho tla na pula ka sefefo wa se tlosa wa se baleisa maria tsena o ka se beya ka tlung ya re hatsatsi le tshaba wa beya ka ntle ya ba re ntse re etsa jwang re ntse re fumana dijo le baka baka go re re be le dijo selomo o pota
1: teng ho jwalo
0: go ska ha ba le nako e gereng a tshwe le hona tsena na ho mme ha gana letho empa mo sothwantsa ho pula hore ge itse letse e bang o sitwa ho batsona nako nya maria ha re etse jwang ha re di boloke gena le buka e na le tataiso ya hore na dirapa tsena re di etsa jwang empa hanyane nka re qaqa hore na dirapa tsena re di etsa jwang serapa sa chika serapa sa chika se etswa ho lukisa mobu mo ho leng thata mme ho se bonolo hore meroho e ka mela kapa ya hola hantle ke melemo ya serapa sena molemo o mong go se thusa hore metsi a monyele hantle le ho boloka mobu se ntlafatsa kgolo ya metso ya dijalo ho bebofatsa ho monya matswai mobung hape se ka ahwa sebakeng se senyenyane jolo ka ha ke tshulo mosotho wa heso hore re sebedisa dintho tse teng ka hara lelapa ho etsa serapa se re sebedisa majwe a masasanyane lekgala le leputswa makala a difate makgasi a dijalo le difate jwang bo omileng bo gabetsweng. Nako eo re kgethang jwang.

ge etse bonnete ba go bo omme hantle hape ge tlositse peo makotikoti masapo moitedi kapa mosuela go tswa fela gore na lapeng ga na segana le moitedi kapa segentse mosuela mologa dithupa majwe kapa dibotlolo go tshietsa segapa mogwa wa go etsa ke o fenna re meta bolelele ba di mithara tse tharo le bophara ba mithara jolo ka ha ke tshulo o tla laolwa ke gore na o na le sebaka se sekae empa bophara bona ha bo fetuwe e le gore re tsebe ho isebetsa segapo sebetsa segapa sena sa rona ge sa eme hodima sona ho tloha mo o tsheka mobu ka hodimo botebo ba garafu segapa ka ofela botebo ba garafu re bua ka mona mo more sebedisa more ngwa thanteng mona mo eleng ke batho ba bang ba ebitsa spet mona mo ile manding bo phara bonono ke bona bo re bo ga bo tshika go tloa mo ha go se re tshikile bo phara bo ba garafu botebo ba bo phara ba garafu o lema kapa o tsitsitsitsinya mobu ono ka fereko kapa ka mohoma ebe re tshela majwane ya masanyane re tshela legala re tshela masapo re tshela makotikoti re tshela makala a difate magasi jwang le moitedi ebe re fafatsa mologa ha sanyane re kopanya mobu le moitedi ka thoko hangata re khothaletse hore o ka sebedisa kiribai kiribai e lengwe ya mobu kiribai e lengwe ya moitedi e le hore ka sekgowa re ka re ratio is 1:1 o tshela motswako wa mobu le moitedi serapeng ho etsa sebaka seo o tlo jala ho sona ebe botebo ba seatla sa hao se feletse ebe re apesa mobu ka jwang kapa matlakala re sebedisa dithupa majwe dibotlolo le tse ding ho tshietsa serapa horeng hore mobu ske wa helia ho tloha mo kana le serapa sa se ahan letlapeng kapa se bataolong serapa sena se bitswa sheet mulch serapa sena se ka ahwa ka ho se tshiki ha re tshiki letho mo leng se bataolong mo leng letlapa o ka se etsa melemo ya serapa se e kefe ho bobebe hape ho bonolo ho se etsa le ho se qala ha sena ditshenyehelo se ka sebetsa ha ho qalwa kapa ho ntlafatswa serapa se ntlafatsa mobu ha se hloke matla a mangata ho se etsa ba bang ha re etsa di rapa tsena tsa rona tsa malapeng ba tla be ba re a tshwe le ene ya o thotha majwe ya o thotha moitedi ene ya o thotha le dibotlolo e re batla matla a mangata sena ha re sebedise matla a mangata se ka sebetse ha e le mogwa wa ho wa tlhaho wa ho thibela le ho lwantsha le hola di sebediswa ka sebedisa mabokose ebe moitedi ebe jwambo o meng ebe mobu wa ne o rutlong ho kopanya le moitedi mogwa ho etsa ge meta sebaka sa bolelele ba mithara tse tharo kapa tse pedi empa bo phaga bontse botswana e ba mithara fela re alama bokose re tshela moitedi ho kwahela mabokose ka pa dipampiri kana ka ngo tla fumana go haona mabokose empa o ka ba le dikoranta tsena o ka di sebedisa empa bonyane dietse bo phaga bo ka lekanang le bokose ala joang ka pa matlakala a difate ho kwahela moitedi ebe jwale o phepheta methati ena ho fihlella serapa se entse bolelele bore re bohlokwang kapa bophahamo bore bohlokang. Ka mantswe ya methati ena re buang ka yona ke mothati wa bobedi wa ho ala mabokose, dipampiri, re tshela moitedi, re ala jwang, ra dipheta re ya dipheta ho fihlella re entse bolelele bore bohlokang. Jwale ebe re kopanya kiribai e lengwe ya mobu

le kiri ba ile nngwe ya moitedi ga tshela motswa ko na serapeng ga apisa mobu ka jwang ga sireletsa serapa ga ya nosetsa serapa sena ha re qeta

0: mo re ka jalang meroho se entsweng ka moitedi o motjha kapa mosuela ka ha di hlaisa motjheso ha ho ha di bola ho eketsa mofuthuna go nya mariya melemo ya sarapa se ke efe se thusa peo ho mela ka potlako se thusa le kgolong yentle ya dijalo le maemong ao ho batang haholo sarapa sena me Samuel le ba mamedi ga se kgothaletsa haholo ka maluting ha holo na go nyena ya Maria
1: ya Maria ke go patswarelo fela metela na go gona mamedi ke metso tso fela e mashume a mabedi le metso e robong e robedi re ya re libile hore nyane ya le shume le metso e medi mo nna le wena re tla a go hana hona tenki tsa ha be go hana o sa tswa e bulela e radio ya hao tsa dilela ka shekwe nntse re tsa male methodo ne Mema Thuto Neheng Taylor yana atswa lekalelane la nutrition e leng phepo e napaetseng re bua fela ka temo ya digapa tsa malapeng le difate tsa ditholwana le lerola diphoofolo tsa nako e kgutshwane empa he ha jole tsena ntse re kene haholo tabeng ya temo ya digapa tsena tsa malapeng e ya Mme Taylor re ka hatela pele
0: ha go tswela pele re bua ka serapa sa loto lapere Sena he ke seo ke se ratang ho feta tsena tse ding ka ofela. Ke mokgwa wa temo wa moshelella. Kore mona teng ke moshelella. Mo ho tshekwang sekoti, se tlatswe ka ditlama tsa tlhaho le moitedi ho etsa mosuela o manoni o bolokang metsi le mongombo bakeng sa dijalo le meroho. Serapa sena sa rona, se melemo e mmedi. Ka hare ho sona, re etsa mosuela o fepelang sona e le serapa le o fepela dirapa tse di ntse tse pela teng tse pela kapa tse pela sona ga se etsa jang serapa se serapa sena ga se etsa ka mabokose ke dintho tse re ka di sebedisa mabokose joang bo omileng moitedi o putileng masala a dijo majwe kapa di botlo ge sietsa jwang ge kgetha sebaka e be re ya tshwaya sedika dikwe sa boholo ba di mithara tse pedi ge tsheka ka hare ho sedika dikwe bo phara ba mithara senka se bopeho sa sekotlolo ka botibo hantse re tsheka mona hara sedika dikwe ka mantsu ya mang re ka re 50 cm le bophara ka bophara ba mithara botibo ebe 50 cm bophara ebe mithara ka sebedisa mobu o tswang ka sekoting ho aha serapa ho potapota mahlako go ohle jwale ha se re tshikile ka hare ho sedika dikwe ge tshela ga ala ka qala pele ka o ala mabokose ge tshela moitedi ge tshele jwang serapa sena se ba le monyako Monyako ona o sheba mo metsi a hlahang teng. Metsi ha ntse a kena ka hare ho serapa, a thusa ka mongobo, a thusa le hore dintho tsela tse re di tshetseng ka hare, ha ntse di puta, di tlatla di re fa mosuele hore o hlokang ho ntlafatsa manoni a mobu. Re tshetsa serapa ka majwe, ka joang, ka dithupa hore mobu o seke wa theleha. Re ka jala peo kapa ra hloma sethopo, ha re qeta ebe re ya etsa jwang re ya o apesa. Ke bona momamedi nako ya rona e se e ile.
1: Haholo, haholo.
0: Jwale, ke ne ke nahana hore re ke re bue ka mekgwa ya ho ntlafatsa mobu. Mekgwa ya ho ntlafatsa mobu e mmalwa. Lekala la temo ka lefapheng la phepo e nepahetseng re kgothaletsa ho ntlafatsa mobu ka ho sebedisa masala a dijo, masala a dijalo le ho sebedisa moitedi. Melemo ya ho ntlafatsa mobu ke efeng? Masala a dimela a tshelwa mobung ho ntlafatsa manoni, sebopeho le bokgoni ba ho boloka metsi. Hape di masala ana a dijalo a bohlokwa ho boloka mobu o phetse hantle. Mosuela o entsweng ka masala a dimela o fepa dikokwanyana tse molemo manyunyubetsane tse kenyang moya mobung.

0: mosuela hape o thusa ho boloka metsi le mongobo. Hape o ntlafatsa sebopeho le manoni a mobu. Re etsa mosuela o jwang? Re qala ka manyolo. Mosotho a hopola hore manyolo e ke buang ka ona ha se manyolo ana a rekwang, ke manyolo ao re iketsetsang ona. Manyolo ke tshebediso ya masalla a dimela kapa moitedi. O sebediswa e le mohlodi wa matswai. Mosuela o thusa ho matlafatsa meroho le ho thusa dinoko meriana hore di hole hantle. Dinoko meriana re hopola hore ke hwane ho re o bitsang dihebo ka sekgowa. Hape o fepa dikokwanyana tsa netseritseng diphela mobung tse thusang mobu wa rona hore o etse jwang. Moya o kene hantle le hore o be le manoni ao re a hlokang. Mokedikedi. Mokedikedi ke motswako o entsweng ka moitedi le masalla a dimela. Mona re a dikopanya. Manyolo ana a hlapollwa ka metsi ho fokotsa bohale ba ona ka ha motswako ona o ka tjhesa dijalo. Go o etsa jwang mokedikedi? Ho inela. Re tshela moitedi o ommeng ka hara mokotla. Re tshela mokotla ka metsing ho etsa manyolo. Ha re putisa teng re etsa jwang? Re tshela dimela tse tala ka hara moqomo o kwahelwang. Ebe re tshela metsi, ebe re a putisa. Mokgwa o mong ke ho apesa mobu. Ho apesa mobu ke ho sebedisa dimela tsa tlholeho ho kwahela bokahodimo ba mobu e le ho boloka mongobo ho eketsa manoni le ho boloka botle ba mobu kapa ba seratswana sa rona. Ho kwahela mobu ka matlakala ho kgina kgolo ya lehola le ho ntlafatsa tjhebahalo ya serapa. Melemo ya ho apesa mobu ke efeng? Matlakala kapa jwang a thusa hore ha nako eo re tshellang metsi a rothele butle butle mobung ena re kila ra ethetsa qalong ya lenaneo la rona mo mamedi. Ho boloka metsi a mobu kapa mongobo. Ho apesa mobu ho fokotsa le phallo ya metsi. E le hore ho ska ba a ska phalla ka sekgahla. Dijalo di kgone hore di monye metsi ano ha bobebe. Ka mantswe a mang ho apesa mobu ho fokotsa kgoleho ya mobu. Ho fepa dikokwanyana tsa netse re buileng ka tsona tse thusang hore mobu o phele hantle e leng manyonyobetsane. Hape o eketsa manyonyobetsane a ntlafatsang mobu. Ebe re ba le mosuela. Mosuela ke motswako o entsweng ka ho putisa moitedi, masalla a dimela le dijo. Ebe ho sebediswa ho etsa manyolo. Melemo ya mosuela ke ofeng? Melemo ya mosuela ke hore o ntlafatsa sebopeho sa mobu, o eketsa manoni, o ntlafatsa potoloho ya moya mobung, o thusa ho boloka metsi mobung, o thibela kgoleho ya mobu, hape o fokotsa sekgahla sa mafu dijalong. Disebediswa. Masalla a ditholwana le meroho. Empa ha re fihla merehong mo, ho na le eo re sa e sebediseng ho etsa mosuela. Mohlala, anyanese, ha ile merohong ha re sebedisi ditholaneng ha re sebedisi tsena tsa bolelapa la lamung. Ebe re hape re sebedisa dikgaketlana tsa mahe, molora wa patsi, moitedi wa diphoofolo, jwang le matlakala, makgasi le masalla a dijalo. Ebe re ka sebedisa le jwang hape ho etsa mosuela ona.
1: Ke kopa tshwarelo fela Methuila. Nako ya rona ke metsotso fela e 20 re a re lebileng hore nyane ya 12. Ke nahana hore hona tjena ke nako fela e le hore re ka bulela Mamedi. Mamedi nomoro ka kenang yona ke 22316429 kapa +26659933+26659933 22316429 e le ho botsa Methuila dipotso kapa ho tshwaela tabeng e ntseng re bua ka yona tsatsing la ka shekulena. Methuila, ha ntse re re emetse ba Mamedi ebile ka re e sebile e le enwa. Mamedi kgotso.
2: Ba maga o gibi jola.

0: yang data ga makao
1: ke fumala mna sa ntsa bua empa ba tsa mpisi za bo mgao nya hanya ba bua bua ga dipate ba dire
0: difate tsa ditholwana
1: ee
0: ne re so ka re re kena ho difate tsa ditholwana ntse re le temonya di gatswana tsa malapeng ha jwale tsena data ga makao
1: ba difate ha le buisa tso
0: ee ha re so ka re kena ho tsona ntate re tla re re fihla ho tsona
1: o ere a bua ga di gatswana ha ya tswela pele
0: ke a lewa ntate ga makao ne ka mamedi ke o bat o sa nyametse ke go bonga mamedi mo tema mamedi khotso
2: e ya nne ke le sona lo ngwa guti
0: e ya ntate le sona no
2: e ke re dio
0: e ke re dio le so ke go pa fela gore o bala mohala wa ga o gaso ha ye nna pa hala handle
2: Okay, ke te kwenye la me, kine kire gulte sena wana, ena ya muhitedu wa pere na i poso ka ya ka salose.
0: Okay, muhitedu wa pere, kita kena huyo na kiro, salose ndad.
2: Lwa dito inchi.
0: Okay, ndad.
2: Tangi me.
0: Tangi ndate le sono. Tiko pafele, mete ila re arabe poto ya ndate le sono lo, ibe re tola pele. Kya ugele nite kama kwa usanza, tate tita wa ya difate za di tulo an.
3: Ke le bo muitedi ke a kgolwa ha re khothaletse tshebediso ya muitedi wa di phofolo tse sa thuisi
0: ka lebaka
3: ke lane le kileng ka lehlalosa ke a kgolwa ntate ha ka ba a utlwa qalong hore re itse lebaka ke hobane muitedi ona wa di phofolo tse ka dipere le ditonki ona le peo ona le peo ene peo ena hangata ka ho feta hanyane e ba lehola ke peo ya lehola ke ka hona re sa kgethe muitedi wa ditonki ka pa wa dipere ke a tshapa ke wa gabetseng tate
0: e mme a he hlakile re ka hatela pele
3: joale ha se re ntse mosuela ona wa gona matsatsing a mabedi ka pa a mararo mosuela o lukile ka pa o lukisitswe ge kenye letsoho go utlwe go hlahloba gona hona le mofuthu na tebello ke hore mosuela ha ntse o puta ho be le mofuthu ha mosuela o le fofo ge e ketse metsi dibekeng tse tharo mosuela o entswe ge le ke hore ge fetole ka garafu e le go ka odimo tle ka tlase o ka tlase o tle ka odimo ho kenya moya ge boele re etse jwalo matsatsing a le shome mosuela ha o lukile go bona jwang ga tla o utlwa ka monko wa mobu disebediswa tsela tsa re disebedisitseng masalla a dimela masalla a di jalo ha re sa hlola re etsa jwang go utlwa ka pa monko o se monate hape o fetola mmala go ba le fifi jwale mosuela ona re ka sebedisa di kilogramo tse 30 se rapeng sa boholo ba dimithara tse le shome. Jwale dintlha tsa bohlokwa ke tsena. Ha re etsa mosuela wa rona, ga se ka ga sebedisa mantle a dintja le a dikatse, ka ha di tsamaisa mafu a ka bang kotsi bathong. Dintho tse sa boleng, plastiki, dikgalase, ditshepe, ka se ka ga di sebedisa ho etsa mosuela. Masalla a dijo. Le ona ha re sebedise dijo ka ofela. Ha re sebedise masalla a dijo ka ofela. Nama e bola butle. So, jwale ha e bola butle, e ka etsa jwang? E ka hlahisa monko o se monate. Dijalo tse sitisang tse ding ho mela, jwalo ka bleukomo. Bleukomo bo sitisa dijalo tse ding ho mela. Jwale ha re bo sebedise ho etsa mosuela. Dijalo tse fafaditsweng ka ditshefu le tse tshwaeditsweng ke mafu ha re ntse re tswela pele tlhahisong ya rona mane ho na le hore ka nako nngwe sehwai se sebedise ditshefu mme masalla a dijalo tse jwalo ha re a sebedise ho etsa mosuela ka nako e nngwe kgolong ya dijalo tsa rona di hlaselwa ke mafu dijalo tse jwalo kapa masalla a dijalo tse jwalo ha re a sebedise ho etsa mosuela mosuela kapa muitedi wa dikgoho ke mogwa o motle wa ho etsa manyolo ho ntlafatsa mobu le ho

0: ntlafatsa segapa kapa diratswana tsa rona. Hape mosuela wa dikgo o tla re thusa ho etsa ho fokotsa tshilafalo ya tikoloho. Melemo ya mosuela wo ke efe. Mosuela wo kapa moitedi wo wa dikgo o molemo bakeng sa ho hloma sethopo le ho sebediswa ka hara serapa sa ne sa rona sa hloma ho hlomole. O fana ka tekanyo e ntle ya matswai. Disebediswa e ka ba difeng. Disebediswa ke moitedi wa dikgoho, jwang, magasi, le palo ya bolelele ba dimithara tse pedi. Ga hloka palo ena. Mme Mosotho tla utlwa rona hobaneng ga hloka palo. Ga bokella moitedi wa dikgoho, ga kgetha sebaka se moriting ho qoba hore mosuela o etsirang o lahlelwe ke mongobo ka pele. Ga tsetela palo bohareng. Ga tshela moitedi wa dikgoho, jwale be ga dula ga hlahloba motjheso wa mosuela. Tebello ke hore motjheso o eketsehe ha mosuela o ntse o tswela pele ho puta. Ha motjheso o so phame haholo ga tshela metsi ho etsirang ho laola motjheso. Mosuela o na ga lokela ho fetola kgafetsa ho etsa hore moya o etsirang o kene le ho akofisa ho puta. Ha nako e ntse e tsamaya, disebediswa tsohle di fetola mmala, moitedi wane wa dikgoho tla o bona o fetola mmala o ba le fifi, o fofogeha, o bile o ba le monko wa mobu. Monko wa nene o neng o utlwa pele o etsa jwang o theoha. Maemo a kang motjheso, mongobo le makgetlo a ho fetola mosuela a ka ama nako eo ho loka ha mosuela ho fihlelwang ka yona. Mosuela o ka sebediswa ho apesa mobu kapa wa kopangwa le mobu dirapeng. Jwale re boloke mosuela wa rona sebakeng seo omileng re o sireletse ho boloka mongobo o lekaneng. Tlhokomediso. Moitedi wa dikgoho o ka sebediswa ho ntlafatsa mosuela o seng o ntse o entswe kapa wa sebediswa e le karolo ya disebediswa ho etsa mosuela o motjha. Ebe jwale, Mme Samuele, re na le ena e ntjha setlabo tjha. Thatohatsi. Ke la ka re ke tle ke qetelle ka yona. Ho etsa mosuela wa manyonyobetsane. Ke mokgwa ho etsa mosuela ho sebediswa manyonyobetsane a mafubedu. Mosotho a hopole, re a bona ha re a sebedisi. Ana re a bona mobung wa rona ha re a sebedisi. Ho na le lebaka. Ana a mafubedu. Aja aya udimo. Ana a rona re a bona mobung wa rona aja aya tlase. Mme ano ha a kgothaletse. Re kgothaletsa ana a mafubedu a jang a ya hodimo hobane ha ntse aja mantle a ona a ntse a sala ntse a nyoloha. Ha manyubetsana ntse a ja a nyoloha a ntse a siya mantle tlase. Mantle ana ke ona a tlo re thusa ho etsa mosuela o motle thatohatsi. Re bile re ka etsa le mokedikedi ka ona mosuela o nana wa manyonyobetsane. Melemo ke efe. A fokotsa tshenyeho le masala a dijo. Manyonyobetsane ana re a fepa ka dijo. A hlahisa mosuela o tletseng matswai bakeng sa ho ntlafatsa mobu. Mosuela ona wa rona ha ona monko. O akofisa kgolo ya meroho. O thibela mafu merohong. O eketsa masoba a metsi le moya mobung. Hape o ntlafatsa tshebediso ya dikokwana hloko mobung. Disebediswa ke difeng. Ho etsa mosuela ona wa manyonyobetsane, o ka sebedisa nkgo kapa moqomo le tse ding.
1: Ke kopa tshwarelo fela, ke kopa tshwarelo fela Mamedi le reng ya Mamedi. Mamedi kgotso.
2: Mme, ke ntate.
1: Ntate?
2: Ke ntate Pete ka bebe ya ramonan.
1: Okay, ntate Pete.
2: Ke kopa ho tsa mme, ke kwa buhala mosuela wa dikgo.
1: Thank you.

0: +26659933 eya mail tailor ga kopa re ke nepotseng ya ntate Pete e be se re hatela pele ho moswela o ntse re bua ka ona.
1: Ntate Pete o ka sebedisa wa di kgomo itedi tsa Sesotho kapa tsa Sekgowa. Ke a kgolwa ha ba ula wa utlwa ke la ka ga melemo e meng ya ho etsa moswela wa di kgomo ke o fokotsa tshilafalo ya tikologo. E leng hore re bua ka difeng. Tse siletse moswela o sileng re silafatsang tikologo ka ona ke ona wa dikgoho tsa Sekgowa. Jwale bakeng sa ho silafatsa tikologo re ka o bokella ga o sebedisa ho etsa moswela wa tlhaho. Ke dumela ke arabetse potso ya hao ntate.
0: Ya, ho ya arabile re ka hatela pele methele.
1: Generally ditabeng tsa mohwetsa moswelo wa manyonyobetsane.
0: O tshwaganyane fela. Mame dikgotso.
2: Eh, dumela mme.
0: Eh, ntate.
2: Eh, bua le ntate sa kwana ka thaba tsa gago.
0: Eh, ntate.
2: Eh, mme, ntse ke mame ke re nane ola hao mme wa ka. Ke botsa gona, ebe makgasi a bo difate mme wa ka. Jwalo ka ke bona gore a fofoge haholo. Jwale ebe gona a ke se sebetse ntse jwalo. Ka o etsa bo moswela jwalo.
0: Okay, ntate ga tla wa ga ba kopa o nomamele radio ke a leboa ka thabatse ka
2: mo. Halo.
0: Eya ntate ke a leboa o hlakile potso ha e hlaki. Thank you. Eya mmetela ke kopa re kene potsong ya ntate e ka ba bangatanya.
1: Magase ya difa jo ka ha re ila ha ntse re tsho. Ka pa ha re ila ga bua pejana. Re itse masalla a dijalo. E leng hore le magase ya difate ke masalla. Fela mo mamedi a hopola hore re itse re ya shebe hantle masalla a difate re ska ga sebedisa a ilang a ka a hlaselwa ke mafu. Amen. Fela magase ya difate re ka bokella ha re a bokeletsa o mme hantle re ka boela ga sebedisa le ho kwaela mobu. Amen. Ka mora hore re jale ha re ka tao jala re ka sebedisa magase ana wa rona a difate a o mmeng ga kwaela mobu wa rona a ntse tletsa mosebetsi o tshwanang le wane wa matlakala.
0: Wa matlakala. Okay, mme a emetse ha ne re hatele pele.
1: Re ne re le disebedisweng hore ne re se re le moiteding wa moswileng wa manyonyobetsane ha ba ha ke fuse.
0: Teng ho jwalo. Ke kopa o tshware hanyane hape. Mame di kgotso.
3: Ke ndara ga dieta.
0: Eya ndara ga dieta.
3: Ke ne ke na le thahasello. Mane a buile ka moitedi wa dipegelo wa ditonki.
0: Ee.
3: Ke mo utlwile ha a raba.
0: Eya ndara ga dieta.
3: Jwale ke re moitedi wa dikgomo o na le peo e ngata ke a gola le ho feta eno wa dipege. Nna ke sehwai. Ha ke sebedise moitedi wa ditonki le wa dipege. Lebaka la ka ke lena, ona wa ditonki le wa dipege. O etsa hore mobu o homuwe. Le ha eba ho sekomello. Ha o homuwa, o hlokisa metso ya dijalo ho ja hantle. Dijalo tsa teng le ha di atlehile, e tla ka di atana hobane o ntso homuwa. Kore, o tlisa ntho e kang letsatsi ke ha ke o sebedise ke fela he ha ke hanane le ena ke a leboha.
0: O ra leboha ntate ga dieta ga leboha ka tlatsetso yo ya mme re ka kena tabeng ya rona ke shebile o le metsotso re na le metsotso fela e metlhano re ntse re le kwane ka diphaposing tsa kgaso. Ke a bona gore tabele ya rona ya difate tsa ditholwana le diphoofolo tsa nako e kgutshwane. Ka nako nngwe ke tla o bitsa gape re tlo bua ka yone gobane nako ena rona e batla e le nyenyana mmethele.
1: Ho jalo mme, hora ha o eme o ka bona eka ke nako e telele empa ha hona le mosebetsi o etsang o tla fumana hore ke nako e kgutshwanyane haholo. Jwale ne re itse disebediswa tsa rona re qetela mo mamedi a kgabane ke nkgo kapa moqomo o kwaelehang. Re ka sebedisa le masenke ra aha sebaka seo re ka etsetsang moswela ho sona kapa majwe. Re sebedisa dimela tse ommeng tse senang monko. E ka ba magasi kapa ya ba jwang masalla a dijo tse omisitsweng re hopola hore ha re sebedise dijo tsa netsa ha bo anyanese ha re sebedise ditholwana tsa netsa le lapala ha bola munu di gaketlana tsa mahe e be he re ka sebedisa le mikotla e ya tee ha se re nwele tee mikotla eno re ka e sebedisa le yona.

0: kana le tabena ya saha le mollo e bimbaka ha ona moetlaisa na haena ya moshoshe ding go bana e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara bodimo a re a re fileng tsone e ba soto go tlhoba ke ne ke tla go ba soto ke se ka ntse tla bile go le kanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferente e etsa gala ka ga ditsedia tsa rona gore be ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona kopane ka ofela di sa le ke sara tsa teng ke ke kopane le tsona ka ofela ke tsale le kala le tsho le ba o se ba a mehang di sa le megatlo o se di tsana tsa batena lo fetola history ya le so ka go lo nyena ya thuto e phame o re ka ne tlo limba yona ka me le ke bo boloke bo le hantle ne re tla bo boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go se na metsegetse go se na o tswako ba dikolo ne o se na kinyewe tsena tsenga se gatla go dikolo ka mo se gatla no le ba itse
1: naye na o theoletsa ba brandse ba eta go nwa o heto na go ya ka o fela go sa bona le ditse tswa sentse o theoletsa ntse re ha ba le teng re a phepa e nne re gathetse ke ba tswa eta
2: sa le tumo ha ona ntse reng ha e tlo wa e tlo e tsetse ba ha o ka go o tsontso e tsa o go fosa ba re o e tsa nne ba o tsena o itsa ke mme ke le ke bohlokwa go go ithupe go tsebe go etswa go ne paiseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale ebile nto tlhokalang ke maje le setene go go tsebe go gautswa mme go tloetsiwa jalo mme empa ke re moamoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang tlhoka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho.

Mamedi wa selemo ya Salisotho ke Mandaha kgwedi ya Phupjane e hlola letsatsi selemo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng mme a selela jolo seo selelekela ke ha go mema ebile go dumedisa tje e le ha re kena lenanong la re o tlolla taba o tla opola mamedi go lenanong la go tlolla taba le tlhahiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa selemo ya Salisotho motlhophisi wa lenanong la re o tlolla taba ke Melida Phinda Rangwajane me mohlahisi ke kgopotso pharela me hele nana la go tlola taba tla go pula mosotho wa Jesu gore letla ho ena letsatsi le leng le leng harabeke ha hora ile ya le shumele metse medi e be ha hora ile ya bobedi ge le be ha khutlo me hele le tshegeng la ka jeno mo ifa ro tlola taba o tswile ka magalo wa o batlela ditaba tsentseng di etse hala ga hare ho na ha ya le sotho me ha ditaba tse ding ke tsa supang hore sechaba sa semphetinyane se kena boipelaetsong ditaba tse ding ke tse na ha ya Lesotho e tla kena tlhokomedisong ka ditaba tsa tshebediso MP ya mothamahane dula le go tlolla taba ya Mosotho haeso o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse ka metšhining ya sealemoya ya Gauta bopa ke yena ya tlang ho nkgokahanya le wena gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona di fihle ho wena di sena tshitiso ya letho nna lebitso la ka ke dimpho kabedi ke mogomo wa lenanong la go tlolla taba.

0: Pejana ka jeno ho bile le mokoloko wa boipilaetso semphetenyane mo setšhaba se neng se bontsha go se kgotsofale ke boemo ba tsela yeo ba tlhalosang e se e sa tsamaege. Ke gona boipilaetsong bona mo ba bang ba baagi ba ileng ba tshwarwa ke sepolesa ka ga go bile le go tšheswa ga ditaere ka gare go tsela. Tlhokagalo ya ditsela ka gare go metse ya ditoropo ke e nngwe ya dikgolotso tse kgolo le ga mmuso o eme ka maoto go bona gore taba eo e ya arabeleha. Ka lebaka la phetogo ya boemo ba legodimo bo pula dinang ka mekgwa e sa tlwaelegang ditsela di bonagala di ameile haholo. Go utlwa haholwanyane se tlileng se etsagetseng semphetenyane re tla buisana le Morena Makwanyane Matsoso ke morena wa sebaka seo. Go ga ke a o fe Mosotho wa heso gore na gantle se tlileng se etsagetseng ke sefe. Ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsena re tla boela re buisane le Councillor wa hona tikologong eo ebile e le majoro wa dropo ena ya masego go utlwa gore na gore e be ditaba di ka seemo sena go se go ne go ile ga etsagala jwang. Ka go tshwa jalo Morena Matsoso ke a o amogela lenaneng la go tlolola taba letshegang la kajenong tate.
1: Ga ke leboe mme.
0: Tate Matsoso re hokahana le wena je re ithutileng tate gore pejana ka jeno setšhaba sa semphetenyane se ile sa kena boipelaetsong. A ko fe Mosotho ga golwanyane tate gore na gantle se tlileng se etsagetseng ke sefe le gore na re bua le wena je ditaba di boemong bofeng.
1: Ga ke leboe gape mme ke setšhaba se ile sa kena boipelaetsong mme e le gaballa ka tsela ena e tsamayang ka semphetenyane yeo e hlileng e leng tlhoa boroko go setšhaba e le taba ya nako e telele gagolo ba ntse ba lla ka go e le re kopa go lokisetswa tsela re kopa go lokisetswa tsela go se letho le etsagalang. Empa tšhe ga ke araba potso ya go ya gorena gona jole maemo ke a feng a ka nnete setšhaba re buile le sona ka moragore motlhomphei letona la local government a beteng le mokgetho le mokhanselara gore ka nnete ba ntse ba kgobe matshwafo ba emele taba tseo mokgetho le mokhanselara mmogo le letona ba di tshepisitseng gore ka nnete tsela e tlatla e lokiswa mme tšhe ba ile ba nsekela tsebe ba phuthu ba tlheke ya senakeng ba kgutlela malapeng kapo gona go tswela pele ka mabaka a bona letsatsi le letsatsi.
0: Ke le bantate ke ha ga ditaba tse etsahetseng e ka ho bile le hore ba bang ba ba ahi ba ne e le karolo ya boipelaetso bo ba tshwagwe a go hlotibe ha holwanyane hore na ho ne ho etsahala jwa mmondate.
1: Ke nnete ke ile ka re ha ke fihla sebakeng sa ketsahalo ka fumana go hona le batho bao ho thweng ba ileng ba tshwagwa ba kgang le bana ba sekolo ba bang empa tjhe ke ile ka bua

0: mohlomphe ile tona re le mmoho le mokgetho le mokhanselara wa ke kopa batho bao ba tle ba lokollwe. Mme tjhe le mookamedi wa sepolesa ya nang le teng sebakeng sona se tshwana o ile a tshepisa ba ka nnete ba tla lokolla batho bao ba ileng ba tshwagwa.
1: Batho bao ba neng ba tshwerwe bona ba ne ba tshwerwe hobaneng?
0: Tlaleho kapo tlhaloso e kileng ka e fumana ke ya gore tjhe sepolesa ka tlhaloso ya sona ba bonise le batho ba nkareng ba baka moferefere haholo ba se ba sala go leke ga ba tla etsa qeto ya gore ba tshware.
1: Ntate, tsela ena eo setšhaba se llang ka yona ntate Matsoso a ko fe Mosotho gore na ke tsela eo ha e amang bophelo ba ho sebe maemong a matle ha yona ho ama bophelo ba letsatsi le letsatsi ba setšhaba sa semphetenyane ka tsela efeng le gore na ga o gakanya e ka ba ke nako e kae setšhaba sa semphetenyane se lla ka maemo a tsela eo.
0: Wa tseba tsela ena nne e ama setšhaba ka tsela e kgethileng haholo ke tlaetsa motlhala fela ke re ka dikoloi tsa baeti gore ditle ka semphethenyane e hlile e ba bothata gobaneng ba lla ka tsela mme re a tseba moo go senang tsela le dintlafatso gore di be teng tseo batho ba nka iketsetsang tsona le batho ka bomong e hlile e ba bothata gore dintlafatso di finyelele motseng o jalo moo go senang tsela. Taba ena ya tsela ke taba ya nako e telele jalo ka ke tlhalositse tsele ke re ga ke epa dipitso ga nke ke sia mokhanselara ka morago le mokgethwa gobaneng ke a tseba ga ke ntse pitso potso tse ntse di tlo tlhaya setšhabeng e ntse tlo ba dipotso tsa tsela. Mme ke etse gore ba be teng pitsong e be bona ba tlatla ba araba taba tseo go setšhaba ba ba tshepisa ba akannete re emetse budgete ka moga budgete gore budgete tswe tsela ya semphetenyane le yone kenyeleditswe di-budgete gore tlatla e lokiswa jale ga ba bona nako eo e bang mokhansela ka ona e beile gore akannete ka moga budgete kgweding ya iporele go elela mafelong tsela e tlabe sentse e tswela pele e lokiswa kapo re bona go phethola lokwete gore tsela e loke mpa jelo ga taba tseo di sa etsagale e tlile setšhaba se ile sa galefa gagolo.
1: Ntate o supile ntate Matsoso gore motlhomphe e letona la puso ya dibaka o bile teng mokhanselara e ka sitana le mokgethwa e be bona ditabeng tse ga ba bua le setšhaba ba itse eng?
0: Le ha ke sena ho ba kotsa lentswe ka lentswe go kana ba itseng empa ntho e nkareng ba e buile e nkareng e ne sile e le tumellano ya bona kaofela ke ya gore tsela yona jwang kapo jwang e tlotla e lokiswa ebile taba ena e tlatla e atamelwa ka pelenyana gagolo. Go bileng ko kuleng e ka gono pile go gakanyetswa taba ya bekeng e tlang go tla ba le letho le sentse le etsagala e le gona mokgwa wa go lokisa tsela ena.
1: Ntate Matsoso ke kopa ke a go gane le wena ga nakwana ntate ke tle ke boele ke gokagana le wena gape e bang go na le dipotso tseo momamedi a tla di lebisa go wena. Ke a leboha ntate. Mamedi eo ke morena wa semphetenyane morena Makwanyane Matsoso mothating ona ka tla mathaa ka lebelo ge gokagane le mohlomphehi re lebohile setšhatšhe ena ke mokgethwa wa puso ya dibaka dithoteng ebile e le majoro wa toropo ya Masego re tlo go tlo utlwa gore na ditaba tsena tse etsagetseng ka mane ka semphetenyane bona le ofisi ya habo ba ditseba ka sebopego sefe le gore na e ba reng go setšhaba ka ditaba tsena tse etsagetseng. Mme mamedi ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsena le wena re tla o mema gore o be karolo ya tsona e re go potele Motsotswana re tle re gokagane le wena gape Mosotho wa Yeso go tswela pele ka ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba.
2: Ke ka ona naga ena e na le mantsomi a makanakana e ntse e futlaneya go ya pele. go sa bona a le mo ya mane mo re mo no khwe le bo tsona go le le tsona a enda de file ke a se ba ke ke hlaela le sotho mona ke tsho falla le sotho mo go ba go le o tsheta go eta tlo ha wa le ke ke rona le ba ka lona le mo ba le tara a ke ka dikolo go tlhwa mma lo ana ke mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang Kampanyetsa seo le se etseng gore ke ro sebeletsa naga le setšhaba sa yona.
3: Ntate lefano nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy. Ha ke na tsena go re ka di le tsona le ne daga sa ro sa le tswe tswa mo ga di kina ke ha re na o tsela tswe la ha o ka tswa bona le ke e tswa mo ga di ke o mo tlo ho wa no la tswa ona o shebile eng o no mo di den dwe bo tswa ya 2% ona u la ka sa sa ng ka di palo 2% ke palo ha we bu ifela kina o sa me a u ke go na lo itse wa ne o go pa di o itse tse tlo ka la ke go hona wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o ka a no lo pa lo a go ta bua ka 2% go wena mona le o ba mamedi
2: eh go ba le wa ke se tlo se ile nka ka ka ba tswa pa ga mendi mo ntate wa ka le le tlhoko mere ba di ena ta ke tla ba ya ge ile ka nnete ha ba tabana ke nna yele lwa na ke re ke le ntse di jere tse tere le go tla e di kwa pana tse tsala o ke ora se ba ke ke mo khetswa bo ntate a go ba ntse pa ga mendi nka batua le tsara mara bontadi na ke le lo ijere sa ke ke mpa jere ra ra da de mo sara e ka nna ba hona le taba ba taba ena e po di ke ha wa wa me sere o timane
1: Mohamedi re hokahana le wena jwalo re se re hokahane ka katleho le ntate Sechache ho otlolla taba ho utlwa hore na ditaba tsena tse etsahetseng pejana ka jeno semphetenyane o reng ka tsona e le mokanselara wa dithuteng ebile e le majoro wa toropo ya Masego. Ntate Sechache? Ntate Sechache?
4: Kgotso mme.
1: Ke ao amohela sealomeng sa Lesotho lenaanong la go tlolola taba ntate lebitso la ka ke dimpho ka bedi.
4: Eya mme ke a leboga.
1: Eya ntate, ntate Sechache re hokagana le wena tje ntate re ithutile gore pejana ka jeno go bile le mokoloko wa boipelaetso wa setšhaba sa semphetenyane mo se neng se le seboko ke tsela eo ba e sebedisang eo ba reng e ga e tsamaege mme re sa tswa buisana le morena wa sebaka seo morena Makwanyane Matsoso ya supileng gore ga ga dikgoloso tse dingwe tseo ba kopanang le tsona e le setšhaba ke taba ya gore le makoloi a baeti fela ga a fitlhe sebakeng seno ka lebaka la boemo ba tsela le gore dintlafatso ka gare go sebaka seno tse ka e tswang ke batho kapa karolo e nngwe ya setšhaba le tsona e ba bothata ka lebaka la tsela eno ntate ge re re ke go utlwa ntate gore na boemo ba tsela eo ke taba eo e bonagalang e ka e tla atamelwa ka tsela efe gore e fumanelwe tharolo le gore na gobaneng e se bile e le boemong bo bo setšhaba se bileng se emang ka maoto
4: e ke a leba mongaka lebitso la ka ke re lebile Sechache jalo ka go se o tshulo mme ke le mokhanselara wa dithoteng ke bile ke le majoro wa toropo ya Masego mme ditaba tsena ke batla go ya mona mo dithokoleileng teng re tle re tseba go tla le tharollo ditaba tsena dithokotswe ke taba ya report-e ileng ya tswa ya gore go na le ntho e bitswang periodic maintenance e ntsweng ka gare go Masego City Council e tswa mabatoeng kapa metseng ena eo e re apesitseng re le toropo ya Masego mme ka mona ka go rona ka dithoteng taba ena e fitlhile ya re ama jena ke fitlhile rang ka tsela ena ya lo tloa lekgalaneng ya kwading go ne go tlhile go lokisiwa yona ya ba jwale re bona le go tlhokomela gore ae setšhaba sa semphetenyane jo ka mokhansela wa sona ba jwale ke ba le tshitshinyoro ka nnete le ga e le mona re bontsha gore tsela ya semphetenyane yona ga e sa le boemong ba go lokisa e se le tsela e seng e tlhoka go tlatla e kalakalong go latela gago e neng e bonagala gore metsi a yona ga a laole ya gantle ke ne sa ke kopela tshaba sena sa e se gore gompo go ye

0: tswe fela gore tsela ena ya rona empe e tsamatsamae solanka re ntse re emetse gore ketleketlo tla re fitlha tabenyana ya gago botšha ya tsela. Jwale yaba go fitlha go etswa raporoto jale ya gore yona taba yeno a ba re ithutile bokwading bokae bokae mabatwana re nang le ona ka ofela ka gare go toropa ya masego mosebetsi ono o phethetswe, mme o phethelong wa ona jale go ntshiwa report ya gore go phethetswe mosebetsi ono o bitswang periodic maintenance. Jwale batho ba ratang go sokolola setšhaba le se shebisa moo matlho a bona a ka labalabela go a shebe teng, ya ba ba fitlha ba tlhalosetsa setšhaba fela gore masepala o ntshitse tlhaloso ya gore tsela sempitlane e lokisitswe e qetuwe. Ya ba ke gona moo taba ena e qalang teng, e sa le weekend ena ke a kgola ka dikhurupung ka go fapana ga rona tsa setšhaba tseo re leng teng ka gare go tsona, re ntse re leka go ipheula re e thiba re e thiba, empa fela ditaba ga di na le monga tsona eo a di fetlhang ka morago, motlhomo e ka ba ka sepolotiki, motlhomong e ka ba ka tshwenyego ya setšhaba banneng. Mme wa ka ke o tlhalosetsa gona mona sealemoyeng le basotho gore ke utlwile gore go se go na le mafosisa ona a tsela eo a bontshang gore jale mocounselara ke ena a ntshitseng reporto ya moo a bontshang gore tsela eno e fedile gobanne go na le seo a se unang se molemo. Mme ke se ke fumane le gore sealemoyeng se seng gona ka jeno lona lena e moo ntse a bontshitse ebile ke eno sa tsamaya ka di-4 by 4 mme ke ditaba tsa mafosisa dijwalo ga go na le mo setšhaba se batlang go shebiswa teng. A emme tsela a semphetenyane re tlo tla re e lokisa ka boemo bona bo re ntseng re bo etsa gona jwale, ke a kgola setšhaba se ne se le teng ka moo se se tlhaloseditse gore re boemo be re tlo tla lokisa tseleo ka tsela ena ya paving, re tlo tla setswa paving, empa ga nakwana re tlo tla re tshela kwa remone be re tsamaisa lehare le katakata ya ne e bitswang rolara be jwale re etsa gore tseleo e nne e tsamaye ga re ntse re emetse taba e gobanneng ke tsela eo re sentse re qadile re di sebetsa, re se re qadile tsela ena ga thetsane re e bone re e phethetse, jale ya baneng go a tlua hua tseleng ena ya ga tshosane motimposo le mona ntho mo go tla fitlha mona source. Jale ga re qeta mone re tlo tla re gokanya ditsela tsena jale re se re nka ena ya rona go tloa mona circling hundred letlhololo jale re se re theosa jale re ya ka kwana ka kofianane mme. Empa bekeng yona ena re tlo tla re qala go tipela diloutu e be jale re tla bona motlho mongwe re tla batla le batšha ba babedi ba bagago be re tla re banna ka ga re bone go tselena gona ntse e sengwa ke taba ya dipula ga re bone gore re bula diforo tsena bekeng yona ena jale re di bula re qeta go di bula jale e be nneng re tla fitlha ka nkane e re ga kwa re ena e alwa bonyane metsi yona re be se re kgonne go a tšhanela gore a tla se ka ba a fitlha a go gola tsela ena ya rona ya kwa re ba jale tsela ya kwa re ebile yona jale ga e le thata jalo ka ena e re tlotla re etsa ya pavi mme ke a lebog.
1: Ke a leboga ntate Tshatshe, ke a gola mosotho a ka gana mona mo setšhaba se neng se kgobokane teng le boetse la se tlhalosetsa gore na ditaba tse di ne di lokela gore e be di tsamaile ka sebopego sefe gore e be ba qetelletse ba utlwile e ka gothwe tsela e lokisitswe ebile e phethetswe, mme kutlwisiso le bone e ananelega kapa tlhaloso eo lefaneng ka yona le bone setšhaba se ananela.
0: Ka nnete mme ba ke bone setšhaba se ananela gagolo taba e jalo ba utlwana go bua kang fela jale taba gankgolo ya bona fela kore tseno tsa ditlhaloso tsa lona re a di utlwa fela gona re batla go bona tsela ya semphetenyane e lokile e le gore taba e tlakoileng ke mafosisana setšhaba sentse se fosisa gore tšhelete e a bue e lokisang tsela ya semphetenyane jale ka gona tsela ya semphetenyane e gauwe moyeng go latela ka moo e tlhaloseyang ka teng eno yona ke bona ka setšhaba se batla se etse tlhoko gore a se taba e teng gobane jale re ne re re ka letlholong le legolo re ne ebile re na le mokgetho wa rona mono le ditabang tsena mo ntseng re tshwatlha-tshwatlha teng re na le mokgethwa ke ena ka nako nngwe e leng seabi sa ditšhelete banneng, mme ke tle ke tlhalose mona gore ke a gola rona re le macounselara mosebetsi wa rona ke go ntlafatsa jale bakgethwa wa bona ko aba tšhelete le go e alosa jale ba re abele tšhelete ba re sale morago ba bone gore na ditemana tseo re itseng re tlo tla re dinka kapa tema tse re itshetseng tsona gore re tlo etsa tsena re etsa tsena ka tšhelete na go etsa etse na ka nnete mokgethwa wa rona a na a le teng mono ka nnete re ile ra boetse ra etsa tshenyone gore mme ka nete ha hona tšhelete a buitsweng tsela ya semphitinyano re tle e etswe mme ka nete setšhaba se utlwisisitse mme ke a lebong.
1: Ke a lebong Ntate Tšhatšhe. Ke a gola mosotho wa ka gana kgokagano kapa lethetsana ka mahetla ga kae le mokgethwa o le mokhanselara ditabeng tsena tsa go bona gore dintlafatso tseo e bang le le setšhaba se di beile ka pele go ofisi ya heno gore ba ka lakatsa go bona diphethagala di a phethagala ena tabeng ena ya kabo ya ditšhelete jwale o tla fetisetsa mo go lokelang gore ditaba di fetisetswe teng kgokagano ya lona e ga kae le gore na taba ena ya tsela ya semphetenyane e tlhaloswa ke Morena Matsoso e le taba tlhoba go ya nako e telele tikologong eno ya semphetenyane le gobaneng e le ya tlogelwa go fitlhela e se e fitlha boemong bo
0: mme waka ke a gola ke a iphitlhela fela ge gothe re ja lefa ditaba tsa puso ka re dija lefa jalo mme ke batla go wena ke tsebile jalo se ke le ka gare go system ya ditaba tsena tsa puso re le Maseru City Council re abelwa tšhelete ya go etsa di-project tse kgolo tse kareng tseo tsa go etsa ditsela re abelwa tšhelete ya project e le nngwe ke mmuso o mogolo mme ga e ba go na le di-project tse di ntsentseng di e tswa pele go eo go bolela gore e tla re ga nako ya eno e fitlha e tla fitlha beneng e fitlha e etswa empa ga yona jo tsena ka letlhonono tona golo itse ge mpe re etse go fapaneng ga gore re bona gore tsela eno ya etsiwa ka tsela ene ne ntseng re etsa tsela ene re ntseng tsela ene a semphetenya ya mona tshetsana ntate sae go a tshwamane yo safe empa ge o botsitse potso ya pele ya kgokagano kgokagano mme ke a gola nna ke le mokhanselara tsela eo ke bonang ditaba ka yona ke bone ka tsela e batlang e fapana le batho ba bangwe gobaneng ke re mme kutlwisiso ya ka e kgolo ke ya gore ke le mokhanselara ke tshwanetse ke rale jwale baneng e na ntlafatso yona ke yaka ke le mokhanselara jale e be nneng re thetsana ka mahetla le mokgethe jalo ka ga o tsho mme mme ebile le taba yeo ke binang mehla ena dipitsong tsa rona tseo re be re na le ena mokgethwa wa rona ebile re tsamaya le mme deputy speaker ke batho e re tsamayang le bona dipitsong tsa rona gore ae mokgethwa mosebetsi wa gae jalo ko gore ga ke qeta o etsa moralo ona wa ka e be ga a fitlha paramenteng mane jale nna ke a mo jetsa mme ke se ke ntse moralo wa go tsela ya semphitenyane e etswe jale wena bona ka mono gore o a suthumetsa gore ga di-budget di fitlha e be wa di-pusha gore tsela ya semphetenyane e fuwe tšhelete empa ge mme re ntse re tla re kikitlela jalo re tlabe re fitlhe moo e tla re tabe ena e be nneng e go fitlha e tswapothela gantle gore a re e tshwarisane gantle ka magetla e re ga ke qetaletsa meralo ka mona ke le montlafatsi e be jale mme o a kena ka mane o kopa ditšhelete go a bona gore tsela e la semphetenyane a bela ditšhelete mme
1: Ntate Tšhatšhe ke kopa o ntse o tshwere jalo ntate re tle re meme bamamedi bao le bona ba ka lakatsang gore ba o botse dipotso ditabeng tsena empa pele re amogela bamamedi ntate o ntse o tshwere jalo ke kopa re fetise mabenkele
2: atamela ka tlo go sebela Equa Cash e se na le Equa Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Equa Cash mogatlo account go sebetsa ka ponaletso go botlhokwa ka go sethoka seng se ka itšhebela balance ya pokelelo ya mogatlo ka fonong ya sona o kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo e be e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokelelong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
1: mamedi re gutla jwalo metsotso e le mashome ya magago re foganletse hora ya leshome le metso e mmedi ntate Tšhatšhe re boetse ga amogela ntate re se bile re o mema le wena mosotho wa heso gore o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola go ka gana le rona nomorong ya mogala ya 59933 ke nomoro ya mogala eo ke o memang ka yona gore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate Tšhatšhe a seng a di otlolotse gopola gore pejana re buisane le Morena Makwanyane Matsoso mo mamedi di dumela ndate
3: ke ntla ma ka le bitso mme
1: e ndate ntla
3: mme wa tsaba mogana ka ngutu ye moya mona wa tsaba ka mona mme ke baka se nna ke ntse na mme wa ka ke bua ngati ke shola mpa ke tlamo sebitso ndate a kho ke ntwana go ite di ne mme wa ka taba ya puya e fihlana jwa le ka thata ke a ntse ke ntse ntate ke batla

0: pasipani.
1: Ke majoro.
0: Eh ke mme ke di boa ho nna wa ka. Na e bongwe tla ho. Ke ba tla ho tswa bona. Ha e ba ho ke nnete ho tla etsa business. Ke re ke e ke hana ka mo ga se pindian ke e sa sa mo ke o ka. Ha e ba ntate e ntumo le ke. Ba bona e ka ba bile ka le ntate majoro na. Tjhelete e tshwaetseng tsela eo ka moo mme ka moo ka seng phetegang ke bokae ole ka kutlwa yona e sego na ntse tseng ka di tsebaka
1: ewana sena ka utlwana
0: ke bana ka tloa bohloko kana batho ba tseng tseng tsa go tlhoka nne tseng ke ikutsitse mohlomo wa ntlo hantle ka nnete oele batho bamphe ise ke kotwa oele e seme salela kona sa setlhaba a tshalefa ba tla atame setlhaba ele gore ba tla bua taba tse itsetseng ba loketse ba atame setlhaba le botsotlhe ba fela le ba kgetho ba rona ba loketse ba bua ditaba tsa bona ka paramenteng ka mane. Ese ne sa nna go nna ba tsala ba fundi ba. Ba tsana o bua taba tsa bona ka mane. Ke a le bua mme di mpo.
1: Ke a le bua ntate ntlama. 59933 599933 mamedi ke nomoro. Ye o le wena ke o amohelang ka yona. Mo mamedi dumela.
2: Tsatsa mme.
1: Dumela ntate.
2: Ke ntate Matsaile.
1: Ntate Matsaile ke o amohela.
2: E ne ke re ntate sa tsaya sa go mela hore apena apena o sentse o sena tsela tle o ye ka nnete a se ka emela gore batho ba be ba etse mokolo ka se jalo go lloa ka yona eno ya apena apena le yona a tlaese leiso letsebe letsebe a fa setšhaba seno sa gabi a tsebe ga o sana tsela ka moo nampa e kenyeletse mme ke ya kokobela.
1: Ke a leboga ntate Matsaile. 599933 599933 mamedi ke nomoro yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla letsatsing la kajeno. Gopola ya gore re buisane le morena Matsoso ga jwale re ntse re na le ntate Sechache. Mamedi dumela.
3: Dumela mme.
1: Dumela mme. Gantle o phela ba mme Mantebeleng.
3: Ka mogao moratuwa wa
1: ka. Ee mme.
3: So le tsogo ne mantle ntaba ke ne ke mpa ke botsa ntate mo khansela ga ka nnete ya ba tsena ke a di ka ke di tsile empa ke le bua tsela wa tlhokeng ka yona go bana rona re ne re tsoga hore e ka re hothe tsela eo e hlaile e bolela hore e sebeditse ke tlhokile la re dira sa le sang ka yona ke a itswa mme tsela ne ke botsa hore na ba tlo etsa jang gore ba go setsa ke go tsama go a tsena ke go ba no tabana re le batho re amoela mafutsi tsa feta nnete
1: ba tlo etsa jang ba tlo etsa jang ho etsa me Mantebele
3: ba tlo etsa jang gore ba go di se setshaba se go le di tsona e so ka halang go ba ne taba yena ke mafutsi ka go loka ha bolela ke le yena bolela ka nna go ke mafutsi empa ene se jale ke le rona ne se tsa itse ba mona gore e ka go hona le tsela e sebeditswe matse o mono o thuni sebedi fela isa sebetsa mme khala sa ding se ke se se ntse mokoloko ba tlo etsa jang gore ba rute gore ba ne ke ba sebedi thwa hantle pele ba etsa dikato tseo. Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha mme. Ntate Sechache
4: mosompewa
1: ke kopage ke yana ditabeng tsa ntate Ntlama, ntate Matsaile le mme Mantebogeleng ntate.
4: Ke kopafe o mpontshwarele. Jwale ke le ka o mamela ka hloko. Ke bitsa maya e kgeretsa haholo. Ebile jwale go sena le montseng ke ngwala teng. Gobane jwale ke le tseleng mme. Ke jwale le koloi ya ka e nsile mona gona le mo e mathetseng teng e batlela batho. Jo mona. Hana.
1: Ntate Ntlama o re. Taba ena ya tsela ya semphetenyane ke taba ya nako e telele. Na hobaneng ditaba di tla tlameha di fihle mona mo jwale setšhaba se sebileng se ikemela ka maoto go bona gore ditaba tsa bona kapa ditlhoko tsa bona di a arabelega. A re o ke o tsho ntate gore na dikgakanyong tsa ditšhelete tšhelete e tshwaetsweng tsela ena ya semphetenyane na ke bokae. Taba okay ke kopa re kene go tsona pele re tle re tla o ntate Matsaile.
4: Mme tsela ya semphetenyane jalo ka ga ke tshulo ka re ga ona motlhang tsela ya semphetenyane e abetsweng tšhelete ya gore e lo etsiwa e le o banneng re re tsela ya semphetenyane go latela tshenyego ya yona ga e sa le tsela e ka nnang ya petšhwa ya petšhwa ya petšhwa ke ga re tla fitlha re etsa gore re tlose monomonoso le gore e be re etsa gravel jwale ke gona moralo.

0: o tla o e ba teng wa tsela eno be jwale re tseba o fuya tšhelete empa jwale gona jwale ntate tonagolo a laetse gore ae tseleng tsela tseo re ntseng re dietsa tsa paving ke kopa gore le kenyeletse kapa ke lelaela gore le kenyeletse tsela ya semphetenyane jale e be se e etsiwa ka paving eo mme tsela ya semphetenyane ga e so abe le tšhelete banne ke a gola nebile ntse ke ba tlhalosetsa ka dikhrupung tse dingwe tsa gona makere ke a gola e feta 200 million tsela eno ga e se ka ya tlatla e ralwa botšha etswa mme tsela eno e re e lokisitse kapa tsela tseo re ntseng re di etsa ke tšhelete e re abelwang ke road fund ka tšhelete e sa feteng 80 million eo ka yona e anelang mabatwana a maseru a bopa masego city council ka o fela gwa yona ke a tshepa ke arabetse mme
1: we arabetse ntate ke a leboga ntate mmasaile o re na o etse tlhoko gore tsela ya gapenapena le yona e sentse e le boemong bo tlhobaetsang na na go sentse go na le dikgato tseo e bang di sentse dinkwa mabapi le go lokisa boemo bo
0: go jalo mme penapena ebile yona jole ka letlhogana e keneleletse ke a tseba e ntse e sebetswa le mona mo re reng ke ga matšhabatšhaba ke a tseba gone ntse o seletsana le taba ya teng gore go bona na go lokisiwa jwang go banneng ke a kgola tsela ya penapena e batla ga e se stretch se segolo jalo ka ena ya semphetenyane mme yona go itsewa kore e kenelele gore re bone na e lokisiwa jwang mo kontraka tla tla lokisa mona ga nthong ke a tseba gore tender ga teng ne ntse go sebetsana le yona beke fetile mme penapena e tlotla e loka le yona mme
1: ke a leboga ntate mme mantebogeleng o re na le tlo etsa jwang go godisa setšhaba gore ditaba tsena tse bueileng pele go ka ba le ketsagalo e ne e tsaetseng semphetenyane ke mafosisa gobane le ena a le ga gabo kwana sefogong o tsebile gore go na le tsela e ntsweng moyeng masegomo
0: ae mme waka ke dipolotiki di jalo mme e se polotiki ba ga o ka thola o tla lotswa mmošhageng ga e ba o tla tsoa a empa e le polotikinyana fela e ntseng ipapalwa ke ba e bapalang re se re le go yona o tlatla re sebetsana le yona mme ke a tshepa gore ofisi ya heso mane ya maseru city council ya diphatlhalatso re se re itse go sasa re tlotla re lokisa ke a tshepa lona re jwa lesotho le tla tsebisa taba eo re tlo bane press conference jwale re le keng go gobatla ditaba tsena ka ofela gobane jwale ba bang ba sa tsebeng e tlile ga ba utlwa tseno ba tlo nka e le tsona tsa nnete fela jwale taba le beng ba yona ba ntseng ba e bua ba tseba go e leng gona gore ae ga o se abe wanne batho ba ne ba bua taba ena ke itse go bona a ke re botseng motlhomphei mokgetho wa rona ka mona e le yena ya abang ditšhelete di alosana o gopola kgopolong yagae go ile go abelwa paramenteng mola gore go tlotla go etswa tsela ya semphetenyane mme ga ona motho ya ileng a ya a botsa motlhomphei potso eno jale ka gona mme ae tšhelete e tlile ga eyo ga e a ba teng ke gona re tlatla re bonana re sebetsa tsela ya semphetenyane jwang fela jwale re itse ga nakwana bekeng ena re tipa dikwari e be re tla fitlha re diotla ka go lara mono gore di-4+1 di nne di kene maqheku ano a ka menwane eno ya ka ka mono e tsebe go bolokeya mme ke a lebong
1: pele re amogela bamamedi ba bang ntate setšhatšhe ke a gola re ke re tlakisetse basotho gore na go na le ditsela tse kgolo tse tswang ke lekala le leng lefapaneng go na le ditsela tsena tse tlabe di etswa go tswa lekaleng la puso ya dibaka ga re ke re fe basotho ntate gore na ditsela tse ka gara toropo e ba boikarabelo ba mang le gore na ga re se re le setšhaba ge bona tsela e ka e tlhoka gore e ke e atamelwe ka tsela e nngwe ge kopana le bahlomphei ba kgethwa ba puso ya dibaka ka sebopeo sefe e bang go na le tsela eo re ka kopanang le bona ka yone
0: aene ke a leboa ditsela tsena tse kenelelang ka gare go metse ya rona empa go na ditsela tsena tse kgolo tse tswang di ya diterekeng tse dingwe ke tsona tseo e leng tsa lekala lane la mesebetsi e megolo empa ga e le ditsela tsena tse seng di kena di felela ka gare go mabatoana a rona tsona ke ditsela tse e leng tsa rona tsa masero city council e leng tsona tseo re fuang tšhelete ke road fund gore re nne re maintaine gore setšhaba se nne se kgone go tsamaya empa he o botsa potso e nngwe gona le etsa jwang gore setšhaba se nne se beye setlhotlholong sa ditaba a mme ka letlhololo le legolo ke a hola le monsena re bile di dipitso tse pedi hona ka mono ka semphetenyane tseo re ntseng re kopana le setšhaba re se fa gore na go tlotla go sebetsala jwang go ntse o etsala jwang re tlhile rona re bitsa marena rona re kope gore marena re bitsetseng dipitso jwale re tlotla re fa setšhaba gona ge le masego city council na re ntse re etsa jwang. Ke a lebo.
1: A se
0: o bane re le batho ntshwakele mme a se o bane jwale re le batho bao ba fitlhang ba kopa menwana go setšhaba ga ba qeta e be ba ipatile mane ba se batla go gape ba tlo kopa menwana gape re ntse re le teng letsatsi le letsatsi le setšhaba le morena fela ga e na le pitso le e sa re ameng o a re bitsa e be jole re aya re fika re tekela setšhaba gona ga na gona ge le balekgotla la motsemo lo masegona ge ga kae ka mosebetsi wa rona mme ke a lebo.
1: Ke a lebo ntate ke kopa re amogele bamamedi ba go qetela re tsebe go lokolla ntate. Mamedi ntate Sithathe o ntse a le teng dinomoro ke tsona tseno tsa 5993 tseo o ka gokaganang le yena ka tsona re ebile le morena Makwanyane Matsoso e bangwe na le potso e mo lebileng le o le teng o ntse o amogeleile. 59933 ke nomoro ya mohala yeo ke o amogelang ka yona gore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothating ona wa lenaneo la go otlolla taba. Mamedi dumela. Ntate.
2: Ke go bile ke ntate Ntlama ka ha.
1: Ntate Ntlama.
2: Nne wa zoba ke tshwenya go le go le pa ile ka go tsama go tsama.
1: Ntate.
2: Nne a it ma tlo ke a bona ka mmune. Ka nnete go ke bona ba phomola tsa mantsa ba phomola. Ke go nake go ke we. Ha ile mo go ya ta jo. Re tsanga no go tsinga ka kantu. Go ke mo ke tsena tata se re mo yana ka mo no ntate mo kana matsoso ke a tsiba yana ka ngang ke ka go ntse sa diputi ya nna ka go ka. Go se mo ke ntse ke wa ka a ka le ke go ka nnete go ila a ka bua le mo kansela ka ba kopanye mme go go etse mo sebedi hantle ka mono sa mme ke se fumana go kana go wa se sa ntate kana go mo balla na kana ka ofe. Ntate
1: ntsa
2: bo mme
1: pele o ga go hana le wena ntate mohala wa ha o no gagetla o go tshwenyeile ha holo ke batho ba hudileng bo ba bone mmo.
2: Ke ba ntse ba itjamela ka motho ba khathetse ke na ke rena bo mmele theo wa ga ba ngone se go thuba go le bo haesa ke mo khona go bona ke na ke na mme go yene se ke tlo jena ha ile motho ba ke tsa so itse ya tsela yeo ba ne ba ntse o tlo nkana go e ka yo se ke mo gela a ne di wa mpa le go pa le khansela ka ntate le mo khatwa mba wa mishana ka tlinga na mme o mpo ntse tsela yo mme wa ka
1: ke a le 100 ntlama 59933 ke nomoro mo sotho wa heso yeo le wena o amohileng ka yona ho ba le seabo ka yona ditabentsena tseo re ntseng re di otlolla. Mamedi dumela.
0: Hello.
1: Ntate.
0: No, o phela bantate.
1: Hantle o phela bantate.
0: O bua le ntate Thabiso, nna se ntse yana mmono.
1: Ke a leboha ntate Thabiso.
0: Ntate mokansler wa rona ha ke hopola le kgutlela maganya. Ka 2024 la ke se so hantle ka kgwedi di ka kgwedi bo ha I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
1: Ke tla mohela mamedi e mong hape ntate Sithathe a tle a tsebe go kena ditabeng tsena. Mamedi le wena ke a o amohela go go be le seabo ditabeng tsa rona. Mamedi dumela. Mamedi kgotso.
3: Mma, kgotso mme wa ka.
1: Mme.
3: Ke go tla hape ke le mante wa leng thaba.
1: Mme mante wa leng.
3: Ke le mante ke go ta ntate mo kansela ga se hore na taba e batlo e etsa ka pele ha kae. Bane ba utlwa go setšhaba seno se galefile seno sa mono ka ba tlo etsa ka pele ga kae
1: ya tukiso ya tsela
3: mafosisa a dipolitiki
1: taba ya tukiso ya tsela
3: ee ke nne wa ka
1: ke a leboga mme ntate Sithathe
0: Khotsong le hape.
1: E ya ntate re boetse re nna re na le ntate Ntlama hape. E ntate Ntlama a re o tshenyeile haholo ho bona hore batho ba bileng teng mokolokong ona ebile batho ba hodileng haholo ho bontsha botebo ba ho tshenyeha ha setjhaba sa semphetinyane. Ke kopa o kene ho yena re tle re tle ho ntate Thabiso le Memante Weleng.
0: Ah, ka nnete e hlile ntate taba eo a e buang ke nnete. O ebile habe o tlile ke itse wena koloi ya ka ha ona e tswile mona e lo batlela ona maqheku ao dijo bane jwale ho bonahala ho ile hwa e ba le titiso ditabeng tsona tseno tse ka mono ka semphetinyane tse ileng tsa qetella bona maqheku ano a mang a nku ya le seponeseng mona ka boitseko bo mme e leng taba eo re sa e thabeleng rurebe e qetetse fitlha boemong bo jwalo ka nnete. Ke swabetse haholo hore ga ke rate gore setšhaba e be se ntse se sokofala jwalo go se qetellang se utlwaka se etsa go se qetellang se ba kopanya le seponesa mme. Empa he mme taba eo e re ga re na le ditletlebo tseo re nang le tsona ge le batho ba bagolo ba nang le boikarabelelo ga re boneng tsela ya go di atamela gantle ka boitlhompo eo e senang go thunthetsa le go bontsha jwale e ka ge se re ka nna ka inkela molao matsogong gwa e ba le tshenyo e etsega mme gagolo ka setšhaba saenso ka moo se ne ebile se tšhisitse ditaere se kwetse ditsela ka mono ke a gola sealemo ya se tsebile taba e jwalo mme empa he taba eo e ke ke a tlhotse ipheta ke a tshepa re buile le sona setšhaba gore ga re itsekeng gantle re bontsheng nyatso ya dintho tse sa etsaleng go rona gantle mme ke a lebo.
1: Ntate Thabiso o re ka selemo sa 2024 o ne o epe pitso mo o neng o supi ha tsela e ntse e lokiswa e ne e le nako eo ho ntseng ho hlokiswa diforo tse ka thoko ho tsela. Mme ke mona o boetse o hlaha hape o bolela hore tsela e tla lokiswa. Na e le setšhaba ba o kgolwe jwang ditabeng tse o ba kgodiswa jwang hore ho fela ho tla phethahala hobane ka nako e le ya 2024 ne ba lebelletse hore e tla ba ha re sa bua ditaba tsa mofuta o.
0: Ke a kgola bothata bo teng re le setšhaba ke ba hore re mamela ditaba re be re di nke re kgolwa le tseo re batlang go di kgolwa re utlwe le moo re batlang go utlwa teng mme wa ka. Ke a kgola ile nne ra tlhalosa gore tsela ena e ntse e ne e lokiswa fela gore tsela eo e kgona go setšhaba se nne se kgone go se tsamaye empa go latela tshenyego ya tsela eno tsela eo e tlo qalwa qalong go etswa botšha mme go tlo tloswa ntho eno e mono ka go fela sekontiri jwale e baneng re qala tsela eno e ba tsela e le nngwe ka go fela. Tukiso e ileng ya etswa ke eno eo ke buang ka yona gore go la fitlhela etswa gravele fela go akatwa mo dikotine tse di dimpe agolo gore setšhaba se kgone go tsamaya. Ke a leboga mme.
1: Ke a leboga ntate. Mme Mante Boheleng yena o re na tukiso ena ya tsela yo o buang ka yona e tlo qala ka pele ga kae?
0: Tukiso ena ke reng ke ya nakwana. Re itsebekeng ena re tshela kwari ga baneng setšhaba sa rona kapa mme o ne a ntse a mametse re itse re tshela kwari. E re tlotla re bona gore e a katwa re bule diforo gore metsi a nna kgone go tsamaya gang ga o go phethelwe tsela kapa go bonagale e se e le boemong boo e sentse e sebetsega ka mola ka ga tshosane le go tla fitlha mo source jale re tlotla re tlosa metšhini ya rona jale re e tlisa ka mona re tlotla re qala taba eno mme ga e ba taba ene re buang ka yona ka thetsane e nkile fela nako ya kgwedi tse pedi ke a gola go bolela gore pele motlhomo go kgwedi ya leshome ke na le tshepo e feletseng ya gore re tlabe se re le ka mola jale re lokisa tsela ena ya rona re etsa ka tsela eno yo o tonagolo re laetseng go e etsa ka yona eo re bile re tlhagisang le mesebetsi re etsa ka pv mme ke a leboga.
1: Ke a lebogang ntate. Go na le taba eo ke neng ke re ba lakatsa re qetelele ka yona ya gore go na le baagi ba bang ba semphetinyane ba tshwerweng mabapi le diketsagalo tsena. A ko fe mosotho ntate gore na baagi bao e ka bang ba tshwerwe ke ba bakae ga e ba o ka ba le go gakanya fela le gore na re bua le wena tje baagi bao ba ntse ba le sepoleseng go etsagala jwang?
0: Go jalo mme ke a kgola ke tlo e pheta gatehata ke re go na le baagi ba jalo ba teng be ebileng ba e nang le maqhekwana ka nnete ka gare o bona ka moo ke mane mo kile ka re setšhaba saeso ga re ba le ditaba tseo re sa di boneng gantle ga re di beng gantle ka boitlhompho le ka tsela e atamelang gantle le gore diske tsa qetela jole di se di re kenya ka bomomba rona tsietsi ke gona mona maponisi.

0: tshinalantse ke bua le ona tshinalantse le ona mola maponisi mme Maseru Central Church Office mo tshaba sina se le ngwana teng ke belala o dipalo tsa bona di dipakeng tsa mashumi a mabedi le mashumi a magago mme mme re sentse ke tota ke sebetsana le yona go utlwela balokologa jwang gore ba tle ba ye magae empa ba galemelwe ka thata ka jolo ka re ile ga galemela ba ne ba setseng gore ena yo le ntseng le etsa yona ga e tlhokagale gore le ga lena le taba yo le nang le tletlebo ka yona ebe le bontsha ka tsela e bantlhaga ke nnete ge ba bangwe ntse ba utlwagala gore ba nkue ebile ba sena le molato ba ne ba se kagolong ya ditaba tsena empa ge re tla utlwa tse ngata a re se re le o bana wa jelo go ntshitse nako e neng ke qeta go fitlha o bona ke re ke bua le bona mme ke a leboga
1: ntate setšhatšhitlhage leboga nako ya gago ntate le seabo sa o lenanong la go otlolola taba
0: ke a kokobela tsemetatelo waka
1: ke a leboga ntate
0: mamedi
1: e re re boele re mathe ka lebelo re gokagane le morena Makwanyane Matsoso ka ga ntate Ntlama go na le taba yeo a e beileng e batla ntate Matsoso gore na e le morena ba na le kgokagano le mokhanselara go sheba ditaba tsa ntlafatso tse amang setšhaba na ke ditaba tseo ntate Ntlama a diteketseng morena Matsoso metsotso e se e le e supileng re ya re lebile goreng ya pele gopola ge gore ga gora e le ya pele re tla fa ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa gora eo ya pele ntate Matsoso ke boetse ke ao amogela ntate
2: ga ke lebogane
1: ke a lebogan ntate ditabeng tsa bamamedi ntate Ntlama o re na o le morena le thetsana ka mahetla jwang le mokhanselara go bona gore ditaba tsa ntlafatso tsa setšhaba di a phethagala
2: ee mme jalo ka kile ka tlhalosa pejana kere ga ke epile le dipiso kwano ke etse bonnete ba gore ke a mo mema mokhanselara le ena mokgethwa e le gona go tlatla sekaseka taba tsena tsa setšhaba le gore na dintlafatso di etswa jwang le gore na ba tshepisa setšhaba eng
1: ntate
2: ee
1: ke kopa ka metsotswane mmedi fela re phethele ditaba tsa rona ntate Matsoso o reng go setšhaba sa semphetenyane ka ditaba tsena tse e tsaetseng pejana ka jeno gore nakong e tlang go qoba gore jwale ga bana le ditaba tseo ba ka lakatsang ga di ka tsa sekegelwa tsebe e be go ba le ba bangwe ba qetelelang jwale ba se ba le ditlamong tsa sepolesa
2: nne ke re ga o nka ba le ditaba tse tshwanang nka kgothaletsa setšhaba gore ba ne ba ratamele pele ba nka etsa taba tse e leng gore qetelelo di nka qetelela di ba etsisitse tlolo tsa molao kapo gore ba iphumane ba se ba le sepoleseng kapo gona ba tshwegwe
1: ntate Matsosotlhe ge leboga nako ya gao ntate le seabo sa go lenanong la go otlolola taba le ka moso ga leboa
2: ga ke leboge
1: mamedi yeo ke morena Makwanyane Matsoso ke morena wa semphetenyane o ikutlwetse ka moo a beileng ditaba ka teng le majoro wa thopo ya masego ebile e le mokhanselara wa dithoteng ntate re lebogile o utlwile he gore na le ena o beile ditaba ka sebopego sefe mme he ditaba tsena tseo ba di beileng ke ntate setšhatšhe ntate re lebogile setšhatšhe ke mokgethwa wa puso ya dibaka wa dithoteng ebile e le majoro wa toropo ya masego e ne e le bona baeti ba gago mokgatlhelong o na wa pele wa lenaneo la re otlolola taba mosotho wa heso e re ga nako e le je ge fe ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa gora ya pele nna le wena re tla gokagana gang ka morago ditaba tseo re tswela pele ka taba e nngwe e omeng fa re otlolola taba o fuparetseng yona
3: ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono bontate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntseng e futsane yago ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlhoetse botona o le letona a enta de file ke a se ba ke hlaela le tshutu mona ke tshofalla le tshutu mona so bani o ne o tsheta mo eta ke ha wa ne ke ke rona le batla lona le mo bane tara a di ka dikolo go tlhwa ma lwana ke mo ba ka bele ba mo tshetang ke mo ba ka bele mo tshetang ha pa nye ta se o di se eng hore ke ro sebeletsa na ha le tshaba ka yo
4: ndadi di fanona

0: ha ke na o tsinyana go ya go bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ga go ena nda ke mpo na ke a ding o na le a hai ha ke na go mo tsegisa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mo na le ke maikutlo a na na le bona ga nne ke go pa hore a sale a tshire go le jwalo o re ke a demokrasi ha ke na tsinya go re nda le le tsoro le nda ga sa lo tsare ntse demokrasi ke na ke ha re na o tsela tsela la tsau go ka tsela o na le ke demokrasi ke o motho ho wa ne o la tsela ona o shebile eng o no mo di den ke go tlo kwa ya 2% ona u ya ka tsata ng ka dipalo 2% ke palo ha o e bui fela kena o tsame a mo ke go na le o itse le wa ne o go pa ne o itse se tlokala ke be go na wa re ke 2% ha ke dimela sa ila yi ka ntino fela o tswa a no lo palo a so ta kwa ka 2% ho wena mo na le o ba mamedi
1: go ba le wa ke se tlose ile ka ka ka ba tswa pa me ndi mo ndate wa ka le le tlhoko mere ba die meta ke tla ba ya ge ile ka nne tsa ba tsara le ke nna yele lwa nna ke le ke le mpedi ke re tse le go tsala e di kwa pona se tsala go ba se ba ke ke mo khetsa go ndate a go ba je mpa me ndi ngala ba tswa le tsa re mara go ndate nna ke le lo e kere tsa ke ke mpa ke le la ra tsa mo sara e ka nna ba hona le tsala ba ba ya di polo dikia ha go wa me tere ti mane go na ba tswa ga kwa mba ipheta bo bona ba ba le tse se tsaba mo ga o mane ke le ra la ndate go re ka nna la tsala e ke mpa ya ke tama go tla bona a gidi pedi ke mpa ke re tsara ba se re tsere la go di kuruting a ona tsaka mo kerelang.

0: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mankaparamente ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tse e nang tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shedisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dia o etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.

0: Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Pulensello. Motlotlehi mofumahadi Masenate Mohato Seiso o tshwenyehile ke tshebediso empe ya tai le dithethefatsi e sitisang batjha ho fihlela ditoro tsa bona. Motlotlehi mofumahadi o boletse sena ketekelong ya dilemo tse 50 tsa tswalo ya hae moo a supileng ha dithethefatsi di senya bokamoso ba batjha le ho beha dintlafatso tsa naha tlokotsing.
1: So bana ba phela ka khotso e leng bana ba setšhaba sena sa Basotho bao ba batlang gore ba gole ka lerato, ba gole ka khotso, ba gole ka kutlwelanobohloko, ba gole ba itseba le bona kenneneng ga le malapa ga le batswadi go ba etsa ditho tse bohloko ditlhekefetso tsena tse ngata tseo re di bonang jale morao tena e ka godimodimo ya bana ba rona ba bonagalang ba kena dithethefatsi jale ba ibelwa ba na le kgatelelo ya maikutlo.
0: Motlotlehi mofumahadi o ipileditse go batswadi baetapele ba setšhaba dikereke mekgatlo le mafapha a amegang go sebetsa mmogo go thibela tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi le go tshehetsa botlhe ba nang le mafu a kelello. Lekala la thuto.

0: Jalo kwetliso mmoho le sehlopha se nang le seabo ditabeng tsa thuto le kopane le baokamedi ba dikolo tsa le re ibe ka mora tlhahlobo dikolong tse mmalwa ka hara setereke. Kopanong ena ho tshohlile ditaba tse kenyeletsang tsamaiso ya dikolo le mekgwa ya ho ruta le ho fetisetsa thuto baneng. Mme mesuwehlooho ya dikolo e bile le monyetla ya ho teka diqholotso tseo dikolo di tobanang le tsona. Kopano ena e phethetswe ka dikgothaletso tse entsweng ke mafapha ka bobedi mme e se e tshwerwe diterekeng tsa Maseru, Mafeteng, Qachasneke le Mokgotlong. Mokgatlo wa batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong bo le bong, The People's Matrix, o theoleditse mmuso ka ho eketsa dipotso tse mabapi le ditaba tsa tekano palong ya setjhaba ya 2026. Moemedi wa mokgatlo Tampo Semothopeng o re ho kenyeletsa bohle ke sesupo sa kgatelopele ya mmuso ho netefatsa hore Mosotho e mong le e mong wa balwa, ho sa natswe bong ba hae, le ho bontsha hore mmuso o ananela hore ho na le batho ba fapaneng ka hare ho metse le metsana. Mothopeng o re ho kenyeletsa bohle sesiung sa mmuso ho tla thusa ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo, thuto le tshireletso ya ditokelo tsa batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong bo le bong ka hara naha. Baahi ba semphetenyane Maseru ba kene boipelaetsong ka ho tjhesa mabidi le ho kwala tsela ka ha ba sa kgotsofala ke maemo a ditsela ka hare ho tikoloho eo. E mong wa baahi Monghadi Morupi Potsane o re ha jwale tsela ha e tsamaye mme a latola ditaba tse entseng dipotoloha ho marangrang tse hlalosang ha tsela eo e lokisitswe mme ebile mosebetsi o phethetswe. E mong wa baqhubi ba dikoloi tsa baeti Monghadi Thabo Mohapi o theoleditse boipelaetso bona ka ha a re makoloi a bona a sengwa ke boemo ba tsela. A re mohato ona o bontsha hore baahi ba hloka thuso. Ho sa le jwalo, Mofumahadi Mmamohau Lekgowa o re le hoja a tsamaya ka maoto nako e telele ho ya mosebetsing, o tshehetsa boipelaetso bona ka ha baahi bohle ba tla una molemo. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele re di beha kgutlong mona. Tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.
1: Na o hloka tjhelete potlakileng? Express Credit e o fa payday loan ya ho tloha ka 500 maluti. O isa 5,000 maluti ho basebetsi bohle. Loan ya hao ya pele ke mahala. Ee, o utlwile hantle, mahala. Ha ona tswala kapo ditefiso. Letsetsa 804-4444. Express Credit e teng ho fa taolo ya tjhelete ka mehla. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Hlokomediso ho bamamedi ba Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa ho hlohloletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le baokamedi ba Seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang: ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
3: Ke ne ke tla ho ba tsotso ke hle ka ntse re tabile re ho lekanya hore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesegesegentse e etsa gala ka ga ditse di tsa rona ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata.
4: Momamedi re lebohe puleng sello ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswa gafa tsona re tla boela re kopana le yena hape ha hora ya pele e fetile ka metsotso e mashome a mararo metsotso e supile re fogaletse hora ya pele re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re otlolla taba mme he mogatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tse supang gore ka jeno lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba le tla kena letsholong la go hlokomedisa sa setšhaba ka thekiso le tshebediso empe ya mothamagane lekala le tla kopanela tshebetso le mafapha a mang a nang le seabo ditabeng tsena sena se tla ka mora gore naga ya Lesotho e tlhahe boemong ba boraro ka tshebediso empe ya mothamagane e tlhaloswang e na le seabo se toma tabeng ya ditlolo tsa molao le ho silafatsa seriti sa naga go utlwa gagolwanyane ka ditaba tsena re buisana le radiphatlhalatso wa lekala ena ke mofu Mahadi Mamodise Falatsa me re sentse re hokagane le yena mohaleng ho otlolla taba me Falatsa me Falatsa
5: me Dimpho
4: ke a amohela se a le moeng sa le sotho le nane la go otlolla taba me
5: ke a ananela me ke dumedise wena le mo bui wa Selma ya sa le mo manedi wa Selma ya sa le sotho ke a bohane
4: ga ananela mefalaza a go fe mosotho ha holwanyane mefalaza ge ithutile hore lekala la bohahlaudi dipapadi le bonono le tla kena tshebetsong ya ho hlokomedisa setšhaba ka thekiso le tshebediso empe ya mothamagane ge e fe mosotho ha holwanyane hore na hore e be re kena mosebetsing ona wa ho hlokomedisa naha ya Lesotho e ne e hlokometse eng ka taba ya tshebediso empe ya thekiso ye le tshebediso ya mothamagane le hore na pele re fihla letsholong lena le re tla kena ho lona na hona le mekutu e meng yeo na ha ka lekala la heno mme ile ke ya etsa ditabentse
5: ke a leboha me Dimpho ke kopa ke tle ke hopose molomo ditaba ho setšhaba sa Basotho hore ke selemo se fetileng ke kgola ha ke ntse ke hlahloba ditaba tsena tsa rona tsa marangrang tsa diphuputso tse etswang ke mekgatlho e ikemetseng bona ehlile ka nnete re se re kgomo e se e kentse leoto ka gamelong ka gara diphuputso tseno gore ehlile naga ya Lesotho ka nnete re batla re gate gampe gagolo re tlaela on the top 10 ya dinaga tse sentsa mothamane seile we are sitting on number 3 in that study jwale ka lebaka lona leo ya bajale ra ipua re le lekala gore na taba tse gadile tse re lokela go di atamela jwang ya ba re tla ka lewa le leano re na le lewa le leano the policy and the strategy ka gore na jwale re ithusa jwang re le Basotho re le naga ya Lesotho o tla gopola mme pele ke ya kao gore ke selemo se fetileng fela ga letlona la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba ka nako eo le ileng la lontšha lona letsholo lena la gore ga remeng ga le mona e se ekentsetso ko ikentse loto ka gamelong kena re lokela go itshwasolola jwale mme ke a kgola ke lakatsa gore ke tle ke chechetšhe ganyenyane ke gotlele morago tabeng gore ke hopotse molomo ditaba gape go Basotho gore lekala lena la heso la bogahlaudi dipapadi bonono le botšhaba ka lefapha la bogahlaudi le fuwe maatla kapa thomo ya gore le license tsona ditsi tsa tshebediso le thekiso ya mothamagane mme rona re fana ka tsona di-license re boetse re fana ka di-permit go bao e seng bahwebi ba ka nako yotlhe ya ditaba tsena tsa mothamagane mohlomong ke etse mohlala ga e ba go tlo ba le mokete o itseng o tlang go kopanya setšhaba se sengata e ba monga mokete o jalo the events ka mogwetla le leng ka teng o a ya tle a tlo kopa permiti mona go boto ya rona ya phano ya le tshebediso kapa thekiso ya mothamagane e be o tla fua permiti e jalo e le gore a sebetse ka gare naya Lesotho kapa ga e ba go na le majwala a mangwe a sa fumaneng ka gare naya Lesotho Mosotho o a tla gape gona mona a etse kopo e jalo gore ke kopa go importa le mefuta e itseng ya jala mme ke gona moo go fanang ka dikolobiti tse jalo gape mosebetsi o mongwe o mogolo o re o fueng kwa gore re tlhatlhobe re etse bonnete ba gore botlhe bao ba kopileng tumelo ya tshebediso ya thekiso ya mothamagane ba fela ba ntse ba ikobela molao o ba tsamaisang one o ba fileng di-license le go ela tlhoko gore dibaka kapa batho ga ba gwebe ka thoko go molao mme ke yona maikarabelelo ano a mararo a ka setlhogong ao molao ona o a fang lefapha leno la heso la bogatlhaodi jwale ebe ka gara ona molao oo go betse go na le go go bitsang tsamaiso le boikarabelelo ba ba fueng mangolo a go heba ka ditaba tsena tsa tlhekiso ya mothamagane mme e ka setlhogong ya pele eo Mosotho a tlamayang go e ela tlhoko e le letshwao kore ka gara sebaka se se ne se seng se gwebang ka molao license ya setsi se jalo kapa kgwebo e jalo e lokela e beiwe poaneng mo Mosotho e mongwe le mongwe a iponelang gore license e teng ebile e ntse e le nakong ya pele ya bobedi ke boetse ke boikarabelelo ba bagwebi se setsiwang ke ona molao o nana gore ga bene ba tlameya go etsa bonnete ba gore ga ba rekisetse bana ba dilemong tse tlase mothamagane le gona go ba sebedisa go rekisa mothamagane gona go bolela gore ga o mo rekisetse ebile o keke wa mo hira gore kapa wa mo fa tumelo ya gore a rekise mothamagane ka gola ke batla gokela tabeng ena ganyenyane gore malapeng monana ga re na le dikgwebo ge le batswadi re na le go lokolola bana gore e tsamaolo bula ba reng kwanana mamodise fela tswale mamodise a le dilemong tse tlase mme ga bomphato wa gae kapa methaka mmogo le ena ba mmona a rekise ga tshwara mothamagane ba utlwe kare ga gona ntlhe phoso le bona ba katla ba reka ya ba ba inwelela jwale ditaba tse jalo e tlile ke tlolo ya molao mme ke boikarabelelo ba ya etsang jalo gore a go bang ka ditaba tsena tsa mothamano a etse bonnete ba gore ga a sebedise bana ga a ba rekisetse ya bobedi ba boetse ba lokela gore ga bene ba etse bonnete ba gore dibaka tsa bona tsa thekiso ena ya mothamano ke dibaka tse sireletsegileng ke a gola e tlile ya totobatsa gore a se a etse bonnete ba gore ga gona batho ba kenang ka dibetsa sebakeng sa gae ke gola mme taba enana e re gotlisetsa mane mo re tlhokomelang mafu a mangata a tlhagang dibakeng tsa mothamagane o tlhatlhabiwe ka thipa o thuntse o entsweng dibakeng tsa mothamagane mme gona tswale re lakatsa go gopotsa bagwedi ba bo gona ke boikarabelo ba gona o etse bonnete ba gore sebaka sa gago go kena batho ba maikarabelo ba tlo boloka bophelo ba ba bangwe batlotla ba ba nwa le bona monno e seng mona moo e reng ga o kala o kaketlana motho o sa hula konopo o sa hula sethunya o sa gutse o ka pi kapa boloza o santsa boloza ba bana jwale e nngwe gape-gape ke boikarabelelo ba ya fuweng license gore a bone gore batho ba nwelelang gagae ga se batho ba morosu ga se batho ba dikgathatso mme ke yo mphana mane mo re reng tlentse re etsa poloko ya molao le pabaleo ya setšhaba re boetse gape-gape re na le taba ke ena ka ga molao ka monana ya go rekisetsa batho mothamane ka sekoloto molao ore ee wa e phephethela ga wa lokela gore ga o na le sebaka se jalo ya ba o ntse go kolotisetsa gobane ke gona mo mafu a tlhagang teng gape-gape gape re lebeletse gore re etse bonnete ba gore ga re neneng dibaka batho ba tla ba tlo reka dibakeng tsena tseo e leng gore go lebeletse gore batho ba nwelele mo e be ga re rekisetse mme mamodise a fitlha reka kane-kane e le nngwe a itswela ka kedi ha wa dumela go rekisetsa motho a jalo o lokela go rekisetsa motho a dulang fatshe anwa ha e le dibakeng tsena tse di ntle le off sale. Off sale le yena ka mokgwa o tshwanang o lokela go mphekisetsa bona bo ntse bo le sealed. Gobane jalo ga nka re ga ke keta go bereka counter home ya base ke re crash

se le tlolo ya molao go bana jwale ke lo tsa ma ka bona di bakeng tsa setšhaba mo ke lo etsa expose batho ba leng go bona ha ba sebeditse mothamagane tabeng ya mothamagane mme molao wa rona mane section 34 o a hlaka o a totobatsa gore ga benene ga o a lokela go etsa expose kapa expose taba ya tshebediso ya mothamagane in public space gona go bolela gore taba e ya rona e seng le tlwaelo kapa moeto o re o fetoe re iketseditseng ona re le setšhaba sa basotho ba gore e ka re ga ke a tshwara setaele kapa ga ke geme le dinako ga ke sa gama kgotho strateng ke sa gama savana strateng mme e be ke tsamaya ke butse gotlhe monana ke tse ke komakoma ke tlolo ya molao mme ebile molao o ne o tlakile gore ga o le a first offender o ka lefiswa o lefiswa kotlo ya gago ga o fumana o ntse o nwelela sebakeng sa setšhaba in a public space a ke re jale ditse go na le dibaka tse dumeletseng gore o bule one e be jale wena o boputsi o tsamaya ka gara bona ka gara strata kapa kae sebakeng sa setšhaba you are liable gore o tla ntho fine 5,000 kapa dilemo tse tlhano tšhankaneng mme ga e kare o kile wa tshwarwa ka yona tlolo e tshwanang ya molao ya ba o boetse o phetile ya nyolonyoloa e ya gomane ko dikete tse gobedi kapa dilemo tse gobedi tšhankaneng mme ke lakatsa go tlhokomedisa setšhaba sa basotho gore ga re kena letsholong lenang re tlile re sentse re le tlhagotse ka diphutheo tseo re tlo tla re tswela pele le dikarolo tsotlhe tsa setšhaba gore re bone gore re a ba tlhokomedisa e tswe molao o re go se tsebe ga se boitshireletso jale empa gona gere ga re ke re gotleleng tafoleng re ke re lo buale setšhaba sa basotho re se eleliswe gore a se ba molao ona o teng mme e tle re ga o sebetsa ore o tlo feke boitatolo wa pele mo ke wa itatolo ka gore ga o tse obale ke boikarabelo wa mosotho e mongwe le mongwe gore a tsebe molao mme dimpho empa jale gere ke a phaelela gobane jale ga ke re mosotho wa ya re kelello kapa tlhogo ke motlhotlho kapa ba bangwe ilare ga re ne re ntse re etsa matsholo a tshwanang a go tlhokomedisa setšhaba ka boteng ba molao ya ba bane ba sotlhang jale re ba teya molomo gona ba le gore helang tlhokomelang gore go tsamaya ka jala o nwa jala in a public space ke tlolo ya molao jale go na le dikgwebo tse dingwe tseo e seng kgwebo ya mothamagane fela o fumane a se a kenyeleditse ditaba tsa thekiso ya mothamagane mono le bona ke ba tlolang molao mme re tlo kopana le bona dibaka tse ntse jalo re ba tlhokomedise mme ka gona jale ga re sentse re bua sa le mong senane motho yo mongwe le mongwe re re a ikgetle a itekole a shebe gore na a na ke ntse ke le ka gara meolwane ya molao o tsamaisang taba ya tshebediso le thekiso ya mothamagane na mme ke a gola dibaka tse jalo bolo ba tsona tse dintsi disebile diphethotse ntho tse kang ga ke tsebe ke tla ebitsa disco kapang matsatsi ana a morago go thwe ke ditlabo o tlo fumana gore ba tlala dibakeng tsena tsa moo dibakeng tse o tlhatsiwang makoloi ga o fitlha mono ore o fumana gore ga o na le license fela e re motho o na o dumeletse o rekisa jala empe fele go tletse batho ba nwa ke bana sebakeng senana jale ke lakatsa gore ke re go setšhaba sa basotho le tsebe bomme le bontate le lone bana be ka bang le ka wela koduweng kapa tlokotsing elana ya gore le ka sebedisa mothamagane le go reka fela mothamagane sebakeng se seng license o santse o le tshotsholong gobane jwale sebaka seo ga se a fua tumelelo ya gore se rekise jala ka molao ya bobedi o tla bo dutse sebakeng sa setšhaba go sa tsetelela ke ka mokhukhung ka moo ka setopong o dutse sebakeng sa setšhaba o sebedisa mothamagane sebakeng se sa dumelelwang go rekisa mothamagane gona go a utlwagala gore he o se o gotlhane le molao ka mo go tshwanang mme ga gona le karolwana fela ya setšhaba sa basotho e tla bang le boitatolo tabeng enana gobane re qadile re fana ka lesedi gona jale mme e tle re ga molao o sebetsa godima bona ba tle ba seke ba utlwa e ka ba a gangwe mme re tshwarane ka maatla gagolo mme lefapha la bo rona le kenyang molao tshebetsong e leng sepolesa sa rona ke bona fela dilo enforcera ka gara naga ka monana jale ehlile re dumelelana.

0: empe ya ona ya gola engwe gape gape re lakatsa gore re hlokomedise all our stakeholders honorable ena ke go bo anela mme ga ya sia mang kapa mang ka ntle ehlile eng re lokela gore re kenye kaolo tsotlhe tsa setšhaba ditabeng tsenana e ka ba bona batšha dikolong megatlo e ikemetseng e ka sitana le bodisa ba setšhaba e leng yona ketapele ya setšhaba ka megatlhelo yotlhe ya bona re tlo kopana le bona ka mokgwa wa diphutheo re tlo kopana le bona ka mokgwa wa matsholo re tlile re ya re isa ditaba mo di tshwanelang go ya teng ya bobedi ke yona eno ya gore re bone gore re tshele ka tikologo ya rona mme ke a gola ona jale e sele tabe tlaeleileng gore motho ga le nana go etsa blomase fela le ka thoko go tsela mono fela sele tla le le picture di-campshire tsa lona le dula mono go ba monate ga le tloa mono e sele dipale sa fela tse ne di sa lengwa mono tsa makotikoti diplastiki botlhaswa ko le bosiang mono mme taba e e thuntshetsa taba ya kgolo ya bogatlhaodi ba rona le polokelo ya tikologo mme re re le yona re tlile re e sebile ka letlholeng thothole ga re ka ratsiba go laola sebedisi ya mothamagane wa sebedisetsa dibakeng tse laotsweng gore o nwelelwe teng gona go bolela gore ga kana ba le dipalefa tsena tse ka ntle ka monana tse sa lengwang e leng yona bosasa ba rona bo re bosiang go se mona ka morago re thabe re nyakalele dibakeng tse ka thoko go molao gore e be di sebedisa tsona ditaba tsenana tsa mothamagane e nngwe gape-gape re tlo kopana le karolo e nngwe ya puso le tsamaiso ya setšhaba e leng makala mmuso ka kakaretso e molemong a nke setsibana sa gae a mathe ka yona thaba enana gobane e re ama ka moka re le naga e re ama ka moka re le mmuso e re ama ka moka re le megato e ikemetseng taba enana ya tshebediso ya mothamagane so re lakatsa gore ka letsholo lena re tla re boele re tlo kgothaletsa taba ya go promota di-recreational and social activities in order to reduce reliance on alcohol gobane re bona gona je mokgwa wa itlosa bodutu e se e le gore motho o mole mongwe ga a nala a utlwa e kare o na le sethokothetsi kapa boruku o utlwa e kare mokgwa wa go inyakalatsa kapa go itlosa bona bodutu bone ke gore fela a lo wela ka nkgoo mme re lakatsa gore ga bene ditaba tsenana re tle re di tlhagisane mmogo le botlhe ba tshabatshola ba nang le kobo ya bogadi ditabeng tsenana ka gola mme pele ke nka gatela pele go na le e nngwe e se simosang pelo go bana ba rona ba barwetsana le ba batlhankana ba banyenyane ba sebediswang dibakeng tsona tsenana tse dintsi tse license tse dintsi tsona tse unlicensed ba sebediswa e le digogedi ka gore go tle batho ba nang le tšhelete sebakeng seno o tlo fumana gore monga sebaka sa ntho tshebediso under fuel license o etsa tlhophiso ya gore go tle banana ba banyane ba matheka a masesane ba tseneng di-crop e le gore ba tlo etsa loo bo ntate kapa bo abuti ba nang le tšhelete gore ba tle ba dule ka mona ebe ba le bantse ba reka business e tswela pele mme ka ga molao e hlakile tabe e le gore dibaka tsa rona tsa thekiso ya mothamagane go hlakile gore ga di a tlameha go sebediswa e le diseka profit gobane monono o santse o bona kgwebo le kgwebisano ya batho ya mmele gore qetelong ya letsatsi ga o tlo felelela fela go no ntse o nwana ka monana ka setsing senana se license to go senelele mothamane ke male mo qetelong ya letsatsi re tlo fumana ditlaleo tsa bopeto eng jalo jalo
1: mme falatsa ga o di beile je ke kopa o ntse o tshwere jalo re tle re meme momamedi gore le ena a beele seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi o ikutlwetse ka mo mme falatsa a beileng ditaba ka teng mme le wena ga o amogela gore o beele seabo go tsona momamedi dumela ntate masile
2: ya mo ke mmene mme ka tsela ya le ya molao ba o sa phaelwe ba se ke bana metsi ba e dan we re tselo e leng di tsetsela e ga ba tsona di ke putse seng ka mo ba go le ke ka teng ke le bona o ke mo ba ntse a mari tsa molao le hana mo ya tsa

0: kgola ke ha ka bone wa ka
1: ke a le bohanda to masilo
0: thank you
1: 59933 5993 momamedi ke nomoro yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ka yona ditabeng tsena tseo mmefalatsa a di otlolotseng mamedi dumela
2: mmadimbo
1: ntate
2: ntate ntlama gape mme wa ka
1: ntate ntlama
2: ga seba mme ke momametsi a ntse a bua mme
1: ntate
2: jale taba ke ene mme wa ka gapa e fele banna
1: ntse ko mametsi ntate ntlama tswela pele
2: ore a phoso ngile ke bona folo moise e mme taba ka ke ene mme mokiteng ba tsaya nna ke a bua wa bua mme mme bua taba tsa botlhokwa fela ba ke taba gona bana bana go mme ba tsabana ka tsela e ke nna ntate se sa bua e tsala gwa phoso di ka ye kae ba le nna maikutlo a ka ke a ka maikutlo
1: ntate
2: ye nngwe ya pele nngwe ya bobe mme ntle ra o kana go mo fumana go mme ba ke ke ha e tlamela dipapading tshata teng ke nya nya o sa tsene ya fihla ka ba e fifi ha ba tsiye ke mana o masia bana wa tsamela le ntwa wa pa ri ka pa ri ka pontsa ba dikulu ke ba tla tsana mme la o tsiwa mme a dape ha ja ke nnete mme ja go mme wa bua mme na o ye se tsama mme se tsama se khama o ba sutu ba bua ka le ba tsama modimo ka nnete o go mme o go go tlo tsela go mme ba pa tsana ka ntate ba tsoa sa dikhelete ke nnete ntate ke gatse le nna ba tsama tsotsi mpitsi no fela ba tsoa tlhokomelo jo ke yo nwa ta ta no go wa re le nne wa ka nne ha ile mo bua ka taba o ka nnete go go batho bana mme bana ba ba etsa ke taba ona ba fa etsa mola mola bona ba etsa go mme wa ka wa nne tsone se le mpe a go le nne wa ka ke re se ke tshwere facility ha di e ke ke a tla bona ntwe nena ya eno the o wena mme ba ke ka e nyilwe di papa di 115 mme ne ntse tswa mo makala di papa di a mangata go le nne go buise mme ka ona mme a ka pele ke mo tla tsena ntse ke ke mme a ka ka blending ke le shotu le Zimbabwe mme he wa no a Zimbabwe go buise le shotu mo a ke o pele mo ma ga mka u ya ba fumana mo na mme mo a nge go tla 18000 o go nne wa ka mme ba ba lwa ntshaka ya ya mo ga ino ha mme mo ga ga go di mo na mme a se sekolo kona ke tshwere mme e sentse na jwa la ntate e nga fela mme la wetla me e itse hantle ke a le nna pa di mme pa tsa thank you mme ba tsedi conference ba tsedi meeting ba tsedi tito mme bo go bua se mme ba ba sa tsitse bana ke a le bua mme
1: ke a le bua ntate ntlama ga tla mohela mo mamedi e mo mo mamedi le wena o amohele ile metsotso le shomela metso e mehlano ge ya ga le bile hore nya bobedi 59933 ke nomoro e o go amohelang ka yona kgotsa mamedi
3: kgotsa mmeimpo
1: mme
3: mme mantebele nthaba moratu
1: mme mantebele
3: ke ne ke bona go mme gore na ka e le mona o se bonala go na le tshebediso e mpe na tshebediso enye e ntle go na le 123 tse ka pakwang gore o lokela go sebedisa mathagamane
1: na go na le dintlha tse ka shejwa tse ka beuwang gore mothamane o lokela go sebediswa
3: ee ya mme
1: ke a leboga mme
3: gape ya bobedi ke ya gore na molao o o tlo sebedisa neneng
1: ke a leboga mme
3: ke a leboga mme
1: mme falatsa
4: ke a leboga mme
1: ya mme
4: ke ntse ke mametse ka hloko mme Dimpho le ba mamedi ba gago ke lakatsa go qala ka ntate Masilo
1: ntate Masilo
4: ke Masilo
1: ee
4: ka ke ntate Masilo ntate Masilo o buile ka nepo mme ka taba ya diphepesela ga di laesense empa ditlolo tsa molao di a e tsala diphepeseleng gona go bolela gore molao wa rona kwa nwe ntse ka 1998 mme o nontse ntse ka 1998 jwa diphepesela ne sentse di le teng gona go bonala e le an oversight gore be diphepesela ga di a kenella ka gara license ena la gobane e tlile ka nnete ke dumelana le ena ntate Masimo Masilo gore e tlile ditlolo tsa molao di a tlaga gona diphepeseleng monono ka yona mefuta enala ya ditlolo tsa molao e tlagang le gona dipakeng tsena tse license mme ga re tlo tla reng ya kogela molao re tlameya gore go tlile ke re lome ona o ka tlase kapa ga ne ke le ntate ne ke tla ga ke ka lo re tle re lome bebebe ee e tlile ntate Masilo taba eo ge etse soko gore ditsetse ka phoso taolo ya ona mothamagane onono wa lesibeng le lesetlha le be le putswa le le lesweu mme ke lakatsa go fetela go ntate Ntlama then tama o rena se sosa se se tsana sa tshebediso ya tai e aba molato ke eng e e seng ntateng tama o boetse a ikaraba a re o hlokometse go bothata ke gore budget ya lekala la dipapadi e batla e le mane ko ga e mangweleng e makakaianeng mme re sitwa go ba le di-facility tsa dipapadi le di-recreational facility le di-activity tse tlosang bana mothamaganeng empa jale ntateng tama ke boele ke re go wena re boetse re bone nngwe tlokotsi ya bontate ba bagolo ba ileng ba bapala tsona dipapadi tsena bona ba neng ba tlositsweng mothamaganeng ka dipapadi bona ba o kgutlisetsa dipapading go fete di-old stock ntate o tla fumana a raya bolo a beile kgotlho ka di-18 o re ntateo o tlola molao gobane ke mane mo sitseng molao o seka ba etsa expose motho a sa sebedise mothamaganeng jale ga ba utlwisa dipapading lebaleng la dipapadi mo bana ba leng teng it says you are exposing bana ba nana ditabeng tsena tsa mothamagane mme ke re gona bale lentse le tlhakileng le tobane ya go bontate bano ba di-old stock gore bontate tlhokomelang gore molao o teng wa gore o seka ba exposa motho a sa sebedise mothamagane mothamaganeng one lebala la dipapadi is a public space mo go lebeletse motho mongwe le e mongwe a ye ka bodukolong gobaneng wena o ya ka mothamagane ke ne ke re kgona ba lelentse lela ke le tlodisa go bontate bana ba di-old stock gore bontate wa tseba ke lona ba re kenyeletsa metsi ka moedi le a bona gore lentse le tlola molao ga maponesa a fitlha le phutha moo re tle re di hampe gobane re tseba dipapadi rona golong ya rona di ne di re tlosa tshebedisong empe ya dithethefatsi le go tlola le dintho tse ka re etsang gore di thusetse bokamoso ba rona lona a le tloa letšhaba la mabaleng ya bobeding tate etlileng taba ye e re etsa ya go tswa letsholo re tlo yang tate re tlo ba le dipitso re tlo ba le mekgwa yotlhe ya go kopana le setšhaba go ba elelediswa gore na re se re le go kae re le naga mme motho o mongwe le mongwe a latlhele wa gae molangwana e mongwe le mongwe a fasela gae dipitso gore re kgotlise seriti sa naga enala re le mmogo gobane ga re le lekala le sepolesa fela ga ra lekana gobane jale ditaba tsena di etsagala ka gara setšhaba metseng le metsaneng ya basotho itsileng tate kise re entse leano le lewa ka gara lewa lena la gone re tlile se sepame gona momo re tlogong se ko tareng tho re se gogoganya mpuo re le setšhaba re hlokomedisaneng e kana bana ba bangwe ba gone ba saga sentse ba bona e ka tshebediso ya mothamaganeng ke dipalelo mme ga ba tsebe ditaba tsenana ga ba tsebe le gore go na le melao e tshwanang le enana e tlileng e nyanyametsang jalo ka ga o tlho gore na e se tipa ga kakang jalo mme mante boeleng ena o re na gona mo dipakeng tse license tse na e be go na le magabane re ka ga supang gare e tlile go a lokela gore e be re ntse re nwa mothamagane he mme mantebole re keke ra supa ra beya monana gare kannete dipalesa ke tsena tsa gore ebe re ntse re sebedisa mothamagane empa jale re setšhaba sanene se nang le bodukolong se nang le ditokelo tsa gore ke na le tokelo ya gore nka etsa kenana empa jale ditokelo tseo ga se poo ya gotho di lokelwa go etsa tie with the responsibility gore ga o ntse o sebedisa mothamane ona o nwelela sebakeng sena se gantle ka nete se licensiweng ka molao empa etsa bonnete ba gore ditokelo tse tsa gao ga di thuntshetse ditokelo tsa motho e mongwe a etseng kgetho ya gore ga beleleng ga ke ne bala ke a leboga
1: mme fala tsatlhe re leboga nako ya gago mme le seabo sa olenanong la go tlola taba le ka moso
4: ke a leboga mmedimphotlhe ke leboga le bamamedi etlile ke kopa go bua molaetsa wa go qetela mmedimpho gore etlile ke rona bao bomme le bontate re atla setšhabeng re tlo fitlha motseng le motsaneng o mo le o mongwe wa lesotho gore re tlo buang taba enana gobane etlileng e sele ena ke koduwa ke godimodumo re a ela soko gore ga e sa ama dibaka tse iteng fela re kete gare ke metseng ya ditoropo e keneletse le metebo.
1: Ke a leboga mme Mamedi e re re phethelela naneo la go tlolla taba ka ho fa maemo a le hodimo le fa phala bolipi ka molomo wa monghadi pusetso o tla o fa gore na maemo a le hodimo a ka lebellwang le tsiareng la ka jeno le matsatsi a tlang na ke maemo afe monghadi nketsa ke yana ya tla o fa ditaba tse o mosotho wa heso metsotso e le e supileng ge ya re lebile horeng ya bobedi horeng ya bobedi le nana o la go tlolla taba la letsatsi la ka jeno ge tla be re le be ha khutlo mme re suthela ba bang ho tswela pele ka tshebetso ntate nketsa
5: hi direct
1: manta heng re boetse re ao amohela ntate hore o ke fe o fe mosotho maemo a le hodimo a ka lebella
5: ha go le wehle ga itire ya ka ke di medise ba sotho ke bontse fela go tsofana ka bo mo le go bua ka lebella ka jeno me pele ke wela ho tsona ke tse tlokomediso ho se tshaba sa ba sotho hore lehlwa le ka lebello di ba jinse phahaming go tloa bo simba la boga go lala tharo phupjane ho isa la bohlano lala hlano me tsamise ke nela masapong se ka lebellwa ho tloa la bone ho isa la bohlano ka jeno le ho dimo le hlakile ho mahareng empa o podile ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ka moya o foka ngolo bo bebe me ha re shaba bo siu re ka lebellwa ho ho dimo le hlake bo ho ba dibaka ho pole ho isa ho bata le se ga mesela le dibakeng tse ding moya wa nao ka lebello ho foka go le bobebe ho hlaha leboya mme ha re shaba boemo ba motjheso re ka lebello o theole dintlheng tse nne dibakeng tse kang maseu moshashoan mmoho le beria re ka lebelle dintlha tse tsheletseng dibakeng tse kang mafte mohalesuku re lebelle dintlha tse hlano puting re lebelle dintlha tse tharo le ribe re lebelela dintlha tse pedi ka chasnege re lebelela ntlha e le nngwe mogotlong le thabatseka semonkong re lebelela ha o letho ha oxfordeng re ka lebelela ntlha tse pedi ka tlase ho ha o letho ha e le ho sane teng re ka lebelela gore lehodimo le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng empa o pholo se o bata dibakeng tse ding ka maloting moya ona re ka lebelela go foke o le bobebe go tlhaga borwa bophirima me ding ha re sheba boemo bo motjheso re ka lebella ho nna le tse mashome a mabedi dibakeng tse kang masego le moshashowane re lebella dintlha tse leshome le motso gong dibakeng tse kang mafte mohalesuku mmoho le beria re lebella dintlha tse leshome le motso gobedi dibakeng tse kang kuting kashasneke mmoho le bothaute re lebella dintlha tse leshome le metso mehlano mogotlong le thabatseka semongkong teng re lebella dintlha tse leshome le metso e mene ha Oxford ding re ka lebella dintlha tse leshome di hakalo fela hle ga ke ka tse ke ne ke tlhopetse ba sotho ka jeno ke a leboha
1: re a leboha ntate o be le manta ha o hlonolofetse
5: ga ke ya
1: mamedi ka sona sebopeo sena re phethela lenaneo la re o tlolla tabala letsatsi la ka jeno hopola gore lenaneo lena le ne le tlhophiseditswe kgaso ke Melida Phinda Rangwajane mohlahisi ke Kgopotso Pharela ha Gauta Bopa e le yena yang gokagantseng le wena gore ditaba tsena tseo mofa ore o tlolla taba o neng o fuparetse tsona di fitlhe go wena di sena tshitiso ya letho kopana le moifa wa re o tlolla taba buisa lenaneong le tshwanang go fitlhela nako eo modimo o boloke Lesotho modimo o boloke Basotho.

sehora sa masal sotlhe e le shumele metso e robong metsotso re ya re lebile horeng ya boraro me o tseding tsa ditaba tsentseng ke di bona mamelo sa masal sotlhe gore sibini sa rona seo le sona ge kileng ga simemela kwano le naneng la bahale ba rona eleng re lebuile mana party ya tsa balang ka dipitso la sanere as a rising musician ho tlamane mokema maseru me o ile a hlaka ka la tharo kgweding ya phato selemong sa kete tse pedi mme o ile a fumana tension kapa a phama industry ena ya music ka selemong sa 2018 ntho e ke e tlhokometseng kore ha jwale e santsene le yena sebini se seholo ka go fetisa ka rana ha se fumanang di-royalty tse ka hodimodimo ho di-royalty tsa dibini tse ding ka rona ha Lesotho mme re sa opola gore na se ileng sa tumisa sanere ke taba ya go promota kapa go phamisa taba ya botšhaba ba rona ya puo ya rona ka mmino wa hae mme ga re kaša mmino wa hae o tsepamisa gagolo dintlheng tsa kopano tsa heritage tsa semoya tsa legato le tsa boleng ba basotho Mesona se ile sa mo fa bolatedi bo bongata gagolo di-platformong tse kang bo TikTok, AudioMac, me le bo di-Facebook, hohle dintho.

Aïe!

0: isa potong ya ka e hlahlamanga mo nehle batla ho utlwa gona ebe mohlomong boemong bo o se o le motswadi ka jeno na ebe ke eng ya bohlokwa ka pa e bona toka hlangwa wa etsho ho batswadi ba ho mehle ge hle ge etsho hape ge ge ge ferele ka hore hape o bo fanele ka molaetsa wa bohlokwa o ka o fanga batswadi bohle be o le batswadi letsatsing ya lena la ka jeno
1: na batswadi bana ba ka ke ba hodisa gore ke ba hodisa ka lerato le le nna ke leng ka lefuo ke batswadi ba ka ke bona ho bohlokwa gore motswadi a rate bana ba hae ba se wa lo fumana lerato ka ntle ho feta le ba ka le fumana ho batswadi ba bona jwale ke re ho batswadi bohle batswadi ratang bana ba lona ba kgothatseng ba sentshepo bophelong le gore le ha le le siyo ba tsenne ba le gopole kore motho a nna go ja mme yona le teng go ka ba etsala dina le tsena kore lerato ke ntshape go feta tsotlhe go batswadi nna ka nnete batswadi ba ka ke a ba rata le mo bateng kore gobane ke mosadi jena ka bona
0: mme godu e ka ba galela kganga mme wa ka re bule ka tsela kgethileng a tlhekatatsetso wa ga ona nona mo dikong ba sa tsatsing la ka jeno
1: ke a leboga ntate
0: thank you mme ga ba hole bana ga ba hole
1: ga ba hodile ntate ba tlo hola ba ratuwa
0: ba e bona taba
1: kanye
0: ke nka dino utsule nna gonne ke etse ntho tse mmoja ka nce
1: lerato ke thapele
0: onate thank you mme wa ka
1: thank you ntate
0: mamelik wa semasala sedotlhea ke mme godu wa tsatsing a lela ka jeno o ne a re fafa ka ditaba tsena he tsatsatsi lena la ka jeno mme tlhe ga moleboe ka tsela kgetheileng go ba ka nnete taba ke tsona tseno wena mamelik wa semasala sotho le ga e le gore ka nnete ga ke na yona tšhelete empa he taba eo ke e tsebang ke ya gore ka nnete le ga ka wa gathwe ga yo matšhankura go ko o tsebang ke gore bophelo bo tla tswela pele bana ba gole kapa ba ngwanaka
2: ee teng jwalo
0: mara mali yona ke na yone
2: se ka re loela
0: mahala
2: ga re na shelves
0: hey HBK live ke batsamatla monate ba re a nyena yo

0: Lemon Sports. Yes.
1: Rapture.
2: Rapture.
1: Se se lile ngwana monna ke manta o motla ka tswa mafelo nga beke a maholo. La ha di hlanze di kwala je.
2: E ya tate. O sebetse ile, o sebetse ile mafelo nga na beke.
1: E thara so.
2: Yo la la. Ai ngwana me e re ke boela ke phete hape. Ke boela ke dimedi ke mamedi ya sema sa Lesotho ka nnete ke bontse ke hlakise kwa no re tabe nngwe e teng ka nnete ofising ya rona ke gore setlhopha sa dikwena sa rona kwano sa naga se tla kopana jalo le setlhopha sane sa naga ya Kenya o tla gopola go se eteletsweng pele ke mokwetlisi Benny McCarthy mme ka nnete e tla ba papadi ya pele mo tomong ya setswalle e tshalang ga ntse re emetse dipapadi tsane tsa rona tsa COSAFA mme ka nnete mokwetlisi setlhopha sae sentse re tsebao ka nnete sentse se tlakile se le maemong a matle a boemong bo tlakileng mme ke tlhokometse ka nnete gore morago mona re bile re bone le gore setlhopha sa naga yane ya Kenya le sona ka nnete seeteleletse se bontshitse jalo gore se na le batho ba bona ka nnete se ntshitse lenaane la batlhankana ba tla bapala jalo go ya ka mongwadi Benny McCarthy ka nnete ba sentse ba le malala a laotswe bapala le setlhopha sena sa rona ka nnete ka letsatsi leane la di-3 le letsatsi leane la di-6 e leng bekeng ena eo re leng kgweding ena eo re leng go yona bekeng ena eo re leng go yona mme ka nnete re a tshepa ra setlhopha sa rona sentse se le malala a laotse ngwana mme mme taba e nngwe ka nnete ga re tloa re tlhokometse gore o tla ithuta gore ke matsatsi a leshome fela a seng a setse pele go mogope wane wa lefatshe pele go mogope wa lefatshe ngwana mme ga o sheba ditaba tse teng tse ntse di bontshala di le teng jalo tsa mogope wa lefatshe re tlhokometse gore setlhopha sa Aforika Borwa re lebeletse gore re lebeletse ka nnete se tsamaile.

nani la mafelo a beke la moqebelo mpasilisa hlotsa maya ka babakaneng a hlalosa ka netoti ke mathata a di visa ke mathata a di visa me taba yo le tuna la dipapari na yenye no Afrika borwa mongari Gaitin Mackenzie o etshwetse ka mathe ka tsela e hlolla mo bo ntsinga ne tore ke bo be leng mo ka nete bo theula seriti sa na ha bo bile bo theula boemo ba papadi ya bolo ya maoto Afrika ha ho lo yene ya naha ya Afrika borwa mme re ke taba tse sa lokelang di ne di iphete di ne di etsa le tla ho pora hore di taba tse ka mosotho wa eso o ile a bontsha ka nete le yena batho ba bangata hore ha ntse di tswela pele ho etsahala seriti sa rona se sentseng se se setle kwano Afrika ya tintea mme ka nnete taba ene mo ha se ntho lokelang e bentse e tsala o tla hopola gore basotho ka nnete ba ile ba bontsha gore e le gore taba ena e ntse le kobo anela kwano Afrika ha holo mo re neng re dumela gore taba ya bohlokwa e tla ba rona ba lesotho mona holo be re nang le bona diphoso di tsala ka bongata mme re ithutile gore ha se taba ene ya rona re le bang ke taba e seng e tsahalang ha holo dipapading tsena tsa bolo ya maoto. Ha o sheba taba e nngwe re ntse re le ka hara karolo ena ya ditaba tse re reng kannete ke tsa lefa Lesotho Football Association o tla hlokomela gore kannete sehla sa papadi ya bolo ya maoto kannete se wetswe ke leru le letsho mo e leng kannete mongadi Tshidiso Kgomari kannete e se e le mofu ka mora gore kannete a be le bothata le lapeng la gae moo koloi ileng ya motšhaisa mme kannete ke ditaba tse e leng gore ga di monate go gang ke ditaba tse seng monate tse teng kwano o tla gopola gore ebile se bapadi sa naga mo e leng kannete o tumme jalo gagolo dipapading tsane setlhopheng sane sa Rovers a hlajalo setlhopheng sa Matlama o boetse a hlajalo le setlhopheng sa Bloemfontein Celtic le setlhopha sa naga ka kakaretso ka nnete o bapetse le boemong bono bo jalo gagolo mme ka nnete Matshidiso a ntse a kena ka gara lelapa la Kgomari mme re sentse re tshwarege ka nnete ae moya wa gaelo wa badumedi botlhe ka nnete o tlo go phomole ka kgotso ga o sheba ka tlhokometse gore kwano papading tsa selegae go na le maemo ane a ntseng a rena ka nnete a mangata a teng a e tsagalang bosiu le motsheare mo e leng ka nnete dinakedi di a matha papading ya bolo ya maoto kwano mo e leng gore tlhokometse gore setlhopha sane sa Matlama le sona se a ntsha se a amogela dipapadi tse ntšha mme se qetelela se kenya ba batšha mme ao sheba taba e nngwe e teng ke ya gore sebapadi sane sa setlhopha seno sa Matlama Freddy Tlalele ka nnete o lebeletse gore ae o tla tloela setlhopha ka morago gore contract ya gae ka nnete e felelwe ke nako ka morago gore contract ya e felelwe ke nako ga ntse e tswela pele o tla gopola gore bekenyana tsa go feta ke mane mo e leng gore lefatlha la gae ka nnete le bile la fumana le le boemong bo bona le neng le bile le re contract ya lona ka nnete e ntšhafaditswe ka selemo se le seng mme re tla lebelela re tla utlwa rona ebe di ntse di ya ka tsela e jang ebe ntse di ya ka tsela e jang mme dintse di etsagala di iketsalela ka nnete mo ronong boemong ba sekwate le ditaba tsa ditlhopha go tlhokometse gore ka nnete le setlhopha sane sa diodi ba saenolola le setlhopha sane sa bantu le sona ka nnete se boemong bo etsang menyenyetsi e mengwe ntseng e tlhaa ka nnete e boetseng re utlwileng ka nnete kore motlhankanane e leng ya hlaselang setlhopheng sane sa naga sa rona sa Dikwena motebang sera ka nnete menyenyetsi le yona ntse e tlhaga ka Matlama golo gore ga ka nna ba fumana ka nnete a se a tlile ka ra sehlopha sena sa dija batho mme ke ditaba tse re tla re utlwa mo e leng go ka nnete re utlwile ntse re bona menyenyetsi ya tshore ka nnete ae taba tsa gae di ka nna tsaba dintle gagolo le borotho a ka nna itumana a tla gae kwano go tlela borotho bo okareng bo hlakile o hlakile gagolo mme ke ditaba tse e leng gore re a dithabela ka nnete ka di bona gore ga e ba motlhankaneno o tla tloa kwana Aforika Borwa a tlela gae gobane ka nnete tshepo ya setlhopha sa dija batho e le godimo gae ke taba e e leng gore e bohlokwa gagolo ka nnete mme ga o sheba golang la Aforika Borwa re tlhokometse mafelong a na a beke ka nnete gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se ne se bapala jalo letsatsing lano la botlhano le setlhopha sane sa RB Leipzig mme ka nnete ke mo e leng gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se kgonne go ba monyetleng gore ka nnete se sa sara jalo setlhopha seno sa Leipzig ka dintlha tse tharo go e le nngwe mme ka nnete ke tshebetso e kgolo ga o sheba bile o gopola gore ka nnete setlhopha sa Leipzig ke setlhopha se bapalang leaking e godimo ebile le setlhopha sa re se segolo le sona mme ka nnete re nka setlhopha sa Mamelodi Sundowns se sebeditse ka tsela e matla golo se sebeditse ka tsela e leng ka nnete e bohlokwa golo taba e nngwe e teng ke a kgola ke ya gore sebapadi sane sa metlheng sa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Teko Modise ka nnete o tsheditse sebapadi kapa mothia sethibathibane sa setlhopha sa Kaizer Chiefs mo a botsitseng ka nnete gore Brandon Peterson go ya ka ena ko a tse

0: ba siya hore mona ba se ba nyelwela ka hodimo mo re ya nteng ka maoto.
1: Ke utlwa moholo wa ka.
0: Eh ya ndati.
1: E le hore jole re ne re tlehle re utlwa hala re itse taba tse di etsa hala ne.
0: Ditaba tsena di etsa hala ka di 27 ho fihleletse di 28 ndati wa ka. Di 27 ra fihla. Di 28 re tla be re kgutla ka maoto, mme tsela ya rona ya ho kgutla e tla be se sena dintho tse ngata, e tla be se le ho kgutla ka maoto fela ho fihleletse re fihlile toropong kwano.
2: Hana o itse dibaka ke dibaka difeng tse leeto le leqala sebakeng sefeng le fella ho kae?
0: Leeto lena leqala lebaleng la Paris High School ka hare ho toropo ya Thabatseka. Re tlo tswa re tswa ka hara motse wa Pontsheng re theohela Madiba Batsho. Mme ke a kgola ke tle ke hlakise hore moaparo wa rona re tla be re apere dikobo. Dikobo tse bobebe fela tse ka tsa re dumellang hore re tsamaye. Ho tlwaelehile ka hore ka ba dikobo ditjale sebakeng sa bo mme kapa di-fleece. Re lo tsamaya re tshela noka ya Madiba Matsho. Re fihla ha Matshomonyane. Mo ile ngore leeto la rona le tloa le ka nna la aroha hona mono ho latela rona. Ke ba feng ba tla tleya ho palama dipere le ba sa tloa tleya ho palama dipere. Ka kgola ka bokgusenyana re lo feta ha re tloa ha Matshomonyane. Re tla be re hlwa re hlwella hodimo mo re tlhokong ya dithaba jwale mo re kgonang ho bona Thabatseka ka botlalo. Ebe se re feta jwalo bo Thaba Kgubedu ha lebala Mathepeng re fihlela qetello ya leeto la rona.
2: Mme ha ke utlwa ntate hore na keng e ka kgahlang batho ka leeto leo, dibaka tseo ho tlo fetwa ho tsona ke difeng tse ka kgahlang mahlo a batho kapa tse nang le nalane?
0: Haholoholo ho tlwaelehile noka ya Madiba Matsho. Ke yona noka e sa tsebisahaleng haholo eo batho ba lakatsang ho e tseba empa ba soka ba fihla ho yona ka ha e batla e le thokwana ho toropo ebile e pateile ka tlase ho dikgohlo tseo batho ba leng ka hare ho toropo ba sa di boneng. Ho feta mono mme re na le ho sheba toropo hono ke pono e ntle ka tsela e makatsang. Ke pono e ntle ka tsela e makatsang ha o le sebakana mono hobane dithaba tsena di batla di le hodimo mane. E ka sitena le hona ho hahlwa ke moya fela tsela eo moya o fresh kapa o hlwekileng o le mongata ka teng sebakeng seno. Ke ntho e ntle ka tsela e kgetheileng. E hlile re batla re le pela tlholeho ka tsela e atametseng haholo.
2: Ga o ka ntate, mme bakeng sa Mosotho e ka bang a ka ba le kgahleho ditabeng tsena tsa leeto lena e be le fumaneha jwang?
0: Ke re fumaneha dinomorong tsena mme ke kopa ho di bitsa. Ke 59 38 35 10. Nomoro eno e sebetsa sebakeng sa di-call-e, e sebetsa sebakeng sa WhatsApp-o, e ka sebetsa e le mokgwa wa ho patala ka mpesa hape. Empa ke kgothaletse hore motho ha qeta ho patala, a ba kgutlele ho nna WhatsApp-o ho bontsha hore a etsa tshalomorao ya patala eo a entseng ka mpesa.
2: Ke tanke. Mama re sema sa Sotho o ikutlwetse e bang o ka ba le kgahlao ya leto lena. Bo DJ letse ba ke ba lo thola ba ne ba ke sesa se ba tsamaya mona. Bosi. Ba itse bona ba tantotsa bosu ke mhlophisi a tshulung a senna. Ba re di ntho tsa bosu o ne rata hore. Mama re sema sa Sotho e le shimele metso e medi metso so re re le bile horeng ya bohlano. Re ikutlwetse taba tsena tse monate tsa leto lena. E le hore ba Sotho ba tsebe dibaka tsa bo bona lenalane ya dibaka tse jwalo. Yeah! Re tjena re tla go

0: Ditaba tsa hora ya bohlano selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Motlotle hi mofumahadi masenate mohato se iso o tshwenyehile ke tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi e sitisang batjha ho fihlela ditoro tsa bona. Motlotle hi mofumahadi o boletse sena ke tekelong ya dilemo tse 50 tsa tswalo ya hae moo a supileng ha dithethefatsi di senya bokamoso ba batjha le ho beha dintlafatso tsa naha tlokotsing. Ke tshebeletsong ena moo a ipileditseng ho batswadi, baetapele ba setjhaba, dikereke, mekgatlo le mafapha a meyang ho sebetsa mmoho ho thibela tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi le ho tshehetsa bohle ba nang le mafu a kelello. Lekala la thuto le kwetliso mmoho le sehlopha se nang le seabo ditabeng tsa thuto le kopane le baokamedi ba dikolo tsa Leribe ka mora tlhahlobo dikolong tse mmalwa a seterekeng seo. Kopanong ena ho tshohlilwe ditaba tse kenyeletsang tsamaiso ya dikolo le mekgwa ya ho ruta le ho fetisetsa thuto baneng, mme mesuwehlooho ya dikolo e bile le monyetla ya ho teka diqholotso tseo dikolo di tobanang le tsona. Kopano ena e phethetswe ka dikgothaletso tse entsweng ke mafapha ka bobedi, mme e se e tshwerwe diterekeng tsa Maseru Mafeti teng ka tshasneke le mogotlong. Re a phethela. Mokgatlo wa batho ba nang le dikamano le batho ba bong bo le bong, The People's Matrix, o theoleditse mmuso ka ho eketsa dipotso tse mabapi le ditaba tsa tekanopalong ya setjhaba ya selemo sena. Moemedi wa mokgatlo Tampo Semothopeng o re ho kenyeletsa bohle ke sesupa sa kgatelopele ya mmuso ho netefatsa hore Mosotho e mong le e mong o a balwa ho sa natswe bong ba hae. Mothopeng o re ho kenyeletsa bohle sesiung sa mmuso ho tla thusa ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo, thuto le tshireletso ya ditokelo tsa batho ba nang le dikamano tsa lerato le batho ba bong le bong ka hara naha. Momamedi ditaba tsa hora ya bohlano ge di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya botshelela.
1: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
2: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest station.

0: la mohloaka
1: aila
0: ke go pa hlea mohloaka go fema nyetla le medise ba sotho o tlo ona ya be di eme jwang ka mo
1: ya le wa ke ke se wena se se mo ke se ba sotho wena mo se se ga go tropa ma se go le se go sa ga sotho go tla go fana ka taba ya go last ke ditlo mo se se se ka bona ka ka ga tropa ma se ka bona ya potro ke wena mo se se a le bule le bule le ma pro sa ke mo no makalong a difate tse ke nanka e tswang ka ga tropa tse mo mo no ke le foko mo sa ke mo ke ke tlo go ho ha o se wa mo le motlhari a bona ye nge a go tsama ga motse ye nwe e le ba tsaji ya le tholo DLM ona mo stoi so mo sa ke mo ke ke tlo go ho a e bule le tse di nega ke bonga mona ke ga a se mo tlo go di mo stoi so ka e di e bule ile ola ba le go di la ile ola ba le go di le mo no ya go le tse tsinyang ka morao mono na mosetso de musila re clinic mono mpa laolo le tsamisa sense di sebetsa ke dimela ona bo le tsinana ona sense a go tsetile e le o re tsela tse bo buile a bo yona mosetso la mpa ba ka ba go gara melano sala go di tsena ka mogao ay a laolo le tsela ha go le ka nete sense re tsuka spa di yona mosetso di ya o wa mantsi
0: ke mama ga
1: ke mama ga
0: ke utaba sewa
1: ayela

0: Se se dutse.
1: Mwana mme.
0: Eh ya hle moholo wa ka o phetse ba.
1: Ka mo ha o le ka ntate.
0: Ka nnete ke mmanta o motle. E be se me jwang ha re qala kgwedi je.
1: Ha re qala kgwedi tsena ke me shela so thobo o se ba se le ba ne se tsala ma sala so thoba le hona teng. Eh le bitswa ka ke le ntate se se se se tsamane. Patrol Unity Central le mono. Me ka tsine na ke tshwetse main south e ka la go tswa sa ke le mono se bo fika ka tshakwa yona main south ya nne ke bo ntse go ke tsholetsa mona mo ile EMS EMS mona ndate di koloni tsa mahantle ka ga go toka mona lo ja go botsa sa sebetse empa ha ke ntse ke di foka ka letsogo hore di fihle mo tshwetso fika teng hantle me ya ke ba lona tsela na he mamedi wa radio le sotho ke ka tawo ka ntse ke mothamo go tsa ma sa dikoloi anti traffic me ha re fetela ha go mane le police statement le di laola hantle go ba yang ka mane ka hodimo ba se ba ba ka dikotsi le bana ba tshela mbono thabonsakile le yona ena le batho ba ntse ba controller mo lo bona hore dikoloi tse hlanga tla se ka mane ka lo wa thamae di tsena hantle di sa itshogometse ba ntse di controller hantle ke bona mo le khalane go bua hona le mapolo sa mono antse nga controller hantle go di go di tsamae hantle di tsena kwa di fete die e bo mmele sikwana ne yo se se bona ena le motho mo nna le police ntse le controller mono le mmele si mono ntse le police ntse le controller ne mane ha mo tsweni mapolo sa te mono antse nga controller ne ba bang e hle mba tshwere ga thata go bona wa di accident ha se di etsa ba di hata ba ne jale hona le ba controlang hona le ba emitting di accident ha di etsa la ne ka re ba di tshwere hantle ka magatsa a magolo ha ke bua le wena tsena mo sotho eso ya khona ke accident le ka ile mo tshunkolo jila ya la hla ya ho ya ba ya tshisa ne ha ya tshisa le hampe ka nnete ba min south africa ya e tshwara ka pele monu e tshwara ka pele mono go skebe ya ba ka obstruction ga ke tshilo tsena hlengwane so ke re ba sotho makalong anana a kgwedi ba itlokomele ba laete mabone ba nele se ba shwara ne ka pele nya tshilo tsena ke re a se ditola wela ka wela ha o sebeditse
0: ke re bile ka tsela ka tebeng a hle se se dutse
1: ke a leboa hlengwane so ke a leba ngwana mme
0: thank you
1: ntate
0: yena.

0: shape a o si jutla ntso iguna guna bona ke sa u go na ntso go hetsa la ba ntso go hetsa la ba
1: hey
0: o re ga
1: ga re battle of soulful
0: o di fe
1: a ke tse
0: eh
1: e seng ke re ka naija ka go
0: ka naija
1: yes
0: even now we ebe bana ka naija ba le bana
1: boy
0: ba le da feng ha ka ba ka naija o je ke tle mona go tlo

Ah, utlwa he, ndo tsa magoa, di tsamaya tsena he, wena mamedi sa masalo sotho. Di tsamaya ka tsela ya mofuta ona ona he. Ya ke. Eh, wena e suitsi re tsena fela re.

0: nkwalletse mamati. Ha ba tlo bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke kukilukisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Ntho ena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a e utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 5854-8157 kapa 6215-3071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
0: Tshwarelo, ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
2: Batho ba Modimo, nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na. Ka go bana jalo ba o rutwa ka dikgetho sekolong, ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go tja bana, batho ba ba batlang mokgetho a bona. Na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo go thusa ka ntho eo, bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
3: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampo e re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi, ke ke re shebe sello sena ka mona. Ne re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela Basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le kgotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke fosa.
4: Obane ga o ithuta hangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng. Bana ba potongwane di matutla, ba melala e meholo, ba ripitla le ho ranthanya. Bana ba futsaneileng ebe ho sejetswa ka lonya le bokgopo fela hore enwa ena a etse ntho tse mo hatellang motho a ba shwa ke lefu la pele. Ke ka hona ke ile ka tlameha go tlo bitsa boketsa melao, ke tlo utlwa hore na bona ha taba di le jwalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
5: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setšhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosula. E le hore ka tsela eo rona re kisitsang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona. E le go re ba di-intentional role model hobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella.
6: O fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja e tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng haholo. Jwale ke batho ba bileng ba na le matla a maholo physically. Go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sohle e ba jwale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi. E tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya hore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa bana ba.

0: Mamedi me tsotseng ena e le shome re fraletse hora ya bo tshelela ha re tsebella ka thoko jolo tshelela ke la re hlekene gabong ka nthla ireng mafelong ana a beke se police sa Lesotho LMPS se tlokometse ka ho nya ka ho tshwenya ma se fane seo ditlaleho di supang ile sa Thailand se fihla se tsoga ma bo ema fofane ba moshoshwe wa pele ditlaleho di supa ha se police sa ile sa hanela se fane sena se neng se nkile moqetoko hadi wa matekwane ho laolla thoto hadi yeo me sa tameha ho khutlela mo se tswang teng ka yona ho fumana dintlha tse feletseng ka taba tsena re buisana le ka diphatlalatso wa sepolesa sa Lesotho ena ke Superintendent Thabo Mohai yo re sentse re gokane le ena ka katleho ha jwale. Superintendent Mohai ke o amohele ntate ke le bona nako ya gago naneng la go tlwa tele ho emisane thapo menyaka jeno
1: go tswa ntate tlaba nne o ndumelele ntate ke ananele ga o nka moetse lenaneng lena la hao Radio Lesotho kwano mme ke dumedisa bamamedi ba Radio Lesotho ntate lebitso la ka ke Superintendent Thabo Mohai jwalo ka o o hlalositseng ntate ke hla o senya diphatlalatso ya sepolesa sa Lesotho
0: ntate. Ntate Mohai taba ke ena na Superintendent ya sefofane sena seo ditlaleho di kumang e le Thailand ntate a ko re fe ditaba tsa taba ena ka botlalo mamedi a tla e utlwisisa hantle na hantle se etsaetseng moo ke sefeng.
1: Kanete ke a leboa ntate tlaba ge se re dumedise bamamedia
0: ntate.
1: Ntate go jalo ke nnete go na le sefofane se thibiweng e le go khutlhela morago mo setswang teng ka la dietsalang tsa labohlano se ha sona se sorame mono boemafofane ka la bone. Sefofane sena ka bo sona ke nnete ditlaleho tsa statone di supa e ka ke sa Thailand empa o tlaeletsege ke sa Aforika Borwa le bakgwi ba sona ke maAforika Borwa empa thepa yo se neng se tlisitse ke yona e tlowang Thailand mme ke tlakise gore mono moshetso wane lebale le na difofane la moshosho wa pele jalo ka madibohong otlhe go na le mafapha a fapakaneng a sebetsang ledibohong le jalo mme ba bang le ba bang ba na le tshebetso ya bona ka go kgethoa mo ntate mme o tlhake gore tabeng ena ga se fela taba ya go sepolesa ke sona se thibetseng sefofane se jalo go kena kapo go sia thepa eo se neng se e jere ke ba sebetsang ledibogong mono ka kopanelo botlhe ba shebile kagolo ya bona ya tshebetso ke bontshe gore sefofane sena ka bo sona se tsogame moo se sena tumelelo ya go tla tsoga mamona mabaleng a difofane a Lesotho empa go tswana mo gotlwe se ne se jege thepa e na e matekwane a na a bitswang medical cannabis ga ke tsee gore na e beneng Mosotho wa utlwa gore na ke batla go reng a ke tshwa jalo goba jale le nna ke setwa home ga ke na le bitso le le ntle le lena la matekwane
0: e tlhile ke yona Superintendent ana a reretseng go etsa motlhomong
1: ntate gotwe e ne se ne se jere thepa ya mofuta o jalo eo yona e bonagetseng e na le polomiti ya go tla hai kwano Lesotho go tloa mane Thailand mo watakuwe ngwana teng empa jale ka lebaka lona leo la gore

0: mokgwa o itlileng ka ona o sa nepagalang ba ikagabelelang tadin tsona tseno tsa bofofisi ka melao ona ono wa bofofisi ba ile ba sefa kotlo sefofane seno eo ke le yona ke reng ba ka tseba go e tlhalosa betere go nfeta gore re nagana edile kotlo ya mofuta mang go ipapisiwe le melao e feng ke yona eo ya bofofisi mme ya ba se kgothetswa morago ga bo sona mo setsowang gona teng date ke date ka gora ke bokhutshwanyana date ba taba tseno
1: ha se re ka botsa motlhomong gore na e be taba e ke bohlaswa motlhomong ba batho ba neng ba loketse go tlhophela sefane se go tsogama kapa ke bofela gore a lesotho ke lesotho re ka nna ka lo tsogama go ka nna ka amogele
0: kanete ke a leboa ntate potso eno ke potso eo motho e molemong a ka ipotsang yona gore na ebe batho ba tlile fela ke gobane ba mohlomong ba bone e ka go bobebe go ka kenwa fela go sena polonity e jwang empa ntate le teng ke boetse ke a gana gobane ga se ntho e kileng ya e tsagalang ha o tshwanyane tjenana nakong ena e motho tshwantse o seletsa ka gara sepolesa tjenana ga ke so ke ntho e ntšha eo ke e qalang le go e utlwa ya gore sefofane se ka nna sa tsogama nageng e nngwe se sena polomiti empa ga motho o sheba wa ka a fa molao ona wa tsa bofofisi ga e le mona o tshwantse o na le dikotlo tse jalo tsa gore sefofane se ka sa robile nageng e nngwe se sena tumelo ko bolela gore ke taba e ne ntse e bona a itse gore ke ntho e ka tswanya e tsala ka nako e nngwe empa ka letlako go le leng ke mona mo motho o ipotsang eno ya gore na e be batho ba bone e kakapa ba ne ba dumela gore ba entse tsotlhe tse ba lokelang go di etsa gore sefofane se sa bona se tlo tsogama mo ke dipotso tse teng ndate tseno tseo batho re ipotsang tsona gorena ga e le gantsentse se tlileng se etsaetseng ke eng gore ebe se tlile kwana se sena polomiti sa ba tlhatlha sa tlisa monana
1: ke ne ke botsa potso eno jalo superintendent gobane go obe le ditlalego mona kapa ditaba tse e kumang gore ha gona le batho ba batlang go tshelela nageng tse dingwe tsa aforika motlhomo ke tse motlhola ka aforika borwa bana ba tlang ka thoko go molao ba tla kena ba kena le lesotho jale ba tlo tsamaya se ba tlhaya lesotho ntate ke gona kane ke botsa potso eo ke re ke utlwe na taba e reng ka tshireletso le tshireletsego ya naga ka kakaretso le basotho
0: kanete ntate ke a leboalojakanete ke sena metlhala ya ditaba tseno tse go buang ka tsona fela ntho ke e tsebang ke gore ka makgetlokgetlo batho ba ne ba tshwaro mone ba kotisetse morago gobane ba tlile ba sena tse ba lokelang e leng gore ga e le gantlentse tshebetso ya e tsagala mono le dibogoleng kelo ka leleng le leng empa he motlhomong e naga ke batle le gore kere ke ntho e kileng ya e tsagala motlhomong he go ka etsagala go na le nako ileng goa ba le batho ba o e kabang ba ile ba kena bona bana bo motlhomong o buang ka gore ge kile nne ra tloswa ka gore jale ba kene ba ba fetela aforika borwa kapo dinageng tse dingwe empa le ga o le jalo ga se taba yo nka reng ke tseba e kiraka ya e tsagala ga ke tsebe batho ba mofuta o jalo ba kileng ba tshwarwa o fumaneile gore ba ne ba ile ba tla ba kena le ga rona mona ka sepheo sa go ba dinageng tse dingwe motlhomong ka sona sepheo sa go etsa botlodi ba molao fela he batho bona ba e ba fitlhe mosheshe wane mono ba kgotsisetse morago gobane taba tsa bona di sa tlhaka gona ba ya kae mana
1: ha re bua he ka taba tsena ntate mogai o ka goba setšhaba kapa o ka goba basotho matshwafo gore ae tshireletso yona e ntse le teng ditabane tse di beiwe leitlho ke mafapha ao a ikarabelelang boe mafofane mo
0: ka nete go rona ba tshireletso ntate ke sa buele ba bang bosi fela he ka ga re sebetsa mmogo madiboho mona ke netefaletsa basotho gore a ka nete re tla etsa sotlhe se matleng a rona gore re bone gore madiboho a rona a sireletse ya ntate go kena batho ba lokelang go kena ba nang le tse ba lokelang

0: kena ka ha rona.
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi re furaletse hora ya botshelela. Ke sa tse Dade Mohaina ena o ka ba boemong ba ho e araba ya hore ha utlwala ho ne fofane sene se laishile moqeqekohadi wa matekwane. Empa re tseba hore Lesotho kwano ho na le dibaka tse jwalo tse lema matekwane a jwalo tse reretsweng hore jwale di tshedisetse dinaheng tse ding. A tlang ka hare Lesotho na ihle ho no ho itsahale.
0: Ka nnete ntate e jwalo ka o dahlana wa enahana hore na ebe ke ntho ka tsebang ho ke ya gabele. Ke nahana hore re ke re fe ba ikarabellang haholoholo tabeng tsa ho fanana ka di-permit tseno kapo di-permit tseno tsa thepa ya mofuta ya ona ono hore na ke taba e ba e etsang hangata golo ho kae mohlomong le hore na e etsang hore ebe re bale a lapang ka ntle empa o ntse o na le a lengwang ka hara naga. Fela ntho e ifitsweng yona ke hore tlile ka nna ya ba molao ona o laolang taba tsona tsena tsa sebediso ya matekwana ana a bitswang medical cannabis. Ke bone ka ha e hanele hore batho ba ka lata ka ntle.
1: Ha o so phethela superintendent pele ke bulela mamedi hebe ka phethela ka ditaba tse reng hee?
0: Ka nnete ntate ke ne ke mpa ke re ke bue ka taba ena ya ona matekwana ano hobane ke ile ka utlwa hore ha e le hantlentle taba e ileng ya utlwahala e le melomong ya batho haholo ke ya ona matekwana ano le hore jwale a bile a kgutlile. Jwale ba sa utlwisise ha e le hantlentle ntho e kgolokgolo e entseng hore ebe thepa yona ha ya laolwa mono hore e emo eneng ya ona pele. E fela taba ya sefofane sena se sena polomiti hobane thepa eno yona ho tlhakile yona ene e na le tumelo ya ho kena ka gana e leng yona e kutlwileng jwale e ka ke yona eo maikutlo a batho a leng ho yona haholo go jwale ebile o lokolotse matekwane yao o lokolotse matekwane ha ka nnete ona a na tlile a tla ka nepo ba na le tokomane tseno tseo re dumelang ntle le ha ba ikarabellang lefapheng le jwalo ba kare aa ga se nnete polomiti ena ga se ya bona mohlomong ke kgola ke nakong eno ge kareng ashe mohlomong go na le go etsa etseng fela ge ona bona etsana le polomiti
1: ntate. Mamedi metso e mashome a mabedi a metso e mmedi re fokaletse hora ya botshelela mme he mothating onana o ka kena le wena wa tlatsetsa kapa ona o botsa dipotso mo e bang ha ona ha wa utlwisisa nomoro ya mola plus 266 599 33. Mamedi kgotso kgotso na le six
2: ke success mongwe malotsinyane
1: ntate
2: ntate ke kopa gore mohlomong ke ntse ke ba ditebe mo a tla e otlolle gape gore na ntse ke lateletse ditaba tsena. Go thwe ka ga rona ga e ya Lesotho go na le mo e leng gore go ne go tlhokagala matekwane a jwalo gore ba se ba batlile gore go ne go na le matekwane a neng e sile a odaruweng pele gore jale a ke ne ka tsela e leng gore mohlomong ga wa go ne go sa nepagala. E nngwe gape ke tlhakile potsong eno ke kopa gore a ka tlatlhang tlhakisetse monana che ke a utlwa ga gantle tabeng tsona tsena tsa difofane ka ga motlhomo go na le lefapha le ka ikarabelang gore fa taba tse tlhakileng a ka ba leseding la gore na efile ke nnete gore difofane ga di atle gore di tlhoya dinageng tse dingwe di kene directly ka ga rona ga ya Lesotho empa di tla tlameile gore di fetele boemafofaneng ba naga ya Aforika Borwa e leng o are tambo e leng mo e leng gore thepa e jalo e fitlhetse o are tambo ba le setla ka sefane seo sa Aforika Borwa kapa e tlile go na le kgona la gore difofane di tle di kene ka gara naga e kapa ke mafodi tsa silen ke tlhakileng
1: datsetlamamedi metso e masome a mabedi a metso e mene re faletse gore a botshelela ke ena le wena wa gelwa ga molangwana plus 266 599 33. Mamedi kgotso mamedi
3: ndate wa ka kgotso
1: ndate masilo
3: ndate wa ka
1: ndate
3: ndate wa ka ke mametse ntate ka taba tseno tsa empa e sa tlakeng gantle kore ke a utlwa ga re sefa e na e otaruwe kore na e otaruwa ke mang ke le gore re tsebe na e otaruwe ke mang gona na e sebetsa ile

0: mwazi chala saba kuti chali wandari.
1: Ndari. Mamedi lwena he ho kakena nomuka mona ke plus 266 59933 ibang sa tsubilela muito wa kona ka jeno ke superintendent mohai o re fa tlhagisetso ka ditaba tsa ntsa sefane tsedi sa tsogama e bo mo fane wa wa mushwe wa pele mamedi dumela
2: e ala le tsara
1: na le mulali
2: e ke thulang ke khomola le ka qasha snack tv ka ne ke kopa bo tsanda di superintendent mo no ho rena ha ke re ka ga sepolisa ka mono go na le lefapha le ikarabelang pakeng tsa tsona dithithifatsi e le gore ga ba ka batseba bona e le sepolisa gore ditaba tseno tsa matekwalo go na ke ya mosebetsi na di tlatla di kena ka gara naga ya Lesotho ya bobedi sefofane seno a reng se ne se sena tumello e le sa South Africa re tla tsibelela kae re le bana ba Basotho gore ke nnete taba eo a e buang gore ke sa South Africa ga se tlae Thailand jalo ka ga tsona na ebe ke tlakile
1: ntate superintendent mai a ko kena o tsona se
3: ndaeeaekeseamalatsenyane botsiye botso tse pedi ya pele ke yane ya gore na ze ke sa dinge gore ntate o tlhompo nthusa ya pele ke yane ya gore na nthusa ntate wa ka
1: ka ga ka naga e go ne go tlhokagala matekwane a jalo na le gore na bedi kapa leseding sefane
3: ya gore na sefofane ke nnete gore se ka tloa mo se tlwang teng se tsamaya go kopoa Aforika Borwa kapa se ka ikela hai
1: monanadabe
3: ke a leboa ndate gantsentle jelo ka ke tlhalositse matekwane ana a na le polomiti go na go bolela gore go na le motho ya a ileng lefapheng le fanang ka dipolomiti tsena e le lefapha le o tsereng ke lona le ka tsebang go le setlalo sa ditaba tsena ka botlalo gona e file ke nnete ba afrike motho ya jalo kapo company e jalo polomiti ya go otaga setlhagiswa sena kwana mo setlowang gona teng sona se tlile se tloile kwana a ditsela tse nepaetseng tsa gore se na le polomiti e se tlisang kwano Lesotho e leng gore taba ya gona naga e ne e na le tlhoko ya taba eo jole ka mona re bua ka business ya motho kapo batho bao bona ba sebetsang ka ditaba tsa mofuta ona o e ka ba bona kgwebong ya bona ba boneng gore kana ba tlhoko e ne le teng ya gore ba yo reka setlhagiswa tsena potsong ya bobedi ya ntate shakes ya gore nna sefofane sena na sefofane se ka wa mo se tlwang teng sa tla tsorama Lesotho mona ke kopa gore le yona kanetetlesire ka e araba ka tloa ka e fosa ya ba kere se ka ikuela mo seyang teng sa tla Lesotho mona fela kutlwiswe e mpha gore ga gona ntho e tlamang gore se fete se pote manene Aforika Borwa ga e ba ga gona lebaka le sisa mono empa he ke batla go kere ke araba ka bosesanyane bono go na le baka e araba betere go ntheta gore na sefofane se ka tloa mo se tlwang teng na eng efe kapa efeng sa tla straight Lesotho mona kapo se tlameya se pote kae ka jale ke tle go tsa ntate Masilo ntate Masilo hana potso ya itse ntate
1: ke bona o nana le thaselo ya company ka bo matho ba o da gile ntepa e jwalo
3: o a ka nete ntate ke kopa o mo ke ha ke a dumela go ke ke bua ka mabitso a batho ba jwalo ka bo company e jwalo e ba tsin e tepa e ya mofuta ona uno me a tla mpa ntshwarela fela go kotisang gore e hile ke Basotho ba tlile matekwane ano kwana ba etsa ditlhophiso tseno tse ba iteng ba di etsa yang ba ba go fela ke le sefofane ke sona se

0: sengwe se se se tepai mota
1: mhm ibe ntate molalle
0: ntate molalle potso ya hae ine ire na ine ire na sepolese ngwa tseba gona le lefapha la di se tsa ntata tsa tshete fatsi okay ntate a kugalo kuna le lefapha le jwalo no na botsipo tso ya bona ile go bolela go le ne le sa tsebe le fapha le jwalo gore go na le taba e tsa mofuta bona o ntse tse tsa le fapha go na le fapha la muso le o ka kotlolo ntate le lona le ikabela ndi ka ditsina me ha ba jana pa bana e ka nna ba ke le fapha la bophelo mane ke lona le regulating le tsamaisang ditaba tsena ke lona le bona le gore ma una ka di tsa bona na go ke go ka obitsang se tlhaiswa se sa moriana ka po go ke go go fa paneng e le ngore ha ile hantle ntle ke bona batho ba ba golo ha go rota re nyina ba ga etile sentle ka botsiwo ba bona ntate wa
1: ndalo nna mo hai o ko ntso tshwere jwa ka pa o ntate
0: ntate mo la ntate mo la ntate ka go tsaka ja ya ga ya ntate mo la
1: a ye re tsala pele ntate ya ho rena re tsebela ka gore e fela e le sa Africa borwa se fane sena
0: a ka nnete ntate che ebile kgangkgang a ke nagane e le tabe eno ya gona sefofane se ke sa go kae but go teng sekeri lesotho se sena polomiti mme se ne se tloa gona Aforika borwa mo re nako e neng se tla kwana e le ga e bathepa thatong e ne e tloa kwana Thailand mme le bakui bafofisi ba sona ke maAforika Borwa ntate ke gola ke yona ke nngwe ya dintho tse etsang ore ge dimele ore fela e le sa Aforika Borwa empa he kgataba taba e ne se taba ya gona sefofane ke sa mang jwang e ne le taba fela ya gona se ke ne jwang lesotho mona
1: o ntse o tshwere jalo superintendent a ko rerekise re tle re gotle re tlong ka mokgatlhelo wa go qetela babedi ba gago
0: ke a le bona.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta Spaghetti or Macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP Brown Sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
1: Mamedi e metsotso e masome a mabedi a metse gobedi re ya re lebile goreng ya bosupa mme o ntse ba metse lenaneo la ditaba go tlatela metshetshwane moeti wa rona ga jalo ke Superintendent Thabo Mohai. Mme he mamedi re re o nke mokgatlho wa go tetela wa dipotso ka potla tsetso tabeng tsenana plus 266 599 33 e bang he o ka lakatsa go le wena gore o latlhelwa ga molangwana kapa gona go botsa Superintendent Mohai dipotso ntlheng enana eo a seng a buile ka tsona. Ke ena he lo ena re utlwena o ka tshwaela o reng ditabeng tsena tsa sefane sena se re tlalelang gore se ile sa tshwara mane moshweshwe wa pele boemofono ba moshweshwe wa pele re utlwena o ka lakatsa gore he lo ena o tshwaele ditabeng tseo a Superintendent a mmamedi ka re taba tsena di mohlaketse re o phethele ntate mantswe ya gago a o fera re tsebe go arwana.
0: Ah, ka nnete ntate re ke a leboha ntate ka nnete Basotho ba haeso ha ba tshepe gore moo madibohong bahlanka bano bao ba babeileng mono ba tla etsa mosebetsi oo bao reretsweng wa o etsa mono mme ke ka gona re atleileng gore ebe re tshwere sefofane seno le o bona gore a sena se itlwetse ka thoko go molao mme Basotho ba kgole matshwabo ba tseba gore tlile ga tla etsa mosebetsi ono o ba re fileng gona e le setšhaba sa Basotho mono o ba rebeileng gona teng tate ke a leo
1: re leboa seabo sa Superintendent Mohai le ka moso ntate
0: ke lebile gore ntate
1: mamedi eo ke ena Superintendent Thabo Mohai ena ke radiphatlhalatso wa sepolesa sa Lesotho a neng a re fa ditaba tseo tsa sefane seo pela e le go tloa sethatong e ne le gore sa Thailand athe ae ga go jalo go e leng gwa Thailand ke thepa e ka moo ka sefofaneng ba sona tlhaloso e supa gore e ne le sa Aforika Borwa ka ga le baqhobi ba sona e ne e le ma Afrika Borwa. Mme ge mamedi ga re le metsweng ene masome a mabedi a metswe metlhano go ya re bile gong ya bosupa e re fetelang tlheng e nngwe e re fopageletseng yona e reng labotlhano le fetileng dihwai tsa setreke sa

0: mogogo letsatsi e bile emisa go jala lefu la tlhako le molomo. Jalo ka ha lefu lena le ne le phatlalatswe ka molao e le koduwa ke motlhomphehi tonagolo ka keletso ya lefapha la thibelo ya taolo ya dikoduwa DMA ke ofisi e tshwanang ya setereke sa mokgotlong e ke Monghadi Phano Ntene yo re sentse re gokagane le ena ka katlego ga jwale. Ntate Ntene, re lebohe nako ya gago re o dumedise lenaneng la go tloa tele go ya metsotswane thapameng ya kajeno.
1: Ya leboha ntate Tlaba, ka nnete ke ntse ke ka wena ntate o ntumelele ke dumedise bamamedi bose ba sealemoya senana go se mo mamametseng ba le gona teng. Ke mpe ke itlhalose jalo ka ga o se o ntlhalositse ntate ore ka lebitso ke Phano Ntene. Ga eso ke gankopa ga motshwanete rekeng sa lerebe ke se ke phela bothabothe barweng empa ke sebetsa seterekeng sa mokgotlong ofising ya motlhomphehi tonagolo ya thibelo le taolo ya dikoduwa e tlwaetseng kapa e tlwaelegileng ka gore go thwe ke DMA kapo Disaster Management Authority ga e feleletse, mme ke sebetsa seterekeng seo ke le mookamedi seterekeng se jalo.
0: Ntate Ntene, re ithutile he gore le ka mo ka maphulaneng le ile la tshwara pitso he mo teng le ne le tlo jala molaetsa ona wa go thibela lefu lena la tlhako le molomo le bonagalang le ntse le ata mo go ya ka ditlalego. A ko re fe botebo ba pitso ena ntate na se tshotlhwe mo ke di feng ntate?
1: Ke ya leboha ntate Tlaba. Ke mpe ke re fe e le gore momamedi a tla seka makala gore na tabe tsa mafuna ke ameha jwang, mosomong ke e late moraonyana. Ke mpe ke tlhalose pele gore na koduwa ke eng, e le gore Mosotho a tle a tsebe go utlwisisa gore na ditabeng tsena ke charge tshola ka mabaka a feng. Mme ke bontshe fela gore ga ke bua ka koduwa re bua ka boemo ba tlokotsi bo ammeng bophelo ba batho ba bangata kapa thepa ya batho ba bangata kapa tikolo kapa mong. Jwale ebe tsena tse ameileng di fitwa go dintsha ka gare o tlokotsi yeo di leng ka gare go yona ebe di tlhoka thuso e tswang ka ntle. Mme boemong bona bo re buang ka bona ba lefu lena la tlhako le molomo ke bontshe fela gore lekala le ikarabelelang re ya tseba ga ditaba di tsamaya hantle taba tse amanang le diphoofolo di ikarabelela lekaleng la temo, mme ka tsela e tshwanang le lona lefu lenana e ne le lefu le ntseng di ikarabelela lekaleng la temo. Empa jale ya re ga lekala la temo le bona gore taba ena e bonagala e tswa taolo jalo ka ke bontshitse gore koduwa go thwe tse ameileng ebe di sitwa go intsha di tlhoka thuso e tswang ka ntle. Maqala go bua ka thuso e tswang ka ntle jale ke mo ofisi ya haeso e amegang gona teng, mme lekala lenana itse ga le atamela ofisi ya haeso le bolela gore e file go bonagala taba ena ya lefu lena e tswile taolo, mme ya ba botsamaisi ba ofisi ena ya thibelo le taolo ya dikoduwa bo a ikeletsa gore bolo eletsa motlhomphehi tonagolo gore a tle a phatlalatse taba ena e le boemo ba koduwa. Mme ofisi ya eso e la fela ya etsa jalo ya ba e jetsa motlhomphehi tonagolo ya mo eletsa gore a phatlalatse boemo bona e le boemo ba koduwa. Ya ba ke moo jale motlhomphehi tonagolo a phatlalatsang boemo bona e le boemo ba koduwa, mme moo jale go seng go entswe phatlalatso ditaba e fele boemo ba koduwa jale ebe di tla tšhentšha sebopego gore jale ofisi ya eso e tla kena ebe ketelelong ya letsatsi e tlo gokaganya mesebetsi yotlhe e tla be amana le taba tseno. Ke ka gona ketelelong ya letsatsi re keteletseng re tšhaba tshola ditabeng tsena ke be ke bontshe gore momamedi ore ketelelong ya letsatsi motlhomong ka ga phatlalatso enana e seila ya etsiwa jale a bona go sena maphutulo a mangata motlhomong jalo ka ga Mosotho a tla ba a lebeleletse ka morago gore go etsiwe phatlalatso e file go na le methatinyana e mmalwanyana e llatelwa eo ketelelong ya letsatsi e leng yone e tlhophisetsang gore ditaba di tle di tsene go tsamaya hantle tse arabelang bothata bofe kapa bofe bo tla be bo phatlaladitswe e le koduwa, mme a re bua le lona mothating wa ka jeno koduwa e phatlaladitsweng ke a lefu lena la tlhako le molomo. Mme ke bontshe gore ga ga tse dingwe tse e thewang go tla bo go thewa bolekgotla la matona e leng yeo re e bitsang ka gore ke task force ka puo ya senyesemane, mme ketelelong ya letsatsi ke yona e tla be e thewa ka lekgotla la matona setheo e le gore

tota e tsamaisa ditaba tsenana e le gore ketellong ya letsatsi etse mesebetsi e kang ya go batla di-funds tse tla thusetsa ka gare go boemo bono bo teng le gona go supervisa kapa go monitora boemo bono bo jalo e meng ya mesebetsi e tlameng go etsiwa ke ya bo resource reallocation mane mo jale re tla berere go tla bo go shebiwa gore na ka gare go makala mesebetsi le di-budgete tse ne sentse di eme tsa selemo seo ke di feng na tse sa tatang ke di feng e le gore tšhelete tsa teng di tsile go bulwa di tsile go tla boemong bo ditlotla di arabela boemo ba koduwa bo tla bo bo le teng ka nako yona eno ntle le mono gape-gape ditaba tsenana jalo ka ga re se re bontshitse ga koduwa e se e phatlaladitswe ke mane moo makala a mmalwanyana jale ya seng a tlotla a tšha a tshola ditabeng tsena goba makala o phatlalatswa koduwa ke mane mo jale re reng go se go bontsha gore ntho ena ke lehlanya jalo e se lokela gore e bokanelo mme re a tseba gore mamedi ya kgabane ka puo ya rona re tlwaetse gore re berere disaster risk reduction is everybody business e leng mane mo re reng mosotho yo mongwe le e mongwe ka nnete o tlameya a nke boikarabelelo ba o bona gore o kenya letsogo ditabeng tsena tsa thibelo le taolo ya dikobo mme ga ga tse dingwe gape tse tloetsiwa o tla fumana gore go tloetsiwa ntho e bitsang national response plan e leng mogalo wane o re tla berere kwa naga o etseditswe go tla arabela boemo bona mme o etsiwa boemong ba naga e be jale ketelelong ya letsatsi bo tlo tlamaga methatinyana e mmalwanyana ya aprofa gore ketelelong ya letsatsi iketeletse e le mogalo o ka sebetsang e le mogalo wa naga mme ga re bua le lona ke nana taba eno e sa tswa e tsagala eno ya aprofa le mme ya re bua le lona kena e sele aprofe kentho empang e salefaleletse morago fela ke gore jale ka mora aprofa le go tlameya go shebane gape-gape le ditaba tsa financing party gore mogalo o jalo o tsile go ba finance e le gore ketelelong ya letsatsi re tsebe go nka le ditereke jale re tsebe go tla bopa mogalo wa ditereke ka go fapana re itapisitse le ditereke tsa rona gore na boemo ba tsona bo jwang fela re ntse re itshetlheile godima mogalo ona o national e le gore ketelelong ya letsatsi re tsebe go arabela ditaba tsena ke a tseba ditaba tsena mosotho a ka nna utlwa e kae ka re motlhomong ga di amane le mosebetsi kapo ditaba tse ke tlo bua ka tsona empane ke etsa fela gore mosotho ketelelong ya letsatsi a tla se ka makala gore na e be gobaneng a se bone maphutulo a mangata lebaka ke lona lena kapo mabaka ke onana ao ke seng ke a boleng jale ke fetele ditabeng tsenana tseo ntate tla ba o nkopileng gore ke tlo bua ka tsona tsa mogwanto ona o etsaetseng mane sebakeng sa maphulaneng ke bontshe gore e file lefune nana go ile ga bonagala gore e file le bonagala le tswa taolo jalo ka ke se ke tlhalositse go ofisi e tšhanye tshola ileng ya atamela ofisi ya gaeso a e tla qeteletse e phatlaladitse e le boemo ba kodi mme ka gare go setereke sena sa mogotlo ka nnete e fileng ga se mogelo ditabeng tsena ga na le dibaka tseo itseng ga re dula fatshe re di sheba ra fumana dipalo tsa teng di bonagala di nyoloa gagolo mme setsi sena sa maphulaneng sa lekala la temo e ne le gona moo ge boneng gore dipalopalo di ne di batla di nyoloa gagolo mme itse ya re dula fatshe ya ba re a fumana re leka go kopanya dipalo tsa bokona ra bona gore ka gare go mogotsong fela go se go ena le 503 ya diphoofolo tse ripotilweng di bonagala e ka di na le matshwao di supotetse lekala lena la temo mpa ga ga 503 jalo tse ileng tsa kgona gore di testiwe e be di tla di bonagala di le positive ke 71 ya diphoofolo mme ga re sheba ga ga tsona e fileng maphulaneng e ne e le e nngwe ya ditsi tse bonagalang di le ka setlhogong ka dipalopalo tsenana tsa lefulena la tlhakole molomo mme ke ka gona re ileng ra bona go le bosokwa gore ga re etsa mogwanto ona re le o etsa gona teng re bile re shebile le gore toropo ya teng e batla e le bisinyana mme ga re le mono re ka kgona gore re gokagane le batho ba bangata motlhomong ba tlhagang le ditsing tsena tse dintse re boneng dipalo tsa teng le tsona dintse di le godimo ke bontshe gore ga ga di-resource center tse ileng tsa bonagala di na le lefulena ka gare go mogotlong ke sona setsi sa maphulaneng re boetse re na le setsi sa lehlotla re boetse re na le setsi sa thabang le go ja thabang le phagameng tsona e file di-case tsa teng di ne di fokola fela gobane e ne e le 1-1 ga tsena tse dintse ka godimo e fileng dipalo tsa teng di ne di bonagala
ile boemong bo godi mme ke bontshe fela gore taba e ile ya qala ka gore tshebe le boitukisetso a se re swaile sebaka gore na re ka sebetsa go kae mme ya ba re leka gore re saele letsatsi leo re ka ra sebetsang mosebetsi ona ka lona mme ya ba re saya letsatsi la di-29 tsa kgwedi ya bohlano e leng la bohlano la beke ena e petang go fela mme ya ba re kgethela gore re lo sebeletsa gona mapholaneng moo jalo ka ke se ke boletseng mamedi ya gabane. Jwale boitlhopho bona ba rona bonana e fileng bo ile ba qala ka gore mothati wa pele fela ya ba ke kopana le lekala la temo mme ya ba re atamelang ntate die re buisana le ena ke gopola gantle gane re qala kopano ya rona ya pele e file nako e ne se e le late ya golobe e ne se e le bo 4:30 ya mantsiboa mme ya ba kannete re dula fatshe re shebisana boemo bona le tshebetso ena e tlang go etsagala mme ya ba re bitsa mafapha a amegang ditaba tsena ra kopa ntate die gore a re thuse gore makalana a be teng re tle re tswele go dula fatshe le ona re tlo shebisanang ka tshebetso ene e bohlokwa kanakane e re neng re e rerile mme kannete ga e ka ba ya re tlhoka ntate die ile a re thusa go kopanya makalana gore qetelelong a letsatsi a tle a be teng ka letsatsi le re neng re le kopile mme taba ena ke bontshe fela go jalo ka motho ya fitlhang seterekeng seo ke ile ka ba motlotlo agolo ga ke bona bohlanka bo sebetsa ka dinako tsena tseo kwate re a tseba mmamedi a gabane gore ka nepo ga o tlwaeleile mohlanka o lebeletse gore a be tabeng tsa mosebetsi ka go tloa ka 8 fitlhela 4:30 mme ka 4:30 mohlanka o a chaisempa ona ga e ka ba ya ba taba e jalo go emong bona goba e ne se e le boemo batlokotsi mme ga boemo e le batlokotsi nako yotlhe eo re lokelang go kopana ka yona e file re loketse go kopana ka yona mme re la ga etsa mosebetsi ona gantle ka makgethe ya ba jele re dula le makalana a thang a tshola ditabeng tsena re a buisana re a shebisana re teka moralo wa rona gore na re ne re lebeletse gore go lo sebetsagala ka tsela e jwa mme ya ba ke batla go makala ana ao re a bitsitseng ke bontsha dikgaello gore na ke difeng jale re tsileng go thusanang ka lesetereke gore na e be ka dikgaello tse teng na e be lekala ka nngwe le ka kgona go pleasure motlhomong eng ga ka dikgaello tse neng di le teng mme ke bontsha gore ka nnete go na le makala a ileng a kgona gore ketelelong ya letsatsi a leke go supporta mosebetsi ona mme ka nnete ke sebile ke a leboa gagolo go menagane seka le ka moso a ka nna etsa jwalo ke bontshe fela gore ga ga makala ana jalo ka ga ke se ke bontshitse gore ofisi ya ntate die ka nnete ile ya re sietsa gagolo go bona gore mosebetsi ona o atle ofisi ya gaeso le yona ya DNA e ne e kentse letsogo gagolo mosebetsing ona e ka setana le lekala la temo le lona ka tsela e tshwanang re ne re thetsane ka magetla gagolo go bona gore mosebetsi onana waya wa e tsagala mme ke bontshe le gore gape ofisi ya sepolesa le yona ka tsela e tshwanang ile ya thusetsa gagolo jalo ka ga re ne re tsamaga ka gare go tsela mme go ne go tlameya gore go be le batho ba laolang sephetephete mme ka nnete ga e ka ba ya re swetsa e entse mosebetsi le yona ka makgethe a tshabeyang mme ga e ka ba ga ba le sephetephete ile ya se laola ka tsela e nepaetseng gape-gape ba ne bile ba re file le mapolesa a ikagabelelang ditabeng tsa bosodi ba diphoofolo gore e le o ba karolo mosebetsing ona ntle le moono gape-gape re ne re na le sepolesa sa mautlwela ntle le moo gape-gape badisana e ne le karolo ya mosebetsi ona mme lekala la forestry ka nnete di le la re thusa go bona gore le pokelela badisana gore ba tla ba be teng sebakeng seo se bao e ka setana le megatlho e fapaneng ya dihwai tsa bofarelane le facebook e ka setana le ya phodiso ka tsela e tshwanang le yona e ne e le teng e support-ile taba tsena ka sa tsihe motshepi wa rona e mogolo ya bitswang World Vision eo itseng ga re bona gore e file go thata le ena a bona gore a etsa bonnete ba gore go bonagale gore ga go bue sebakeng se jalo dijo di tla ba teng mme ka nnete re a leboa gagolo ka support-e re e fumane e bohlokwa ga kana-kana re a tseba mmamedi a gabane gore moo dijo di leng siko e file mosebetsi ga o ko botsamaye gantle empa ka lebaka la tshietso e rileng ga e fumana go tswa go World Vision mono mosebetsi o ile wa tsamaya gantle ka makgethe mme ke be ke bontshe gore ka nnete jalo ka ke se ke bontshitse sebaka sa rona gore re kgethile sebaka sa mapholaneng re ipatisitse le gore dipalo tsa teng di ne di bonagala di le golo gago
Mais tu bon, ça aurait

0: lena la mohanto jwale re le ga sheba hore na ibe re ka tloa sebakeng se fee ya ba re etsa mohanto ho ilo feta hantle ka gare o toroko ka monong e le gore jwale re tsebe go gasa melaetsa ena ya rona mang le mang a sebakeng se le lo feta go sona a tsebe go utlwa ka ditaba tsena tse molefi mme ga o le gopong ena ya maphulaneng go na le sekilenyana mono ga e ka o tla letlhakoreng lenana la pudihadi go na le motse mono o bitswang motete ke mo o ileng ga qala ga bokana gona teng e leng sebaka seo ilo tloa go sona mme ya ba re a tsamaga ge ntse re gasa melaetsa enana go le monate re bina le pina tse ntseng di fetisa le molaetsa onana ga na le diplakate tse bontshitseng melaetsa enana e mengata e ke tla bua ka yona gore na e ne e bua
1: kake shebile nako mongaka ke bona ka gatlhe taba dingata tsona empa yona ke yona e fokolang ka ga re ntse re lokela gore re tlomolela mamedi re kene go ene ya gore jalo ka ga o la bulelang data ka nepo gore thibelo ya dikodua ke boikarelo ba botlhe mme ke utlwa mafapha a mang a kenyeletsa bona badisana e leng taba ya botlhokwa golo ba le bona ga ba tlotse ba ka ditaba tsena gobane e leng batho ba tlhokometseng metlhape fela ne ke re batla o kofe kutlwiso gore na le bone setšhaba kapo bona dihwai di utlwisisa ka molaetsa o neng o fetisa ke taba yona ya nyeo ya thibelo e ya lefu la tlhakole molomo
0: ke ya leboa ntate wa tseba taba enana re bone tshwisitse dihwai gagolo mme ba ile ba utlwisisa gobane sebakeng seo se jalo go ile gwa fanwa ka thuto ka lefu lenana gore na lefu lena ke eng le tshwara diphoofolo tsa mofuta ofeng matshwao wa tsona ke a feng le ka fetisetsana ka tsela ya mofuta ofeng le gore na ba ka lekoba ka go etsa jwang le ga ba se ba bona matshwao gore na ba ripote jwang ditaba tsena di ne di etsiwa gantle ke ngaka ya diphoofolo a di fetisa mme batho ba neng ba le teng mono ba fiwa monyetla wa gore e mong le e mong a botse dinyeo a botse dipotso jale a tsebe go arabelwa ke setsibi se nepaetseng se ikarabelelang ditabeng tsena mme ka nnete ya ba ne ba tshile fela go utlwisisa ona ka bokhutshwanyane ke bone ba kgonne go utlwisisa
1: even ga o phetela ka mantswe a fokolang fela ntate pele re bulele mamedi le ena a ka kene a botse kapa o tla tsetsa o ka reng ntate
0: ke a gola taba eo re ithutileng yona ge le batho ba sebetsanang le taba ena re bone gore go ntse go ina le basotho ba bang ba sa utlwisising gore lefu lena le fela le le teng bongata bo a utlwisisa empa go na le tlontswanang e nenyenyana e utlwang gore ga e se gore qi gantle gore lefu lena le fela le le teng mme jale ge ne re leka gore ge ke re fetise molaetsa ona re be re ipiletse go mosotho e mong le e mong ore a utlwisise gore lefule le fela le le keng mme petelelong ya letsatsi re sekebe ra qeteletse re fetola naga ena ya lesotho go e gotlisetsa boemong ba kofiti moo petelelong ya letsatsi ka nako ya kofiti ge tsebang gore basotho ba ne ba sa utlwisise ba gana lefulena mme ga ba batle o tla ba golwa ka ga jale bogolo re a tseba re rata goba kgebe botomase mamedi a gabane moo motho a batlang go golwa
1: kaoke
0: ile ka batla go isa ditaba di ye boemong boononong ge utlwisise gore ga e ba re duetswa ke batho ba tsebang ke se ke bontshitse methati e latelwang maneneng ga e ba go tlo thewa lekgotla la matona taba ena fela ka go etsa ke tseno fela e se e bontsha gore taba ena e seletsedi ya se e fapane le ya maemo a tlaelegile mme motho mang kapo mang ka ga le melao e tse di bolokiwa e tsamaisang ditaba tsena o tlameya a utlwisise a ikobele taba ena goba qetelelong ya letsatsi motho a tlo ameya gagolo-golo ke yena sehwai yena motho yane mosotho yane ya phelang ka yona phopolo ena yeo re batlang gore re tshwaraneng ka matsogo re thusaneng go bona gore re ya itshireletsa
1: ntate mamedi o ka kena nomoka mogala ke +26659933 motlhomong re ka thola babedi ba gago go utlwena ba ka tlatsa jwang mamedi kgotso
2: hallo
1: nale tholong
2: ee wa ka o ntadi
1: ntadi
2: a nna na tentene dipamola ditlholo tse motho a maatla bolobe ntate tlaba
1: mm
2: ee ntatentene o sebetse wa ro ntate ka o tseba gona le megala

la rantsatsi le tsebisa kalefu la matshidiso morwa Edif Rantsatsi ya hlokahetseng ka la 25 kgweding ya motsheanong selemong se hodimo a hlokahalla sepetlele se seholo sa Maseru mofu o tla bolokwa ka la tshelela Phupjane a bolokelwa qadinga ha morena Taelo Matsoso tsebiso e etswa ke Thabile Rantsatsi mo ena wa hae tsebisa ka lefu la senokwane le opa ya hlokaetseng kala

tshehanong a hlokahalla ha tshosane, mme yena o tla bolokwa ka la tshelela Phupjane 2026 ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Mme tsebiso e etswa ke mora wa mofu e leng lehlohonolo Leopa. O tla bolokelwa Maraka Bay, ha Tshwane.

modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fitisisang ditsietsing ka baka leo re keke ra tshoha le halefatshe le ka sisinyeha meditaba tsa tsokotseha mahareng a mawatle le ha maqhubu a ona a ka duma a ntsha mafilo mme bohale ba ona ba sisinga dithaba noka e tenyeo melatswana ya yona e nyaka lisa motse wa modimo sehalalelo sa meago ya mookamedi ya phahameng modimo o mahareng a ona o keke wa sisinyeya o fuwa thuso ke modimo e sa le mafube a meso

me wena mamedi wa Salama sa Lesotho se ya le moya sa Lesotho se sentse seng ka monyetla ona ho tsidisa bohle ba hloka haelletsweng ke baratuwa ba bona.

Amere sa masala so thome tso rona e le shumele metso robong hantle o hora ena ya bosupa re furaletse ntumele ha o le tjena ke ba le jwalo ditsebiso tse teng ka pele ho mahlo a ka ka kwano le kala la puso ya dibaka le borena le tsebisa bagwetho bohle ba puso ya dibaka ho tla tsebana le bokamedi bo botjha ba le kala le ho tla kopana le mohlomphe itona kgolo ntsokwane sa mo matekane mohlomphe itona kgolo ntsokwane sa mo matekane o tla etsa puo ya sehloho ka lona letsatsi leo kopano e tla ba ka la 10 Phupjane 2026 ka hora ya le shume hoseng sebaka ke Mantabiseng Convention Center. Haile Matumane Ntsuane wa Mazinot Halekgobanyane o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid ha fumana molaetsa ona. Jwale Matumane Ntsuane ka mono ka Mazinot Halekgobanyane o kopuwa hore o itlalehe ka ofising yane ya Legal Aid hang ha o fumana molaetsa. Mme bohlehle be ka bang ba

pela hae madumane ha ba mo fe molaetsa o jwalo wena moratuwa wa ka e montle. Metsotso ya rona e ema jwalo ho fela ho e mashome a mabedi hantle hora ena ya bo super re e furaletse. Ntumelle ke mo tloelle monna enwa a re fela Jehova o le fika laka.

Mamedi wa selema sa Lesotho a e ka nnete re mo lebo e jwalo ena Paukey a re fela seteng sediba a re bea jwalo wena mogatu wa ka e motle metsotsong ya mashuma mabedi a metso e mene hantle re ya re lebile horeng yane ya borobedi metla ga fitla mane metsotsong e meka ha se metsotso e le shume le metso e mehlano re ya re lebile horeng eno ya bobedi ke ya borobedi ke moteng re tla hle re kene ka mane ka mogahlelong wa pale re tla hle re tlo mamela pale wena mogatuwa wa ka e motle ntumelle ke ne ke o fe jwalo ena thando a re fela empini

Mamere sa masala sotho le shumela metso mehlano la metso tso gantle ga re lebile hore nyane ya borobedi ha lo tsena ntumelle re kene ka mane ka ho palo ya buka.

o selema sa le sotho ke o dumedisa palong ya buka ka jeno ya o dumedisang ke magau helong kopele buka o gentseng re bala e bitswa fela hore ke bana ba khomo tsa batho ka mme mabasiya mahalefele me he ke tlo balla mo rileng ga a gwana le wena hona tele ke phela mashume magau a motse go bong ponong ya bogago mo kgongwana le mama hau ba ntseng ba bua mme ga gwane le wena mo mama hau a ntseng a bua a le mong mme mama hau o re morenaka ka tla ka ukwa ditaba tse ntshosang mosolodi ke le welana le mosolotswana ntata molotolotsi monna waka e be kgongwana ha ka tseba taba ye a ka nkuka jwang ke tla le nnyaya le kolobe ke batla go hodisa bana bana baka letswalo lona le ntse le nja ka nnete pelo ya ka e hana gore e khutse ke letswalo lena leo ke nang le lona ke se ke tla bona moo le tla ntatlha teng momamedi wa selema sa lesotho re ile ga a go gana le wena nakong e fetileng mme re phetla leqephe la 40 re kopana le pono ya bone pono ya bone ponong ena e ntse e le ga kgongwana le bonyo la mahau le kgarebe ke le makatsang mahau le kgarebe ba dutse le baleng mahau o dutse a palame setulo kgarebe o dutse mosemeng mahau kgarebe kgaitsedi yaka ke na le mathata ke kopa thuso wena fela ke a tsieleha ha ke lokela go bolella ona kgarebe bua fela wena ngwaneso mathata hao ke aka ke tlameha ho thusa ke be ke bone hore o tswile ho ona mahau tsatsi lena ha o tlamehe jwalo ka ha o le ngwaneso ke batla ho imamela hantle hobane seo ke se kopang wena ke se amang botebo ba maikutlo a hao etswe ha ke batle ha mmele ntate ba ka setseba ke taba ya ka le wena fela. Kgarebe, jwale wa nqaka. Hobane mathata hao ha ntlhola. A tla tlama mme le ntate ho rarolla. Mahau, bophelong ho na le mathata a mang a sa hlokeng batswadi, a hlokang hore beng ba ona ba qhaqolle pele a ka fetela ho batswadi. Ana mathata ke a lerato. E seng la diketwana empa e be la lenyalo ke hodile kgarebe helang a buti mahau ke mohlolo wa ngo na bana ba motho ba kile ba nyalana e be mme le ntate ba tla reng ha ba ukwa mohlolo o tje nna ke a tshaba mahau o se tshwe kgaitsedi ke nna ya tla jaga boikarabelo bohle ke bua sena ka sebete etswe go gale ke se lohotha ke se lohela maqiti ha fela re ka ukwana ka puo o tla qala ho bona hore ke qetile tsohle kgarebe ke wena ya tla jwetsa motswadi o se ke wa nkgolwa nna mahau kgarebe tlohela tsohle matsohong aka ke hudile mashume a mabedi a metso e mene ha se thaka motho batswadi ba tshaba fela ho ntoba jwale ha ke batle e tle re haeba ba ka mpotsa hore na ke kgahlilwe ho kae e be ke ntse ke tabatabanya mahlo kgarebe o tshaba banana o batla ho ja tadi ya hae he e be batho ba tla reng mahau kgarebe pelo e ja serati le tshifa di jewa ke pelo tlohela taba tsa batho le banana bohle ha se ba pelo ya ka nna ke o ratile ke fihla mona ke lekile ho hatella lerato leo empa la nna la tota ho fihlela ha kajeno le ntlhotse a ko mphehle pelo ya hao re e ruwe ke ona mathata a ka ana a batlang thuso ya hao qha kgarebe atšhe abuti o nkopa ntho e thata hoja ha re dule mmoho re ka bonya jwang mahau ke itse ho wena ke o ratile ke fihla mona ke nnile ka shwela mahalapeng ka o siela sebaka le kajeno ho tshwana fela
mme le wena ke o kopa ho bonyetsa ka mpa.

ramole ba jalo ena ayanda ntatsi arefela moyo o ingwele arefela moyo ingwele jo ho etsahala jwang ka maseru ho etsahala jwang ka maseru ha e ka ka re jwale dintho di tla tsamaya ka tsela yeo nna ke sa batleng ka teng ho etsahala jwang wena mamedi wa selema sa Lesotho ha e ka ka re dintho di tla tsamaya ka tsela yeo nna ke sa rerang ka teng na empa ere ke etse tjena ere ke etse tjena ke bona gore na e be ke yona.

mamedi wa selama sala soto ha ke molebo e jwalo ena Benjamin Dube a tsama le na Tshepo Nyawuza ba re fela a fumile e le ho dimolona ha le dumetse ngwane so le tla dumela ne he wena mamedi wa sama sala soto hle metsotso ya rona e mashome a mabedi hantle ka mora hora ena ya borobedi gentse re tsama ha monate ka mino o monati wena mogatuwa wa ka e motle ke tsepa lo dumela hle hore o ntse o natefetswe hore o ntse o natefetswe a go reng ke ke late bane ba Universal Catholic Church ya re ke rutlo rona e be ha ba re o mphe moya wa lesedi wa bophelo le matla o mphe le ha e le tlase re ke rutlwe hore na ebe ba reng ba re etle e bonise ka ho

0: Mamedi wa selema sa le sotho hle metsotso ya rona ke metsotso e meka ya semetsotso e mashume a mabedi hantle a metso e robedi re ya ge le bile ho renyane ya borobong re ya ge le bile ho renyane ra ho renya borobong wena mogatuwa wa ka e motle ke a tsheya mona se di fumane mahala ke fumane mahala o reng hey hey hey wetsa hala jwa o tu wetsa hala jwa ska ba ka nete re tla jana ma re sa rega re be se patsi ntse le metsi ke re bo butle a u sie moholo ha gona taba e jwalo bophelo bona nete sale mamedi wa sema sale sotho bo ntse botsa maya hantle bo ntse bo le hantle ka nete ha gona gang ya letho ha hona gang ya letho wena mogatu wa ka emotle
1: mame di dumela
2: dumela mmenkosa
0: kgotsa wa mogatu wa ka
2: ke tsela ya ntle ga tsela ga nako
0: mahaung ke ba ba letswe hle mme ka ba wena o phetse jwang
2: ao mahaung wa mogala ke ke ba ba letswe
0: emme
2: ke tsuzi le ka tsebe
0: ke thabile ha holo mogatu wa ka
2: o
0: rata se a ebo ibile hona le ntho hona le taba e ke hlokang re ke re ge bua mona pele ke tlisa moeng kutlo gona ebe re ka isebetsa ka mogwaletse lifeng ho bana jwale hai taba tsa lona ke re jwale dithata ha holo jwale ke be ke batla gore ke tle kutlo gona e tla ntumella ka patshe
2: o ngwanetse
0: ke tle ke o fumane ho kae
2: ke
0: nna mme wa mmalo mwana wa ka poa tsebana ke tla bona gona ke etsang ho seng fela ke tlo bua le wena ka taba yeno re tle re tsebo tlatla bua ka yona moyeng kwa
2: thank you mogatu
0: thank you
2: mwana
0: ke o khono ka mane ka hoduma sehlaba wena mamedi sa masala sotho hona le taba mona e ke batlang re ke re tlotla re bua ka yona nna taba e ke batlang re ke re tlo bua ka yona wena mamedi wa sema sala sotho jwale hai ha o bona ke ne ke thotse tjena ke ne ke sheba hore na ibe nka e beha ka mogwa letsela efe go bana jwale ena taba ena nete sale e tibile ha e batle bo usbane ba dile modi mashume amane a metswe mehlano mashume a mahlano ha e hloke lona he bo usbano ba reng ba sentse ba hola ha e hloke lona eno e se hloka bo usbane be re karareng mashume a supileng go ya pele ke bona ba o re karareng bana he ke bona ba ka re fang ka ha re go letso go tlo rona ebe re ka tshetsetha taba ena ka mogwa letsela efe re ntse re hlomphile ditsebe tsa momamedi re hlomphile ditsebe tsa ngwana e monyenyane hobane nete sa lesalema sa lesotho se mamelwa ke motho e mong le e mong jwale he tseno di ere bana re ba kwalle ka kwana ebe ha ba utlwile utlwa le rona re ntse re reng empa he mamelwa sa masalesotho jwang kapa jwang ke bone.

re hlile nna le lona re tla hle re dule re qoka hantle ha ile ka phirimana tsena jwa le hlile ditaba tsena ke tla hle ke tle le tsona wena mogatu wa ka e motle re tlo

0: me di kgotso.
1: Majosa Josa. Hi, ga wa ntena dina ka tsunda ba mo.
0: Hi. Ache.
1: Ke igual.
0: A tsa ka ra o bitswa bitjone fela ke ashwa.
1: Ke ra ka tsunda ba la ga wa ntena dina ka ba mo.
0: Eh antate, ah a so ntate ba ke tlale chakela. Ke tla le chakela ke tla ba ding.
1: O re go bua se go ba ke tla o le tenga la kuna ke ga di ka ba o tso go nyamela.
0: O no re ke skebe ka nyamela sonta.

0: ba
1: a ko go fela o hlobetse a o simole boeng a hla utlwa go wele wele wele ku kula ntampolela go tlo ntibela mo no
0: go ba ne ntwa le ba le go a tikita ke ke le ke sa mfumana go amana nge ke mo bolela a
1: ke a bolela re ho hang mogwele ha wetse mosebetsi
0: o ga wetse mosebetsi
1: ke ho hang ja o itse ka nnete lo re na hantle mabitswana a hlaho ka ya bo Josias e bo majosa josa
0: a ke se ba bitse ke mabitse ga tebe di tsa ka tonda
1: a tsebe ke mabitso a ne a mekete a melao
0: a tsa ga o tsa ga poso mo rwa sa bolla ho loka ne
1: a e ke a le bo ha ho lo ntate
0: Ntate Elias ka go ba le a bua go tindo simo.
1: Ntate Elias o gata. A tsang fa ke le wetse. Ha ona ntwe e nqabolang empha monate emphantswe ke ge jwalo ka mabitso ana a lona. Mm. Ntate Josias wa mutlwa. Wena mamelo sa masala soto wa tseba gona sonta ha kwana re bitsana njwang ka lapeng ka mane ka lelapeng la khumamelo vale o tlisa tabena ka nqena ha gabe ke jena mamelo sa masala soto ke deboga ile jwalo e se majo sa josa ha ka ga majo sa nkuele tjena o tlaetsa hore ke boneka e sehlile ile haile sonta Mamedihle a tseba go vetse ke ntse go rata haholo nete go vetse ke ntse go rata haholo e reketse tsena

0: rate jwalo ka lena la Josephine gore lena lona ke ne kuka e bile e ka maya ntate o nketseditse bogopo ha ntheile le bitsoleng ka re ka nnete ko vetse e hlile maya ntate e ka re o no sang rate rate jena o nkgethetse le moemedi e ke re sa mo boneng hantle athe a jwale re tlameha hore he mabitswano a phele nahana haeba bo ntate kabelo ha re tsebe ntate mosotho ana ke gona vele tje ha re tsebe gona ke ma go tseba mang ha e ka ba ke joele ka po ke esau go tseba mang ibile ke esau ibile nna mo ka medi wa ka mamedi gotso
1: bu go de ba
0: ke a tseba
1: Ewo mai patoga ba thale.
0: Be Kenya na e fela.
1: Le ya ni hafu ya khindo fe. Wa he he ditaba ke tseo. Ya le ho bua wena o feta gona ba le ha o be ditaba.
0: Hao.
1: Hao. Na wa tseba lona le la dikuku le drinki. Ke lona le ke le ratang o feta tekano.
0: Ntwetse.
1: Tu ke ka hona ka nnete ke pitsang ke le mme wa tlhabutse nne fela ntle le le tsebang ke ngwana le mmae le ntakae kore M A R Y fela
0: halala
1: o se bona batho ba o bone batho ba ba sa samang bafu na ba ba mabitso a mari ya kakang kgeleke a le no la nkuwa na ke le tlhiletse kwana Kile na le tsafa mo sa ho so fili nna wa.
0: Ya ba re sheba ke tlo sebedisa lena
1: ka ke tla fela pa ka lena la dikuku le drink.
0: Halala o si Maria.
1: A ke yana go tla bitswa ka mabitso a ba lona.
0: Ke lele o si Maria.
1: Nda la gona ke rata ditaba ke tso nkwa o tshwaka.
0: A taba tseno tsona ke tlo di lukisa ko vetse. A wana tsena ke batlo bua ka tsona ho ha. Di buile.
1: A go ska wa thita tsebetsa gona tsena. Keng?
0: A ke dithetse mpakile ka hlaka le vetsa ka ga ditaba tsona diteng. Fela bjale ke lokela go bona gore na ke di phothonta hantle jwang molemong wa ditsebetsa bana.
1: E le ba fukotse. No no go phedala. E wena.
0: O tshwarano. Ka metsotsonyana e le shume setseng.
1: Ah, nye ze le menyane a ho.
0: Wa ukwa.
1: Ke se ye o go buta ba ha ba tlo ha ka ga futhumela le yo lena
0: ke be se fedile o si Maria ke o rata wa nka thank you o si Maria thank you moratuwa wa ka thank you batho ba rata ditaba bana batho ba rata ditaba bana re di dumela
2: nna le biso la kala Like Reike.
0: Mwana Neko.
2: Ke Victoria Neko au.
0: Halala ma Viki Viki.
2: Ke Victoria. Victoria.
0: Hey. Hey, ki rata lona. Ash, ash, ah. Mamedi ka mona ka diphapusing tsa gaso ga go a dumellwa metsi ga go a dumellwa metsi jwale le se ke la nqabola haholo le nne le mphomotse ke ngwana ke a fokola bana beso bo ma viki viki a ke go wa ukwa bo Maria bo Joanna tate kabelo sele a tiesa Sela tiesa u hutlwa tsa dzinena ona mamelo sa masala so thogotla ke re bona gona ngono wa gona ena etla ba mang ke ntse ke le batla la hai le gona ke batla le ikgethileng lena le ikgethileng gona gona gona gona go e seng lena la bo Jesus ntaa

Nako ke hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho khotso mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi dibalwa ke puleng sello letona la tekano ba challengetso pele ya setšhaba mohlomphe ipitso le sawana o re lenano la sebabatso le thehilwe ho ntshetsa pele toro ya mohlomphe itona go le ya netefatsa gore batšha ba fumana mesebetsi le go ikalla dikgwebo mohlomphe ile sawana o buile sena ha ho bula thupelo ya mahlale a maiketsetso molemong wa batšha ba phethetseng lenaneo la sebabatswa maseruka jeno moo a hlalositseng ha sena e le monyetla wa gore batšha ba bapatse dikgwebo tsa bona boemong ba matšhaba le go hodisa dikgwebo ka tshebediso ya marangrang lebitsong la moemedi wa America Lesotho monghadi Tom Hines o reketsagalo ena ke boitlamo ba America ba tsetsa Lesotho tlhahisong ya mesebetsi le ho matlafatsa batjha jwalo ka baetapele ba ka moso a re Lesotho le lokela ho nka monyetla ona ho ntlafatsa moruo ka marangrang ho sa le jwalo le bitsong la ofisi ya mohlomphe itona kgolo monghadi Thapelo Mabote o re sena ke ntshetso pele ya sebabatso ho kenya tshebetsong meralo ya ntlafatso ya dikgwebo tsa batjha molemong wa batjha le kgolo ya naha. Letona la puso ya dibaka Borena mohlomphehi Nkgetho Setsa o ipileditse ba ahi ba Semphetinyane ho goba matshwafo mabapi le tukiso ya tsela ka ha tsela ya Semphetinyane e teng meralong ya ditsela tse tlo lokiswa. Mohlomphehi Setsa o buile sena Semphetinyane maseruka jeno mo ba ahi ba neng ba kene boipilaetsong ba hore tsela e lokiswe a re ke nako ya hore bohle ba amehang ba sebetse mmoho hore tshebetso e qale ho qoba dikgohlano. Mokgethwa wa lebatowa la dikotsi Mofumahadi Itumeleng Rantsho o re bothata ba tsela ena ke bana go etelele ka hona a le boha mohlomphe ile tona ka ha a re o tshepa hore phetoho e tla ba teng ka mora hore a etele sebaka sena ho sa le jwalo majoro wa toropo mong ha dirile bohile se tshache o latotse mafosisa a hore tsela e abetswe tshelete le hore e sebedisitswe hampe a re o kopane le ba ikarabellang hore o etswe tsela ya lehlohlojane ya nakwana ho nolofatsa motsamao ho sa le jwalo mong a re ba sentse ba etsa ditlhophiso tsa hore pele beke ena e fela ho halwe kwa ritseleng ena. Moqhubi wa dikoloi tsa baeti monghadi bua ka Mosuwe o re tshebetso ha e ntle ka lebaka la tsela eo makoloi a bona a lokela ho lokiswa kgwedi le kgwedi ka hona ha ba etse phaello e lekaneng. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le kene letsholong la o tshwara dikopano tsa go hokahanya bahlahisi le bareki ho netefatsa gore bahlahisi ba fihlela ditlhoko tsa boleng tsa mmaraka. Ofisiri ya dimmaraka setrekeng sa Bothabothe monghadi Dithakong Rakoti o re bahlahisi ba lokela ho ba le ditsebo tsa ho fihlela mmaraka. A re dikopanong tsena ba hlahlela bahlahisi ka ditlhoko tsa mmaraka boleng bo hlokwang le mekgwa ya ditifiso. Monghadi Rakoti o re dikopanong tsena ba boetse ba tshohla dikgolo lotso le ditlhoko tsa mmaraka ka hona a re bahlahisi bana le ditsebo tsa ha bana le ditsebo tsa mmaraka bareki ba fumana tseo ba dihlokang ho sa le jwalo lekana le tla tshwara kopano ya bareki le bahlahisi Bothabothe buisa mo mamedi ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena di ho sane hoseng ka hora ya botshelela.

0: momme ka lebaka la gore motho o santse o fitlha ka morago nako ka nna ba gontse o fosa le mokubiso la o le jalo tabadi ya ka e ngwetsi e sa ngala ke manta wa la pele kgoding ya botshelela e leng ya Phupjane ga jale sentse ke na le ntate maloko a phamosi ntate phamosi ai e ka nna bake o bitse ka mokubelo o se le nna ke bone o sentse bangagile o tloa gale
1: ga ona le ganta
0: empa ge ke tla nne ke shebe e nepaetseng
1: ee anta ka ona tlhendadempesi ke dumedise bamamedi ba lenaneo lena la boleng ba rona basotho le bao e seng basotho empa ba utlwa sesotho gantle ka gare le ka ntle go naga le dibakeng tsotlhe le ka mekgwa yotlhe e bang ba re mametse ka yona tatempetsitlhe ke moroka phamotse wa motlhakwana wa poladisi ya mamaile ngwathelo ke motho a sa jeng sengwathona sa maobane ga ka seja meriti ka thea go a theele menyenyena diotlwana tatempetsi
0: oaaka itlhalosa gantle ka mo bantse bang ka teng goaeeeleoaempa ga ona ga ke tla itlhalosa kqetelele
1: tate ka nete ke sela ke go ile madumeng tatempesi ya ko goe madumelone
0: ere ke go lebitso la ka ke lekganyang pesi ke motlhokwa ka seboko ga se ke mogotlong mane ga le jama kere ke motho wa makogo wa mogalaka wa se bidi wa se ana se gauile motonosi ga se aga wa sa tala legogoba le motlha o sa tlhabeng ga motho lefota le ntse leng ga dithuto bolomona le re phu ba botlhokwa ba e boa magapetle ke batho ba gola le dipudumawe ga se ke mane ga le jama ke buisa ke morena thapelo ke ena ngwalelang mabeisi le ntho tsotlhe empa ge morena waka wa setlhoo ke morena ntša etho sekonyela ke re ke mamarile wa dikonyela selwane se maephepho ge mankokwa ba gamangwane le sie motlhomo gobane monga thaba o fitlhile moqaisa namanentle e molala e gae e gaileng kokoto sefubeng a ba tsamaya go tlhola mogalade a tsamaya go tlhola jalo a ya lethota gone batlokwa gare je qhotlhwa ge e siela mogalagadi empa he
1: le siela bagalane
0: ga ge ise ge siela bagalane
1: le a ruga ke a bona ka tlokoeng ka moo
0: ntate phamosi
1: darebe
0: ako he pele re diisa kepi ga re kale gona mone bokane o tlalosetse mamedi gona ga ke gone batloka gare ditlhotlhwa ge siela bagalane go thengothe
1: tate o na a le dikgomo o nama ya kgomo tsa bosomi o ganga le tate
0: re etsa ba
1: lesiela bana ba e seng batlokwa bagalane bana nna tate
0: re siela lone
1: ee ke ukwa jano tate ela gao theola tlase mona gao theola tlase mona baaisane bao dikida mo le bona ba menyamenya baee ba e siela dina ke bona dikante di dieletsana go tlo ga eno kona
0: o bona taba tseo e diele gola ka ntwa e le ya madikita le ntlo
1: ee anta le makarete topong mo
0: empa ya botsopetse a bona dite le phaposi
1: batswa ka nete ntsege ya tlhentsege ba baletse ka mongwe bo motle ntate ne ke kotula mabele mafelong a beke ntate gae ga ke beleele ntate go gang ka nnele
0: o kotutse gantle
1: gantle bona ka mokgwa go feta ka mokgone ke gopotse ka teng motlokwa ka nnete ga ke

0: ha ke bile le ho ha le ba sotho ke a tshepa le bona mo bateng ba ntse ba di phuthantsa ntate masimo
1: oh ha ba go le hinda dipa motse ha u go dutsi hantle ha ke go tsana ka sotho ho iswa
0: eh ya ba
1: mo di tutlo wa ni he
0: ke go etsa ka ntse di peo ntate ntate
1: oh ho
0: ntse ya nda
1: Mbo to ntsa ha ho ntsa dipeo jwang go ba tswana le o le boe pele wa dipeo fa pane
0: a re ka bua tsa ntata ng go itswile
1: ke ba to to
0: a na ke ka bona la ka bona la ha ke no timana ho ha
1: e ho le wa fa se batla o di
0: ka bona ba le wa a ho handa do ta ba bona ba le wa bona ho handa do ta ba pe
1: Le dapa motse ke fuwe bo fina pere fela mona na ne le na lona le monana wa go goba le bese eh ka ji mo ho mo le ha ba nka hata ka le batha ka ba ka qala go bona ka le ntulosile eh o don kine le matso metsi
0: go lwa le taba ba re tsamtoko
1: mmh lo ka sentse ke tedi le ka ntulosile ka tloko re ka ile le phuma go malo sa etse ya ga le phuma la a go tsamanye
0: Eyanda.
1: Sekenti kwa. Hai. Le dipa mo so sutu mona ka polisa bana tseding. Hona le me aparo. Me aparo. Ka mo hlumong ha bana e ba ba mametse ka pometino. Ba di empa he ke dumela ke re me aparo ke tla be ke ne pile. Ha
0: o
1: rolo.
0: O tla bo o a ne pile ho ntang.
1: Mme go na le meaparo ya Basotho, go na le ya Batswana, go na le ya metlhobo eno e utlhe kapa merabe ena e utlhe. Rona re le Basotho re na le meaparo wa rona sa rona batlokwa pele ke tla tabeng eno ba sentse ke batla ke itfole
0: eyaba
1: re apara tshea fela
0: le kapa oa
1: kannete ha re le tsebololotse na ke ntlo mo futa ofe le ha bana ba tswa ha ga tladi
0: e ya da
1: ka bo kwana bongalla tswe ha ba pare le qapa ba re le tsi ho apa wa tsi empa di a fa pana di tsi yana ho ha ba sa apa ga mqato
0: eh
1: se ba apa ga tsi ya bana ya tseba ha
0: he ba he ba e le go tla batla go tseye ke tsamay se go mo fela
1: kannetelaaleale
0: pese bitso la nako datetlhege a ko fela go
1: yone ga re kena go yone go lawa letaba tse ngata tsa bolekapa eng datepamotse ga ko tlhalosetse mosotho gone ga lekapa ke eng le aparwa ke bo mang ga le aparwa ke bo mang ga e ba ga le aparwa ke bone
0: umle
1: go na le tswa kae
0: e ya nda ga ga yetsa tsa ka letsa ya hore Basotho ge batho ba ile ba fumana barwa mona ne barwa ene le ba mofuta wa sechaba o thono lo mogutshwanyane ka sebopeo o le di gao di tenya tjena di dikokote ka dikolopata di le mogao kwa ene le sechaba na se iphilisang ka go tsoma le ho jamme road di tholwana tsana le ke mofutong wa ona wa barwa mo setšhaba sena sa batho ba batala kapo ba baswa ba ne ba theoa godimo mane go Aforika ba ileng ba ithuta tse ngata ga ba teana le bona e ne le batho boo gakwa go ne o na le komelelo e kgolo e ba bua le dimela di no ba teng diphoofolo di ka šwa be le bona ba otlwa ke tlale e kgolo ba ne ba tseba go nesa pula ke bona gape ntate mpesi beng ba lebollo bona barwa bano mme ke setšhaba seo le bongaka Basotho ba kopeditseng gagolo go bona barwa bago meaparo barwa ba ne ba etsa ka yona matlalo a diphoofolo mme le rona ge le setšhaba sa Basotho le tšhaba tse di ntse ntsho kao fela diaparo e sale ntse di etswa ka matlalo a diphoofolo a sua e batla sewa hantle ke ditsebi go tse o etswa diaparo tse lokelegang tsa bana tsa ba batona esitana tsa ba batshegadi

me bana ba ba suba ga fumane hlerentse re tshwere hona mono mo rona ka kotlo re le mbasotho o gileng ga rata le ho ratisa phofolo ena e khomo ke melemo yenu yo se tshaba se neng se una go tswa phofolong yenu o tloa ka lebe se nama e sita le mesebetsi e menya gore letalo la yona le se pharagolo go ka etsa dinthwananyana tse mmalwa tse molemong wa sona setšhaba seo. Baseya ntate ga na le teng ba banyenyane bona go ne go etswa thari e bobebe bonolo gobane ke batho ba ntse ba le namanyana di bonolo ka matlalo a tshepe. Tshepe o ka esheba ntate mpesi menoto ya teng maoto mone melelele mme monna wa mosotho a na e bua ona e bua go tswa tlase mane kgolwane mane ya teng tlase mane. Jale tle ga ke koko la teng le thagisitse mone bona le letelele mona mo ene le maoto mona kele le sue gantle ka letlhabathe lona lefalololo ka lena la kgomo le thata e ba jalo mono mo ileng letlalo leno le tloa mona mmeleng le yang maotong ga le bue ke yona masoto a thage e leng mo etla ga le sea le kgibikuwe e be sefubi mona matswaleng go mma lona ke mane mo ene le maoto a pele a tshepe o a fasa e be tlase mane mo ene thekeng mo ene le maoto a morago le teng boela imapa theke mona e ba lesea lena le kgibitlilwe ka morago ka mona ka thagi eo ya letlalo la tshepe. Ke a re ba ipitsa gore re bana ba thagi ya tshepe ntate Mpesi mme ke sesupo fela sa moaparo. Moaparo o mongwe wa tsheya bo banna ke ena o thweng ke setsiba. Setsiba ke tsheya e ne teno gagologolo ke marena e ne e etswa ka letlalo la nku. Letlalo lena la nku ka mona ka mo e leng boyane tlile ka mona ka mo e leng botho e botlhosela monate ntate le ruda monate ka tsela e futhumatsang ka tsela e phuthululeng e tsa motho a lokobileng ke ka gona na ditenwa ke magena ge tseno mme taba eno ya lenyalo la Sesotho mo o tla ukwa o thwe dikgomo ke tse lesome tse phethang tlhogo empa tse phethang bogadi di masome a mabedi o tla ukwa o thwe masomeng a mabedi mme di lokela di tsamaya le tsheya ya ramoroetsang mme tsheya ramahlankana o na e teya ka dinku tse lesome e ba dinku tseno tse lesome di begaelwa ka tsheya yane ya setsiba mme tabeneng le go fela ga ge mofile kgomo tse masome a mabedi e tla ba megatlha e tla ba dikobo le mese ya mmamogoetsana jele re gopole ntata o lokela be le tsheya jele tsheya e le nngwe lenyalo lena Sesotho mo e le ka nngwa le dinku kapo dikgutshwane tse lesome ntate Mpesi. Ke yona tabeng a the monna ba batlhoki bona ba ne be ba etsetswe tsheya ka mogodu wa kgomo tsheya eno e bitswang ka gore ke moduopo ke nnete moduopo o qadile le tsheyanyediso ya go monnaane le a fumanwa nyanyauleng mosading wa motho motseng o mongwe o ne a tlholwa kgomo a e a ye ga nna koo ebe tla tlhatswa mono ebe mogodu o ne o ntse o le metsi o le jalo o sa qhadiswa le mosang ono o ka gare gantle e ba o tla tena go tloa motseng oo wa bonyatsi gae mono a leba gagabokwana jale empa ya ga e le morena ena e ba gola a fumana morena mono a ntse a ithela a morena ena o ne o sa tentshe modu wa oponta masimo he o ne o tla le madubodu ditemeteme le kgomo o etsena ka diterene ntate teme ka dishapang ka mahitleng ke taba tseo basotho ba ne ba di bue empa le yona tsheno ya modiopo ntate e ne se fela ga o a tlotse monna ya fumanong.

0: tlhokomela ene ga e se tlele segaba fela se senang thuso, o lokela tlhokomelo le ela tlhoko ke banna ba bang, mme ba bona gore le ena o tenne jalo ka banna ba bang. Jale mo diphoofolo wa moetlo ona o ka ba wa ema ya ba jale go sebediswa tse teng mo e ne e le tsheakang tsa bašwanyana gono di mefuta ya mangata bona bo tshelang jole tsa bašwanyana di be di etse megabisonyana e meqato tsena ga etsa tshipi mone bone tse di pesa di etsa ntho ka mago ka mona
1: ke tlabe se ke ba botho kore ntho e ne bitswang personal ula ka e teng goba
0: nna nna ke so eteng nna ke so eteng
1: wa sa nna ke eteng
0: ga ke nogana mokwang ga ke nogana o ne o etsetse moqato na
1: a wa tsa nna na ebile ke ntse ya megabiso tsena ka pele ka mo e ne ka ke taemane ka morago ka mona ga ke re taemane ke ntho mo ga ke re godimo ke
0: ga go mosotho taemane wa ukwana ore
1: ka morago ka mona e le sephara fela fela e ntse ka di faa pele ke tena bodigo ga ke a tseba bodigo ntle letsheng
0: mme ne so wena fela ke dumela jalo ne le wena le botlhe thaka tsago botlhe bašwanyana kapo bogolo ba bašwanyana mo tikolong ya
1: gaeno
0: ba banna ke utlwe go dibakeng tse dingwe ba bile ba nne ba ya ka tsona sekolong
1: e ga ke ne go so gono so marigo ana so beteng kapo baswadine ba sa batho
0: bagaka oata senya tšhelete mošwanyana tena bodugo le ntata ya tena bogoata mošwanyana ka tena
1: tsheeeeeeeeeeela
0: gena reke ga dintho tsena tsa magwadi tse di ata di tla ata ka gore be di a sheba gona thato ya gone go kae ga ba bona gore o batho bane ba rata kobo pele ba apara ene ya letlamo ba tla ba reetseditse kobo ena e tsweng ka boya ba dikgutshwane tsena tsa rona tse dipodi le dinku ebe re se re e reka ebile kobo eno e rehelelwa ka botšhaba ba rona o tloga kobo ke ntho ya basotho o tla bona gore tlile go yane e tswang ka letlalo la kgomo ya mogatlha re tlile go ena jale se e leuwa ke magoa mo se re fetwa mmaraka wa magoa jale ge apara ena e ntsweng ka boya ba dinku le ba dipodi tse bitswang ka mabitsobitso tsena tse go kekeng ga di bitsa mona gobane ga reno di bapatsa mosotho wa utlwana re bua ka difeng e ba jale kobo yane ya kgomo e mogatlha e sala fela le go banna ba basotho ba bolotsa ba o bona ha ba bolotsa bashemane ba ntse ba ba sebedisa setso seno sa bona ka kobo eno ya basotho e ntsweng ka letlalo la kgomo le suweng hantle wa se wa ntle wa etswa mogatlha mme taba eno e re go bana ba rona ba o re phelang le bona ka jeno ha ba bona mogatlha ba se ba bona kobo ya lebollo ga ba sa nka e le kobo ya basotho mme e qeteletse ne ba ntseng ba bolola morago gago dilemong tsena tsa batšha tsa bona ba dumelang gore motho a bapere mogatlha kobane e le motho e le mobolele kapo e le motho a batlang go bolola kapo e leng ebile e ka ba ntho e tshosang ga batho ba bolotseng ba ka bona monna fela wa a se apere mogatlha ba tlhoma e ka mogatlha kapo kobo ya kgomo ke kobo yakenta ya moetlo wa lebollo kapo ya babolle ya bašemane a thentate
1: wa gopola go na le ntho e nngwe e batho ba sa etsebeng go na le leqae go na le bašemane
0: kenta
1: bašemane ke a ba se ba phatsong ke motho e molemo a sa
0: bololang jale gere tabe eno ya gore babolli ke bona ba ile ba tshwara setso sa gore bona le a diphetong tse di ba teng ba seke ba thegekenga gore motlho le mongwe le lebollong ba gatšha ga re tlwele kobo ena ya kgomo tlhegeng ke ena ya e ntsweng ka

0: boya ba dinku ha ha bona ba le ba salantse ba sebisa yane ya basotho ya letlalo la kgolo ke le mosotho wa mametse mona o tla refa gona mogahla na ke kobo ya lebollo na na ke kobo yo ge ka gae ba pisang le lebollo fela na kapa mogahla ke kobo ya basotho o tsebela dimpesi ke tshotsena bana ge le mofuhana le teng ka ga motse o na ape sona mogahla a borotse a sa bolla a le motona a le motsiali a le monyinyane a le mogolo o na bolokwa ka ona mogahla e le kobo ya basotho
1: e le nikeza ha mogauti
0: e le le ka janta e le le ka fe ha mogauti na ta ke lo go tsikaga ke ke ga o tshwana ntate ke ke ga motho a sa apere mogahla ke gana wa fa o itlholla lefu go ba mo apaga go be ya bafa o ba ne mogahla o nne le kobo e teng a putho putho la apeso entse re ka gopola go motho na se ka hatsela a go tsoma tswe ka mono ka dibitleng a fupa ge sitswe peo go thokwana mayang a tle a leme ke re go hlanjwe gong mona e mo feletsang go thoa hla go bo ntata molae le bong gona le bong batswadi ba le bomang a se ka fitlhela matsoo fela a tshwege peo a tla bile a ganna gomo ke tsele o basotho ba lebaleng ka yona tshebedisong ya kobo eno ya mogahla mme gere ga e ka ke ya amagangwa le lebollo e ka ba go utolola bana le go baleya sesothong sa borona ga e ntse sebedisiwa ke babolli ke tabe hantle e tlhile mogahla se tabe e kapilweng kapa e kapetsweng lebollo empa ke kobo ya basotho botlhe ba batona le ba batshiadi ba banyenyane le ba bagolo ge fetegenta tempesi re ya mefuteng ena ya ditshea eo re e tlhalositseng jele rere le yona tshea e le na yang ka ditshobotsi tsena tse ntšha tsa mafela mme go na go thong ke leqaphona ke ntse bile ke belela le lentswe lena la leqapha e tlame se sesotho nta tempesi gobane gona tabe eno e tenwang ke moshanyana mono ke tshenya go sa tsotona o entse ka phatlho o entse ka kobo ya gale ya tsena tsentse go bua ka tsona ga gorolotsane tse thokwa kapo o entse ka lesela lefe kapo lefe e tla ba tshenye go basomo
1: o tla go nna ge mane o ditseng go na ke le batlokwa ga ga keneng letho maqapheng go ga ga tsee
0: eyanta mme mona mo go leng gona teng tlhwatlhong ene o thong ke lesotho e kenyeditse tšhaba tse thago ga ba dinne ka botlhano e na le bathepu ka mokane ka borwa gona ebile e na le baphuthi tšhaba tseno di a bolotsa e na le bataonke bano mono gamoletsane mono mogalesuku e na le mazulu ke yano mono gamamaziboko bothabothe moo go na le batlokwa ke bano tlokweng mono tlokwa ba tee e be gona setšhaba sena se seng ka ofela e le gorerere ga re tla go lena le gorereng jale batho ba na la baka ba bolola e le diboko tseno tse bopileng nae na lesotho go tla ba le ntho e tshwanang yo ba etsang ga re yona ke ya gore ditsheya di tla ba teng jelere tsheya tseno ga di le teng tseno tsa sesotho tsa matlalo a dikgutshwane tse seng di le seo di tla emelwa ke tsena tse teng tsa sejwalejwale ka megabiso ya tsona le meteno le moaparo ka go fapakana bakeng tse dinake ke bone le yona tsheya ena e o thong ke leqapha ba tenne o tloa the ke mona e entse ntho e kang borego jeno bo fitlhang ka godimo mangwele e sena go ne go lepeleletseng ka pele ka mona ba sa etse ebile kgwaetso ka mamao ka digopeng ka gare ka mona go ya tla semane e ntse gabigabisitswe ka dipele ka mogolong ka teng ba bang bona ke lebetse na ke ba o kae mo o tla fumana e ntse segaba se segolo ka morago ka mona se e kang seng yetlhela fatshe e sa etsa gona go leketlelang ka pele ka mona empa ke bone tikolo tsena tse bogolong ba ditoropo tsa lesotho masego mona go ya gao ya ka botšhabela ba tena ka tsela ena e tsantshe ya fele etseng le meno le na le diketlang ka mona tlasa mogodumona le kang le kwela lekobo mane le tlabe le kgabisitswe ka

0: ka mwana ka hodisa ke ka mogoleng ka teng la ho le jwalo batho ba bona moaparo o no ntate Mpesi ba dumela hore ke moaparo wa babolele ke moaparo wa lebollo o qeta ho bua taba mona hore nna ke hotse ke apara tshee ha o ka sheba maranga mona dibakeng tse ngata batho ba emelang metebong ba ntse ba tena ditshiya ha ntse ke bua le wena tjena hobane marikgo ana ha nkela ko etelele a taboga ebe jwale ditho se di tulela ka ntle fela jwale ho ba bobebe ha modisana a iketsetsa tshee motho ntse o dumela hore ha masele a onana a qadileng a le masweu e ba jwale a tla gojwa ka letsoko ga tlabe ba kgobedu ba qetelletse batho ba rekisang seatla sentse ba daile ntate ka mmala o mokgobedu jala seatla le magobedu ntse ke dumela o ha ka fitlha le kapo beng ba motebo ba rekela badisana ba bona ntse ka ga bona ba entse moteno e re tla e bone e metšha
1: a ke re ntate Phamotse ha o ne o mokgobedu o ne o leka gore o mofubedu
0: o mo fubedu ntate o jalo ta o mo fubedu ntate ka mmalo mo fubedu e yanda wele re tabe eno e re mofuto ono wa moaparo batho ba ba o shebile ba ka o tshwantsha le wa lebollo gape empa wele re ke ke ga ba ga qogolla ona o le mong go ntse o na le hoano wa dikgoshopo go tlhotse bileng re le setšhaba sa Basotho ka batho ba sebeditseng megafong ya ba jalo go ba le gona ga dikausi tseo ge di tsebang e le tsena tse bitswang tsa bolo empa Basotho ka baka la bokgabane ntate tsona dikgotlhopo tsene ba le ba di rwala gore seke tsa fetlha mmomo ba di batlela kausi tse telele ya ba tsona tseno tsa bolo empa ge bokgabane ya bo se di rwalwa e le paga tse kwa ba botlhano tse kae pele di tsebo tladimeme gantle mona mmomo mona go seke tsa fetlha monga tsona go boetsa gape ntate ba bangwe ba apara mmele mmona dikipa tse dingwe tse senang matsoo bo fumaneletsa mmala wa lengaro tse dingwe le dikipa fela tse senang matsoo kapo tse e nang le matsoo ba tla ba di gama mola le mona ba be difaga ba gabe jalo ditaba tseno ke tse etseditsweng mokgabiso ntate Mpesi ga se taba tseo ge ka bang ga di amaganya le botšhaba empa ena mokgabiso wa gore motho yono a qetang go qeta sekolong sa botšhaba sa Basotho a tlhaya a kgatlhea makgethe go tue makgethe go tue bokgabane jele ga bo bona go tshwana le molamo molamo ono ntse a sang ke molamo fela jena o tla soka ona o rekwang o tlang o fifiwe gantle wa magoa o bileng o fasweng ka maseka a ne a teng mme ge re ga e ka ga re bona molamo ya ba ga bona lebollo fela ga tseba monna Mosotho ke motho a tsamayang ka lekgika tsela ga e ka ga re bona dikgotlhopo ya ba ga bona lebollo ga e ka ga re bona leqapha ya ba ga bona lebollo ga e ka ga re bona dikipa tsa lengao ya ba ga bona lebollo e ka ba yona tabe yane o kereng motlholo mongwe ke botoloki bo ka tlisiwang ke batšha ba gona jwale ba sa tsebe na dintho tsena di tswa ka empa batho ba bagolo bona ba lokele be ba ntse ba ruta bana le go ba lemosa ga ntho ena la le bona e se tumme tjena mona ga se yona rona ge le bontata mola lona ge gotse moshangane mone mong a tena tsheya mme tsheya eno ne ke ke ga e regelela ka moetlo ofe kapofe ya ba rere e tenwe ke ba itseng e se ka tenwa ke ba itseng ke tsela fela ya bokgabane ba ditlhaiswa tsena tsa magoa gara rona ntate Mpesi mme ge sale go eno ya lebollo e etsa go batho ba bangata ba qetelele ba latlheile keketse motlhala ka pine eno tse o qadileng ka tsona ntate Mpesi tsa mokorotlo tse e leng pina tsa ntwa ke pina tsa ntwa tseno tsa bahlabane tsa bagale ga o ne o tho o yaya ge aya e ne e le ga bahlabane ba yang twe e le pina e tšhotšhang bahlabane dinaka e ba tsosang goka eo le makwala ga nkwa a kalang bogale le ona e be a kena remeng o buang twe mme batho ba bangata ba e binang ka jeno
1: o e buang gape ntate Phamotse ga re lokele gore re e fete fela e ne ya gore mokorotlo ka jeno ha o ka bina mo kokoto o le kai e ka go soa ke le ba bulu
0: e ya ndi gona mana mo ke go hloka kutlwisiso go ona mana mo ke re hona le go hloka kutlwisiso o holo ho batho ba tla morao ba tse ba mo kokotlo e le pina ya ba bulu ka po le pina la bollo go hlola mo motho etse mohlala ntate mpetse go mogana moshosho ka feqo ha ya ntweng ya 1854 mo no jwala boholo ya montsha ya ha ile batlokwa le ya ha ile sekonyana o ne ga ile tswa ke ngaka ya ha gore a tla thele botho la maqai le ba re mba ha majara moshoshwe ene le qai o na le teng pengi no o lo ne ga ba khabana
1: dabelo ga tabe bua ke se a jelo ba nka hopola ha ne re le botha botha mo ka u di mathaba ka ma
0: e anda
1: jwale ho thwe ba tloga ba ba ba ile ba hlolwa ke ba sadi ndo e mona di pitsana wa hopola
0: e anda ndi anda
1: wala ka e ba tlisise ka ma kuwa re nye di se ya mo e
0: anda
1: ke le motlo ka hore ka bo zapo mogena bogena go kgedi sekonyelo ka ho ntate o re la ga hlolwa ke basadi ba re bitsa ka dipitsa
0: yata
1: golo a emto ba tlo kwa hona le mola o bitswa ngwantwa
0: mhm
1: itse ha ba fihla mo ba tlo ra o sena banna mme mola o ine lo o ke ke wa lwantsa basadi ka ba ha ba basadi banna ba le si itse la basadi bao ba re betsa ka dipitsana ya ba ga re lokela go baleya goba banna ne ba le sikwa tshwela pele ntate phamotse
0: go bale ntate gantsentse ke nyediso go monna haba gana o kgile ga e bona ka e etsala ntweng e egane go na le mono ba ile wa bewa bana le basadi kempa ke le bana ke ntweng efe mono itswe Israele kapo America e tlo hlasela mono ya ba mono go bewa kapo no itswe ke dikete tse hlano kapo milione tse hlano tsa bana le basadi e le bana jwale go thoga batla bona motho nna o tla bona bana ba le basadi ke nyediso e tshabeya go monna ntate o hlasela bana le basadi ene e tshabeya ene e tshabeya e bile o ke kwa nkolo mahalo lo kwala jwale nna ge ntate re tshese peipi re feta re eno ya mokokotlo ntate ke pina ya maga ke pina ya ntwa ya bahlabane mme bahlabane le ha tebelelo e ne ntse e le gore monne mone le mong a ba bolotse ba ne ntse ba le teng banna ba sa bolola mashobogo a sale a le teng empa le ona monna a ntse le leshobogo o na kena mabothong o na kena pineng ya mokokotlo o ne a ntse a phokola mokokotlo e se pina ya mahangwang le lebollo empa e le pina yeo gamogena a yo fana ka tao yone thomo ya ntwa kgotlamane ka nako ngwe obile a batlileng kgege ya gae gore e tle phatse bahlabane ga ba ya ntweng ka nepo tlhagatsetse bo nepo mo na le bo maime e be jwale ba ile ba ka ba itsosa mogolo ka pina ena ya mokotlo empa ona jwale thaka e neng ntšha ga o tho o yaya re yaya ba dumela go go yaya go ya go ke go ya lebollo ba dumela go ke go ya lebollo a the mathomong a yona e ne le go ya ntweng le ga maga a ntse a fela go yaya ge yaya taba ene ya gore banna ba babolli ba setse e le yona e le bona ba nkang pina ena ya ntwa go ikgopotsa le go tsosa ditlhaka tsa sekolo seno sa basotho ga e bolele gore pina eo e se e le ya bona ba re bang ga o bolele gore pina eno ga se ya banna botlhe ga e etse pina eo ya mokokotlo pina ya bona ke taba tseo gereng ke ditaba tsa gaelelo ya phetisetsano ya taba go tloa molokong o mongwe go ya go o mongwe gore re tle re tsebe go tlhaloganya ntate mpese ke yona tabe kereng motlholo mongwe o ka ba bulela ntate e tlere ga re tlo re ketela ka meteno ya gona jwale e be le go ene e re ne go bua ka yona ya sekgalekgale e ile nya emelwa ke ene teng go homo mama media a ka bele se ya bo yona da
1: go rwala ndate pa mose e bile we lo ha ke re ke itseng le nna ke sa le thabisana mo ke mpa ke tsho go bukhina pe ga fela ne se ke go boza na hana ga ba bulela neng
0: a ga ke ba
1: mama o ka jena no mo ngi ya plus 2665993 one ina e ya thutu ntse rena le ndate pa mose taba tse tsa di bile wena o di tseba jwa ha go lwa re bua ka moaparo we lo re buile ka ntwe mo ye golo e lempina ka pomokoro e na o di tseba di lutse ka pa che o ka jana no mogonya plus 2665993 mme o santse a ali ding kwa no re ke mong mme dume
2: nda
1: Kevin
2: nda dembe
1: ntate
2: ke ntate male ke kwa bale a bua kuting kuting
1: ntate ya ntate
2: ya ntate ntate phamotse ke a monkwa o ntsa dipea ditaba tsena kaofela tsa bomekgasa taeng fela kukwa o na le maasielang kapo teo tsona a se le letlhoka tsona le kupana le tatana le lena podi le dikwatho ke tsona ntho tsa botšhaba ba ba sotutseng le kupana la podi nna ke ne ke ka le apaga kane ke dikwatho bashenyana be ne ntse re ditsa le bona ne ntse ba rokwala e thelelang agolo tse di tswa ka sefata tsa
0: gomeke
2: kuthinto simolo
0: ke ne ke o kena ka
2: ke ntate male ke kuthinto si
0: ntate male o ira ka
2: tanki ntate
1: tswela pele ntate male ira ha o so kapa o so qetile ao banna ntate male ira o sa qetile ntate famous
0: ke ne ke mmotsana ha ke ka o ba kukula bua ka moqatho ha go na lotlo go difatla ka utlwa go ga o tlamela le ka nqena ka ka bogwa ka
1: mme re o buile ntho engwe o itse ke yona ntho ele
0: le kupana
1: ke eng fela eo o tlan
0: ke lekokwana le etsang koba gagolo le ya bana mona magetleng mona ntate mona o etsetse bana kobo
1: ekoba kenke e mong pele he ntate phamose mame dumela
3: kgotso
1: ntate ke ntate mao kae
3: gatela ntate o tsela wa ntate
1: ga monate ntate ke ntate mao kae
3: ke ntate galeman charles ka mona ka phamonetit
1: ntate charles
3: ee nta a ntate nna ne ke ke ba tsena ke dimametse ka nete empa he gona re gotse re tseba mokorotlo o binwa ke bo ntate ba lebollo ke di utlwa hantle taba tsa ntate ka mokgwa wa dibjang ka teng le bo ditšhia tseno bo maqapa empa di fapafapane di fapafapane empa he mo nka katlang teng hantle ke mona mo mokorotlong o ke tsebang hantle gore ga re gola re le bana re tseba go mokorofa ga o binwa ke bo ntate a bolotse ke ne le yona tlhaisi ya ka fela ntate ke a leboga
1: ke lebile golo ke nke mo ntate fa motse kapa
0: a ntate ga ba le teng re banke ntate o tlo ga ba le siore ntege kena wa teng
1: mamedi plus 2665993 ke nomoro ya mogala o ka kenang ka yone o ka tshwaela tabeng tsena tse ntse go di tshotlha le ntate pha motse ka kwa go bona wena o di tseba jwang ke a bona go kena bo ntate fela kapa koba ge bua taba tsa banna ha ke so bone e mong ka mona ke kopa
0: a re kena ba mamedi wa etsetsa ntate o tlang ke motshaa le teng
1: ke tla etsa jalo ntate
0: ee ntate ke re tabe nngwe ntate mpesi eo ke ke re basotho re lokela ge dumelelana le yona ke gore na e na lesotho ka gola e karolo ditharo dinne ka gore e na le mabalane le loti e na le borwa e be le bogareng mona e be le botšhabela mme ditaba tse dingwe tseno tsa puo le go rehelela diaparo tse di dintho tse dingwe e tle e tla fapana gagolo fela yona o tla ukwa bangwe gotho ke bo moqatho ba banke ba shondo go latela na re tlabe ge e bua le sexhosa ge e bua le sephuthi kapo le e bua le sekokwa lona ka tlokong ka mane kapo e le matebele mona botha botho bona ba ntse ba le teng la ha bana.

0: bona ke bona ka nnete se le basotho ba sentse ba lahlile setebele. Kere ke ne ge ntate mane e kamana ka kuting ge ananela ntate tlhagiso le phaiso yone ga ya golo ya go lemosa gore bona kamana ba na le makupana ebile ba na le makwatho. Sekwatho ke gore ke se eta ntate Mpisi ka puo ya ka ditleno ga e ba ke fose ga basotho bona ne ba tla re ke difatla kapo ba magaogao ba re ke dieta. Kere ge kena go ntate a qetang go tloa tele Mpisi ntse re le tenanya.
1: Unzolte
0: ntate pa mo. Oh ya ba. Hunda yena o kwa sa dumiri ba ne tloelo le kgolo ha e ke o bona mogahla o tenwa ke ba shimane ba ntse ba qatsa. Me
1: e sa ke se mogahla o tima.
0: Eh ya ba ha ka ba
1: wa pa wa.
0: Wa pa wa ndan. Ke a le bona ntate mbe. O tlhaile maso mogahla o aparwa ke ba shimane ha. Hantse ba qatsa mme tabeno ya tlwaelo le go bona e sehlakola go yena gore mogahla ke kobo ya basotho pele ba bona kobo ene e teng entsweng ka boya ba nkune segege ka mabenkeleng basotho ba phetse go aparwa mogahla e alwa fatshe e aparwa le dikobo huwa ka yona mabakeng huwa ka yona botlhe ke bana le bagolo basadi le banana leng ka o fela ntate Mpisi empa e le gore ga ba bangwe ba se ba tloela kobo eo ya letlalo la kgomo e leng mogahla mele ba tla go kobo tsena tse ntsweng ka boya ya ba bashimane bona ba sala ba apeswa kobo eo ya kgomo ka o tshwana fela le leqapha ga re ka ke raga tshwantsha leqapha le moetlo ofe kapa ofe wa basotho. Moetlo wa basotho o na le mofuta wa teng wa tsheya o amanang le moetlo ono wa lebonno wa basotho gona ke phethape ke bokgabane ke boitereko bo teng ke ra tlogolola le lona leqapha leno bane lekolonyana ga le teme leqapha fela le le a rwala maotong le a apara mmeleng le a tlatlapela molaleng ge ke ke rabe se gege motho a tlatlapetse molaleng ke o nkile ya dintho tse itseng tsa lebollo motho a apere leqapha o nkile moaparo wa lebollo motho a gotseng dikgosopo o nkile andate motho a fasitseng legapo molaleng o nkile motho a nkileng lebetlela o nke aa ka nnete ditaba tseno fela ke bo bontsha bosotho ke ditaba tseo basotho ba di nkileng go sejwalejwale ba di gapelela ya ba ba di sebedisa ba di etsa tsa bona. Ke bone ntate basadi gona jena ba ya megotlhaneng ga o etse tlhoko ntate Mpisi le mo mamedi ba se ba apara diaparo tse ntsho a diwane pele o ne o ka tshola ka mathe a o apara diparotlho tse ntsho bane jale di ile tsa amagangwa le thapo ya mosadi wa motlholagadi empa kele basontho ntse ba ya ba bona a ka nnete ka re bofifing ga tla apara tsena tse ntsho tsena ga di dingwetsi tsa mona kapo ga lelapa le na ga tlo pata mong ka rona ga tla apara seaparo se setsho ka go fela ga rona a di gano pele e ne ba go ipitsetsa senyama o apara phatlho tse ntsho se motlholo gadi heo ga e tshwa ga tima o ga dikela kwana ke ditaba tsa ditlwaelo tsa rona ntate tse o rereng ga o se bona fela le leso o se bona thapo empa jale basotho ga ba ke ba rate go batla go tseba ona ga e le gantle thapo ke eng one le ntho e le lesela e bitswa thapo e lenyane ya medi ya o ithwala medi tlhogong bana ga ba sa tlo o tla ba e tseba gobane jale ga re tata go tiisa gone wa se jwalejwale ge se go apesa nyo ntate dipetse a ba yona taba e nkuang jale ge latlha ya gona e leng ya mathomo ya Sesotho ke ka ona batho ba bolotseng ke ba thibang metlhena go batho ba eso tloelang ga ile le gapelela leqapha go kgabisa makolonyane e be se le lebala gona tshea e amanang le ona le bona a ke efe letlale le tlo ka le bua ditaba tsena jale moe mona le dintho mona wane gege gabe go tlo tla waga bana go thwa tshea lona ke yane ikeng kwana ena ke bokgabane bo ka tenwang ke mang le mang ya batlang go pepesa bokgabane ba gae le yena ka moaparo o e seng wa motho ntate Mpisi o e seng wa motho o e seng wa motho o e leng wa setšhaba o e leng wa setšhaba le di kwaelo tsa bona tsa go ege go tsere bona pine ena e binwa ke batho ba babolotseng ha e hlakologe ke pina ya mabuto
1: nna ba musa
0: ndade
1: tsho bo tsho ga nyane ke
0: ha ba ni
1: o salte mme dume
2: ndade
1: kho tsonde
2: mo tsama di tsora
1: ndade mo tsama
2: go bo bo tsanda di maloka la potsene ga ga re o thata pa nna di maloka tshe mo go motho ya ga ba ka tsebo ha
1: a bua fela mo na bua taba tse thata boza ha fela isa ke ne ka a like ke ne ka go di fela isa e ka kwana ka thabi ya
2: ntata di
1: bo bana ba mamedi batho ho tloba mamedi
2: ba le di ba tlanga ga bela le bona ka tsholang di maloka ke dira na nda tena ga sala bolimo ba sotho ho hloka le ntse se se dikwele
1: ndade
2: ba shimane ba kopanya kuba le mogala mme le na isa le go kwa se thatu sa ba sotho gale go bona ntse kopana le mogala na ba ne ba di kopanya mmo ba apa ga go kopanela mogala
1: mo hlo mo ndade phamotse pila wa gaba
0: Hello ntate ntate ntate mpesi ka mabotsa.
1: E go rona le mmoludu go lang ha go tloko e re ketse.
0: O sa gawile.
1: A mo ntate ntate.
0: E ya ndane ke ne ke ba ntse ba fetse go na. Ha bua ka magasa o kwe ka bua ka na bua ka kopo. Ke le go tse ke tlo go ho aga ba hantle go kutshisa go na le ona le kutlusisi ya tsona ntse tsena tse pedi. Go bana ke re ho go ske ka molotha ka po. Ka mohamelo ga tla bua ditaba tsa sa lokeleng go bua moyeng ke re basotho kgomo ga ne hlabiwe le kokone le thagiswa le tla lokiswa gantle go etswa kobo e aparang kobo eo e ntsweng ka lekoko leo la kgomo ka potlalo leo la kgomo basotho ba e bitsa mogale mme ke koo gona go dianamarena le mafitlo o rileng kao fela ke ntho tse e fitlhang morago tjena ga re bashimane ba apara kobo e be ba apara mogala o ke ukwana le kutlwisiso ya morago-gago ya setšha sa sejwalejwale
1: ga kore a tla itlhalo setate phamos tswela pele ntate
2: motsamaymogatlha ke koba kgomo kobo ena ya magoa ke yone e re bitsang kobo bashimane ba apara kobo ena ya magoa le mogasa ba dikopanya mmogo
0: eyana
2: kole ke rena e santsane e le boleng ba basotho na ka mogono na
0: o tlhakile e tlhakile ke motsamao tlhakile ta
1: gako boso mothetsa ntate phamos
0: ee o botsantle ntate o gona ntho tsena ntate mpesi ntate motsamaya ke bokoe ka wa go ukwa nna ke sa mo ukwa gape o gona na ha ba ga re re na le kobe ya gona ba sotho ke ena ke mogala jwa le hona ho ho ntseng ka ntho go reka mabenkele jwa le ho sotho ke ena ka ga wa no ha ba sotho le mogala na ga go ka le boleng ba gona ga le sa tsha ha o mo le mo ntwe ntwe ge tlo hela ka ga ba gona ke ena le nana la boleng ba gona ntate mpe ha go no e tlo hela dintho teng chance di tla nda dempe se dintse di re ntlafaletsa maemo a ophela ko ntate motsamaya ha ba tla ga mohla a bolotsang ha a sa le mogolo mona a bolotsa setloro go tla bo so sa nku ipatse bo so ja gwa dikgase di a mophatong a ke ke a le bonno le fela gase dinyoloe ditofo dinyoloe go ophelwa bana e tla be le ditaba tsa gore balwa tikolo ba tle ba ga gona sefate se tla sa gwa ga gona batho ba tla nne ba yo go ema nthokwana ga tla tlameya rere ha ba bona ke mona mo so sena mogogo hang fela bana ba tla nna ba
1: go go tla botho ha hona patsi tla nne e gwalo
0: go bua lonta ga se ga tlhaka tlhakana le ditikologo ha ba ga tla berege ha ga ho kelwe motlaka se mona thabakwene matshege mona ha e somane le ge ba ga matalana mona ga kopa ba se di sa motlaka se ba ga beela palo ka mona ka matalana ka mona e ho khantse bo siwe re tlo phetha metso ke taba tse tla etsana e le dintlafalo mme le yena ya hore go boentse le tenya ba sotho ba neng moshimane a sa fahla hanye megahle ha ba e ho thwa kenye go boka gare go gatla futhumane

0: bo ke tsena di tentseng tsong ka letla mme nda demo tsama yena ma gatsa nna ke bona ka se bale bale tsena tsetse le sangata o feta bo chaba ba go ha ga hlakoleng bo chaba bona hona le go bua le botlo tla bo khuntetswa ke ke se bale bale ke maikutlo ha nda dem pesi mpa bua le gona gene re se bale bale la feta se ya ge be bo fale
1: Aba
0: hana go tlamela go bofa dipokola.
1: O ka tla go
0: bofa dipelong.
1: O ka tla go ntumo ona jona. E ba dilinge tso ke sa modikwa dikwa. Fela ke a go ntse o ntse o tlata.
0: E ya nda.
1: E lo.
0: Ai ha ha jo fa. Ha jo ba go fa hlanya me gahla.
1: Ah ah e seng ye.
0: Oh.
1: Yena ya di gase. Go bona e le go kana go engwe. Ditlotlolwa lentsa go. Ga tla bona mo la bongalla tshwini. Ho so na le metla ga so tsi a go hlelo ga ke a maphato.
0: Ke tlo ba lonta. Mme re ga di ntlafatso tseno tle be tshedi tshwa ke maemo a bophelo a kana go yeno. Ga tla be re bona te ga ka enyolwa ka setene ntate ke yana ka mane. Ho thoma tla ga so teng jwa lo thodi ga se ge di bone batswadi e molemongang ke nane a gase a be mona. Anke ke bo bene be baba holo ba ga gona mehleng ya rona ke le ba ke mako
1: ha ndo tlo mo se
0: ndate
1: bo se ga ntsha re sa modika dikwa
0: mo mo tshaba le mo ya tsadi ya mangai le ngo ndate
1: ndate ke ba metse ha ndo tse yo le ke rana ndo tse ngata
0: e ntse ntse ntse tla hona mono ndate ntse tla hona mono
1: la o so go ya ka se tino ho re se ha ke tlo bua ha ke tlo te wa ho
0: e ya ndate
1: o tla e u
0: ndade mo tsamao re ho so kwa kulu ya le fitore
1: e ha o ka nyollwa ditini ebe e seletsona tsa ilo ha ha me pa
0: e yanda
1: o tlo o tshaiwa tsempa he o ska ha hona taba o ka nna ska ya ga ba tswela pele go go
0: e yanda
1: e ka ta ho ndua ha ke bua kwa lo bona
0: go ke taba ke di taba tsa o gegeng ha re bolella batho gona ntwe ene e tswa kae ha ba ugu hona le mo etswa nteng bana ba nka hona ho ho tshawa se jwale jwale e le hona ho ikanye sane ho etsahala.
1: Mhm.
0: A di wele hona ho ntsong ho etsahala. Ke di ntlafatso tse fileng tsa bolaya ho eleng hona wa basotho. Ya bo bona ho so nkuwa hona ho magoa. Ga se bile ntse re tota ke qabana ka hona mona ho le kae kae ka ga go hona ho eleng wa basotho. Mme re ke di taba tse hatellwang. Ha re ya go ba ndile bo tshaba sentwe mangwe le nngwe ntse fetu fetwa le maemo ntse fetu fetwa le maemo ke di ntho tse tla fetwa tsengata ndi di committee ke tsena di teng ne di le siyo ke ntho tsengata ngata tse tla na tse ka nna tsa ba teng le nako ntse etlang tse tla be di arabela ditlhoko le maemo a bophelo a kana go yeno mme re ne re ha re bua ka jeno ka moaparo le motino wa wa basu ndade
1: kopa tsaka ba Mamme dume. Mamme re khotse.
2: Ke motsamao.
1: E nda dume tsamae.
2: Ke nda di. Na di bona. Le tlo ba sepho o tsena thuse. Ba ba ka tsaya ntho tse di be tse di na re di. Ke ke ntho tse tla nna di tloelo ka ofela ha tsona. O ga go re kwatisa ba di go ba rona ka mogong ha ba ba teng. Ke kwatisa ba di mo ba nna ke re tsa ntho tse di. Di re di tlola ka sa di. Ka pa re di tsaka. Ach,
1: sikwa
2: se
1: na thusa. Ka bo khwana tsana bo ntate. O no o bolela ka ndate motsamai. Ke
2: tsena ka ofela ndate tse tswa mmona tse le ditswa khale me hlenya khale. Ke di atswa ka. Ha o sana ntwe ntwe tsenye di ona.
0: Mhm.
2: Ke tsetsa kwa ma tsotu ba tsa di tsena ka ba tsa ba tsotu ba khale ka ofela ha tsona ba di tsaki.
1: De mo hlalanya na fela mhlungu ho ma medie mo. But Impa he go ska bua nthotsi tsane.
0: Tsona tsana tsa go bua ka tsona tsa dente.
1: Oh tsona tsi. Oho.
0: Tsona tsa go bua ka tsona se di batla di kwaetswa go lo ke tsena tsa ntsha go feta tsane tsa ga.
1: Mhm.
0: Ke ya nda.
1: Bo ho ba le mogahla e be ha o ka taba ba ga mogahla o apaga le fituri ka ha.
0: Le tsa di ntse ngata tse o ntata ke ke ngadi bua tsa tsena di bona. Tse o le nana o le na halukwa. A bona ngwa a ise mphene e ritsitse o metheo nya yona ya bagorogolo.
1: Mhm.
0: Bale nna ntwe ke jetsa ntse mo tsamae go ga a riso ritsi ke gona ntse di tlogitsa.
1: Mhm.
0: O sa tsamaile.
1: E o sa tsamaile.
0: Ya nna ho bana bela ke bo tshaba nda ha bo ema nga ile ngwe le mo aparo le ona ntse o sa ema nga ile ngwe. Mme ge kana go yeno ho tlo botho gona mehleng ya gona. Go nong kwa

0: tse tsheletseng tse tharo hae tse tharo gona mehleng ya rona go ne aparwa tsena gona mehleng ya rona dijo e ne ba tsena gona mehleng ya rona go ne etsana tsena ditaba tseno tate ke tseo gereng botšhaba ga se ntho e menxa e le nngwe ga e ne le ntho e ne e menxa e le nngwe e ke be le ntho tse ngata golo tse sa fetogang le dikomiti tsena ga di tlwelebebe di teng mme ke thuto eo lenaneo la boleng ba rona ntate Mpesi e fetisang go Basotho ba ananele diphetogo ba ananele dikabotšha ba ananele go fetoga le ga maemo a ntse a fetoga go gone go sena motho a ka dumelang ntate Mpesi gore motho ka beke a ka bolola ba go qeting ke maemo a rebelang ditlhoko tsa gona jale tse fapaneng le maemo a gale le tlhoko tsa gale le ga o le jale ge tsepamise maikutlo a rona moaparong ntate ne ke ya mane monne ke re ditlwaelo tsa rona tsa go bona dintho di etsala di medisa ka tlhong tsa rona gore a ntho e netlhe e sa le letse jale nnaneo la boleng ba rona le fana ka ntho ena boleng ba yona ba mathomo na mathomo mpina mo kogotlo ne e tswa ka na mathomong kobo na e tswa go ka na mathomong tsheya e tswa go ka e le go ga re bona mo e leng teng ka jeno ge se ke ra dumela gore ke gona mo e leng sa phetho sa mofelelela sa Basotho a ntate ke dintho tse gapeletsweng le tsa sejalejwane ntate motsamaetlhe o bua nnete obane gore ga a sheba ntho tsena le tsena tsentse di qabanya batho ga ona ntho e leng ya Basothong ko go na le nako o Basotho ba kileng ba tseka leqapha mona e mongwe bolotse e mongwe ga bolla jela ga o sheba ntho tse batho bana ba tsekang ka tsona ga se tsa Basotho kao fela sele bole se di reheletswe ka tsa Sesotho kobo eno ya kgomo ya letlalo la kgomo e se reheletswe ka lebollo pina ena ya ntweng ya maga a Basotho eno le kela ebe e nkuwe ke molaodi ba sesole ka mane gore ga gopelwa masole go seng ba tsoya ka yona bosiu ka nako ena ba robale ka yona ga ba sesa masiu ba sesa masiu ka yona gobane ke yone e kotliseditse nna ena Basotho masole ke yona e ntseng banna ba dinatla ba ileng ba tseba go lwanelana ena ba bolotse ba bange le maqai empa ka baka la pini eno ga mona mo go teng e ne ga ntwa se dire kgwedi fela ga ba le banna ba ntseng ba e gopola ba e binya ya ba e sebe yone ya madimo ana ka ntle batho ba ileng ba tswalwa magaogao ba nka pina eno e se e le ya sebaka ekenta batho bale gere ke ditlwaelo le diphetogo tse ntšha bona batho bane ba ntse
1: bantate gana ka mo o tseya ka gore cele ka morago na o eme jwang
0: o ya ntate ke sena le setse ka motsotso geng kgaole nta
1: Eriki monke pele.
0: Okay
1: na. Nlaya ka go gola ke tla go tlhalosetsa go ke no sa ntse lti. A bona o ga ule. Ke kopa ke etse jena fela ndi phamotse ke khutlela ho wena.
0: O ya nda.
1: Ke le bona. Mamet Eriki etse jena fela ke tle ke khutlela ho ndi phamotse. E le hore he ntho tsa rona di tsa mae ka tell.
2: Ariyara mangupi.

0: ja.
1: Mamet re dula ke ba lo mashome mabedi ana le metso e medi fela ka mora hora e ya lefume ntate ba motse o santse a le teng kwa na mohaleng ntate ba motse
2: tabembe
1: nda hard
2: e ya nda re na re re se taba tsene le mpa le tsena ho eleliswa le ho ruta ke thabile ke bona ntate hona le batho ba ho le ba bontate ba metseng go tshiswe ntsha hore ditaba tsena tseo maemo a botjhabaleng ho tsona ka jeno ke phetolelo ya ho tloha ho moo re ne re le teng mme re karolong ye nngwe ke mokgona rereng ba lebelele hore e ka nna ga nakong tse di fetoha ya ba dintho tse ntšha di ntse di tla di le ngata mme ke thabile haholo ke taba eno tate gore ba elelelwa gore ga re dintho tsena moo ga di bonang di le teng ka jeno ga se tsona tseo re bitsang botšhabatšhabatšhabatšhaba boa ba soto etsena ke se le botšhaba ba Basotho bo ntlafaditsweng tate e se le botšhaba ba Basotho bo nolofaditsweng e se le botšhaba ba Basotho bo nang le segwanyana ka gare mme taba tsenong tse o tla bo fumana gore le maikemisetso ntse le a matle a gore ditaba tseno tsa go phethatsa botšhaba ba rona di be bonolo di re nolofalele mme ga se taba tseo re reng re ka nka di se dire re eme mona ka phatla tse phame go ela gona kwa rona batho ba itseng gona se wa lona ga Basotho ka o fela moaparo ga gona batho ba o kapang re kapa moaparo e le wa setšhaba empa go tsona le eno e tla ikgetha gore ga motho a sa apere tjena ke ngaka ke nkgege ga a sa apere tjena ke mosadi ke mokgatšhane ga a sa apere tjena jwalojwalojwalojwa ke ngwetsi e ntšha e qetang ngwamoela fela bere e ke ke a ba sega ngwetsi bona mokwetsane mongwe a itshwantshisitse mono e be se re tlo tla re ema mona bere ga mokomotela gona bere ka eka ke ngwetsi a sa nyalwa e le lesetlwa ke se re ke keraka go monna mone e seng mogale ha sa nkile ditheba nkile magumo a nkile dikwakwa le dikoto mona a lekisa mohabe e be re segere mothibeng yona wa tlhanya o etsa o tlo nka ditlhomo tsa batlhabane mo ile le retwagela monna le tlhabang go ya ntlong a ntate le bona e ntse le batho ntate le eng ga di ntse le batho ntate mme tabeno e lokela e thabise batho gobane kele botšhaba ga bo re aroganye bo a re kopanya botšhaba ga re bo etse go re somane bo etse go re tlotlisane botšhaba ke kgotso ya setšhaba botšhaba ga se sesosa sa dikarogano tsa setšhaba e le gore rona re le batho ko tlhokomela le go elelelwa dintho tseo re sa tlamehang go di etsana lebitsong la ona moetlo kapo botšhaba gore tse dingwe tsa tsona ntate ko gobe re ka ema mona ga tseka pina re ka ema mona ga tseka moaparo ge ntse re le setšhaba se le se ke na le nngwe ntate mpese ene ke re qetele ka yano ya gore ke ntse ke na le gang ntate ona moaparo mo
1: empa hepere o etsa gang e re kenke enwa kuku ena yena goreng pele ntate pa motse
2: o yana
1: mamedume
3: motsamaya
1: ntate
3: motsamaya ditsela
1: tsela pele ntate motsamaya
3: ntate ke ke sa tseng batho ba tlang mme ke ne ke re sepesetere ntate moetlo ga ona mo ntlafatsang moetlo o tla dila e le moetlo go le jalo e sheleletse re ba tshele ba lefela ga ona go tla re nna re ntlafatsang tse dintlafadife moetlo ga se re tlale ga di ntlafatsa ke tse ge di sentse ke taba gore ke tlhege ditloele re keneng
1: o tiile o thoalo ntate motsamai
3: tlakile ga di sana molemo go gona ntho tseo ba mogatelong le badimo ba rona ba ntse ba tlafata ba gepeatele ba botle dia seka tsana re tlhaelwe ke mantse mafuana mesobana ditsanna wa le bele ke bona e se se disetseng
1: o ne o batla o botsa ntate pa mosa
2: a ntate
1: Pero ya no veo, entonces vamos a decir, ende re motsa mae bua a ga tlhagetloelle ko go la e lo go go le ha o patswa fela ha ke bo watsa re ho patswa ba feng wang ko go la ka ha ku e lo go la sentwe ngwe leng semba he ke ne ke botsa neng ka botsa ene ba ka go bona go bona mo ne ke re na ono lo ena o go la ntwe ngwe leng
2: ha ndana ihle tabene ya lenano la boleng ba ona e le mo sa dintho tse ding ha ntse re bua ke ba tsena ba tsena pesi mona batho ba ntse ba itsheba ba sheba tikolo ya bo bona ba sheba baka sa bo bona gore di o tsena di etswa jwang bone ba mmela kutlwisiso tse ntšha fere ke mona monna re re aa ntate ke ntse ke ephetha hape ntate motsema ga o latlhoma tsela eo a bonang bagolo ba e ba ntse ba sebetsa ka yona mokgwabo ke yona tsela e nepagetseng ya bophelo ba magaogao je tsela eno a bonang dinthong tse di etswang tse ba mauetsa o tsa rona metlheng ya rona monono ke kwa etswa jena fela metlheleng ene ya rona ge se re sebetsa jena a o lokela a namele ke tlile ko bana re phela matsatsing ana a gona jale ke ile ka etsa motlhala wa boswaswi mona ke re gono ke kwa ba motho wa borotswang be ke kgale empa matsatsing a magaogao ntse o kwa ntse o tho banna ba eso ka bile le a sebetsa le batho ba phathane motho a ka tla lebeke tse pedi tsena tse leng se re tla bona gona ga ntse a le mafelong a beke monana o diketelelwa o ntse o bona gore ga re ke ke ratšhe ga lefela e ba go thotse ba beke tse pedi ga moetlo o fela ga o no fela moetlo o lokelo wa gabe ditlhoko tsa magaogao tsa setšhaba moetlo o tlame o nolofaletse setšhaba o seka se thatafaletsa moetlo o lokela o nnatefele setšhaba o seke wa se babela ke ka mokgwa o nne re ka tshole ka teng tate mpesi ne ke re e nngwe ke nang kgang le yona tate ya moaparo ga o tho moaparo wa sesotho ntate mpesi le momamedi go qhelela ka thoko moaparo wa bathepu wa baphuthi wa batlokwa wa bataung jwalo jwalo di a di qhelelwa ka thoko ga tena ge le mona mo ore teng gobane re rena ga thi ga re bua ka basotho re bua ka bomang empa ka mokana moshweshwa re bua ka basotho re bua ka setšhaba sena sa ileng a sa bokelela sa bakwena le bafokeng le ba ileng ba ba jaka e seta le ditšhaba tse ileng tsa nnehela le tse ileng tsa gapelelwa go ba karolo ya setšhaba sa basotho
1: le mekgwa ya teng ya tsona
2: le meetlo le mekgwa ya tsona ntatempese re e bitsa ka gore ke ya sesotho gobane tšhaba tseo e se e le basotho e ne o le puo ya sesotho a se puo e le nngwe ga puo ya sesotho e nepagetse e lokela e be makala a magago e mmule ka sethepu ke kapa setxhosa eo mmule ka sephuthi eo mmule ka setlokwa ebile ke soo sebile sefela e be yo mmula ka sezolo e be ke sesotho sena seo nna le wena ge ntseng re se bua gona jang e be ga re re botšhaba kapo moaparo wa botšhaba ba basotho e be ga re no bua ka kobo ya lefitori fela le katiwa mokogo go kona batlokwa ba tlatla ba re bontsha setlokwa jang ka mama seboko ka mane ba tlatla ba re bontsha matebele ano jang ka mona ka maphuthi mona mazezi ano a tlatla re bontsha botsitsi ya bona jang kele ga re kopana mmogo mona go botho sena ga ke moaparo ona ga ke moaparo wa saba sa basotho pele o bona go na le moaparo o sekisetswang eyanda
1: wa tseba ga o tho jalo o ngopotsa gore go na le nako e ne ke ile kwana matatiele jwale ka letlhono ga ne ke ile ne ke ile moreneng moo ga morena tladi
2: eyanda
1: ya be letsatsi le e leng gore go santse o gentswe pitso mo o ne o tse go ya banna botlhe ba ba bolele ba kopang mangwe ba ile tsatsing le mme le dikolong tsa moo le man flash wa tseba o kebe wa ruta o le ntate phamotsetse o na le mangolo a ne a megwepegwepe a o sa yanageng ba rena o tlo go ruta bana ba rona e
2: o tlo retelela pereka
1: ke a ke tla bona ga e
2: go tla ha le ha ha o fela le bese le ha ha o fela o ke kwa ema ka pela setšhaba ha ha o entse mokete mono
1: fa tsa re di tshega e gut
2: ha e fika o tla o tshaka la o etela motswalo wa mono o fuamo se me le bom
1: no ba mo se ke le bila o lo ga go fana le geto le geto
2: ga le ntse le ba mamedi ga le ya le mo go bona tanta
1: ba sa le gugu ke ba ga twa teacher e le fitla ha fitla sekolo le mangolo a ana pais go qalwa pele go ana o tsona hi
2: kangolo le lohoro tsala kangolo le lohoro tse
1: e ha o ka a fela ai linta thing ha o sa
2: go yalo da go tholwa heno ha tswa le sotho mona ntse ba tla tsa o phela ka mono o tla go ba tswa le bana kwa ha ona mo go tla mo mame ha ona mo go tla mo mamela teng ntate
1: e bile ha ona ma tla bua mo go tla mo bua o bua nga ka ile bua le bana
2: le mosebetsi o sebetsa ka bao ka sebetsa ona marapeng mo
1: re ba botse ha be bo go
2: re ba thabile re ba thabile ba so khunda de ha ba go bala mona ate re tla ba bona begetsa
1: ke tla ba bona kana go itswana
2: ke a le bona le mbe
1: ke le bula ho ntse di phomose mamedi ntse di maloka phomose ne taba tsena ne ke itse ke fuwe bo khina pere fela ke monna ne mara ha se na lady e ho tswana na o lena la hai eh go ntse di phomose se mo fumo le begetsa ha ba ke tla ba teng tla ba din impa he e re ke tse tsena ke se ka ka ka tswana le qa e ka phuma koma ke sa etsebe ya ke iphuma ka go tsaka manyetse e ke tsi

Netezala go dilwa mashumi nga mabidi na le metso e seletseng fela ka nqane go hora ya le shumile motso mong. Ba re mosadi yo no ba nna sa motlo o na mpola. Ha ke hana o na nkhalemela empa e kho. Ya kho. Ha la o sotho motho o nwele seletse ya phofu. Ka ofe. Ba nna sa ka go tla jwalo. Ko bona go gahla ula. Sa ntsha e setse mo keteng. La lo jwalo go mela fisa. Ba re ha ya tla e le matshwao pelisa. Ba di sa ba sa ile tseleng. Ya ba ba e fetola matshwao. Ne ntse ke simolilege empa ke fetotswe ke batho tsa mabo.

ke kgobana se sekalo ka go diata katse katse ya nehelwa mahanyano gantho ba mafuku ba e bolae batho ba tlhokang maikutlo.

Nete sa le re dula go ala mizuzing ka nna ya ba mashuma mabedi ana le mitswe mga go fela. Re bile o re nyane ya le shuma le mitswe mmedi ha ke etsa tjena. Ke sentse ke phuta diqola tsa kobo yaka. E phuta diqolo tsa kobo yaka ke batla busetsa dikoto maballong. Ke batla go etsa tjena. Na ona le dine ke rata mmona. E ke tsaba sa matedile nomoro ke ya le shuma le nan le mitswe etsiletseng fela. Ha bini ha re letho fela tlo.

nete sala re se beditse ho tlwamane ho renyane ya burubung ho tla fihla mona mo re fihlang ti e bang hona le mo jadileng ka lebatha thupa shapa fatshe o se no shapa batho ba ha ba shapa batho ba tla e bua dinama lebitso la ka ke lekganyang pisi ke motlokwa ka seboko ha e se ke mokgotlo mmane ha letjaha ke re ke kwa makuru wa mogala ka wa sibidi wa se ana se gawile motonosi a bone ke ha se ga wa sa tlala le go hoba le motla o sa tlhabeng ha motho le futa le ntse leng ga ithuto bo lumona le re phu ba botloko ba e bua magapitla ke batho ba go gola putuma go ke tibisa yo le ke mrena thapelo mane gata mabele empa mogana wa ka wa sehlo ke mrena ntja ethu sekonyela ke wa madingwana ke re ke mamarirele wa dikonyela solwane se maephoepo ge manqoko ba gammangwale le seke motlomo gobane mongatha ba o fitlhile moqesha namane ntle molala e gaga e gaileng kokoto sefubeng a ba tsamaya go tlhola mogalagadi a tsamaya go tlhola kola ya lethota ka metlha ke re se sa feeleng se ya tlholwa nna kana ka tlholwa ke sa le ngwana ke sa fokola ka tlhola ke ntate ka tlhoka balai ka ba ka tsamaya ke la ua ke meditšhaba tsa mauo empa he e re ga ngwana morena a laua ngwana mo fo ena wa itaake sebeditse gobane go thue sebetsa o sa fitlha molekane gobane ditaba tsa mokgathala a ditsee go motho mokgathala o tshwana le o tsofale e tswe bogoba boqala motho monwaneng bo qetelele ka godimo malongolo motho ao me boko ke ya mena ha e bo go sih o ile masifwa me ha bo sa le iphutha bo sa wana iphutha se tupo mo ya o fili nna ke ile ka shwa ka pa ka bolawa le fula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso te bo le re thabi empa bana ba ka halella le le iphumule me go le tsebeng ngwane motho na ke ka pelwa mandong ka pelwa bo matla ka bo me ha ka ja nna nyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona ntse o ileng ka pele go theko tsa makuku ke re ke se ke le go malogo a mabe go ile go alogo a o shwile go alogo a o kunyakunya mabitli nnete sale gale ke tlola thota diemere ke bona ntho tsa ditona empa e o fitlhela nako e tlang wa tseba o tsebana ga ke o gata motlaba nna ga o tla e tseba bja modimo ke re ka metlha tata le fa letse maruba matsho marumela a setse a le fela ka motlho mong le sa tla ke le gotle le ilo alama mae tlhela nna le wena go kopana kgolo ya ke dibodiphuleng jalang e re dikgotse di bua sa keng tele e go kopanya makošana.

0: tšhelete
1: ana a tlo ga magetse
0: ka o fela
1: tsaba na sa go
0: ndade
1: na o fitla maano a malata tšoya
0: a ga tsontate
1: o tlo ga mna tina
0: ga le ga tlo ga magetse ba no ntsoeso
1: a ke a phela ka mogana go telele ge sa bone
0: e ke a o sma ipato le bisole le laka
1: a ke a o sma ipato le wena a modimo ya matla ohle a ke a o sanolo fatse a sanolo fatse le malata thonyana ohle a go fema hau a fela gato ba ne o mo sa o le ge ko o thusa ba e tsadi bohle o thusa ba thwala tletseng ke khalalelo a ba buisetse tleng ya nnete le sonyana ena o di mahalalang go go betsa tsa sa bona melo wa maoto a hao go re tsebe go tsa mosebetsi yona wa rona ka nepo ka mata a hao a fitisisang o ho modimo bula wa ge fa mohlanka wa hao Jesu Kriste go ka yena ke tle ke tsebe go ba le bophelo ke tsebe go tata ya nneteng na go nyena e kgolo yo ba apostola ba ke tang yo ba apostola ba bona mong a bona a fika ka go bona a ba fa kgotso mme a ba laela gore thomo ena ye a ba fang yona le bona ba yo e pheta gore ba tla tshwagelwa dibe ba tla ba tshwagelwa dibe le bona ba tle ba ba tlhagele mme ba tla seka go ba tshwagelwa ke ba ditshwagelwa ao amogana a gona Jesu Kriste legato la modimo bophelo le moya o galelang dibe le gona ohle ditsene le holo la Jesu moloko ya lojalo amen
0: amen
1: dinga tao se fona le trusi ka bogotlong ga mo
0: nka o le bondate
1: tangi
0: bonyane mo gotlong ye metse a let
2: ka ga tele ka magedi
0: ka o fela
2: ke tsana sa ho
0: mme
2: go present le o se maipato
0: tala ka magete tsatsi nela le mpitsa se ba ipata fela
2: ya go le wa sa ile tso se ba ipata sa le ipata
0: e ya ne
2: ka le bitse ke nne a pia ma se tele tse mona tya ga thala tse ka ke go Paul le wa thapile o monna ti re tse di tseng ke ntate ha o se fumana di tuno sitse
0: e
2: le nna ke a le wa ke le nne a pia ma se tele tse mona tya ga thala tse ka go tso se ba ipata
0: o ha tso ne Alet. Aletwe.
3: Ka ba ga tlo ka magete.
0: Ka o fela. Ke kwa la se le moe.
3: Ke se kwetse tsa nne ga ntshwagela se ntshwagela ke bula le sona le ke le bula le sona.
0: Ndate.
3: Le tla bang se jama ha.
0: E kala ga tlo ka magete ba no ntswela.
3: Go tla ha ntle ke utlwa se ma bizwa mangata jwa.
0: Ke a sna ipata tsa dzinle. Ha sa ke sa ipata ga tla khutlela ho amang.
3: O se ke khaitsedi ya ka yo he.
0: Le nna ke la ka le bitso leo.
3: Ke ya le wa khaitsedi ya ka he.
0: Dad.
3: Ke kopa ho le wa thapelo e ntseng ke ntate ha o se fungwalang ditunositse. Nna ya pheha masutsa dijo tse monate le yena a kena a leboa le nna ke a kena ke a leboa ke le ntate binela mogena se fela se se chata pa le sotso ha tebo ke a file monti ya ke a leboa he
0: witsa ke mema me tsa nda me
3: nna ya pheha masutsa dijo tse monate
0: le pheta hape
3: nna ya pheha masutsa dijo tse monate
0: ke tlo ga khutla tlo ipolela o tlo utlo o mo mamela hantle o bona o re ke mangwa o
3: ke a lebo
0: o tso le force
3: thank you he
0: ke ne ke batla o le pheto o le pheto o le pheto e tla ga hatlo o jwetsa mona o tlo e a e hile
3: ha ke a bolela lona
0: ha ke a bolela lona e wa bona le fasala nya ne fela ene ke o gutlo go batho ba bangata ba le force
3: go ba le o ba le fosa
0: ehe
3: a ke a ikokobetsa he
0: me a pea masutse dijo tse monate o tlo gutla o tlo jetsa ntate lebitso le la gago a lenepa ga o utlwa le o re na kitseng o tlile kae ka re ntse re buile ntho e tshwanang le ba bang ke a tsa ba bangata ba etsang taba eno ga e lete ga e lete ga e lete Pepi ga e lete
4: Galaga makgethe
0: ka o fela
4: e ka bala sa go
0: hela ntate ga dibuka
4: a utlwa
0: ga tsa ntate
4: o bela wa ga utlwa
0: galaga ka makgethe bana ntse ya jwang
4: a bo ga na ntse ba ba re ke ntate ga dibuka utlwa
0: e ntate
4: e go fa o le wa thapelo e ntse ke ntate ha o di fumana ditunosiitse Na a pea masutsa dikotse monate a kena e le bo. Na a te binela morena se fela se se jane ena a kena e le bo. Le nda a kena e le bo a kere ntate ka dikutu.
0: O ntate.
4: Ta a nja o itaru.
0: O ntso sebetsa ntso tshwere ka thata.
4: Mosebetsi ntse ko etsa o itaru.
0: A ke bone o okeleditswe mosebetsi so tshesetsa le mataere ka tseleng beletseng.
4: A yo dire go la parents re ho la botso fa di ntse go kera ga nna ba se di khanna go
0: botso mo sala tsi mo ngata butla message ya tshaba o a tlabela ke tata ke
4: mo o a tsa
0: ke a ntsa etsa ga ntsa etsa bya re ke a ntse le tsa le ntate ga di buka ntse le besa
4: a yo ga bi
0: Ebe tsitsi ya leshime le metso e mmedi a re foletse ora ena ya leshime le metso e mmedi e selmenya sa Lesotho e re ke qetele ina ina

Ausi Matsileng ka mokete.

0: tere ka magedi.
1: Ka o fela.
0: Ke tsabana sa khomo. Ah, I got it just my battle. Can we say ke nea tya masitari wetse mona. Tla tso bua ntle ke bere fo sa mehla e.
1: Mihlana le mihlana me a phe a ma u tsa di bio tse mona te ne a phe.
0: Ne a phe ha nge.
1: Ke ne ha o hlalosa hore ya. Wa re tsoga me a phe a masutsa.

0: ela re tsa ke a pema sutsa
1: he yo se mo nna la le ka nnete ya le a re sa tsheba go nna re tla reng
0: o re tsa ha ke ho me a eng a pema sutsa re tsa mo nna
1: o go ka tshege nya na ka lokalo a o se matsela le re se tsani ninga o se ma ipatho
0: le mo fihla le mokete ngwana mme ha ka enyolla ka enyol na o hopola na ono bi ya ba ka bo sidi ya ba
1: ha ona tatsi ya sare se re ka nyeng ke mokete o ga le motho a tla go re sentse re lo jang tsa re hele
0: ba re se
1: ka ba ja teng se tla ya
0: o re se la ba ka ba ke tle ke khutla mokete wa tamedzi jwale se kutlwa ke batla go ebe o be ho sane mokitone
1: ese ke re ha na tsatsi la mahala hona ke o tsebo hore o tlwe mapela ha o mo nwe le ka khoga ya ne bona o tla bantsa ge lokolle ke ne ke jwe tse bana bana tse ba di aga ngwana
0: ho mo ke toteng
1: a ene se wa nyu sa wa tshosa
0: tsela ola ba bana ha ba le a ga mabanta go batho ba ba ngisa mokete ba
1: eh a muri ba ba ba le hlembe go bona majantse ka nnete teng
0: a ke mi seritse majantse
1: ya ega nete fere se se se sang ke ntate ene ga ikwa go ntshongwe tla ba teng ka nete ka majantjeng
0: ane ni
1: a che re tla o bona go letse tene go hlulwetse lo yena wa fihla tsela mme go go le ha o hata fela o tla loga ega nete o thabetse ntlo tlang o yona o hopotse le ba ja bo go kwana
0: e ne ke le hopotse a se bana ke le hopotse
1: a re tsa ba tume ba nguletsa ba o mamela a ke fumela ke ka o se ka fa ha o fitla a o ka tsela ntate le tsa sena o gata fela o tlo go a ile ga
0: a go kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa o go ya
1: ke nna pe ma si ta ha se ke nna ke tla o mona
0: he me se se nyama shume ama raro ga fualetse hora ena ya le shume le metso emedi salmoenya salsotho sa puma ne se pume sebata nna ke hlolotse ma ya bogoko ha letwe
2: ntlela ga tlo le ka mafete
0: ka o fela
2: ntlela ne so home
0: mme
2: o di taba sa mo kotedi ke o bona
0: Me sa ile jaba.
2: Au.
0: O ga bana date date ga di buka o ekele di tso mosebetsi a sa ditela metofela mo lu sa be sa le mataege.
2: Manga sa pa tsiwa ka u jo batla ntsa ntho mo lu mo mmina ne ne sing tsinya ne mo. Ke eng ka we?
0: O kata ara mai sa le ra ha witse. Witse o kata pe mo pe ga nye. A tsa go se ile ke hela bona message.
2: O ga go. Ba ga la o tswe thata. Mo se sa ntse le mona ntse re tshe.
0: Ne.
2: Nna le buiba mona nna ne se bunyola ke tlotse ke tlale ya ka nehla gore e. Mona tsa mente mme thwa mo di e ka re tse tsantle re ntse.
0: E.
2: Mpa he ke ditaba se di tafule ngwana mme re kgothetse ka re ditlwe sebetswa ka nnete.
0: E ka nnete.
2: E fele ne ke utlwa batho ba sa ba batla go e senya e se ka e kare batho ba sentse senyana ke ditlogo tsebe le maminwaneng. Re re la rampa ra serekanya fela ke ga o thwe e phethetswe e sebeditswe e fedile.
0: Ga se le bo taba e le teng letsatsing lena la kajeno. Taba ka eng mo go sebetsi o na o ekele di tshembo ka ha sa ka papa tsi fela
2: eh ya nne o tla nne ho yetsa ka o fela a tla nne ho yetsa ka o fela mo ka pa butla ke tlo tsama ka manyo
0: a ya o di bua ya tla se mo ka pa ha tswe ke thege ka bona ka ka
2: se ke go le ke ja ke ke jeba ke mokapa wa ka ona ha ke re o utlwa ka nne modimo nne ke mo hopotse sa mana ne ke le maipato le wena
0: na
2: ke bua nnete ha ke tsena ketetse tshwenyane ne di gofa
0: o sa ga solwa ke
2: ke a kgoka po ke tshwere ke hloka kapo keng a tsa ga ke sogwa ba le gwa gwa e sale le maobane maobane
0: o bona ntso pidi ke sele ke a tseba ntho eno

0: e ne se nketsahalla ka utlwa gore
1: ke ntheno he ke re ga ke tsebe kapo ke thabo goba wa utlwa beng ba gona ga ba kantse ba ile ba re atamela ke nne tlelentse botutu o ko ntlwele elang o itseng go gopotse ke re nneneng ga ke bua wa ntebe ka nne foa nke ka kopa ko wena nna nkampa ka ya moketeng majantse majantse fela ke tlo duo tla ka ofela difelele ga ke ta pelo ya ka e botlhokotlhokotlhokotlhoko
0: keo
1: gopola ndabe senonnori
0: e
1: mogopola gantle
0: e
1: a tshekalela odimo mane ga ga mabanta
0: e
1: jale ebe go se bua lebitso le leng gapeape gona jeo sa re bue lebitso le letlha ga re sa tla ditsa ndabe senonnori gao batho ba modimo ga ke so utlwe gona go thweneng ke neng kae go etse gala jang kere dihofa
0: ke ne ntse ke fono ka le monga ka letsatsing lena la ka jeno a re bo e sa fela um o nkgopotse taba ena re tle re tsebe gore re e tshware ka makgetha ga iyo ntho jene ya oebe go mongwe metsi fela
1: ke tshosole kere kengele go etse galamo
0: aiyo empa he ka ga se re buile le methabandeng ya kalle o tlo ntumelele go sane fela ke mogopotse re fonokela o qetela jale go tsebo nko e tsebe o tswa lemina
1: nko e tsebe o tswa lemina mme go utlwe gore na ebe ya baenkeng sheba monga selatlha
0: eseba
1: monga selatlha sa gae
0: ka nnete
1: bane sona ntho tse di tlo tlhoka ditlong gore ga e ba go na le tse o tlhoka ditlong ke ene yo o thong re e bitseng date senonnori tsatsing le na
0: thola fela he se ke le teng a ke go a
1: tseba ga o fitlha a re tsedi tsena tsona ke ditshwasa o feta ga o kaka o ketisa pe gore ti ka re a ba ba le molang wa ka wa fitlha nne ko utlwa sage nna ke tla apeya kere oo yena metlha ebele e sale apeya masuta kapo orena re a apeye kapo ena
0: otholona apeye masuta lemotse monate
1: a ke ntse ke le teng molang wa ka ke ntse ke le teng ke ke wa phomola ke le teng le gale ko kgotso yena ga o tlo e fumane bomme mme busetsa sa bole ga selate ba mokeletse ba moshebile bomme segalotsane bonkgono mmaaganitsasa ba thotse ba mosebetsong tsa re o apeya masuta kere togoga ere ke ba fe sebaka ngwana mme baobe fela ke bua nnete ka mora ke fitlhela go nle wena utlwe utlwe se bueng ga a tla o tsa batlo o bua ntho tse sa ditsemo
0: a re o ntsetsang
1: wa utlwa ke fela ke gotsise nne ke le maaisano a o montsatsine mme ga e sale ke dula ona mono le bona baaisane bana ba ka nna nne ke ka kopa
0: o bontsha gantle gore taba e teng
1: ga olo ba kila ka tshopo a nyane le
0: nnakila
1: ka tshopo a nyane le nna ke re ke tse ditlhophatlhopha ke ipeantle a ke tla ke simane se disothile ngwana ka se disedisee kwana fela ke sale ka ntle ke re re eme ka maoto ke bone gore na re sapo-sapota jang kanetse ba ene se morego wa rona gore ebe go etsaetse se e kang sene fela ge ke gola nne re inetse kanetse nne di le botlhoko tsene
0: ee ne di le botlhoko ka nnete empa he ntho tsa di etsala go tsitsinyeeutlwagakere nko a inetswe le mina nenneng
1: se re ikokobetsa ka nnete ntse re kokobela se re kopile tshwarelo ka nnete o ba bagolo gore ka nnete e ne se morego wa rona o re ya kokobela fela jale dintsi le na la gore go petele sabuma ke tla re
0: kiweletsa fatshe
1: ke ntse ke le mensedi ya ditšhaba tsa ke gaile ka mamenaneng ka ela e ke e tshabang gana e reng
0: ke batla bine ke tla jo yana
1: le mme wa ka ke bua le ntate ke tla re yo ke weletsa fatshe kapo no re ela ya gago eno ya wena ke e
0: laetsetseba gonnoinaga mona gona jalo se e tseba ka gogaa tšhaba tsa go jo
1: ga go tlile a ntse ntse ntse ga

0: Ai,
1: hay hay hay hay.
0: Kawo shi a tuwa
1: hata bakan. Hai, mwanan ne. Nake, ke hantle hle mogatuwa wa rona.
0: Kgotso mkgono.
1: Ntse go rata nake, ntse go rata hle ngwaneso, ntse go rata mogatuwa wa
0: rona. Eya mkgono, ha le bontsi, ha le bontsi. Ha ke ipatile mo na le botse le o botsa nake kae.
1: Utlwa, ha le bontsi. O tla go utlwa kang gore ra bontsha nama wena.
0: Ke rata ke ipatile ke tlhetse ka maga sehlahla, ke re ke utlwe na ke mang a botsang, ke mang a sa botseng.
1: O hle. O se ngwana na o fela. Ntse go ratena ngwana bogolo. Kankitlhe moratiwa wa ka.
0: Ai lete.
2: Ao rata le ka makgetho.
0: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa kgolo.
0: Nkgolo. Go thwe o ko sutele sefriskoto o etse jena.
2: Kgale ke sutetse a e sa tla etsagale a ke go bona bile ba itsamaela ga bonna ba fela wa tsaya ke tlalang ka mo ke bona gotlhe o ne o tatile o tatetse gore tlo kena a kena le pele nako ya nto e fitlhe ke kopa o lokise lebitso le la mme wa ka thata ke gore ke mme mang.
0: Mme ape a masusa.
2: Le bitse hantle.
0: Nkgono le foswa ke nna kapa le foswa ke?
2: Le foswa ko wena.
0: Ha se mme ya ape ya masusa.
2: Ha se mme?
0: Ya ape ya masusa.
2: Ee.
0: Ke mme ape ya masusa.
2: Ape ya ko go etsa jang?
0: Ko go pheha.
2: O tla o ka nkela go a pheha. A peha masutsa. Ke a pehe masutsa, e seng a pehang. Yang ena se gona.
0: Ena ha ke bitse haholo a pehang.
2: Ee, o e bitse jalo.
0: Ke se ke ka re mme a pehang masutsa.
2: E seng a pehang.
0: Mme a pehang masutsa.
2: Ee, wena e tlile gore a pehang. Wa ba e pheta ba ke yang.
0: Ke ne ke bona papa mona mo go thunne ya
2: pea. Ah, e ne ena ona e fositse fela he ke motho ya apehang.
0: Apehang.
2: Apehang.
0: Apehang masutsa.
2: Eh.
0: Dijo tse monate.
2: Ba le mokgona o e o sa ga jota ditere ke o go jota ditere ka fa ke matramputana ga ditse ha ba fitla le lo a ka mola ka sempeteng ha ba se ba ipira ntse sa ipe nge se se se se sa se tlile ke kona ka pa o tla o so holo fetse lwe
0: ba tsa ha ja ba utlwa lo go bantsa ba tshwara o no go ba thetse ke ba thabetsa
2: ke o no go ntse tsena o ba se bile ha ho.
0: Jole, ha ke a utlwa le gore ba ntse ba re direnke ba sare diprofense.
2: Wa utlwa? Elang, o kgona go bana ba ke ba tlo mona. Ke tla sutela jang lwena ba ntse ba nkgopise dina. Ke a sutela. Mme se dila ditšhaba gape o utlwa go mometse go sa tshwe letho. Tsatsile le leng go ntse ba le motho a ntseng a tlhaga go tlotisa gore ntate
0: ke ne sa ke re ga ke re ile ya ba le taba e batlang e sa tshware gantle jalo ka tse dingwe jwale ya ba re tlameya gore re bue le mongaka gore tletse be o nepagala nke methadi e tshwanetseng re tsebe e seke ya fosagala kapa ya ba re se re ganna fela ka tsela tse e botlhaswa fela
2: e ne ntse sa tlo ganna ga botlhaswa jalo ka ntatemogolo a tseba ntatemogolo ile a kae ka kae ga o na letho le e tla etsagala ba ba ba makala empa go a ba le moqhubi e re buang le ena gore e tsamaise tsena.
0: Ya empa ga mongaka a sa enkile jena he ga re emelela o sane re tle re memele gore e etswe ka tsela e nepaetseng re seke
2: ra ntse e tswetsa.

la metsotso pele re fihla mane a horenyane ya pele.

0: doing it.
1: Hona le mo ntate o ta re botsa ka pa rona re tlabe re botsa re re ntate ke neng ha re ne re ha o no hlobotse re sakang ga wa pesa ke neng ha o ne o lapile re sakang ga o ngwathela ke neng ha o ne o kula re sakang ga o hlwela ka ga bo ire ire ha le saka la hlwela ba banyane bana ka ka ba pela lona ha le akala ntlhwela ke bone tse kgolo tseo ke neng ke sa di lebella o stamahana bontate mongolo bonkgono majaboko kao fela ke ne ke sa nahana hore nka bona tse kgolo hakana ke ne ke sa nahana hore nka bona bontate moholo le bonkgono ka hare o motlotlwane oo ke dulang ho ona. Maletatholiane a kgabane ka lefatshe lohle. Barumuwa ba lona ke ba bone ka hara motlotlwane wa ka. Ka tshwaka ba ka re oe. Hoja ntate ya nwa mokgatla ya ntshileng ka hare ho motlotlwane ona, o ne a sa le teng, ke a kgola o ne a tla amohela a lebohe batho bana, hobane ha e le nna ke le pepele ebile ke utlwa leleme la ka le rarehile. Empa hee, ntate ya matla ohle ha a lahle batho. Hobane ngwana wa lelapa lena e leng moraka leseo mohasi mokhanselara le morena mookamedi wa majaboroko porofenseng ba ile ba etsa mosebetsi ba amohela bonkgono le bontatemoholo e leng barumuwa ba majaboroko Lesotho kaofela esita le ka ntle ho Lesotho ka makgethe. Hei, a o stamahana. Ke bona batho ba sa bang kgukunetsa. Ke sa tsebe ke re ebo ee ke tlo bapala boleke maipatile. Ebe jwale ha ba mpolella pele keng. E tla ga ke bula mahlo ke tla fumana batho ba se ba le siyo ka go ntlo. Fela ke bone digolo a o stamahana wa maila boroko ke bone digolo. Athe ke maketse tjena ga ke so bone letho.
0: Eeahle.
1: Ha o stamahana. Itse ha ke ntse ke ipotsa jwalo ba nkgurumolla maletathojane bontate moholo le bonkgono maina boroko hae ha ke so bone ntho e jwalo
0: eyahle
1: maina boroko a tsamayang dithoto ha ke so bone ntho e jwalo ha ke kgurumollwa moo ae ha ho seneng se le siyo ka pelaka. Ha ho seneng se le siyo o stamahano ka pelaka. Wena kubo. Wena in dijo tsa o di dijang mefuta.

0: Καλά κατόλικα παχαί τα ουτλαμί.
1: Εγκαουφτελά.
0: Φεσχαβαλαφάχο μα ούτσι. Μα.
1: Φεσχαβαλαφάχο
0: μα πούτα. Α, ο γκράς. Ω,
1: μανέσου.
0: Και αφήρα, λίγο να τα κοιμάξει τα τεπάλα, χατσέακα. O to go da ke mangata ga me ke tla tsepalla ga tsaka go tla ha mo. Ha o da go go tla tsa tswalo.
1: Ho ba ne.
0: Ha ke se go le go kala mara ke nna ha wa ga ba tsa tsa ga. Mme mme so ke bu ye tse le ka le tsatsi. Go le ha se ke le tla ha e bona me go ke ite. A se ba ga nna ke tla tsepalla ga tsa. Le ka le tsatsi.
1: Go la mo shebile ka ka ma ha u entse tsene ke a bona na mo shebile ra.
0: Ke ba ke bo se biwa nna.
1: Eh ya hle we. We ya sa re nna mo. A ba ne tsa se tsi mafela a bitsa bana ba bang ka ofela.
0: Ke re kwa se re tsika ta ho o tla bala ba buile nna ntse. E ke go khodo o khono ka fotla ne.
1: Eh.
0: O tla go tsa ka. Mme a ya ka le ribe.
1: Ha o ka tsojwa lo wena motho. Ha wa le bo le nyagetse.
0: Ke re ba ka go ke fagate ha o tsuwa.
1: La mwe pa mwe le monyolo sa thaba mme ano ka le ribe.
0: Ha ke a tsuwa ba o ka khuwa ba ke ba ho tsuwa tse. Ko go tsuwa tse le ba ding ba khale. Ke le go ka go fala bo ntse de tsekisi. Ke le go tsala go pula. Ke le go tsala ba ye. Ke le go kala kwa go go ba. Ntse de ke mile se di go sa pori so go nda na we. A ga hailetse. A ga ba ba sa no tsela. Ee, nda ke go hola ba ha go mo ga. Nda ke tsanele go la yo pho. Nda ke ba ja itlhakola. A o si ntse go le ma le ta tsiga. Ena
1: mo tla ntate ma ja itlhakola e se gale.
0: O dire.
1: Ah, o dule o be ile tsere ya ha.
0: Na ka ba. O ka ka le ta dikgwe di le se di bontsha police.
1: Ai, ke tsima ntate ma ja itlhakola.
0: Ke mutlo wa tsama mola wa di sa tsama le khaitedi ya ka ke le ntate ke le bile tsaka tshepo kholo ya tsoja ke khaitedi ya ka ke mo tlo kwa ke mang khale futhi ha mo tsa sa
1: tsara o ke
0: no
1: e wa tla se kha
0: o re ke ba bale ka ho fela ba khuiwa ba tsa ba ke khetsile ke se me tsara ba tsa tsoja le ke ke tla le ba tsa tsoja le se kha se ke fisa la mezi. Mme fa bana ke thabela tumelo, mme ya motle motho. Mme a o ke se mane mane ka dingwe mme. A o sing a buti ntateleng male tsa tshujande. Se ke ba tsetsa ka ntle. Ke re a o si ke tshwere le bona e tukang ka khanya morena. Ke re mme thabang le nyaka le o na gona sa le batle. Ibizo ke ga tsa hakala ka.
1: Ha o
0: ngana
1: le
0: mona ka mo ya go lana le tla mo ya di
1: bisa la bashanya. Oh, na o tsa ke ke bo
0: shayana. A ka le tsana na bitsa thabang. Ha yo. Ntse nna ntse ke ga le. Le ba a o se se go tsane mpepe ke hai ke go nne so tlo go la khaitedi ya ka eno go ba tlokwa bana. Ba le tsogu-tsogu, ebe ausi nga u helen se maleta tshojane, ebe ntate, na utke, abuti nkana nene nka pake ntate nkana nene maleta tshojane. Beki balebe ku bampe bantshagele, se wakatu wabaka wiki wakata, kile gata ka ufala wako yu wako ona.
1: Eh,
0: kwa, salu kona ka wakata ukla. O go ba go tlhola tsho wa ke ba ka nna ke ta tshepalla ka tsho. A se go bona ditse ka mona diwa.
1: Eh, a nne ke tla go tha ke tla tshepahalla. Ke ya ka.
0: O tla ka jora.
1: E re ke qetele mona ke qetedise mona fela. Ke ya go

the killer, then.

kile dansa ka mogao a nshapa ka tupa itse a tupa ele ya gaoa a bankena ka lenala ka dinokeng a upa le mafatlha ba balela ka me.

0: ka o hopotsa mongwe mono hore, mokudu wa rona a nang a letile le rona. Ke ausi Sekgametsi Ngwetsi ya Lape, wa utlwa go kgala ke shebile, ko re isa o kena fela, ba phamolelwa hodimo bona we ka kana kana kwana motho, a ne se ile ke phamise matso, a bona nna ke kena kana kwa ife.
1: Wa potapota.
0: Ae, ae, ke poti.
1: Ya ba hauke le moeng wa potapota.
0: Ae, thoba le tsena ke swele
1: botse.
0: Ai, ka le wa nna ntse re tsentse la ha fela tsane na ga tsene na ai ke bona e khoma khoma tsheka. Ha ke tlo go tla hape ke a le bua.
1: Alet.
2: Re wa tlo ka mafet.
1: Ka fela.
2: Oh, fela ba tshaba na tsa ku.
1: Ndate.
2: Mela si tsaba.
1: Khotso ntate.
2: Tare di toje tate ra maotu a tsebe. Le re di mo na ba tsa. Tu ku pa re. Le male tate ya ri. O ke ka o pera go tsim. Tare fa ke ke ba ba ja hola ba kala lo di. Ke mo na ba ntate se ke go kola go dula ka swa. Ke di di bo itse. Ame.
1: O ntate ma.
2: Ntate Ramautu a tsebeng le Ribe Maribama.
1: O ntate. O ntate Ramautu a tseleng le Ribe Maribama. Re me tsutsunye mene re ya re lebile mane hore nyane ya bo bedu. Eyelid.
3: Hey, hey.
1: Ka o fela.
3: Ke tshaba le fa go.
1: How?
3: Hey. Hey. Hey. How?
1: Ke re motho. A sa le moya he he.
3: Hey,
1: ke na ho nna o o ba etsa.
3: Ke tla etsa jwa.
1: O la ka ha ga ngwana. Ha se ke le teng mo o thutsitse.
3: O ma, o go hantle. Hey, ke tla mo futa mantse.
1: Ha ke ntse ke tla mo futa mantse.
3: Hey. Ke ga po ho so.
1: Hey.
3: Hey. Bonyane o ntse phetse hantle.
1: Ka la gatona ka magethe.
3: He ka nnete re ntse re le tie le ha o se thuse ya le moya se thotse.
1: Ke ka letsatsi nna le tsala ka ke o sina ipata o kwa.
3: A je se ile.
1: Eh ya be ke nye tsa tsare se ke la o tlama no hape.
3: E se ile.
1: Mm.
3: Ko re ile.
1: Bua ntho no ba tla o yetsa hema o ba.
3: Ha ke se mo ba di. Mo ba ne ke ne ke ke khorile ke tse ka re ke tshakile ka re ka re ke ya khutla nda se mo hola khutla le yana ang kopanya go ena ge go etsa la go ya ga ka ke na shale mo ya dikeng nda se mo ya se ya pa se
1: ke tsa ntono ba tla o yetsa he mo ba
3: se bile ke dingwele tsi
1: ho go na no ba tla o yetsa
3: ka ke ne ke dingwele tse tu
1: Yo,
3: no le tsala lo mama sa le mo ya ke di siano. How eh? Nna ke go tlo ka o fela o e be ke tatara la ke how. E be bonkhulu ka ha ba tswa ka tsha ba tla ba gathetse le bontate moholo ba se ba re. Ah, ha ba go gwa ha ile twa. Ke taba hore ba se ba phumula ba phumula le gona ka o fela.
1: Ba
3: ke bone
1: mmulu bana ba ile ka tsha
3: wa ke ne ke me sebetse ya bona yo nai
1: wa e bona tabena ho
3: ha ke re ba ba ba thaba ba hulu le bona ke batho ba le fielo
1: o ba na ba lo hlaile mkhono ntofela
3: mkhono ka tlhaka ka le ke go fe
1: mkhono go tla tsa ka le ke
3: go bona bana ba tsela e hlile ke bona me sebetse ya bona yo nai
1: e wa e bua ka e bona.
3: Go le gile ga sa khoba hantle ke re.
1: Wa e bua ka e bona.
3: Ngwane wa motho o silale tse mmino hantle. Mmino o so ke tlekelele ha ga tsela. Ho ora ka nnete o se tsole teng.

0: hao catch he nke ntse sa itse le mehla e ka ofela mmino o lla na go se ka ofela bentse botana ha ka o lla mmino fe pele o tswa ke tlekelele ke di dadi ga ntse nthi ha ba tloela le fiwa ga tama ha ka ba ga le thola mo ke ne tshe se ke ba tsi yelwe na ba fofa ka hey e ka nete wa tsa ho so le monate hape
1: atsa ho monate
0: Ee,
1: ke wa pulela mono monke ka utlwa o thutsu le siwe ke re he. He. Ke re ke wa pulela ne ne ga na tso wa monke mwe.
0: Ha go go wa ka wa u kwa ka ha ke la e tsedi tsimo. Ke tsaya ya ga wa le le sha.
1: Ke ke la ka wena go re ke ga e mo. Ke la o ka ba hatu. Ha ke fitile mona teng o tlame ha fit.
0: Ba ya sule na fit ali mo.
1: Ah.
0: Ah, ba dile ra hola le ntwe ba mpehetse yona. O tla ga ke bona le tshe meri o tla ke le teng mehlae.
1: Ah.
0: Kogi, kogi. Ha ke so ukwe. Ha se ke tsatsa le ho rapelo. Ah, ga ne tao da le ntwe ke tswa. He. O tla ya ke tsebile ha le ha ntate re le tse ka tshepo kgolo ya tshojane a tseka re tu ke tadile le yena ha ntse o ya kalakala moga o nyana jira a ka ne tinte ba ba bua ba bua ba bua le ntate maloka mo ha ke tsebe na ba feletse ka
1: ya wi
0: ke a ona le ntwe ba mpetse ntate le ba re tla gana go la tetseng Hai. Bonyane he. Ha ke re tshe di apere toka ba na di tshwitshu.
1: Niges.
0: Eh a ile ne ke ra wa je na lwana a a o tla ga diwe hai ba.
1: Niges.
0: O tlo tla ka dilo le dilwane mo.
1: Ah lele u tsona di tshwitshu ke. O ha we ma metse fela u tla ka ga re teng tshwitshu ke.
0: Ah. Ke u kwa hle a.
1: Hai nna mme ntse ke tsitse.
0: Ha ntse ke tsitse ha ntle morena o hlahlobile.
1: Di pashasha.
0: Nna ke lo lana go ntse ke bile wa ntse ba morena. Hey morena wa ntse ba morena. Go re a o hlahloba o hlahloba o ngaka wa ba amen.
1: Amen. Hala ntse ntate ma ha se o na e ka ka pinela boratwa.
0: Umbona rarige bona ke lo ka isaba
1: a mo
0: tsela le ntse ka tsedinga di hlae
1: ei ne ke mo hopotse ke ba nne ke ne ke hopola nthena le nthwane le nthwane le
0: nthwane ke ya ke re o tla khokolotsa o khokolotse
1: he ke re hela bona bona tate ma a se o sa tuna di penduka wa etsa
0: penduka eh but go east Ha ke re mo sola o nengwe o le dipoliti di sesanyane o tsenwa ka ga pendoki.
1: Ehe, ke na lona, ntse ke na lona. E gotlile.
0: Ke ntse ke na lona le nna ga.
1: E gotlile. A e gotlile. E la la le sele metsha fela ntse le jwalo, ntse le pliti tseo le.
0: Mara o ka go so bitsa ka bitso le leng le kang ha o le tsebe.
1: E bile ha ke so utlwe ke ka go na le letsha.
0: Oh.
1: Ee.
0: Oh, ha ke wa tsela ri le ke ga ba le bo jujete.
1: E jujete ke tsebe.
0: Sa hla o so thuki bo mamang.
1: Chivona.
0: Ga ba le bo khosha.
1: Ya hla e so thuki ke chivona.
0: Ehe. Ha ba le bo khobosha le bo gapha ga o ndi.
1: Eh.
0: O bona ka tswa o le bo phelo.
1: Di fihlile ntse di jwa le ntse di khobosha.
0: Ke kwa o le bo phelo.
1: Ke batla ya ka
0: ina. Ha ba le bo yoyo.
1: Iyo yo hana go fengolo thuthubela.
0: Ee.
1: Ee.
0: Ee.
1: Ke
0: yona e ka e le teng.
1: Teng promotion. Ntse ke ba tsaka ke tla
0: ifuna. Wa tsala nna ntse ke ba tla ba ke swedini.
1: Ah nna ke le ka etina fela jwale. Ha ke go ha ile ntho o e ratang etina go hlo bona o re e fedile. Go re la ha o fana ka yena mona o selo o ba ne fela.
0: Eh nna tsa di ntola le tsenge swedini. Ya yo yo na ke dinne.
1: Ke bad.
0: Ah, I got it. Ke tsitse ha ke dimpela ha mona. Ke re ke ntse ke le sbueng sa ba ile ba